0: Wednesday,
1: Ai, wa tsebo, o bolela le Louis Rathepe ka mo siteng ya Tikwa Terra. Le bile ona kwa George Mukhari, a isa batho ba yo tsiya dipilisi mo kono. Ba kono fola.
0: Eh, ari e, ari e.
1: Mo jugule ile, mo jugule ile re go fetile ka auto ba eme, ba eme ka go tlo ke ala ja no ka tsene tsa metsi ra makhala fela ba tsene re tsamaya. A ti we.
0: Ala. La la. Le bo.
2: Super Bowl. Get a boy at the gate.

0: Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Young Stana. Bafiki Zolo. Le Baba Weba Balinchi.
1: VIP fedile magagesho ba le go shetetsa general le tsona di gare di kitima ka lebelo la mmotla go so ikae le tsona di tlaba di fedile a re lo tshe
2: man of the match di gare wa di base e re go tamise ke tlatsa moya ke tlatsa moya ke le ka mo hood spray R40
1: hood spray
2: di bile ka dizenza e re go mma mo le gale ke sa mma mo la ka pele ya
1: mata ha go kwele mane mo la dizenza ke kae mana dizenza ba re ke dizenza ya re tla gore le bo ya ke khala re sa o kwa mo di ndorodoro bo re bala na be bo shuma mo sa ro ba bo bua ka pela bo re bala ka pela ba go diragala ke fela tla gore le bo ga dizenza ya thobole kwa lefelela all right wa ga shona ka tema ke khatile ke man of the match sunday le gare a re bushere go bona gape le tsetseng la go latela re di tshe re balela matjatji ri ya mogopong wa lefase re tla tshepa ka bafana bafana ga ba tlhagana le Mexico ei ka ba papa le matla e matla di television tsa rona di tla khalisha television tsa rona di tla khalisha ha hona selo sa go khatisa tsana le go dula go bogetse papadi ya go le dina o ka gore go bogetse ka mo bogetse ka mo ka go sasa ja tle go re kere ba ya ba cricket ja tle go re kere wa rugby ga hona selo sa go khatisa tsana le seo magetsa ha hona gore o ka bana na hore le mushumo o ka re ke le mushumo o sa tsedi gore go dulela tsona se ga re she go ka buka o duletsela tsona all right e bang le tsetile ka magetsa re ke tshitse le KV go le la go sele Thobela FM le go tla ka tsela Africa Borwa a song for you ye go shake the temptations o be tla tla ke go sha go tsho go Whitney Houston are it's not right but it is okay Kilina la kwa shale wa maresho. Ipsi nene.

0: empana le wena re mo netting ka gare ga masa le tshile le khono la mushipologo Selena Johnson I'd rather be wrong. Hello, good morning ka gare ga masa amaswa al tshile le swa ke a seswai tšatšile ke la seswai kgwedi ya phupu ke kgwedi ya June re sa le ka gare go yona re sa lwa le yona re sa ise re sa kgatlhampana le yona re sa emaema le yona le ka mminong go no ba fela jalo Wills D Man of the Match e re ke go leboge awa ke serbaten she yona ka gare ga letsego laka go 87.6 of 92.1 megahertz ke mo re leng gona hey ailo seni kamra gama fela beke hey o ka re bile ya matelle wa tseba o ka re bile ya manga matelle telle mohlomongwe ke dirisha ke gore a bile le le maema le lentsh ke ka mogho ke felle jang ke bona o ka re ibile ya matelele le ga botse kamra ga mafela beke ya re jang ka gare gona ke a tseba gore ba bangwe re sa opa ke ditlhogo ba bangwe re sa le mahlokong ba bangwe re sa kwele bohloko re sa le ka gare ga mahloko ka gare ga dilo tse diregileng ka gare ga mafela beke be re boloka ba bangwe meloko le metswalle re felegetsa magae a bona a mafelelo felelo ka mokibelo le ka sontaga tsidishirang folang re bohle re na le lena ka mehla ka mehla re ke ya tseba gore bohloko wa bokwege empa bohloko re o botseba gore ke ba mohutamang wa kwešiša motho ge a le ka gare ga mahloko folang metsotso ke masompedi tlhano fela re itšhela e reng ela ya boraro taoga dikega mašego ka gare ga letšatle le kgono le leswa le o re sa lebogang mpho e kgolo letšatle lengwe le lengwe ke dumela gore ye re santseng re ithute yona ebile re e tsebe e be megopolong ya rena ke gore letšatši le lengwe le le lengwe it's a gift ke mpho ye e leng gore a e tlhalosege a e tlhalosege gore mpho ye ke ya mohutamang empa ke mpho go no re re sa file le tšatši le lengwe gape ene ga ra le fiwa fela le na le ditlabakelo tša lona ka gare gore re lebane le lona jwang ya gore re lebane le lona jwang re filwe dilo ka moka tša gore re lebane le tšona ke dumela gore ke nna le wena re re na leng kgetho ya gore ditlabakelo tšeo re kgetha go di šomiša ka mokgwamang ka gore re file tsona ra be re apešwa wa tseba gore re bonagale ka gare ga lona re leboga modimo re leboga letšatši le leswa le re leng kare go lona ka gare ga metsetsho masomepedi tshela re itšhele e reng ya boraro taboga dikega mašego ke mašego a malala segote semelelang tshweng ke tau dumelang batau dumelang ditau ya ke tlo tseba ditau tše dingwe ka moo ka mo botoka ka mo dumelang batho ba matseke lena le šetše ga botse le ga botse le rena ke re le a rekwa go ra gore ge le rekwa ka ona mokgo re fihlile gae batho ba botokwa ka moka batho ba sekonye batho ba magato batho ba botokwa a phasa ka moka mapostola dumelang a seng ke re tie pisalo mo ka mokgo maabane ka boka ikhwetsa ke apotsidiet yo re le bogahle ba bose a re ipsineng ka ona le ma bishop apostolo tsa go fapana fapana ka kwa paradise apostolic church ba tlile wa tsaba go tswa botokwa ile ka moka ga yona re le bogahle re ipsine ka gare ga letsatsela la mabane bo muruti tupatlela bo muruti pa Murutina King ar lebogeng tle padu murut bishop re a leboga ma bishop ka moka le bohle ba ba bimba le gona ba tlile re ipsina re a leboga ka nete go bile bo se ka mogelo ya gona e bile se shate ma rapat e re tloga re leboga ya le rato ka mogelo tlokomelo ye re bile ka gare go yona re a leboga ka gare ga mshate wa tsebo le boithabiso ke mo shipa le gona re bile le tlo ka gare gona re bitsa educational monday ke mo shipa le go wa thuto go bana re bolela thuto ka gare gona ke bolela jwale go bana ka iria bone wa ka masa ke mo ga maredi mrao ke go sarete mo laitsa wa ka ke tla ka go tsebisa go fihla o tla ba itla re triple s sedupe se sekolo ka mora ga fao ya ba ile gore o tla ka le lengwe a le rwele ka magetleng ke makhura a ngwana ke le a tlabeng a le sere ka serepagare go tswa ereng ya bone go ba fitlhela ka iri ya botlhano ke ka mokgo e leng gore mosupologo wa rena o eme ka gona o tlone go sepela ka gona gomme ka gare ga lenaneo le ka gare ga mosupologo a ke re koketsa seelemoya ra lebelela tse di diregileng ka gare ga mafelo a beke gona le tse di bileng gona re di ratile ka gare ga mafelo a beke re matlafaditswe ka gare ga mafelo a beke a jwale go matlafetse nna ga e ka mokibelo re matlafetse tse dingwe di re nyamisitse tse dingwe di re rutile re tlo lemošana ka tsona ya be ile gore ka morago ra kuketsa sealemoya re koketsa go ba rutisa kere re koketsa go ba rutwana ba dikolo tumelang class of 2026 ka gare ga ngwaga o wa tseba ke lemogile gore bontšhi kare ya ema 2000 ke a letšhaba ebile ya ke tseba gore ke le phapateng le ge tla ke le roleleng mo ngatse goba ke fa goba ke direng wa tseba re rena kwa morago a na o tswile ka es bona le es ke le botse ana o tshile ka fs ana o tshile ka ee ana o tshile ka e bo o bo ka seke a se ba bantsi mohlomongwe ba babedi ba bahlano ke bona ba ka re nna ke boela sekolong tse di maraka deng kgatlhe tse nka se kgone go fitlhelela dithuto tse ke dinyakang ke lebele ke boledišwa ke baswa ba gana jale ke bone bontšhi e taba e ebile o ka re ithomile ke class of 2025 ba rile ba tsweletse gabotse ba tsweletse gabotse ka dimaraka tsa go kgatlhisa empa morutwana a re ee gabotse be ke sanya ke di ba ka tsela e ke e dinya a ntse a tsweletse gabotse ke bone bontšhi ba boetse sekolong ngwageng o class of 2026 e ke ra 25 ba boetse dikolong ba re re nyaka go namelela ke nyaka dipoelo tse e leng gore di tlong kgontšha gore ke tsene mabati ka moka ga ona a diyunibesithi mo ke nyakang ka gare ga dithuto tse ke di ratang ke le phapathela matsogo ei lebogale ga botsele e seng bogajana lebogale lena ma 2000 o bona ge go etla mo thutong ke kgopela go le hlomphela seo le bogale tswelengpele ka seo nna le lena ga jale re ya go lebelela lešatšhilela lekgono le ke lešatšhile lefase shetse ke le bone re a le tseba ngwaga ka ngwaga le a ketekwa le na le mengwaga e le somesupa ga botsa lešatšhe le ketekwa letšatšhile ke bolela ka lešatši la lefase la boditšhabatšhaba World Ocean Day Global Ocean Day International Global Day
1: re tswela pele go ba lentšhi la gago nao sa gopola mantšhwa
2: wena le yena le kgomerelane jole ka leleme le mare sobabele
3: šhito o tswela pele nna le wena kere cigarette ashes on the floor o fela pela momeki ema pele re rala
4: ke nna le tswalela mothuba wammakobo tsenya mašiala gare wa rata o bole le bontshen
5: e bona kwa morago fano go nna ba moletsa fano banna ba tswa fano ba re boxide
6: a re tlhokomele bereka ga šhere bonetse gore madumeka poscarata go thobela fm go bala go bonolo FM Private Bank X 1867 for quarter 0700. Out of where we're not 1529702 40. In a whole lot of facts away.
0: only guy when I got a global private bank. X 1867, where were you? All right. Kwamra go nyana ke go fela dikosha batho ba ge ke tsena tsa gore bulela corona ya rena ya go sele go sagaletse ke lona le no le releng ka gare go lona ye ke go fela nyona kosha e bile ya mathomo ya go bula go sele go sagaletse ke ditse le tsong la wealthy man of the match ke go leboga le wena sama you are so beautiful. You know, kwa baby face, you know, to shake a man job and a boss. Unjolika mama paying. You are so beautiful. Kotloka, hopulo. You are so beautiful. John Legend, all of me, the temptations. Yeka mehlare ila bra Paul. So, analilu nga bilsar. Afa utzeba bra Paul wene, karo wena wanzeba. Hehehe, wanzeba. Yeah. I've never been to me. Arlele maleka kwa shayi, kwa riki nukopana kama kubo obwe baka naunza kakona kakarga fola. Fola. Moya waka. I've never been to me. You've been to Georgia. You've been to Magenkin. You've been to Atlanta. You've been to the Republic of Ireland. You've been to France. You've been to Italy. You've been to Morocco. Seashells, Cape Town. You've been to Mpumalanga. Obile kakaraka di province kamoka. Wabe watch. You've been to Kenya. You've been to Mexico. But you've never been to yourself. I think we get it. Orarich. Warala la lele fans. Empaka think we get it. Lejashile lukono letzvakila. Bagwera ba mapali. It's National Best Friend Day. Mogwera, bohlokwa ba mogwera, bohlokwa ba mawatle. A ile ngore ngwaga ka ngwaga go bolelwa go phatlala tsho molaitsa wa gore a re skeng re tshila fa tsa mawatle. Mawatle rena a ga borena a hloka go hlokomelo. Ka go bana kona a botsa fatjang le fase empa ba thorsa no tshela pele go a chila fatja re sano tshela pele go chila fatja mawatle ga ano dirwa fela ana le morero empa rena re feletse o ka re morero wa mawatle ga re ya bone go swana le se gore ke dumela gore ga se ano hlothoma fela sa hlolwa go bile le morero wa gore go be le mogwera wa mapala ke ka lebaka la eng o hloka mogwera wa mapala o mongwe ka nna a sa e bone taba eo go ba sa ye le hloko. Yes, o mongwe rai na mogwera ka ke mogwera tjake ntata kontlong e ka ba mogwera wa gago wa sega le ena wa thaba le ena wa bapala le ena goba wa raloka le ena wa dira dilo ka moka empa re le batho ba lefase re ke le botseng re sa ba tlhoka ba gona e ba gona ba ba re kwesitseng bohloko ba dirileng gore o re ga ke sa nyaka ga ke sa duma empa ka dinako tse dingwe gore mafelelong go feleletse go e ba le taba e le ya gore etse motho o ke ntata ko ntlong ke mogatjake etse motho o ke santse ke motlhomphe etse motho o ke santse ke bolele le ena ka magomo etse motho o ke santse ke mo lebelele ka tsela e ke ka gobane o tlhoka mogwera wa mapale wa mahloka ntata ko ntlongang jale gona o e leng gore wa tseba gore go na le tlilo tse e leng gore ee ka nako nngwe o tlhoka go bolela le mogwera e sego ntata ko ntlong ebile yena ke ena a tlo go thusang gore ka nako tse dingwe o tsebe gore go na le magomo a go bolela le mogwera le go bolela le ntata ko ntlong go na le magomo o feleletse o lemoga taba eo ka gare ga mošate wa tsebo le boithabiso. World Ocean Day ke ka lebaka la eng ka nnete mawatle a le botlhokwa mawatle a le botlhokwa go na le dilo tse dintšhi tse e leng gore mawatle a na le khwetso a na le khwetso ya bosobe le ratadima ka dinako tse dingwe mawatle a re filweng mushumo wa wona gore le fasela rena le phile le hlokile ke ka mo ile gore mawatle a gona go dira mushumo owe ke dumela gore le ba di scientist go ba re bo ra mahlale ba sa tshola pele go dira dinya ke shisho tse dingwe tsa tshikatshadi go fatolla tse dingwe tse ding gore ga di tsebege di ka fase fase ga mawatle tse re hlokang go di tseba tse re hlokang gore re di hlomphe ka mawatle a re a leboga go bane gere bolela ka boeti gere bolela ka di kepe tsa rena be di tla sepela kae be re tla gona go etalana jwang re sna mawatle di take show be di tla ba gona jwang tsa di kepe tsa go sepela ka fase le ka go di reng ka be mawatle a se gona mawatle na le moshomo mogolo kudukudu mo hlomong re kana ba taba ye o re sa ihlokomeli empa e ke bona re thushang gore kana go tshedingwe le go le seagishane he go be le boagishane a re lebogeng mawatle ke le tshela ona le khono a gore re a hlokomeli all right di gona se di diregileng ke a tseba gore wena gona le tshedintshi tseo di sireng ja ka gare ga mafelo a beke a reng go di lebelela gore na o ratileng ka gare go tsona tse di go o sa di ratago tse di go kositse go botlhoko ke dife ke bone molaetsa o mongwe wa gore thusa wa go tswa ka kwa province ya Northwest ke morutwana motho go thwe go bile le molaetsa wa gore o timeletse ka morago a hwetswa a bolailwe a katilwe yo ke nngwe ye nyamisitseng kudu ke nngwe ye nyamisitseng kudu ka gare ga mafelo a beke ye e tsweletsego re a leboga president ya rena le ena a tsene taba ela ka bogare ka gore ke be ke bone molaetsa o mongwe wa gore Limpopo ke rena bao re tlabe re le gona ka Moskhukhune district re tlabe re le gona ka Movembe district re tlabe re le gona ka Mopane district a re lokiseng naga a re age naga a re lokiseng re age e re president wa rena shala tsena taba e ka bogare o tsentshitswe ke go fetola be a fetola melaetsa e leng gore phatlaletse e a phatlalala e a naba ka gare ga di-province ka moka gore banna taba ye a e lokišweng e sa le jwale ba e leng gore ba tseba gore ba tlile ka moka mokgwa o isego wa maleba re kgopela taba ye e lokišwe ga e lokišwe e sego fao a go tlo ba botse re a leboga ge a kgonne go bona gore taba ye ka nnete e nyaka tlhokomelo e nyaka go shetswa all right a ke kwetse wena o tlhakaneng le tsona ka gare ga mafelo a beke o ratileng ga se o rateng go 086-000-2452 re sa le bala go kuketsa sia le moya o sele ka mshate Vincent Vini Makobe o sele go sa galetse
7: go ke go tsho
0: a re lebogeng
7: na na skarata ka mo presenteng ta go bala ka go nna ka mo bang re na la sio
0: a so rateng ka polelo ya gago empa batho o gopola o ka re batla e dumela taba eo ya min e tsushitse dipolelo tse dintsi le yona gape gape tsentsh
8: All right,
0: ba go go ile ba tlhete ra se le bala gore hashtag mo shipulo re se go ketsa le selemo ya go ba rutwana class of 2026 ga mo go le ba rutishi ba rena ba ile gore le bona a wa ke a bona ba sa khutsa mo kibele sontaga ba tsene fa se le bona ba afata ka mshate go sele
9: bana se se dile
0: kae re gona le kae
9: bona
0: eh
9: a se se dina na ke khatile ke kopano ya rena ya tshuoya
0: Oh, what about?
9: We're a popan go hamon strolla go harangan.
0: Eh?
9: All right.
0: Ralocha a le seni mushate go sele
10: la bros
0: arloche
10: le bua go di
0: a wa go sele go sagaletse eh mata kwa todimo eh
10: aya le na sele go dira na botse ba ventore go yere le motlhala rate go tlo la go nna mo la ke se ga tsheke
0: ya
10: di ga la ga la ka ma sa go se ga re ga mo ka di ke sele ke nne mo ara ya mo go ka pele ga ke ga ga ja
0: ah Lena
10: le mureji yana ka mikirelo ga se ga tshwere na tsho
0: a we konyana mukoni all right le lena ka moena ke lapa ele ba ba juni ke moka le a fetetsana re le boga konyana mukoni ka mafefe 0860002452 ke mo re leng gona go sele
11: tsela le kae
0: re bona le kae bathong yo nna
11: yo nna ke khale re bolela ke marega
0: wa tseba ke kwa ba re ya ba rawa sfatla go go sa ba bonolo gore setswe ka mo dikobo
11: a wa ke sa bonolo no le ba ka mo ga wa modimo le gore ga re khonne go tsoga ra khona go bolla le lena
0: ka nete man poli
11: ah nna ke mashelo a be ke tawo ga ke be ke le ka kua ga ngwana ka kua telangwe le ka kua ga maisela nka ga bo mme a kere
0: ka pelangwe
11: eh
0: okay
11: ke mo ka jwala ka ba ka kamola ga maitsela ka India.
0: Mm.
11: Kamola India gona ke khatlhegile be re bula motse.
0: Oh.
11: A re tloga ke mo ka motsola e be o re le go a tlhagala ifuge.
0: A u bi batho. Le sa tso.
11: Ke ga malume ba bo malume ba babe.
0: Mm.
11: A re fetse ke mo ka re ya kamola pila ngo ke mo ka re ya gana mo e re o boloka. Ngane wa motswala ke mara ke itse ka khatla ke mo a be go a tsena sekolo ntse ba re ke tlo uphuthe.
0: Eh, ba dirileng?
11: Ya se matla thata sekolo se se mpoloketse ngwane la kgaitsedi ya ka.
0: Ha ba, tu ba ya ba bontshitse thegole le rato.
11: Ba tu ba bontshitse thego e kgolokgolo gore ke aba leboga le motlo go ntseng kere. Ba tu ba thego e kgolo e ka a tsekile ba bona.
0: Ba re keng sekolo se?
11: Ba re ke Kouput.
0: Kouput, a re lebogeng. A re lebogeng.
11: Le yana weekend ke sa boela ga tota pelangwe.
0: A o wa bana.
11: Eh ka ga bontle ke go nee matlapa re o bula matlapa ka kwa ga motswala ga ke nna nne o tswa ka mogodimo ka mo dithabeng
0: ya wa le go kwele bosi ke le bogile ban poli ba re khotsong KV nna e re ke le boge boetapele le bagashi ba Thobela FM go tla moshante wa Phokwane yo taba tse ke le betshala bohlano bathong le mmusho wa rena wa selegai wa magoshi a re jo wa tswa ke bekele fao a benga makala la sefihle a re bekele fao KV ke bone bontate Isaac ke mashile ke bo bile le tate mogau hlabirwa wena bo le ka ke kwa tsha monama pagole we re le boga batho ba khoshina pe ka moga re hlagane hle lipsine re le boga le magoshi ha we re le boga jwang lena e go no beiwa setulong province e tlile magoshi a le gona ka fao a wa le rena re tlo ipsine ka mo botokwa matseke re tjo ipsine la mafelo felelo le ma bishop wa gona ka fale ka mokibelo pere le ka mona le hlabile rehabilitation center ke kwele bo sela tsbakeng ke kgwedi ya baswa ke e leng kgwedi ya baswa ye nngwe ye ke kgatlhegileng gore baswa ba le ba leng ka kwa bontshi e be ke masogana bontshi kore a ba soba ba setsana se ba bantsi mara ba sogana a ke kwa ba le khausi kore ba reta bogolo ba modimo ba reta ka mogoeleng gore ba bone modimo ba fetotse maphelo a bona re leboga ba rutse ba ileng gore ka mehla ba ya ka mo di rehab center ba sale ba le gore ke bona ba se re nna ga ye re le boga hlebo pastor mgokong bo pastor ntuli apostle bo pastor flora nkwe wa tsiba re le boga le rato women in the gap re le boga lena go fetola mape go re go no le boga go no le mshaba sa gore lena ke lena ba agi bana ga ye ya re le boga lena bo deni re le boga botshepo wa tsiba re le boga bo tshokwe re le boga fetwang nagashi limit all right ne le siwe molepa re hashtag go sele go sagaletse kv hashtag 66 kio na my doctor batho nge ba fokotse go nwa madila man ka gore eish ba dirisha batho di phosho ke engwe nna ke sa e ratang ba dira lojeng ja go se amogelege taba ya yang khatla ka gore mafelo beke ke gopela go kuketsa ba rutishi ba sekolo ke sekolo se fe sa ma o morutishi ke Catherine Malachi ba re o ruta ka mala magoka magoka le yona e dirile ntong wa wena ka ra mafelo a beke ye ba nna dumelang magoka hai nna ke tlaba ka duma gore nke taba ye ga botsebotse e fang tlhotlheletso dikolong ka moka taba ya mmino wa dikhwaere e boeng tlhakapokeng aboa the OJs your bodies

0: karo
1: mo phe mare batong le nna ke a leboga KV re be re le ga go shega di masha wena
0: go re tshe go go bogolo
1: ke go le maradze dane are wena go shega di masha lena are be rena le molo go tla petishi makamo le yena be ba le gona gona ka fa ngwabe ka fa KV ke mo pheme wa lena letse ba gore ke robala ke re lena ke kuketsa selmo ya go ba rutishi ba rutwana sekolo se sile sa Shorwane kamola ga maepa kamola ke mo pheme wa mshado wa tsebolo boithabiso hey a wi nxa benhlele na ba ka mafateng a ga masha a roba
0: hey ka le boga be kore ma bua utswitse
1: hey ga botse ma bua utswitse
0: fela gona taba ke karolo yengwe ya bophelo
1: a dile bo go tshe
0: wa ka gore kwa gore go tamise ke tate mona
1: ba ke fetse ba la malaitsa ga se khalefa
0: a ke hey tate kwa ja mona wa ka mganya a go shira tlhaga
1: a ke rona na na pe urbi a le gona ke
0: hey go shira tlhane a putsoro wa chepa ga ke rang ka busi o tsebe na kwe
1: o na le maka
0: tlo ntumwe maka ditse
1: eh
0: a go tate mo na mabuso seng jara re putse nnete wa ka go shi na ra tlhagane yo na pe wile ga e ya mola sfalenga ya go bolela o tate mo na e bile o mong wa ba khale jo ba ba go ba fara farile Napi.
1: A fela ga tsana pe.
0: O ja ma
1: mela, o na mela se fada.
0: Ke a go botsa ke rwaka.
1: A bua. A re botse nnete.
0: Eh, o ja ma tsakori.
1: Me chepo ye.
0: O ja ma tsakori.
1: Me chepo ye phogotla.
0: Jwale ke gopela gore Napi a modie mo samela.
1: A wa ke mo samela. Ke mo samela wa go xega botse botse. Phogol, dimela nka fa o re le boga. A wa a re makale ka re le nna le phela le changgetse. E wa ka ire ke feletse wa tsa tsangkhashu a re dumelang ka ka mushata KV a kukeje sekolo sa Gautsile mo gae mo ba re ke ma Sedibu Primary School le sa Makopi Secondary School ka mo ga gwethe ka mo ke le ka Sprints a re ga ke di tubile Sprints sa ga isa Sprints kwa tema go ba sa ka mo ape ka mo botakwa ona le Sprints Bernal bo mphoza mashabela le sona le ka mo Sprints mo kgwa gona batho ba lemo le bona ba tlile go thekga mushata wa tsebo boithabiso re a leboga Peter Kobo are KV way dumela e re ke go botse kenya mischo ke go tlhokofela ga ngwana yo mongwe ka mo Ivory Park o tse o tshetse bophelo ka Friday le gona bia le re sa maketse ao a jo wa di bose sa mma wena Peter Kobo yengwe ye ntshushitse go nna ke go timelela ga ramolao gona le ramolao o atimeletseng ke wa ka fa province nye o mpa o timeletse ke gona ka kwa Gauteng province le yena tshedimoša go ke re le ke ka itsoma fa ke tla e lebelela gore a re thušaneng ba le ka bang le kweletse e tlang le thuše mola poshe ma uba re kevi tumela na pogati ke fitse selmo ya mola go letseke tshe go fatsho ka mogelo ke pal ke paletse ke ka mogotsi wa ka reilin le rutla a le ka mokopane e mola itswa go poshe a se ke gone o bala ga botse all right ke class of 2026 I'm sure ba ba bolela mbao a ke feletse pito wa ga ramalepe kevi khotso na be ke re le ke tlo hoetsa ka kwa botoka wena matseke ke gopela go kuketsa sealemo ya go ba rutwana ba dikolo tse ka kwa botoka le go ba rutishi ka moka pitwa ga ramalepe botoka kae piti ramalepe botoka ile ka ona le letsatsana go nela makgato ona le phasa ona le matseke ona le skonye ona le makgato
0: na re ngwa
1: eh
0: a so bo bo itheta botoka ile malo Ya o tsiba wena. O go rumwe. Mo mo na ke di maripa. O ga le go no thetetete kwa botlhoko.
1: A tsa ke. Pitse.
0: Go ja bilo. O ba o para le batho ba o ntshupa ka mapara.
1: Kopere felletsa ka KB le Kobo. A re ke vi filtsa se le mo ya go ba rutisi ba le ba rutisi le tlhogo tsa dikolo. Ikwezi lo o sa primary school tlhogo ya sekolo Mrs. Shaku Ntlaisheng primary le morena dipekeng le kubuta wong de ka high school morena mako all right re le boga lena a ke le boga wa ka shweke a be bile ke utse jo mentsotsi kya wa ka ye kya wa ka re wa mogela mang ke mo kone ke mo gone o mo fonela
0: a ke ngaka matamela matanga
1: a re ke yongolo re khandrolela president
0: a o
1: mara
0: o sala pilo

tshaba selo ba filo tlala ka boikgogomoso fela motheleji a e sebe wena o banjalo wena swana le moshe yo lengwalo la numeri kgaolo ya bo 12 le re go bo go se motho ya bogwa e kokobetse jalo ka moshe go monate kudu gore o re mola o rutegile go latele gore o e kokobetse o re mola o e kokobetsa e be ka mo o boifa modimo ko go dumela moswa ngwana modimo sa theditse lentswe le la ditiro kgaolo ya bosupa nko swane le moshe o rutege o boife modimo o ete setšhaba sa modimo pele o le motho a e kokobetsang a rutegile a boifa modimo o re ge o eme kua pele batho ka moka ba dume go go theletša o se motho wa go ganwa ke matlho a batho go ne batho ba ganwa ke matlho a batho ga a le kua pele kua a re ko o bolela re swara dipelo ka seatla gotse pele a bula molomo gotse re swere pelo ka seatla gore ampa le gone o tlo o re nna kapa le gone o tlo o bolela re nko swane le moshe o be senatla ka polelo o be senatla ka ditiro ge o ka ba jalo motheletše dilo di tlo be di sepela gabotse mo nageng ya rena dilo di tlo sepela gabotse mo Limpopo tša sepela gabotse mo South Africa tša sepela gabotse le ka kua geno le kua kerekeng le kua o lego moetapele wa ba moetapele wa senatla ka polelo wa senatla le ka ditiro wa swana le moshe wa se tsena sekolo na goba o ne o kgatlha ke ge o ne diploma e le gore le yona a e sa ne mošomo felo goba o ne degree ele e sa nyakegeng go ne degree tše dingwe ga ore ke tsena ka moko kgopela mmereko ga e go thuše ka selo degree yona o e swere lengwalo o le swere maa le go thuše nko dire ntho e leng gore e tla go dira gore o fetele pele ka bophelo o be senatla ka polelo o be senatla ka ditiro e ba motheletše yo a swanago le moshe wa go rutega tsena sekolo tsogaesa le go seng bala rutega boifa modimo swana le moshe ga re rapele motheletše ke sa go dumela jalo ka re modimo a ka go thuša ka nnete wa rutega modimo a rena ngwana a gago ke wa sa theleditše ke mo dumela gore o mo thuše a rutege a be a go boife a be a hlankele setšhaba ka pelo ya boikokobetso ka leina le le maatla la Jesu Kriste amen.

0: Ntume ra go leboga ga biela re nyaka go kwa dinthlagolo tsa lefase le Rachel Tsiri.
1: Leboga matume le tiragalo ba thelethi thobela tsa lefase re thoma ka tsaka United States batho ba senyane ba go bete na go nya mothuntsho o tlhagile go gausi le fang se hlopha sa inyelane se ya go ithudulla gona ka Kansas City ka Missouri mabane majaji pele ga ge phadishano ya mogopo wa lefase thoma Iraq mapodisa le ba kalafo ba bolela gore batho ma sumpedi te ba hlokagete ba le sumi senyane ba go bana ge base shwahlamana go me ya swara mollo gausi le drop ya Nasiriya Maabane morang hore motledi a lahlagelwe ke taolo Iran President ya United States Donald Trump o boletse gore mithuntshano e meswa ya go dirwa ke Israel le Iran mabane e ka se ame dipoledišano tša mmušo wa gabo le Iran gome o ruya go botša tonakgolo ya Israel Benjamin Netanyahu gore a se itefeletše go Iran ka ge e thuntšhitše Israel go emelela Lebanon yeo e hlasetšwego ke Israel Europa baetapele ba dinaga tša Europa tše bjalo ka Britane Jeremane le France ba boletše maabane gore ba thekga ditšhišinyo tša dipoledišano magareng ga president ya Ukraine Volodymyr Zelensky le president ya Russia Vladimir Putin ka nepo ya go fitlhelela biofase ya marumo Armenia tonakgolo Nikol Pashinyan o fetišitše gore o fentše dikgetho tša palamente morago ga gore go lokollwe teetlhano ya divoutu fao mokgatlho wa gabo o fitlheletšego diperesente tše 54 North Korea moetapele wa North Korea Kim Jong Un o amogetše moetapele wa China President Xi Jinping nageng ya gabo lehono go tiišeletša dikamano mareng ga dinaga tšeo tša baagišane Peru, ngeteng wa bo presidente Keiko Fujimori o di goga pele dikgethong tša leboelela tša maabane go ya ka dipoelo tša mathomo tšeo di lokolotšwego Philippines. Batlhankedi ba ntšhitše temošo monaga gore morromelo wa lefase o rathe setlhakatlhaka sa Nindao ka borwa bja naga fao go sego go a ba le dipego tša dikgobadi goba tša mahu. Re ruma ka tšaka Japan. Masepala wa Autonomia o emišitše dithuto dikolong tše 44 lehono moraga gore go bonwe bera go rala le masepala wo ka mokibelo. Ke tsona tšeo tša lefase ke a leboga. Re lebogile Rachel Tsiri ke masomepedi supa metsotso re ya e reng ela ya boselela re sa tswela pele re lebeletse fa polelo ele ya moporesidente ya bošegong bja maabane ka lebaka la gore mogatlho wa Action SA ko mongwe e le gore o tlogile go sola polelo ye ya moporesidente ya bošegong bja maabane ya malebana le mathata a bofaladi bjo bosego molaong ka mononageng ba re polelo yeo ke o e fokolago ka kudu ebile ke go boeletswa ga melawana yeo e paletswego pele go tswa temane e pele mogaleng fa re amogela mmoleledi wa Action SA gape le leloko la palamente ke mme Lerato Ngobeni Mangobeni re a lele o tšhale gore amogela go tlhokola tsela mesong e thobela
2: So ba le nne le ba le sebaka.
1: Re a leboga. Maikutlo a lena le Action SA ke a fere lebeletse polelo ye ya mo president ya tšatšing la mabane.
2: No, ka mogore ke leng ka gona e bile ba re tšheleditse ga botse re nyaka go kwa gore mo president o tlo reng sa mathomo.
1: Mango beng.
2: Ha?
1: Le a re kwa.
2: Tsone.
1: Ke
2: ya le kwa
1: ga Le ka tšela pele.
2: Eh. Ke rawa re nyamile ga kudu ka gore re be re theleditse gore moporesidente o tlo re bolelela tse e leng goreng di a tswarega melao e leng goreng moporesidente ba bolela ka yona re a e tseba ebile naga ya rena ke kgale e na le yona sa mathomo border management authority ga e na bokgoni ka gore ba operate ba le mo 25% go lebeletse 25% le ngwana ga tsena sekolo e 25% ke go feila o ka tshoka ska ba khona gore o ka dira gore o khone gore di border tsa rena di khone go ba le tlokomelo e maleba batho ba leng gore ba tshwanetse ba berekele border management authority ga ba lekana ke sa mathomo le ga ile gore ka state of the nation address mo president o bula rena ba tlo khona gore ba ba okeletse challenge ba khona ba okeletsa gore ba khone go dira mosomo wa bona obja 25% rena re bona le gore ke bofokodi bogolo tsa bobedi moporesidente o kile a ba a bolela ka taba ele a gopola ka nako e le bana ba bola ke di snacks tsela ba ba di reka di passing bana ba tsokofala mo president o kila ba ema gape a re bitse gape family meeting ya gagwe are no di passa tse ka mokaza South Africa a gona sephatse se tlobang le gore ga se a se a registeriwa and then a gona motho e leng gore o tlo tsena mo sephatseng fela e le gore gana ditokomane tsa maleba e be e le gore no moporesidente o banyaka gore a ware go molea se ka tshwarelwa ke sa bobedi sa boraro poresidente o boletse gore no ba tlo šomišana le maloko a mangwe a di-department tse dingwe gore ba kgone gore ba dire gore ba šomišane gore go be le di-inspection ke se a se boletseng moporesidente le ka nako ela ya diphasa gore ba tlo kgona go tlhokomela ba tsene mo diphaseng tsela ba tsene ba lebelele gore di-pilots tsa rona di a tlhokomela ba tsene ka moo ba lebelele gore go na le mešomo e leng goreng e maleba ka moo till today a gona seo ba se dirileng so re bona e le gore moporesidente o banyaka fela gore taba e ya di-30 tsa June a kgone gore a ba fe warning gore ba tlo bona gore awa taba ya di-30 tsa June e sekebela e dira sa mafelelo ke goreng re kwele presidente o ka reng o kgalema rena batho ba South Africa eupsa a kgalemi ba ba ba tswang kwa ntle bona ba faladi ba e leng gore ba gona mo nageng ya borena ba sa ditokomane tsa maleba so rena ka mokgwa re e boneng ka gona ke gore gawa re a leboga gore sa mafelelo presidente o kgonne gore a bolele rena ka taba e ya batho ba ba faladi eupsa re bone e le goreng presidente ka nnetenete o tla ba le bokgoni ebile o tla ikemisetsa gore ba mekamekane le yona taba e
3: re moporesidente o gateletse gape gore ke batlhankedi fela ba phethagatso ya molao bao ba nago le maloka a go akapeletša molao go bafaladi gomme a lemoša kgatlhanong le letlhoela bafaladi lena le Action SA le šetse le tšee re karolo ditšhupetšong tša boipelaetso go di le ditlhopha tše bjalo ka March and March na le ya go netefatša bjang gore melaetša ya lena le ditiro tša mokgatlho wa Action SA ga di na seabe go dikgaruru tša letlhoela bofaladi le ge le nyaka gore ba tšeelwe magato
2: Batho ba South Africa le rena re le Action SA ya ke nagane le gore le March and March go na le motho e leng goreng o tlhoile batho ba e leng goreng ba tswa ka maka dinageng tse dingwe ga e le gore batho ba South Africa le borena re be re sa banyake nkebe le kgale re kele ra thoma ka gore batho ba ke kgale ba le gona mo nageng le ga nako e democracy ya rena e thoma ba ba kgonne gore ba tsene ka mo ebile re ba amogele eupša re bone gore no taba ya gore batho ba kgona go tsena mo nageng ya rena ba sena ditokomane ke bosenyi bo e leng gore ke bo bogolo ka kudu a re ka seke ba ra kgona a re a tlhoya motho moporesidente ga bole le nnete goreng o le citizen re le gore batho ba mo nageng badudi ba mo nageng a re kgone gore re ka thusa molao go na le di-forum go na le di-policing forum di-unit tse e leng goreng ba kgona go thusa sepodici sa rena gore ba dire bore molao wa rona o phetagale so moporesidente ka mokgwa a bolelang ka gona awa e ne ba botshosetse gore batho ba South Africa le rena badudi ba rona re thusetse gore re ka seke ba ra kgona gore re tlhokomele naga ya borena eupša a gona ka mokgwa o batlo dirang ka gona ka goreng se re sa dumelane le sona ke bosenyi ka gore le a tsa gore le ge o matha o matha e le gore o matha ka peace e le gore ga o na ntwa ba tla ba gona ba e leng goreng ke basenyi ba tlono tseyang ka gore batho ke ba bantšhi ge re matha ba gona ba e leng gore ba tlo dira gore ba dire ka mokgwa banyakang ka gona ga re dumelane le bosenyi ga re dumelane le polao ga re dumelane le gore batho ba betsiwe rena re se se nyakang ke gore re kgone go bontsha gore aowa tudu ya rena re nyaka go e lwela
3: e sereng fela bjalo re tla boa re feleletsa ge re boa mabenkeleng
4: kgaitsedi o tseba game e fetogile gape borakgwebo ba kgona go kora ka FNB speed point
5: hao ke dikgang tse di botse e le ruri kudu-kudu ge o le rakgwebo
4: ke ya go botja o ka kgwetsa gape le seela sa komišene go tloga go 1.8% sa theola fase goba go fitlha go 0.6% ge kgwebo ya gagwe e le gare e gola
5: ee le nna ke nyaka gore o lokela setlhopho se se winang
6: tsena mo gaming ya ditefelo ka banka ye e putsago kgwebo ya gago ge e gola ka katlego FNB thušo e fetole dilo tsotlhe FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited moabi wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana wa semolao go na le dipeelano
3: Marango bene mo president o boletse gape gore bo fala dibio bo sego molaong ga se bona botlhola go tlhokego ya meshomo ka mono Afrika borwa ka ra bo fela ino ba kgolo dipieletjo le meshomo na le dumellana le yena motabeng e go mme ke magato afi a melao a wa sone tse motlho mongwe go yetishwa pele gore a rola bothata bo bya economy pe ile gore mo le bakeng le go shupa ba fala di gore ke bona ba tlholang bothata bo ka mono nageng
2: Sama sama ke gore president o bolela nnete ga ile gore o re a ya ga se ba fala di ba dirang gore go tlhokaga le mosomo se ba tshwanetse a se bolele ke gore re na le corruption e bosenyi bo bontshi ka mogare ga para ga government ya borena puso ya rena gore le a e bona tšhaletse gore ke tšhaletse le ke ntho e leng goreng e ne o tsena ebile tshologa o kareng motho o tshwere metsi ka seatla re bona mathata a leng gore a diragala ko bo Thembisa hospital mo e leng goreng bosenyi ke bo bontshi corruption ke ntsi so di investor a di kgone gore di ka fitlha mo di a re fa tšhalete ya bona ba bona go rawa puso ya rena ya palela ke gore e ka mekamekana le taba ya gore economy ya rena e handliwe ga botse le gore dipeelelo le dilo tse e leng gore service deliver re tshwanetse gore be gona di-portholes di tletse mo nageng a gona investor e leng goreng e tlo dira jalo sa bobedi presidente ba tshwanetse a re bolelela gore aowa taba ela ya go be le load shedding le yona e dirile gore go be le mathata a economy ka gore di-business tse dintsi le di a tswalela ka taba ya load shedding ka gore di-stoko di be di bola go senyega dilo tse dintsi di diragetse covid le yona ile ya tsena ya bolaya tse dintsi le re batho ba palela ke gore ba dira meshomo ya bona ga botse mmo gona re dumelana le yena se re nyakang gore moporesidente a se tsebe ke goreng ga e le gore motho o dikoo dikhutshwane o tshwana le rena re le batho ba South Africa ga ne jwale ka gore economy ya rena a e sa dira ga botse a re kgone gore ka tlhokomela batho ba e leng goreng ba tsena mo re sa tsebe le gore ba tswa mo kae because ga o le gore a re tsebe gore batho ba e leng ba mo nageng ke ba ba kae go tshwana le yona taba ya gore maybe South Africa re na le batho ba e leng goreng ke 65 million ga re tsebe gore ka botsebotse ka nnetenete re ba 65 million ka goreng a re kgone go plana a re tsebe gore batho ba e leng gore ba tshwanetse ba khumane dipeelo ke ba ba kae batho ba tshwanetse ba tsena ka dipatlele ke ba ba kae batho ba tshwanetse gore ba tsena ka mo dikolong bana ke ba ba kae mathata a tshwanang le ao ke a e leng gore re ka sekebe ra kgona go a tlhokomela ka gore re dikobo dikhutshwane ka sebaka se more dumela le yena ka yona tsela ya gore a re jalo ka gore ke mathata a e leng gore a dirile ke yona puso
3: mme Lerato le na le moleledi wa Action SA gape le leloko la palamente re tloga re lebogile kudu go boledišana lena mesong ya thobela
0: ke le somešupa metsotso go ikela e ring ela ya botshelela nana o salela tlhokola tselang tshabela motho o sebela koabo motheletse re tswela pele ka yona polelo ya poresidente ya maabane ka go amogela mo mogale mogokaganyi wa mokgatlho wa Operation Dudula ka gore ke ba bangwe ba mekgatlho yeo e le go kgale e lla ka bafaladi bao ba sego molaong ke tate Davis Magolego ba ga Magolego re a le amogela thobela
7: re ke le tamiši ke ra ke tamiši le batheletše ke re thobela thobela
0: Thobela le tshere eng polelong ya president ya Maabane?
7: A ke go abetse?
0: Ka re le tshere eng polelong ya president ya Maabane?
7: Tirana ene re soile man, re soile mara re tlaetse man. That's why lo re bile re sana tare di tshela hlo polelo tsa bona ka hore. Ke no phela mesh, le be di lwala rena ma South Africa a re go potsa hore go na le ba molao a re gopotsa gore mofu ona a re gopotsa gore maatla ke a bona no one a swantseng a pushe kapa a susumetse batho ba go tswa ka ntle ke mo mamba ba thomileng taba ese ka gore ke re ena operation to dula before e ba fishine go bolela ka batho ba go tswa ka ntle ga ona mogato o thomileng polelwe ke rena ebe a le kae president re ba file di-memorandum a ditsebo tse kaya gona department e re leng operation dipilar sengkeng raya go yona re diragatsa dilo ka semolao le golo ke mo lefatshe le a thuthumela lefatshe le tlileng kwele fela ba rinya polelo le re ba boditseng yona from 2021 ke gona e ke nang ka ke gopolong tsa batho gore marabana operation dipila ebe e season of footage operation dipula they are not vigilante operation dipula ntho ba e bone ese e a re tlaisa re a tlhaka re bereka re reng gara South Africa everything ekere ke batho go tswa ka ntle so ntho e bolelang ya gore ikolong ya naga e a se bafaladi ba e le gore ba e affectile o a ba emelelela haebe se ka ba faladi ga ba sma di spasa shop ke ke ntike ke ke ke ga mona re di jang economy na ga e di tshandi na ga ntja bo bona haebe se ka ba faladi ba di sna ke tsa bo hipro all over la ka polokwane ka bogwe nga be le tsara na ma South Africa tshaleta ke di ba ga mo harana unlike re tlo patela ba tlo tswa Nigeria go re rula ka ra di ntudi ha je jule ke bona bana ba ra patela di rent South Africa e sa hleke so nna re le bo operation tulador ke yo la mogatlo wa mathomo kwa go bolela ka taba e ke ene ntho bo tlhoko e go sa mo tlhoko dira ke taba gore ka ra mogatlo o poison ditula re tlhoko falle ke batho ba bola ilwe ba bola ile ona taba e ya go bolela ka ma foreida ka ra South Africa re tlhoko falle ke bana ba ba injida more than 500 ya bana ba se go fetseng ra country a sa ka bolela selo in state o le tshele bona bana ba ba tswa ka ntse ra ngwa a ba buitsa di business tsa bona di dira ha botsana so rena ona ntle re topile o ka reng ya phela ile re a tsho gore o no bolela sela a bona ntse tlo tlang ID re tlo tshola pele re na re le operation tula fa di ra ga tsa ra bontsha tsaba tsa South Africa re sa hlele
0: a re Presidente o re taba ya gore batho ba botsiwe go ba bagapeletse gore ba ntshe dipukana tsa boitsebiso e ka se dumelelo ge le le gare ka masolo a lena tate magolego le ya go tseba bjang gore yo o ka Afrika Borwa ka mogwa o se go molaong
7: re ne re le operation dipula a re tshwane le batho ba lore ba fkgang ntho ba ira ya bona ba sa itsebe khale re le mo khale re ba shushumetsa khale bile re tshekele dipukana tsa bona khale re bereka le Home Affairs khale re bereka le dipilots re di rapeletsa go dira mmereko wa tsona o reng o lore khale ba ba swanetse re ka ba o dire before re na re tlo ba gapeletsa jale since re ba gapeletsa go dira mmereko wa bona re ne re berekile re le operation dipula re a e le bogare ipiela matsogo ka lebaka la gore re boa bontshitse ma South Africa gore batho ba utswa ditlhare tsa rena ka gara dipetlele re bontshitse ma South Africa re dikolo tsa rena di tshero ke batho ba re bontshitse ma South Africa gore bona naga ya South Africa le dicontraka dithenta ka gara polokwane di tshere ke batho ba re bontshitse ma South Africa le lere kwa bo security o tshere ke batho ba so re a ba tseba rena a re palele ke ma South Africa a borena tadiswa e le gore ka gara operation dipula ga rena madi matsogong ao e le gore motlhomongwa re itsira rumetsa motho ka mo South Africa re a tsoa re ka South Africa re na le matsonga re na le mavenda re na le bapedi re na le merafe ka moka re a tsebana bana ba gwale ba tsebana ka melodi ga gona mo rena re leng operation dipula re ileng re rata ma South Africa di cons because ntho ye re ifele ke modimo le mabelo ya South Africa re a itseba so yes
0: le tsebana bja ntate magolego ka gore ba bantshonyana ka mokana ga rena
7: wa bona ga ebe re lebelelana ka mmala rena nka ba goa re fekile gantsi nka ba re kwaleletso rena bo magolego go dulwale mara ka lebaka la gore re a tseba gore ntore a nyakefisa tira re fowela dilo ra tsenelela ka godimo le bona ba ba fitlhang go dulwalo ba ijeyanto operation dipila ba e dirang ya bona re a ba lemosagore ba ijee ra botse ba sekalapa ba ijea ka lefatlha ka gore kwa pele e ka tsaya ba tsenye mathateng ka baka lore ba tlo ba ba lebelela batho ka bosonyana e re bile le mathata tira re tswa bompu malanga re tswa bovenda re tswa bo mesina le kwa mo batho ba rena ba tshubileng ke le jaji mara a zanka ra ba le problem ya go kry le gore re gorometsa motho wa ka mo South Africa la gale ka baka la gore re tseba go tsena motho ka mogare a operation ditula re tlhatlhile re kgone go tseba gore ke mao tseba operation ditula o gopole gore e fomile ke masole e na le mapolisa ka gare ga yone ke re operation ditula e na le batho ba molao ka gare ga yone so re tseba ntho re e dirang rena kadiswaere le proud ka baka la gore le boditse gore South Africa e fatlhetse so today ke gona batho ba kgonang go tsena so rona a rena moragatileng ma South Africa dikgontsa
0: age e tshwareng bjale re tlo bua re feleletsa poledišano ya rena mabenkele
6: ga re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a
8: gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Ke re se metsotso go ikela e reng yela ya botshelela tate magolego ke kwa fa le lemosha megatlho ye mengwe yeo e dira go mešomo ye ya go swana le ya lena. Ebe ke re ke tlo botsiša gore na le karolo ya bao ba file go bafaladi bao ba sego molaong go fitlha ka la 30 go tswa ka difate na ge ba go bjalo go ya go direga eng ge letšatši leo le fitlha.
9: Tirare ke re taba ye e thomile gale ngwa wa go feta ke boditse batho ba South Africa gona mo sealemoyeng kare se sa go direga ka 1966 se tla diraga ka 2026 se sa go diraga ka 1956 se tla diraga ka 2026 se sa go diraga ka 1976 se tla diraga ka 2026 re ka lebala jwang 86 le sona se tla diraga ka 2026 taba tse dipakile ngwa wa go feta so nna re itse re sa lebeletse banna ba re di-30 tsa June ba kgeta yone kgwedi le June 16 kgwedi e le ya June ba re ga ba se pele ke moya o fitlhile ka gara South Africa le rena re le operation ditula re a ba boele gae ba tlile ka moo ke ditsotsi ba tabogile diterata tsotsi swantse ecrediwela ka tsotsi wela ga ba boele gae ge ba sa boele gae rena re le setšhaba naga rena re tlo itukisetsa yona ka gore mmuso o robaletse godima $400 million o re lebetse re le ma South Africa fela re tlo o bontshe mmuso o rena o le wa pele mmuso wa apartheid ya mathomo e seng apartheid ya bobedi ya goruwana pele apartheid ya mathomo re o lwantshitse re le ma South Africa fela le yona apartheid ya goruwana le ya number 2 ya mmuso wa rona wa ANC o ba felang ba re kwa motlhakanelo wa matšatši a legolo ge ba tšhabela ditaba tsa bone re tlo o lwantsha re le setšhaba sa South Africa ke re rena ba re pele ka recording that it bara ba seng gore bona re le operation ditulo aga setšhaba se se imele sa ipereke nna re boitse kwa morago bo magola gore ke se popcorn
0: go lokile thuthupišang di-popcorn tate magolo ya go le mogokaganyi wa operation dudula ka metlha re leboga go boleišanang le ena go na le la tlhokola tsela
9: morena ke yang operation ditula eng ka palamenteng ka dimasepaleng tsa rera e tlena pikolo matenage re a leboga
3: ke seswai re a e reng ela ya boselelang ke re tšeetšee tša oamana le dikgetho

0: yo mongwe wa batjeli swantsho gona fa SABC yo a ithobaletse go boroko bie bogolo tate Frank Phoshoko o be a tla go bitsa polipoli polipoli ra go leboga motheletsi ya re tse maikutlo ga go WhatsApp line ya rena re lo tshitse
1: go tsong ka mshate go tlele bana ba tshe kgalaka nete gona le pololo tsa mo president di tloga le kwagala letswae le ke di ba tshe rena go ka di lukisha di taba tshe tsa ba falati e fela re tla re ke dipitse re tla bona ka mebala ke ya leboga ke matume Charles Munyela o tswa ka metlhareng sebitiela
2: re le tsela la tsela go e le president Ramaphosa le o ja re fa ka go ka ma pa ka ma le le go tsaya ya ba fa di ba ditshwa ba o tsaya e mo pantriya mo le ka mo sa tsapika a wa

0: matebelenge a ke o ikwanga biela go tshobela FM ditlale meso ba ro ska fella di rumu wena o ska fella go ya ga yo yo ga ga e ga botse e ke e le gore go ikwanga biela go tshobela FM ditlale meso e re tsentsha ka gare ga beke yentswa mo ile gore nna le wena re ya buisha re ya kopana mothile tsho tshobela FM re bolella pele beke ye re tla ba ye kaone kaone kaone tse di botsa le gaogelong ke di be le wena bekeng e le goreng re tsena ka gare ga yona re dumedisa batho gotlhe mo ba leng gona ka di 8 tsa June kgweding yona ye re le mo go yona kgwedi e le goreng re keteka matswalo a thobela FM re tswela pele re betha melodi re betha megolokwane re re hala la thobela FM hala la ke ka mogwe ile gore go ka gona re ska le bala gore mekete kwa isa tshola pele e ya go keteka senatla se ile gore yona thobela FM rena ba ditlale meso re thoma gona ka mogo ka lethabo le ka meketeko le ka jeninchi tse ile gore o tshwaretse tsona mesong ya le gone ke tshwara pa gore batho ka moka ba bile le mafelo a mabeke a mabotse e nye ke lo re mafelo a kgwedi kgane kgwedi sa le fela
1: a wa re sa ketlile re re sa le sale
2: isa e la o sa fela
0: Hey, as my fellow kgwedi ke yeah no, as my fellow kgwedi. E bua e ke tsa porle lena ka mo studio le bile le mafelo beke a mabotse.
2: Ah makadi ya ngona tlogile a ba mabotse botse ka gore re be phatla le tshirile mafelo tsoko jwa le tshentjile gore re bile le mafelo beke a ile gore a thabisha re a gola ke kwa le energy he ke kwa le matla le gore motho ga o tsene ka ona gore a e we tsinne.
0: Awa ganete le baba tjo mbotokwa ke tshepa gore kereke ye thobela FM be ye tetse le tja tshinla mabane ka kua botokwa ba ipsine ba itatswa ba itwatse ba itswatse ke bone di nepe tje le gore ndi ya gatlisha bo se se flonje ba le kua lebo se se lebo le ena ntse ya le gona re ba bone rozi le ena yo ka re ba e gona gana ka kua mo ile gore ba se ga keke aga ndi ba ipsine ka kua le se chaba ka moka sa botlokwa re ya leboga ge le gonne go a rela thobela FM gore tle ipsine le lena ba nka nnete ka sepopa go sona se go ira gore tla ba ntse re ema ema re ruko ko re tlisa di checkeke gore lije le rena le keteke le rena ka gore ya tseba ga botse gore thobela FM a se ya rena ke ya batho ka fao ge go diega jwa le ge re keteka re tsama ya re ya go batho ba yona man ro ipsina le bona nna ke nna le thabo le joy la ga mathata se jisto se tjo mokwele o gona ka tsa dipapadi iga kena re se fitishana lena elieto go pula ga botsa gore motsoletsi wa lena nao kena lolo mojaji u buile u fodile sesi o gona ga
2: o se u fodile
0: wa hema ga botsa
2: o hema botsa u di la bonne di ba gore wa ipsina le tjatjila le go kirela nna nna botsa u ithege wa yeshu wa bona taba
0: yeah ke tsheding tshetsa ile gore di diregile mafelo a beke ya re tlo ba re tshwara tse pedi tse tharo kwa le kwa ka gore ke tsheding tshi re ka se di fetse e bua e ngwe ile gore ngetantse shedi ye ke boneng ke taba ya gore motlogolo wa Ntate Nelson Mandela Amandla Mandela o shetsa boletse gore yena o nyaka go gethiwa o ye mitsheletswa go re ke gopela go ba mayor wa Eastern Cape Municipality
2: batho ba ithabele ke bone mo rukwano tsala go bara ha emana a ke aiketle iketle ifa ba munyetla libile gona libile gona jwa le fa ba munyetla a re tse motho mongwe a ka obesha wa tuka re tanke re bone
0: wa tsama ntjo ile gore e di ya gore batho ba ska thabela taba ga ge ntshi ke taba ga ge ya na kwa thega taba ya mapali Palestine go pela go botsa re ile ba ya gana ka kua a ile gona re wa thusha wa thusha ba ntshi ba mbutsa gore e ba thusha jwang rena rena le mathata ka modo gae wena o sepetse wa tsama ya wa yo lebella dinaga tse dingwe mola a ka mo gae o sa bolele go tlala seatla wa bonagala go rolwela naga ya geno go sa gathala gore ka ba rena le mathata a majwang a sanga ra o bona o yema emela kudu ga ya geno mo ile gore ngwa kwa ga le beno go thoma o emishalo tso go runya ka go ba mmera re bone joang re tshe ka sebope go sefe aret aret what about taba o makatsa ka taba tshe tsa u voter seizure ha o tla re ba munyake le thabo di vote di tshe di re ke na thupile
2: ya
1: mo tsifela mo
0: tsifela
1: wa wa ke tshe ke nge kgetho ya gago ke sepire
0: ya nga no ngwala ka rabila re munyake anti family ke nna ke go ketsa batho gore a re voteng a re mo votele ba no ga re tsebe re tla re bona gore yena o sepetse jwang le sa opela batho ba le ba 157 ba go tswa Palestine le ba batlisha ka moka sefofane sa go tswa Kenya ba ga e bona nare motho go putsa yona ka lebaka la gore njalo ela batho ba
2: pima ka ga ga
0: ba ka e bona
2: ya le re tshisha
0: re ga ka mo ka re hey ya ba bona morao he re tsa nka Kenya ba tlisa tsheka mo sefofane sa se pa se le fela tsheke mang eng ba ka e ga di jwa re go mo tshirile tu
2: yo
3: Yeah. Rola Belo Foundation e mema banna le basadi kopanong ya makgethe mo re go fatlosa go ka ditlaiso tsa bong GBV le go thusa go efoga kgatello ya monagano moletlo wo o tla swarela Hammanskraal go la Temba Stadium ka la botlhano la la lesomepedi June ngwaga ke tepedi masomepedi tsela e tla rola pelo le baruti France le nthabise ngwepe le tena boithabiso go tswa go Dr. Winnie Mashaba swafu tsa manyalo khutso maleti gaogelo ke kana le baraloki ba tlhakung ba tla nna le gona tseka moka di tla tsaya karolo ka labotlhano la la lesomepedi June ka seripagare go tswela go iri ya bolesome mesong go tsena ke mahala re tswela pele gore emišanka ditlaiso tsa ka malapeng kopanogolo ye ya rola pelo e tliswa go wena ka thekgo go tswa go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
4: Thobela FM ke tseka mengwaga e masometshelatshela gape le kgwedi ya baswa ka tiragalo thwi ya mmino wa gospel ka khutso maledi o nyaka go ba karolo ya moketeko wo sedikadike ka la lesomesewae june le nano leela e ba le nna le tlabele gaswa ke nna mangoko bebi ke na le khutso maledi tiragalong thwi moyeng e ba gona boipshine ka Thobela FM phaka sekgoba sa madulo gona bjale bjale ka go romela email go mokgapha mml at sabc co za gobangwasheng me 01 at sabc .co.za ge o romela email o ka nngwala fela se khutso maleti wa romela go mogaphame ml at sabc.co.za go bangwa sheng me 01 at sabc.co.za le tshele mafelelo la go romela meletse ya go phaka sekgoba ke le lesometshela june sediba ke sa motlapele Thobela FM e keteka mengwaga ye masometshela tsela le khutso maleti
3: Bale ba soba o ba nyaka go meshumo. Ba soba o ba swere go dikgwebo. Ba soba o ba tlhola go ba swaka bona. Re tlhompha ba swaka moka. Ipsi neng ka kgwedi ya baswa. Thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabišo.
5: Re tswela pele go ba lentswe la gago. Na o sa gopola mantšu a.
6: Wena le yena le kgomerelane yole ka leleme le mare. Sobabele.
7: Shito o tswela pele nane wena kere. Cigarette ashes on the floor o fela pela mo miki e mapele re rala.
8: Tsenya le tswalela botiwa wa makoko. Tsenya mašiala gare. Wa rata o bone le botshwenyi.
9: E kwana kwa morago fano. O ne ba moletsa fano. Banna ba tswa fano ba roofside.
10: A re tlhokomele bereka ga shere bonetse gore matu meka postcara tsa go thobela. FM go bala go bonolo. FM private bag X 1867 for quarter 0700. Stand up where not 1529702 40. Ele go latela fax we.
5: Hashtag Thobela FM 66.
3: Dlalemiso Thobela FM. O shata wa tsebo le boithabiso.

0: pele ga biyalo go thobela FM a di tlalemi so re lebelle gore na le tshatsing la le khono re di apeile ka sepopego sefe motjoletse o di bia ka ntse ka tselife re tlo ba re lebelle di safisha o tsiba ga botse gore mo ke mo ile gore lebelle tshe ile gore di tsantse shedi e be di tshatso di e ga re tlo ba re lebelle go ba ke re seka seka polelo ya mo president ya mabane ge re lebeletse ka mogwe ile gore mbanyaka go shumana le taba ye ya batho ba batlang ka monona geng ba se molawong o gopola ga botse gore re na le Opela Leona ke mo ile gore tlo fa coach a wena modile jwa Thobela FM wa opela ra kwa gore now we sipidisha ka se bopego sefe eh o tlo ba bolela le rena mesong re nya ka maikutlo a gago wena o lengwe mogolo se tshe fitile mengwa ga yela ye ri bitseng gore ke wena motho moswa ge bo ka lebelela moswa wena o sa gopola o le moswa gore bo le moso mofeng ge bo ka ketebelela o le moswa o shetse we na le bophelo bo nang le bophelo ba ona mamotla le maitemogelo a bophelo gore bo fitla kae bo sepela ka sepopego sefe ke molaetsa o mofe wo iba o ka o fa wena ka jwale ka moswa ba re go lo mogolo ge bo ka lebelela wena o lo monnyane bo o ka mmotsaeng motho ke le gore tla ba re lebeletse
1: aga nete ke gore morago ye sa verification pele ka ga re tseba gore Thobela FM sa keteka jwalo matswalo a yona ka gare go kgwedi yona ye rileng ka gare go yona le gono re go hopola mogashi wa maloba re lebella morago ra go jwale re tlo boledishana le yena gara mo go ditlale mesego tsa Thobela FM re tlo boledishana jwalo le pastor mamogo matlebyane ntuli wena dula o beile tsebe

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore
1: magareng ga tsona lole le e ka re ka letela tša gore e tla re mesong ya lehono kgoro ya maphelo ka Gauteng ya thomološa ka kgato ya pele ya go tlhabela batho ka tshwana ya go thibela twatša ya HIV ya lenacapavir. Presidente Cyril Ramaphosa o re beng mošomo bao ba thwalago bafaladi bao ba sago molaong ba ka nna ba latlhela ntlwana swiso godimo ga go thwala batho ba bjalo le go ba šomiša bošaedi. Ka go le lengwe motlatša tona wa tlhabolo ya dikgwebopotlana Jane Sithole o re o na le ditlhobaelo ka ga molao ka kanywa phetotšhwa wa dilaesense tša kgwebo tše le tše dingwe ka iri ya bošupa go thobela FM Victoria Show o le swaretše tša dipapadi.
0: Halakasha ka mošupologo go di tla le meso le Viki Sejamoletša.
2: A ke le boga motho thobela FM shasha ke gona ge re gorogile ke mosupologo bjale gona e gorogile matsatsi setse a mararo fela pele ga ge dipapadi tsa sebena sa lefase di ka thoma o raloka dipapadi tsa re tloga setse tsona gona fa go SABC SABC plus le di radio stations tsa gago ka moka go SABC 3 ke mo le go rotla e gwetsa ka botlologa motheletsi tse ba le gore dipapadi tse ke tselo gore di tlo ralokwa re lebeletse gore South Africa bo rwa sa raloka le South Africa Mexico go bula dipapadi re ka ofela all of us all in go SABC fela SABC ke mogatsi wa semmuso wa dipapadi tsa sebena sa lefase tsa FIFA halagasha apile dipapadi tsa sebena sa lefase di ka thoma Algeria e otlolla kontraka ya motlhatlhi e le go ena Valdimir go fitlhangwa geng wa 2028 Algeria e ya o raloka le Argentina Austria le Jordan mo logorong la gym tseba World Cup ya gago a bo tseba gore sebena sa lefase se ile sa timela sa utswiwa ka ngwaga wa 1996 ka kwa London morago sa gwetswa ke mpya pickles tse dingwe tse ditsang tsego shedi ke gore setlhopha sa Africa bora sa kgwele ya maoto sa basadi banyana banyana se papatlilwe ke setlhopha sa Japan ka dino tse tlhano go lefela papading ya mathomo go tsepedi tša segwera ka kwa Osaka setlhopha se šomiša diphadišano tše go ipea maemong a papadi pele ga dipapadi tša sebena sa lefase tša Africa Cup of Nations papadi ya bobedi ba tla e raloka tšatšing la go sasaka la bobedi. Formula 1 Monaco Grand Prix ke e leng gore e tšea sefala mo e leng gore re bonana le tšana e nnyane go tšwa kwa Italy e le go yena Kimi Antonelli yo e leng gore o ngwala record e ntshwa. Kimi ke motledi wa Mercedes wa mengwaga e lesomesenyane o thopa lebelo la botlhano la setlha go lekantšha record ya Lewis Hamilton. Lebelo le ke le e leng gore le be le na le ditshwantšho tše dikgao nka re ditiragalo tše e leng gore di be di dira gore molatedi a seka a dula fase a tlhoke maduledi ka ge e le gore ebile re bone le baotledi ba ba balelwa ba šupa ba itokolola mo lebelong. Gape se sengwe setlhopha sa England sa cricket se fenya setlhopha sa New Zealand go eta pele ka ntlha e tee go lefela papading tša molokoloko tša diteko mo e leng gore lebeletše dipapadi ke tše tharo go tšwa gona ka kua Lords. England ke e leng gore e fentše papadi ka mekitimo e le kgolo lesometlhano pele e ya mateneng baeng ba ntšhitšwe ka moka ka mekitimo e le kgolo masometharo seswai. Go tša tennis mafelelo a beke Alexandra o fedišitše tlala ke yena Alexandra Zverev yo e leng gore o fedišitše tlala ge a fenya Flavio Cobolli a mo fenya ka 6-1-4-6-6-4-6-7-6-1 go thopa Grand Slam ya gagwe ya mathomo. Zverev ke e leng gore o ralokile magaolakgang maga a mararo peleng pele ga ge a tlatla a thopa sefoka ebile re lebeletše gore kwa mathomo go tswa Germany go thopa sebena se se segolo sa banna morago ga yena Boris Becker yo e leng gore o dirile seo ka ngwaga wa 1996. Motheto wa thobela FM palamente ya moya e bulegile tla ke kwa lentšu la gago shasha ya gago ga ke mo e leng gore tshwanetse gore o letse mogala re kwe le gore na ka ba e le gore ye e leng gore wena yo tantše shedi mafelong a beke ke efe shasha ga tla re kwe le gore re topa mang wa matlhatsi o tee fela. Dumela thobela, dumela thobela, le kae?
3: Go monate go banna
2: lebala a re kwa shasha ya gago ka lebelonyana ngwana
3: a wa tseba e tantse e sedi ngwana mma go bolela nnete dipapadi tse ke tlo go raloka papadi ya mathomothomo ya Afrika Borwa ke e le gore re eletsetse ka nnenyane ka masa mahubedi re nyako bona re tea ntlha tse tharo re ba bontsha gore masogana coach a go a kgetha tla re emela ga botsengwaneng.
2: ra leboga le bala motheletsi wa thobela F ra leboga shasha motheletsi wa thobela F mo go pole gore shasha re bolela ka tshele gore be di diragala mo mafellong a beke tshele gore nya ka o kwa gore ritantse shedi o se wa itlogela gona fao o tsebele gore ke tshele gore di diragetse mafellong a beke ke a leboga tshe dingwe ka sepa gare go tsa go iri ya bo supa ngwana
4: re lebeletse mafelo a beke yane ka F1 wa tseba gore ke a e rata ke engwe dilo tse e le goreng ke di rata
2: o rata formula one le joyo
4: ke shota ka odio ya Monaco ke rata formula one gore ke e lebelele le mo sellathekeng ke le kae kae o kere ke beile ka fase ga tafola ke lebeletse
2: wa tseba keng ke na le mogwara o mongwe wa ka o rata formula one mo e leng gore o rata Fernando Alonso and o ka gopola mafelong a beke Monaco ke di nele tsena tse e leng gore ke tsa maemo a godimo tse e leng gore di kwa fase ge ke be ke lebelela Monaco ke lebelela dipoelo ke be ke lebelela Alonso ka baka la gore ka metlhake o ke gopola mogwara wa ka o ra re ke tlo thoma o nyaka o lebelela le wena ke cheke tlhole gore na wena o rata mang
4: nna ke motho wa Hamilton
2: a gona
4: ba mo shasharile eupia yona ye Kimi a itshwereng tsatsing la mabane ke le goreng yena o itshwere ka mengwaga le some senyane mola Hamilton ge la mathomo a iwina ne le ka mengwaga ye masome pedi tharo ene le yena kana ko e be ile o munyane ba nonge go bontsha gore nomoro ya fase go nna gana o ka re nna ke sa le o munyane ka 23 go tla ba ba banyane ba matswitsu ka 19 ba dia se wena o sidile
2: o roba record ya first Verstappen ke mi gone bjale Lewis Hamilton o gopola gore lena o ile a dira bjalo Verstappen ga bjale ke yena ile gore ba tshwere record ya go ba o munyane wa bjale bjalo
4: ke makadi tse ke George Russell wa le ya se fa se ka mo ka kaka go diega e upia ya Hamilton ra itse ba sija gore go diegileng le garebela ga le leswabele le ka kuwa nje le mo distractor ma lori le mo paisish o ri go se shitse thing
2: mara ha re kwane le joy
4: o se shitse thing
5: na le amagaja se se ya gore a sa ntshi mo batho ba bomme ba ratang lebelo ke amakala ke re he bana ba buli jo le ratwa mo
2: wena o tsebe bomme le jo bomma a bana le mo dithututu wa bana le mo dithututu yo ke fa o re le go gona
5: na lebelo ke tswa bana ba pifo ha o ka thoma o tela go ya ka kobo le goloka kwa 120 ka kwa ke thoma o tswa bana ba pifo ke a go botsa ke re eh ke kgopela gore o sepela ga botse o sepela le golofela ga ke rate lebelo ba tseba ba ntshiwa ke ke sepela le company ke ikotlele nna ka bona ge le gore o tlo feta fao
2: formula 1
4: e re re tlogela tsa lebelo ka re tlabela re tshwarisha ka maremane
0: just a bit bitty o di tlalemiso re go tshetsa jona go tswa di province ka moka ka Afrika Borwa o lukega mmileng tomele fm shato wa tsebo le boithabiso
5: ke a amogela tau ya moriri o moso wena ka province ya Gauteng motho yo ke selelo maremane weshu dumela tle
6: abuti ga ga mole wa theletse go tswa mo dumela nna ka gashong e bile ke le bua sebaka se le mpileng sona re thoma ba theletse M1 go thoma Pretoria go le yang go Simampuru go fitla Johannesburg moela wa 32 se pela ga botse ga nna mathata R21 go thoma Pretoria go ya boema fofane jwa OR Tambo moela wa 32 ela ga botse N1 go thoma Batu interchange go ya Randburg moela wa 32 ona ela ga botse N3 go thoma Heidelberg go ya Jimiston moela wa 32 ela ga botse N4 go thoma Bronkhorstspruit go ya Pretoria moela wa 32 se pela ga botse R8 go thoma Soshanguve go ya Pretoria moela wa 32 o se pela ga botse N14 re thoma mola Centurion go ya ka kwa Krugersdorp moela wa 32 se pela ga botse ga rena mathata e re ke ne go putsa batheletsi ba rena gore code 1 learner's license e dumelela fela borra dithuthutu gore motho a ka ithuta go otlela ra thuthutu e sego kolo e kgolo ke a leboga botika ga mmolo batheletsi ke tswile nna tao ya moriri o motsho thobe
5: re o lebogile mošate
0: mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyakago mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba tholago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsileng ka kgwedi ya baswa thobel fm mošate wa tsebo le boithabišo
7: baswa ke bokamoso bja naga ya rena tswelang pele go bolela ka molomo o tee go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletsana ka tše di botse thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo dalstrom provinceng ya mpumalanga e khumoletše e rile tu re go fumane go 87.7 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tshobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: ditabeng tsa gagwe.
1: Re gola o gole o gole wena sebata sa radio, tswelela o re fepe ka tsebo, re tswelela o re fepe ka boithabiso.
2: Hey, ke buku ya Sepedi Tlang le Tompa.

0: se ke le gore ngwa e kwa ga bya le go thobela FM di tla le miso a ke tsebe o kwile go she le gore ng re o file yona ya wini khumalo what's a ke tsebe kudu kudu kudu ma motla mo go sheng ye ke mo kwa kudu a tswana le yena Brenda Fassie o pula ga botsa gore ba re kwa mara o gona le go search dingwe tse le gore ng ba gona go botsenela Brenda Fassie go tsona a ke tsebe re o ikwile go she hey lighty ye re ira lokileng ga bya le what's a lintshulela le ke kwele Brenda ka mogare ke kwele Brenda benong ya ngopotsa batho ge ba itlhoba bolela ba re gona le dikoshetse dingwe tse ile goreng e be didiwa jwale o khumana ile goreng rena rena gana gore ke Brenda Ntefa o ona gana mowe lentjula gare le gona gona mo ba swa ba botokwa nge le batameleng ke kwele taba ka kwa gore muruti wa lla muruti wa kreke be ri ile go yona wa lla o re go lena gore baswa ba botokwa ba tshwenya ke madila ba re o rile ga rera e fapolelwa ga ga ara baswa ka botokwa ba iphile madila kudu mola ebile ba thomile go akwa bose mola ba khotse ba thoma le dintwa bjano o kgalemela temana yo motlhomogo ile rwatse ba re go diegang ka mo botokwa ka botokwa nko re bo jena se muruti ya se boletseng ka nnete lwana o dumelana le sona le ke temogela sona batswa di le ba bona bana gore bana wa madila kudu ke eng se le se bonang ka kwa botlokwa nke re kwa romela mo we motlhomongwe ge ba gona le seilo ro itemogela sona a re ya ka retse re nya ka ba botokwa fela re tla re bolela ka mogwe le gore ba so ba Afrika borwa re bona o ka re ba phile madila na se mo ka botokwa se biang re lebeletse taba ya gore maabane be go ketekwa gana ka kua 0630288050 ke mo e le goreng re tla ba o tla kgona go latlhela gona re dumedisa batho ka moka ka botokwa re re ya leboga I fa polelo le bakeng la bafaladi ba tla nka mo nageng ya rena re bone di match tse dintsi tse le goreng di ya golela godimo ditoropo ka toropo mo ile goreng re thoma go bona batho ba bantsi ka mono Afrika borwa ba lwantshana le taba ye bjano e dirile gore ka kua union building babe ba lebelele gore tabe e tlatla e tlisa mathata ka mono Afrika borwa mo ile go mo president e ile a tshwanela ko go ema ka maoto gore a tla kgalemele tse dingwe tse ile gore di a diega mo ile gore tse dingwe tse a di boletseng ke gore a go a tshwanela go ba le motho ile gore ngwa ema a go emise a gopele gore a bone mangwalo a gago a boitsebiswe le gore na o tlile ka mo nageng ka molao go ba bjang a re tseuwe di dia ke batho ba molao fela nna le wena a ra tshwanela go di dira e re kwa setsopola sa gagwe se se
1: no other person is allowed for example to confront someone in the street in the pathways of our country to demand proof of identity we know that South Africans are not xenophobic as there is no space for xenophobia for racism for sexism for afrophobia or any other form of intolerance in South Africa
2: Yeah good night
0: Yeah ke tse ba di bulela ga bya le re le ramolao ntate Harry Thobejani o ile go reng ke yena re fatlhoshang ge go itla go tsetsa molao le gore nna re swanela go wa mamela ka tsela efe ba ga Thobejani miso me botse ka moshupulo go le tsogile
3: Tsogile sekgile ja
0: re tsogile ke nyaka go thoma ka ntongwe ye ile go reng mo presidente o e boletse ge go itla le molao ile go reng ile ka o kwa gona mo sele moyeng a ke sa opola gore be re bolela le mang re tseba ga botse gore molao wa Afrika borwa o bolela gore nna le wena rena le ditukelo tsa gore ge re bona bosinyi ba re keng public arrest mo ile gore nge re ka go tshwarelela ra bitsa ba molao re sa o tshwareletse re re wa senya bana mo president o boletse mabane ara nna le wena gape a re na tumello ya gore re ka gona gore motho ga ra emisha motho gore ga se na tsa mangwalo mangwalo a nnete ka mono a re na tumello gore re ka gopela seo benong e fapana joang go ba e lwantshana joang timana ye le tabe re tsebang ya gore ge ke bona bosinyi nka gona o dira sela ba sibitsang gore nka o thibelela ge ke sa ge ke idea ka sa molao ke sa senye ke sa lwe lwena go fitlhelela bile bo ramolao ba nnete ba fitla e thibana joang di thulana joang dilo tshechepedi
3: a go tambise smusho se se tloile a butika
0: mushat
3: ba la le jo re tswa rena se se lore le se tlhopa ka moka le ba theletse ba rena taba ya mo presidente ya kwala mara e ka fele e ga ka ntsha ma Afrika borwa ga golo ge o bontsha gore go na le mo le gore molawana wa criminal procedure act o dumela yona public arrest se a le kile go ga tsholetsa ka la morena mabane o bontshitse gore setšhaba sa Afrika borwa se tšere lemano ga le lengwe la gore ge ba kopana le bona ba tswantle ba tšee molao ba o beye ka matsogong a bona ka tsela ya go ka sokola mo ba tswago ntshe le ditokomane tse ba di swerego ntle le go šomiša didirišwa tša maleba goba didirišwa tša maemo a godimo ka e kgontšišiša gore ditokomane tse batla go ba di swere e ka ba e le tša molao goba e le tseo e le gore ka be ba itiretse tsona ka tsela ye e le gore a ye molaong o be a sanape kudu a lebeletse taba ya gore o phaela thoko taba ya public arrest o be a lebeletse kudu o be a tšere šedi ya gagwe e kgolo a e beile gore rena re le maAforika Borwa re seke ba ra ba le tlhoyo ya semerafe go ba tswantle re ba šupa ka monwana gore ba tsene ka gare ga naga ya rena ntle le semmušo se re ka go se lemoga ga botse ko gore re ka fele re re moporesidente o dira botse ga fela e tla kgafetša-kgafetša setšhabeng ka ge ebile a na le tokelo in terms of section 84 ya molaotheo wa rena gore nako le nako ge go kgatlha gore moporesidente a ka kopatsa le setšhaba a e fa yona polelo ka tsela yo a e filego ka gona maabane mara seo se ka go bontšha gore ga se thabise maAforika Borwa e ka ba ge a bolela gore o tlo tšea magato goba oka ka go ikhwetša ba e fa bona matswantle ao mešomo ebile ba sa šomiše tsela ye e napagetšego ya go ka ba patela goba ba šomiša melawana ya go swana di-basic conditions of employment act re lebeletše kudu go di-minimum wage mara moporesidente ke bona a e phatlha ka lefego ka ge e le gore o bolela tšeo a lebala gore molato o ka diatleng tša gage pele re tlo bolela ka matswantle gore a ka Afrika Borwa pele re tlo bolela ka matswantle gore a tsene ka Afrika Borwa a itirela boethatelo ka go tlhonamiša dikgwebo tše e le gore ga di molaong ba šomiša dilo tše didirišwa tše e le gore ga di ka be di feletse ke nako wa lebala moporesidente gore ba tsene mola melelwaneng ya rena ya Afrika Borwa and-e ke maatla a gage gore melelwane ya rena e maatlafatswe moporesidente o tsene ka ofising la mathomo ka February ka 2018 ka moraga ge moporesidente wa maloba Zuma a etswa a e gogela morago ka moraga o ne di gogagogana a boa gape ba mo tlhonamišaletsatsi legala mathomo ka May ka 2019 a swara themo ya gago ya mathomo re bolela a le ka gare ga themo ya gago ya bobedi yeo e le gore bo e tsene ka June 2024 e ka se bele kgono ka meraga wa mengwaga e metelele ka mogo setsitsone le batheletse ba rena ka moka ba thobela FM a bolela gore o sa tlo maatlafatsa seemo melelwaneng ke dumela kere ke nto ero nka ba thomile ka yona nka be e le gane bela bolela gore no nna wa ka mešomo ke o dirile a gone motho ofe kapa ofe a tsena go melelwaneng ya Afrika Borwa ntle le go lekolwa ka semolao ya mopalela mopala o a bua o tla go maAforika Borwa le se ka tšea molaolao bea ka diatleng mola yena ka bo yena le sesopa sa gagwe sa kabinete se paletse ke go dira modimo mošomo wa sona
0: a re lebelele taba ye e le goreng wa e bolela ya digorotsheko tse e le goreng di tla lebelela taba yona ye ya batswa ka ntle nna ge re lebeletse ke eng tse ka lebaka la gore ba bolela gore o tla di dira ba tla thoma go ba le immigration courts kora gore ke tsona di-court tse e le goreng di tla lebelela taba ye nna a rena tsona ka bono Aforika Borwa ga e le gore be di le gona nna re ka re di a tlhaelela goreng di tla thoma gane bjale gore re be le tsona um digorotsheko tse
2: ke dumela ke re o bontšha ga botse gore um mošomo wa gagwe ga o phethiwe ka tsela ya maleba um dikgorotsheko ka mokagana tsona tsa Aforika Borwa di na le di-immigration department goba um bommaseterata ba rena ba matlafaditse ka go šala morago melato ya go tshwana le ya di-immigration matters goba melato ya immigration goba faladi ba lego ka Aforika Borwa ntle le molao ge a nyako tšea um mafapa goba tsela yeo dimmaseterata goba baatlhodi ba rena ba berekago ka gona a re o tlo bjang dikgotho ka lesite goba bja a separate court a ke bone gore ka ba solution ge a palela ke go ka ba le proper control goba tshepidišo ye kaone ya maleba goba tswantle ba ba letekgwetsa go ba le ka Aforika Borwa a ka e bolela ba gopela re gopela dikgwedi tse tshelela gore ka e lokisa mara re ka tsera bolela go tshwana le gono ka ngwaga wa amene ka kgwedi ya mafelelo ya ngwaga ge re fetsa ngwaga wa 2026 re sa ikgwetsa le gona mo seemong seo ebile matswantle a fetile go tekano a tswele taolong go feta tekano a ke bone o ka re tsela eo a go bontšha gore a ka tla ka ditsela tsa maleba ka go ka fokotsa yona tsela ya boitaolo jwa matswantle a ka e gona ka tsela ya go e bolela ka gona maabane
4: aga ba go thobe jane nnete ke gore re tloga re o leboga o tlogele o e phatlhalatša gabotse ga go na le ka bothata tšatšin la le kgone re tloga re lebogile go boledišana le wena mo go di tlalemiso tša tšhobela FM mošate mogolo
0: hei e sa le dipotšišo tše dintšhi ka nnete tšatli lengwe re tlatla ntse re tsenkelela ka gare ga tsona go na dilo tše dintšhi tše e le gore moporesidente o rile ga di bolela maabane eiga ya bata ba gore batho ba re aowa gape dilo tšeo ke melao ye e le goreng tshwanetse be no ba gona ka mononageng nka e le gona o ka re re nyoko thoma gore re lebeledišiše goreng e be re pontše matlho goreng e be re gomotse go fitlhelela mo e le goreng ebile batho ba thoma go befelwa ka lebaka la gore mathata e ba mantši bjanong re tlatla ntse re tswela pele re lebelela tša mokhuto motšhedi tša tšhobela FM re ya leboga mošate.

0: 086-000-2452.
1: Italian.
0: O ka opela le yona.
1: Italian.
0: O ka opela le yona. Are, travel.
2: Ka tsamola go ga tshe monna a di o borola ka mafefe matsu.
1: A ye ye.
0: Shwe.
2: Ai rutuwe. Ngimtholile wo ngimfuna. Ungambuza.
0: Yeah.
2: Uthintanda. Ngimtholile lo ngimfuna. Ungangijele.
0: Yeah.
2: Uthufuna. Ngimtholile wo ngimfuna.
1: Jesus.
0: Yeah.
2: Ungangijele. Aw, kuthi ntandani. Hallelujah.
0: Amen. Yakob.
2: Yakob. Yakob mtholi. Yikoma ngathi Yakob. Yakob. Hallelujah.
0: Are olobora. 086-000-2452. Atomela.
3: Amen, guys.
0: Arrogada le kai.
3: I'm sorry.

0: a ke le gore wa e kwa ga bya le go thabela FM re go plaga botse gore ko mongwe batho ba le gore ba tla ba dira gatsa ge re lebeletse yona FIFA World Cup ye tla ba direga ka kua America o plaga botse gore lo kolotse ko shaya FIFA World Cup le yena a ina le yena future mo go sheng yona yeo ga bya le ke mo le gore tlo kwa ba babedi ba bararo ba ile gore nge re kwa gore na bona ge e be ile bona ba bolela le bona ba banyane seng ba bona ba banyane ba baswa e be ba tla reng
1: a dumela mo se passa di tlale meso
2: ra lucha
1: ke be ke tlo re wena ka re e wena ngwane ya o tlo emelela molo ngona wa tshe dipuku tsa gago wa dipala o tlo emelela molo ngona wa selebelele ka thuko wa ya wa tsena phapushiela wa bala wa kitimisha toro ya gago yona toro ela ya go nyaka go ipona o le behind the cameras o le behind the machines o bereka ka kua gare ga lekgotla gaso la Auckland Park e kitimisha ga bja le ka baka la re tja pele ga o ditsebe ka leboga letlheng ga botsa
3: tshobela tshobela ka mošhatika letamisa tshupa ka moka a nna se nka tepota sona ke gore ke rutege ke ye sekolong ke be le mangwalo a e leng gore a tlo kgona gompha mošomo mo kaone tseele be gore di dira re na le bontšhabeleng re rutse kwa back city kwa a kore re sa theeletse ngwana ke go bula mo pele mo a kgone go kwa jaa nna re kwa back city re te fetositse rena di-boss ba lebe gore re te fetse di-boss tsa bona ke matišhere ke di-principal ke di-doctor rena re jee re bereka bona andris mabela go tswa ka phentse ka ga mamogolo ke re
0: mošhaa
4: thobela ka mošhate sesile joy le setlhopha sa gago sa ditlhale meso go tswang baratiwa nna be ke tlo mmotse wa tseba ka re ngwanaka ke kgopela gore o tsene sekolo se ka swana le nna rena re paletse jwale mara le gono thuto ke lesedi tsena sekolo o e tshware ga botse kwa sekolong o ya go se ka ela masogana ebile o se ka ba boa le nngwe ka mo gae o e tshware o fetse sekolo go belega ga go fele thuto ke lesedi o tsena sekolo wa fetse gore mola o feditse wa tseba gore nka nna ka itirela ba ka bana ke a iperekela nka nna ka ithekela koloi nka nna ka ithekela motse monna o tla ka morago ge o nyaka ge o sa monyake ga o ne bothata ka re o tsene sekolo
2: e re makatemo
0: wa tseba ntse ke e kwang batho ba bantšhi ba ba e bolelang ke taba ya go lebelela thuto o e sa lo monyana ke tsebe gore ba kwele bontšhi ba bolela ka go kitimiša thuto le go kitimiša ditoro
2: botlhokwa a gona le thata be ke re metlhomo re sala le o mongwe wa bofelo mara ga gona le ka bothata setsentse ke bona nako ile e ta re iša go sethembiso ke e lebeletše
0: ya a sethembiso maebela ka nnete o re tshwaretse tsona tša e riela ya seswae

0: Sejamoleja ka mushupulugo go ditlalemiso le Vicky Sejamoleja.
1: Ha ke le bo a tsembiso motheletsi madume go tsona ditaba tshe ka siripagare go tswa go iria se swai re re shasha malakwani wa FIFA le Africa borwa a bongile thomo o re wa iteboga ka sephetho sa gagwe morao ga go tlogela SAPS ka le lengwe mothusha motlhatlhi stopping sa Springbok e le wena Tony Brown o re shedi ya gagwe ka moka e mo se tlhopeng sa Africa borwa ka dineko ka moka go fitla mafelelong a ngwaga wa 2027 dibapading tsa sebena sa lefase se shute ka se ripagare go tswa go iria seswai ke tle ko tlolele tsona
0: halakasha ka mushupulugo go ditlalemiso le Vicky Sejamoleja.
2: Mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyakago mešomo, baswa bao ba swerego dikgwebo, baswa bao ba tlholago baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka e tsineng ka kgwedi ya baswa. Thobela FM Shut up, what's up on the Tabby Show?
3: I want to be Sibaka. Move on, I'm Metamolotum.
4: You know, Teledija Tabula FM. Who got any papa? Jamu Hupuala Farsi. FIFA World Cup 2026.
0: Le bo ithabisho ga re maswana upya re bo rabadi ya ditabeng tsa gagwe.

0: Britney Spears aina liena a con but I need you ke le gore ngwae kwa ya swela ga biela go tshabela FM a di tlame so ke le so me shupa metsotso jo go iriela e so swai yeah retsena ditabe engwe le gore re tshwela pele re kiteka matswalo a thobela FM wa tseba gore go thoma mo la kgwedi e thomang ntse re ibitsa ba ile gore nge ba khorile tsela ye gore ba bole di channel rena ba re botse ba re gopotse gore na stishi semi duya sona e tswa ile kae ba no ntshetsing la le khono motheletse re tlo no jola pele re dira jwala gona le ba ile gore ngwa tseba keng ba butsi ditsela tshepe le rena re fitla ba no nka mogho ile gore re gopola ka gona ntse ba re gopotsa gore ye re tshwere mma motla e tswa ile kae re fela re bolela re re ba swa le skale bala mo le tswang gona ba no le rena re le mmoma motla re skale bala mo re tswang gona ka lebaka la gore ka nnete midu ke yona e dirang gore ntse ngwe le ngwe e kgone go ba le motheo o one nete chaching la le khono mothele jo thobela FM re tla ba re bolela le yena muruti mamogo matlebiane na le wena re ka be re mogopola gona mogo dite go thobela FM bo madiring a Africa e o sa di gopola di top 30 gospel top 10 he ke se di wetse ile gore nge ba di gasha kua morao
1: mana le o ka nete ka o fapafapana jwale re tlo ka re nyanya re ja se sengwe go tswa go yena ka botlhokwa ba gashwe ebile gape ka botlhokwa ba sona stishise sa thobela FM
0: re tlo ba re boledišana le yena nakong e sa fetse go pele o ska shuta
2: re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletso go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamoka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iri tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Dispecially kitse mo lebenkelela A1 pakisha. Eversoft toilet paper J 18, $69.99. 2 kg Nice One washing powder, $39.99. Huggies Jumbo Pack, $124.99. 12.5 kg Magnificent Maize Meal, $84.99. 80 gram J5 Jack Kellogg's Noodles, $18.99. Download the app yarena ya A1 online. A1 Supermarket Corner Divination, you bet through tomorrow, Polokwane. Simply the best.
4: Blowback. Tamadi ke metse ka maoto bjalo ka baleta dikgoro. Bokgwabja rena. Re ikhwetsa go 89.2 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Ke mošate wa tsebo le boithabišo ka nnete go Thobela FM ditlalemiso. Ke masomepedi metsotso jwa go e re yela ya boseswai. Motheletso wa Thobela FM nthuše. Ke amogele senatla segwari se e le goreng e ile sa ba gona wa kwa lentšu la gago gona mo moyeng go tloga ka di-1 tsa June ka 1995 go fitlha ka ngwaga wa 2004. Pasta mamogo matlebiane re lo tshitse bile re le amogela ka legoa re le amogetse go ditlalemeso le tsogile botsemisong ye
5: the man
6: yes
5: sir
0: nga so tle ka studio ngwa do gatsa mara nge o sa ludotla wa tsama iria ri do fa yona rena re phuthe matlogo ri do bona bogwari
1: Richie Malibi.
5: Na tsaka, ke a tsaka, ke tsile. E di sa le telele.
0: O di sa le telele ka nnete wa tsama re ya go kwa le gore mafolofolo a gona a kwagala gore motho ke mogashi. Nko mpotse ga ntshi ba fela ba re go ka ba sia le moyeng. Ntwela etse mo go wena. Wena o shetse o tlogile ka 2004. O nagana gore ke nnete na wa se tlholosela. Go na le ntwe nngwe ka gare ga gago isa no re sia le moya sia le moya.
5: Yo. Ke se pele ke be ke re ke ya se tshabela. E fela ke nnete e go shala morago go fihlela ke bile ke dio gore ke khotso fetse gore e ka re ke tla ya le yona bo ya batho ka lebaka la gore moya ke moya go tlile wa ba go bona o dula e ka re o go bona se se gologolo se nna ka re ke se solosela go feta dilo ka moka ge le lebeletse le dilo tse ke di dirileng ge ke tsena o tloga sia le moyeng ka moka di na le tshedi moso ka gare engwe le engwe e ke bileng ka gare ga yona jalo nkare se nkareng ke se solosela go feta dilo ka moka ke gore ke ngwathelane tshedi moso ya mohuta ofe o ba ofe le se tshaba ka moka se se ka bang se thieleditse
0: ga re lebeletse o dirile manane wa manchikudu afternoon drive o dirile o dirile madiring a Africa
6: thoba
0: matswalo o dirile top 30
6: go se gale
0: ke na le mengwa ge masome pedi ke le ka gare ga selmo ya sanka ka dia top 30 pelo ba ka moka o dirile le gospel top 10 o dirile le tseba mmino a ke gopolo re ngwe ke fupia manane wa ka moka wa dirile nga o fapa fapana gona le le tele le gore ngwe o ka re be le bolela le wena kudu go feta le lengwe ke tsa gore ba re o ska kgethologanya bana ba gago eupia go do ba le o mongwa tsa ono die dilo ka o fapana le gore na le dirileng wena gore ebe le le gore le mamotlho motlho mongwe le ka ba le we sanagana o sanagana le gore ke tsile ka dia sa gore go ba batho motlho mongwe le ba tlhakana le wena ba sa go gopotsa gore a ke le ba le lwa bolela e le gore nye ke le nna le o rona le
5: ke se dingwe e re ke nna go fa motlhalanyana ke ile ka re ke le seshego re ile le khung na pele e le nna mo swara marapo ge ke fetsa mola mogekolo mongatla ke no re ke nna mamogo ke ka shumisha tsane sa ka bogadi na pele ge ke fetsa mogekolo la re o mamogo o fwena nka ne le ntshile o ka re ko wena mamogo wa rena na
0: tshe e ba re wa rena ke tsama kudu wa rena
5: Hey Gary, hey I wa le na ke tsebe mara nna ke nna mamo gore mamo go ka moka wa thobela.
0: Ka moka.
1: Ya mpela.
5: Ya na ya na wa rena. Ja lo mana ne o a. Ja le ka ge le boletse a ngkhwathile ka tsela ya go fapana. E re ke re le la afternoon drive. Go pelang gore rena. Re ba sadi ba ba tshitshweng. Ambra go ga 1994 gore go bona ga le gore mosadi ke motho ge ba monna o gona go dira tlhokwala tsela le mosadi a ka le dira ge ba monna o gona go dira morning drive show le mosadi a ka gona le a thapama go le tshepi mosadi a ka e dira jalo a tjelang ke tla gopela go tsiya a mabedi ke afternoon drive very bitch a dire tlo ga le riti kana kgela le top 30 ka lebaka la gore e be ile manane wa batho ba sakang ba gopola gore mosadi a ka hotela e seng go hotela fela a hotela ka bogware ge re be re dira top 30 ke gopola e bile re ile gore go be gona le akereke ya tseba lena le batho ba dipapatse go be gona le seno wa mapodi tsoko tsere re ya re le ditishi ka moka ba o kgetha ka le tlhakoreng la tsa sesotho le ka le tlhakoreng la tengune gore ba ya go sponsora efe re feleditse re tswela pele ke be ke ya go tlhalosa o fitlha ko wa dira le ya ditseba tsa bogashi o tshwanetse o bolele gore wena ya gago e be no ba ile top 30 fela mara ge re fitlha mola ra ba batho ba sefoka e tshobela ka le tlhakoreng la tsa sesotho sesotho e le gore re emela Setswana le sesotho sa moshweshwe ya feleletsa ithupile ke rena ka lebaka la gore ke be ke beakantšhitse ka ona mokgwa o gore ke top 30 ya thobela FM be re ebitša mtwetwete re o thatholla
1: aga ba matlebane bjale motho a ka botšiša gore ka ge o boletse gore ke manane wa e le gore motlho mo motho wa mme ka nako ela ba sa nagane gore a ka tlo a dira o kile wa ba le mathata ka gare ga ona manane wa ge ntse o a dira jwale ka motho wa mosadi ebile re lebeletse le ditabanatabana tse e le gore o tloga o le ka gare go tsona tja sedumedi jwale
5: ka nako ele ke be ke se sedumeding sedumedi se tlile ka morago a wa kana ko yela e be di o ba go tsena ka gara ga studio wa lebelela tse o swane tshong gore o dira loke mathata re kopaneng le wona nna le se tlhopha sa basadi ba re tseneng kana ko yela e be e le gore batho ba be ba thoma go kwa basetsana a ke re re sa le baneng yana kana ko yela ba be ba thoma go kwa basetsana ene re ga shaka mogho ba swadi ba le ba re goretseng bo mane putile bo mane olive ba be ba dira manano a o tla reng ke ya basadi ya go bolela ka tlokomelo ya bana go tlhatswa se go tlokomela le gae jalo ge ba thoma go kwa mosetsana a thoma a re jesa jesa go letsa go tshwara tshwara so
1: eita
0: ga re tswalela joale re a tseba ga botse gore metlha le mabaka di a fetoga kana ko e lena e be le gaša ka gona go ba le sealemoya sebe se le ka gona kana ko o theleditse gane jalo o nagana o ka re phapang ke e kgolo le gore o e lebelela ka letlhakore lefe o bona o ka re go diegeng se se leng gona moyeng ga bjale
5: ke tsapa na yona ke kgolo e fela re kere mma ge ke theleditse ke kwa ke ipsina ka lebaka la gore ke dumela kudu gore motho o tswalelwa sehla se sirileng motho o tswalelwa season e irileng ke dumela gore ka nako ye rena re ba gona moyeng ebe ele re be re le bana go yeo ya go lebana le ditlhotlo tsa nako yeo le gona jalo mo keleng ke dumela gore ke shumela mmuso wa province di khotlo tse di leng gona di lebane le nna ka lebaka la gore e nako ya ka ya gore ke be mo keleng le lena ke a tseba batho ba ka le bapetla le rena mara rena re bile di gorapata tse di beng di gorela lena jale nka se letele gore wena le wena o gore nna ke gorile wena thelele
0: wa tsa re a thelela re a pere dihile re a modla wa kwa re
5: mola
0: ka re ba ba khurile mba netefaditse gore ba e gora ga botsa gona le ka leswika le ditele le gore la re wisha ke ka mo re apara di hili tsa rena o ka di bona
1: ga hone metwa fa
0: o no bontsha re ba khurile ka nete ba khurile ga botse e re go leboge ka lebaka la gore na ko ile re na isepetse e upi ya re go pula ga botse gore ona le buka yela ya the pillow is my witness jatleng wa tsa o swanetse re tle re bale re ko gore go na leng gana ka moo o tle mo sealemoyeng o tlo o re tlhalosetse wena mongwadi wa dibuka re ya go leboga wa kwa re tlo o ja kheke le wena o rile kgwedi e sa le etelele re tlo o bija wa ka
5: re ya leboga ke lebogile kudu le joy le setlhopha ka moka apara seletso ngwana tsela e godile
0: a motheo ko mo botse o gwatlhile wa tseba keng re no swenka man re a swenka
5: re lebogile kudu.

0: ye ke a Ephraim Kgwedi. Ephraim Kgwedi a ita gore ena ga re mosadi wa dikgomo. Ya ke Thobela FM shato tse bole boithabiso o rata meša batheletse go tlo mo le ka bale le gona nne tsere le bogare le boga theletse le nna nne na mpitse maisela go maša mpitse ka rata satsa e re sepela le motšeledi wa rena ke ena Roni wa ga lesudi e ke lesudi la ranong ke motho a seta sa go phadima thabeng e kwa tlhoraneng kwa thabeng kwa ke moruti motho a se motho fela re le bogatlhe batheletse re le boga leto la le le re tlo le swara ke ra tshepa gore re le khoditse le tshetse sa le mo sa lena e ina bile re tlo sepela mogo go tloga ga beele fotlha ka dira lesomepedi re thetha jale re a leboga setlhopha sa ditlalemeso re be re buše re leboga ditaba tsa kedi ya senyane le ke le lengwe letšatši ke letšatši la seswai kgwedi ke kgwedi ya June kgwedi ya baswa kgwedi ya rena botate kgwedi ya Thobela FM ke yona ye re gare e re no roroka
1: Lio Romoka. Oh, Lio Romoka. Lio Romoka ke eng botle? Ke khomo. Batsare khomo ngre se pla khomo ere. Eh ya Romoka.
0: Ah, le rena re tla no ria ka mogho.
1: Oh, le rena di khomo.
0: Eh, go rie.
1: Botse botse le di khomo. Go ba di pudi.
0: Eh, rena re a bitsa ke rena di khomo. Khomo ke bokae?
1: Le pudi.
0: Arbe mogo ba tle tse re be re le go potse tla re buile. Eh, gadi re be re le go potse botoka go bile bose.
1: Botoka go bile bose. Eh, re ntwe ngwe makaja. Tlhabire ba sa di bangane ba sa o tshabe mara. Botse botse ngolo mpotse sephiri. Ba sa di ngane ba sa o tshabe le bana. Ape bana re a ba tshaba rena, re a tshaba bana rena. Mara wena go fitla ba Thomas o kai. Thomas o. Ba sa di bangane ba sa o tshabe buti.
0: Gore ba sa tshabe moruti.
1: Ba mo tshaba kudu. Ba mo tshaba kudu. Ba sadi a ba o tshabe. Ke re ra ga le ba sadi ba sa o tshabe tshabira.
0: Re ba tshabe.
1: Ba mo sadi mo nna o se tshabe ke ba sadi. Ba sadi o phela ba nyaka go phela ba mo dikane di tshaba mo tshela ka mo le ka mo. Ba tshaba di o ka nna ba sadi ba sa o tshabe ma.
0: Ah na anke re ke lo phela ke miemela anke re wa.
1: Ah na. A ke ne
0: ba
1: tshaba. Ora ke tsaba o miemela le sedi wa miemela mara ba mo tshaba.
0: Ah ke tshepa miemela go phala nna.
1: Ke re le sedi wa miemela mara ba mo tshaba. Wena ngane ba sa o tshabe tshabira.
0: Ya ke nna ola nke ratse ba re ke nna motho le wa ditlontsetsi o se betjele nna go ne le batho
1: mara ba tsaka ba o tshabe ba o wela go di bona ba se re ke ba sa di
0: akro bana mo
1: akro bana ba feta ba nna ba ba rileng go dumedise
0: akro bana mo ceremony ga ke bolela ke tsheke tsalo ke ne le bonne tse ba re ke lebeletse ko ene ke lebeletse ke le sudi a wa ne batho ba bantsi
1: a wa bile se
0: go ka ba le batho ba bantsi ke thomo ja ke ditlong ke nna o
1: okay ba ka se dumela dumela go tsamaela ka ba le go nana la ka lena ke nna mashupso wa ga manyamane nna no ke la gagole le botse nna no la sedibeng bo a gotle o rena mmagagesho buang letleng go rena ka lebaka la gore nna no le ke nna no le le botse ruri wena se segologolo se o tlhobang le sona ke go ka itopela se sengwe o tlhalositse tlhabirwa wa re kgwedi ga se kgwedi fela ke kgwedi ya matswalo ya Thobela FM ke ka fa o kwa gore bo ya re tswa ka kwa botlo kwa matse ke mabale ba re tshwere ga botse ba tlokwa ke batho ba le thabo ke batho ba go rata batho ke batho ba ba botse nna ba top kwa ke ba ba botse go re tloga re kgatlhegile re tloga re tripsinne e le ruri e ka re ke bele ke tšhentšha mawa bele ke re witbankela batho ba modimo e ka re nomorong ya ntlo ya masometshelatshela e ka re e ka ba ya botlokwa ra yo boela botlokwa re o feleletša tšela re di thomileng re le ka kua maabane a botse botse gomme bagešo re tloga re le thabela nnete ditaba ke gore nna re ka se lape go le botša gore go ne le phadišhano e roropang e leng gore e dumeletše batho ka moka ba nomoro ya ntlo ya masometshelatshela mo e leng gore o ka ikhumana o e ba motho pa sefoka wa gore Thobela FM e tle tlo gaša a mangwe a manano a gona le ga eng la gago letšatši le le kgethilwego ebile gape ba sa tle fela ba e tla le senyaga ba tla le tšhelete ya go dira dikete tše masome tshela-tshela ka nako ye ngwe gone le matlhatso ka makala re tswelela ka pakete e tletše nama ya nku ee ba re ke ya gago
0: dikgonagalo ke
1: tše ntši jale dulee le rena gomme thele tša manana o ka moka re tle re ko gore na motlho mongwe re ka sebe batho pa sefoka le rena na magatšhe o dulee le rena se ke la shutela ga te gopola gore ke mošupologo tšatši la le kgono re tla ka karolwana ya rena e botlhokwa karolwana ya go ka tlhotlheletša go tlhotlheletša ga rena re tlhotlheletša ka bangwadi ba dipuku tšatši la le kgono re ne le Phuti Sebone ke Jori gomme o tle re tlela ka puku ya gage ya engwa dilo tla gopola gore Jerusalem ke o mongwe wa bangwadi ba e leng re tloga re ikgantšha ka bona bosweng ba gage ebile šertše a thomile go ka humana difoka tše e leng gore ke tša maemo a godimo ngwadile puku ka polelo ya letswele mo e leng gore e ya mana le kgwedi ye kgwedi e botse kgwedi ya banna gomme e re gobaneng tle tate o bona gore go diega mmwe ka ba monno a be a chabile ngwana o mutsisha rena go baneng go ba ke mosadi o butsisha moga a ke re baga ja ba rena re ba bitsa botate eh o re go baneng hle motate joale re tlo kwa ka Jorison re kwa gore na e ka ba le gore na e ka ba go diregeng eh ga botse ke maldina la ga gena ke tla gore Jorison
0: e
1: ke puti puti se bone go meretle re kwa gore na e ka ba le gore na ke puku ye ke mabapileng dula le rena o se ka ba shuta le ga teng
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Clientele ga o reke fela leano e utswa o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e hwetsa go re o dira gopelo merero ya rena e lefa gape di ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Winter Warmer Special ga Fairplay Hardware Boards and Deco. Harvey Roof Tiles Burgundy ke 114.90 ka ITE. Roll Up Garage Door ya Charcoal 1549.90. 20 kg ya Gripsow Ceramic Tile Cement 37.90. Le tshedingwe gape tse dintsi. Di special difelela ka di 26 ya June. Re gona ka Bogo Mokopane le Boago mo Jane First kwa Mhlanga mogolo ka Shongwane. Ke Fairplay Hardware Boards and Deco. Finishing your home in style.
4: Tlhatlhoba lephelo la gago ka Elim Scan mosana noshi mo Polokwane ka Transhep Clinic. Re thusa ka malwetse a mmele ka moka, jalo ka kankere, dintho, botlhoko jwa mmele jo bo sa folego le ditlamorago tsa malwetse a kroniki le seo o sa tsebeng tlholego. Re lwantshe kaonafalo le pholo, re dirisa le go kopantsha ditlamelo tse di latelago. Motšhini wa go tsena mmele ka moka ka Lafia Laser le ya go dira bolwetse bo se phatlhalale. Motšhini wa pholiso wa dinthotlhabi le tsona di-herbs. Re letse go ba o reetse le mo 064-500-9784 mo number 82 Hans van Rensburg Polokwane. Mo go consult George Matlhagane re thusa ka go insura koloi ya gago le gae kgwebo ka insurance ya nako e kopana yeo e tshepegalago go thoma ka bogodu le go thupa go ya go tshenyo ya ledimo mollo go thuthupa ga kitsara le tshenyo ya kotsi ditshenyegelelo tseo di sa letelwago di ka go bitsa mašheleng a mantsi kudu e re go thuse leletsa 015-297-0725 goba WhatsApp mo go 071-710-3055 consult George Matlhagane protecting what matters most
5: Ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
6: mo shato wa tsebo le boithabiso
1: so ye masema mabedi fela go tswa go yona eriela eri ya senyana ke nako ya rena o tsena karolwaneng ya rena karolwana ya botlhokwa karolwana ya tlhotlheletso
0: ya go boledišana le mongwadi wa dipuku o re bolela ka Phuthise Bone re na le bona mo mogaleng re atamiša ba ga se bone re atamiša re lamogela go tshwabela fela
7: tshobela maleme thomas le efaetsedi ya ka sesporetele batšhilete ka moka
1: thobelaka
0: lena bothuti re botse ka leeto la lena la bongwadi le thomile kae le a tlhotlheletswa keng
7: maleme thomas le batšhilete ka boripana leto laka la bongwadi le thomile ngwageng wa 2020 fao ke ne ke itemogela dilo tse dintšhi tseo re phelago mo tsona mo loreng ke ile ka lokolola puku ya mathomo eo ke be ke bitsa gore ke lesefane la matlhale e ke ile ka ba mofenyi ba ka ba mothopasoka ka yona puku ya Peter Maritzburg ka boa ka ngwala puku engwe e bitswa gore ke ragolo masoba e le puku ya bana ka polelo ya seesemane re ka re foundation face e le ge ke be ke tlhotlheletsa bana gore ba tlhomphe motho o mogolo lo ba ruta setso sa rena re le bapedi le metlhobo e mengwe tsebe ke ngwago feta ke lokolola puku engwe e bitswa gore ke thato ya Modimo re lebeletse maemo a bophelo gore batho ba bangwe le kgono ba palela ko amogela maemo a bophelo e fela seemo se loka sone se fetola a re no se tlogela re no tseba gore ke thato ya Modimo ya re ka ngwago gore le mo gona mo beketse pedi ja go feta ka lokolola puku e bitswa gore ke gobaneng tlhetate mo loreng re lebeletse bana ba bantšhi ba go loreng ba go lantle le botsate ba go bana ba mohuto ba go labana le gatele ka monagano ba ba lentlola be bitsa gore ke maikutlo a pefelo e nka ya ka gare ka bodipane ke le mo sure ngwa o feta ka puku ya ka ya ya bana ile ka ba motho pa se foka wa South African Charity Award mo loreng ke bile mongwadi wo mokaone kaone mo nageng ya Africa Borwa fa o ile ka fiwa se foka ke minister wa Department of African Culture bo gabo le setso Marela Gideon Mackenzie.
0: Le ka re tsea go puka yona puku ye ya go baneng tlhetate be re ntse re swatla sohla re sware re isa ka moleka mo re ne go kushisha gore na tate o tsena kae ankere le gona re sheditse kgwedi e le gore ka re ga yona kgwedi ya botate ka letsetsi la masome pedi re tabe re kete ka letsetsi la botate goreng e bolela kae
7: puku ye mogolo ka o mentione ntlha ya botsekudi go le reng kgwedi re tlebe re bolela ka kgwedi ya botate ebile ke kgwedi ya bašwa puku e ka mogare ya ona ke ne o bolelaitsa gore re bolelela ka monna o ba bitsa gore ke Thokolo Seapela o le gore o ba ithetsa a re ke ena Thokolo wa bokoni o le gore o be a na le bana le mosadi ba dula ka lapeng la gago e fela morago Thokolo a re a bona a ya Gauteng a thoma go tlogela lapa la ya go tsa mosadi tsogo wa motlhobo o mongwe wa motsotsa go tle go nomthandaza a thoma go dula le ere nomthandaza o be a na le bana kua Gauteng Thokolo a dula fao a lebala ka lapa la gae bana bae ba thoma go phela ka ra ditlaisego ba thoma go tsena ka ba thoma go itemogela botlhoki fao le goreng bana ba thoma go ba lepotsutsa gore gobaneng tate a ka re tlola re tsene ka moara sere ke le ra kgona go bona magobana a šhalabe bana gae a tlhokomela bana ba gae batho ba ba tlhotlheletsa fela gore bana ba ka tsenang sekolo go le bothata go le boima ke sone se ka tla sa dira gore tsatsi le gore feng seemo seo ke le gore mafelelo re kile ra kgona go bona Thokolo wa bokoni morago ga lebakanyana ge bana ba atlegile lefatshe le mosupi le mosadi le a Gauteng a thoma go moraka a thoma go gopola gae but a tlhoka tsela gore a ka boela lapeng la gage mafelelo re kile ra kgona go bona go tswelela taba ya tebalelo e legore e tla ka mosadi wa gagwe le bana ba gagwe mosadi ga e ka ba go gopotsa bana ba gore maemo a le boima go ba jwang a o beele ntho re bitsa gore ke tebalelo bana ba ibale ba le ba Thokolo wa bokoni ba ba ba moja lefatsheng la Gauteng a tla gae e fela a tla gae o be a
1: fedile gape o ka mokgwa ne o ena a re sa tlo e bala re kwele ka moka re feditse mongwe wa yena o ipoleletse yona o tshwanele ka re theleditse audio mola koloing re o theleditse gore
0: putse be re bolela tabe nngwe nna le mašupša le motsweletsi wa rena Ronnie Lesudi be re bolela tabe nngwe ke bolela ke re go ne le bana ba e le gore ba godišitswe ke bommago bona botate ba seo go a ba le bana ba e le gore ba godišitswe eupša mma ke ena ba e le gore o swere thipa ka bogaleng tate ya le gona a no ba gona ka mo be re no boleišana ka taba gore ngwana gore tate o gona goba ga gona bophelong ngwana o tla tlega ge fela papa mma le gona mothegile
7: se segolo fela ke maikemišetso
0: ehe aga bathelete ba rena ba go šhala morago kae bodiphuthi
7: bathelete ba kanšhela morago dikgokagano tja leago ba ba kanšhela morago nomorong ya 060 837 3061 ke ya mogala ebile ke ya WhatsApp ke bošheletse gape ke re e re 060 837 3061 gotlhe mo bannyakang ke gona fao le ge ba nyaka motlhotlheletsi wa polelo kudu-kudu ke bereka kudu le bašwa ke fao ba ka nkgwetsang gona rata ra kgona go tuale bašwa ba re ba rute ka bophelo le maemo a bophelo
0: re a leboga bothuti re bolega nako ya lena matlhatsi le matlhogonolotlhe tswelang pele ka mošomo o botse o le o dirago ra leboga wa bona esese elae o kwa ka rone lešheleng o bompota gore o tlhotlhona ke seatla ke re aha gale re tlhotlhona ke seatla a gone selo re e a onkgomothe a o nthege ke re ke a go thega sese nna sale ke tlhotlhona ke seatla a seng ka go tja zero e le gone jale o ka theletse ya den zones

0: sense ba re tiki tiki ka mishupologo go bo se jwa magare sho ka ba re gane ke la bohlano re kwa bo se ma go thobela FM re le boga lena batho ba ile re kgethile go thele jalena no le re tshe re go sha etswa go Teddy Swims and Le Beyonce bona ba re deeper than I thought ga ba le metse tsore ke le seme shupa go ya gone re yela yale so me ke na kwa tsana ka la nenya rena ka rlana ya bao ba la hlile go megwa e ka ba le rena ke se sefe se sengwe se o se moneng se leng re o rata go se kgalema gore botho bo boele batho ke go mpotsa tabeng gore ba re ba swa le batho ba basadi tsene kuduka gare ga nkgo
1: aga
0: hey
1: eh di ntshokishitse di nyakishitse le gore di dirilwe ba bolela gore magarebe le basadi palo inch ya bona ba wetse ka gare ga nkgo bele botsa ke bio ba bolela gore kudumo magarebeng ba re go ne le letshogo le lentshi gore ge ba setse bano le madila ba ka ikgwetse gore ba tsenela thobalo le e seng ya bolokega e nabile twatsa HIV she
0: e tlo gola motlhomongwe le go ithwala goba go ima go e leng gore motlhomongwe ga o tsebege gore na go a iwa goba go a buiwa na wa khumana le gore go ba le dilo tsana tsewe a se dilo tse le gore ka tloga di kgatlha tsebe gore bana ba re tla no ba belega e le gore ba sa tsebe gore na batswadi ba bona ba ikemetse go fitlha go go kaakang ke bona ba e leng gore ba tlhola dilo tse dingwe tse dintšhintši tse di diragang mo lefaseng
1: o ile wa re o sepela motlhomongwe ka mo toropong goba o le kae kae felo e ka ba kua magaeng kua wa ro feta kgauswi le thabene wa bona lekgarebe le beile lenkolonkolo mo pele ga lona
0: lenkolonkolo ke eng ke lebotlelo
1: lebotlelo le lele le kaka a itshwere a sene bothata bete
0: O kwishisha gore ga le mothemong o diagang o kwishisha gore dilo a di sepele ga botse sone a re tsebe bagagešo ka lebaka la gore mankolonkolo a uwe le ona ke dilo ke dino tsa bangwe tseo ba dinwago ebile go ne le company ya go di dira e le gore e dumeletswe le bona bašomi ba šoma ona ka mo bueng a re tsebe gore na motlhomongwe batho ba swantse go di šomiša jang dilo tse motlhomongwe di swantse di šome tlhabirwa mara potsišo ke gore eupša potsišo ke gore na di swantse gore na di šomišiwe goba di šome ka mokgwamang gore se ka tla khumana re e ba setšhaba se e le gore se tloga se makatsa se bolela ke mafase a mangwe nnete wa re re shatlhile mo nakong e fetileng ba tlhalositse gore rona ka mo gae ka mo re ithatela ntlo ya go newa tsatsi lela ke le kwa go yana kwa leke kole thomo ka lenaneo lela la Africa lela le lebotse la go letsa mmino wa Africa a bolela ka taba ya gore wa tseba gore keng ekare o itaetsa e ka re kudu rena ka mo gae ka mo
1: ape galenyana kua moragonyana kua re be re tseba gore madila anwa ke batho ba bagolo ba galajwe ba le gona mola ba dutse kwa gorong kua
0: kotamamolaoreganoogokakotamaotlabakotamologa a o ne nto o tla e bona magashobitse se re ke lesomenne fela go ya gone riela e riale some tla re kwa gore na ke ba bafeng ba ba latlhileng mekgwa mo mafelelong a beke 086000 2452 ke melorotse ya gona re ja mosheletse mathomoso wena re mo moshate re alotha re tea motheletse o mongwe shwena re mo moshate re lotšhitše a re lotšheng a o ne motho ka more tša motheletše shwena mo moshate re alotha
2: Green ID.
1: Ke ratile.
2: Mara, ke dingjona, a ke na go bolela.
1: na mane ya ka kwa selo na bile ya ka kwa selo a se gore ke a ke ne tlhompho pele ga batho ba bagolo a ka kwa selo
2: awa a re re ntse ke tengana ke a di bulete le rena re di bona re ke tshwara boroko re moretse
1: mane le a ka bolela ke sa busheletse kere le a ka bolela di botareng tsa rena go ne le mashoba go ne o dutla ke ga kae mane le kwa gore ba thibile ba se tla kae kae e nameritse batho ba go tswana geng tsa kantle ke ga kae mane ka Free State ka mo province ya rena ke sa bolela
2: ba ka tsama tswe nna ke nako bolela nnete ne ke tlo bolela ka speed a rena problem ya botara rena le problem ya melao ya ka mo
1: oho
2: he ke rena le problem ya bodara nge le rena re gona o fetela kokwa ke re trata he ho nge re gona o fetela kokwa le rena ra ke ya se re se diang kokwa mara palla go di ya kokwa ka re kokwa ona le melao
1: manwe o boletse ka pijanyana nge re ka lebelo
0: ya re go le mana ara ya tsikiri kiri tsana ga e maga ga shebo mongwe mothele jo rena nka ne mara bo president ba boletse e le gale aretse o tlhomosana le wena tlhabirwa mara ene ke re se ke ra dira jwale ka bakala hore ke re motho ga lemoga dilo tse dingwe a thoma re ke a lokisa se ke ra mogopotsa tsa gale re ka se re ra rawa mara nke be o ile wa tlogela ona madila gale ke ka nka be o tlile wa tlogela enyenyana mola re bona o ka re o thoma go kaona fala re o phaphathela matsogo gore o kgone go ishapele mošhate re a locha
3: mathakole
0: tlhabile
3: le tsogela botse ka polokwane
1: le re ra lena
3: e sa mabino go ya ka gati ka mogahlong
1: ta re tamagos
3: awa a ke na peke ke le nna ya mo presidente mama a se ka kwa sero le bona ke sa mira go o feta molo gore ga re ga nna ga me ka ka 31 years go tsine excelera e tiago re ya ga re le barudi bana ge ka mmufwa ga bona na
1: oh
3: ke go sa ene le ba ba di bana ge go tlemela ba barudi bana ge ke ba di ga botse ga ma foreina a tsene go maswane di endle le ba bana go maswane di ka bona bana re di tsheli tamati a ba ke ba wela ga bona le ba mmufwa e ntse go ba go ba tsei shari pasare ga ba tsiba
1: na ge
3: a ba wela ga bona le bona
1: a nna ke fore motlhomongwe ke kirialo kere a motlhomongwe o no timula mollo o no re o kwele gore ka di 30 tsa yona go di yona e na ga itla ba ya biluga pele o no re a e re ke ba homotsenyana
3: well o re go botsana re kwa bohloko fa ba nna re ba di bana ke re kwa bohloko a nna re bolela ba re di fa wa se gona mo di le di ka wa tshe di tsenya di skonti di tekse ba gola ho ma
1: tatediale re le koele re le bo
3: go manya ra maposa ga gurukuta
1: a o nxa setle gadi e shui buletse re skana para ra
0: re
1: mollo re bona ka ro
0: re le koele tatediale re tla re le koele me se o tsere ke se yene fela go e gona e ri yena e ri yale so me re tla pele re ar chemtse le chemo shwena re mo mshate re allo cha
4: tsabela tsige ta ya lo sha
0: a re
4: ke thamane kwa mhlanga le kaena
0: re bona re thamane ra lamogela
4: eh a ba ba la hlambegwa
0: a re
4: khani u kom a go tsana le bo mafara marapo di MC a ke he MC e re ga re bonele go thoma mo go fihla mo ga o le diweng thoma mo go fihla mo o kra motho a bolela ene ga o fihla ka kwa ka di rapeng re lwa le diphiri so ka mo malapeng a re ne ithuta gore ga o ne le lefutlha ile lefu re re handa-handa ka pelanyana re tsebe gore re berekela nakong re pele re ya ka kwa ba dikhiri ba lwa le rena bo masarang marapo di-MC ke yona e nna ke e bone beke e diragala
0: a re re lekole tsatse tshamane
4: mošate
0: o mogolo re tloga re leboga gabela mesetso re ke se sa ifela go ya go yona e re yela e re ya lesome re leboga nako ya lena re a leboga ba le re theleditsego ba rena o boditse tlhabiro wa rona maabane be ke le gona ka kua botlokwa mang putiso re ke mang mphoza mashabela
1: farafarile
0: ape re thai ye nngwe
1: wa
0: tseba re keng a le motse mogalajwe chipape tate mogalajwe moloko chipape ra golo moloko chipape a re kudumediše ka kudu le tate malema che papi a re go dumedise kudu kudu kudu ba nna ba le ba o lo chiche le ruri tlhabirwa ha ba sa di bona ka mphela ba re le go dumedise botsa bo ke no go le la nete Celine Dion next play now yona Celine ka tsenge bo le be tshe bona ke le no ka mo go baby a re ke a mo ekisha kwa
1: oh
0: mala baby I love you
1: what's working come on narne le di thaga batho ah di thaga tsela papa jele ke ra tidela
0: karaoke you just karaoke
1: this right bring my name back and mama let's take number 1 oh eh
0: mo lo ga
1: oh mo lo ga e ka mo ka bona

0: fela metsotso ga biela go tsha go yona e riela ya leso me no mbulela ba re mosadi khoshi ga re nna re tlo yena ke ya gago dumelang bo sesimma dumelang bo mogari bo mogadi bo gadi dumelang bo motswala mma o mongwe ge ke mmitsa ke re motswala papa o nyetse ko wena ke le letse ditile mama felong a be ke re tlogarele ya mogela e le ruri go me re tlo ena ke ya gago maka shere tsela ka karolana ya rena ka karolana e botlhokwa ka karolana ya tsa dikamano mara re ke go botsa gore kwa mara bonyana gift moloto re boletse yena o tlile a re mogadi tla re bolela ka tsaba tsa dikamano dikamano ke legato le lengwe motho mang le mang o a iphiletse go gabotse a tsenang go tsona jele ga re tsena go tsone magaka sho re tsena ka mabaka a fapane na go mo rata masha o mmona editangwana mapupurese ha u fika ka kwa masha u ja katse mola o sa ji katse ke no fa mohlala magaka sho ba rati ba katse a e le tla nkinela matsogo metseng a kere gore katse ya jiwa a e ke no fa mohlala la ikwishisha joale ina mbile na go mo rata masha o mmona ditangwana mapupuresana masha ke tshobolo o fitla ka kwale o ikwa na go mo uja jerisa je weng go fitla ka kwale le makala ba fela ba tshela marujana ba dira ka methala di ba shalana mrago ka yona ba dira jwa mara monno o moratile
1: aha monno o moratile ebile go tsena ka gara kamano wena tsentshi boswa ba di lebelela go tswa go yena eupša wa tlabega wa kgwetsa e le motho e le gore o wetse ka gara ga diokobatši o ile wa ba ka gara ga yona kamano eo goba shu o wetse ka gara ga madila ka gara ga nkgo na o ile wa itemogela kudu taba e kopana le ke baswa gantšhi ba ile gore ba kopana le yona nke le re botseng gore na o ile wa ikhwetsa o le ka gare ga kamano yeo motho a ntse a leng ka gare ga diokobatši a wetsego goba a le wetsego ka gare ga madila gona ge e le gore o ka ba o wetse ka gare ga madila ka baka la gore o mo rata na o ile wa montšha a tlogela wa mo lesiša e tlang le re botse nomoro ke 0860002452 0860002452 ba bang ba re awa o kgone go kopana le mosadi thabeneng wa ba motlosa aba wa mo lesiša ya kgonagale
0: nkile kgona go lesiša wa gago wa mmotsa wa re nna ge e le gore o sa tswela pele ka sego na o tsebo rena a ke sa dire a le sa tlogela a tlogelang ya ya kgonega ya kgonega goba motlho mongwe ke taba e leng gore ga e kgonege yane ue o tano ba le tsona ba bangwe o khumana a le ka gare ga tsona ebile le yena ka baka la gore motho wa gage a le ka gare ga tsona
1: o mongwe o re ke imetswe sale ke tsene ka gare ga kamano ye le gone jwale wa tseba keng ke a palelwa motho wa ka o wetse ka gare ga nkgo motho wa ka o wetse ka gare ga dikobatsi ga ke tsebo gore ke direng ba e le gore le kopana le yona mathata a mohuta o rola pelo shiwe hamaskral ke mo e le gore go iwa gona ka labotlhano lona le batho ba go tswa bo garankua mabopane ka kua bo makapan stata ka kua bo soshanguve
0: bare ke kae kwale lena shele lona la se africans ke lebetse yana kobue kere ke tlatla ke le gopola a re yeng re kopana ka kua ga hamaskral mo mafelelong a beke yona ye ka labotlhano gomme mo e leng gore rolapelo ya foundation nambile e ya gona re lapelo foundation mo e leng gore tse dingwe tsa ditaba tse e leng gore di rerwa le go kgalengwa gona kua kopanong ya rolapelo nna ke ba le go rena motlho mongwe kamano ya gago e ne le ka mokgwa e leng gore yo o maaka jaaka gona o ne le motho sho wena o feletse ka re ya nkgo ya diokobatši goba le dinotagi nna e ka ba e le gore o ka se kgone go tla wa ba le rena wa tla kwa ba bane le maitemogelo ba e leng gore ba ile ba kgona go tswa ba bangwe ba ile ba kgona go tswa tlhabirwa re ka seganetse ra ka gore na bona ba kgonne ka mokgwa mang epia go lule rena re bolela le wena rena motho mo fela-fela jwale o ka tswela pele le ena ka kamano wa re ka nnete motlho mongwe re tla bona ka tsona ge a fetoga kua pele kwa le goba nkile wa tswa wa re e-e nna awa wa go dira e ka re go sasa ga gona a ke sa dira le ena tla o re botse tla re bolele le wena
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo Meraro ya rena e le fagabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira gopelelo gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Rona Pelo Foundation e mema banna le basadi kopanong ya makgethe mo re go fatlosa go ka ditlaiso tsa bong GBV le go thusa go efoga kgatello ya monagano moletlo wo o tla swarela Hammanskraal go la Temba Stadium ka la botlhano la la 12 June ngwaga 2022 tsela e tla o rule pelo le baruti France le Nthabise Ngwepe le tena boithabiso go tswa go Dr. Winnie Mashaba Swafutsa Manyalo Khutso Maleti Gaugelo Kekana le baraloki ba Matlhakung ba tla bana le gona tseka moka di tla tsaya karolo ka labotlholola la 12 June ka selipagare go tswela go iri ya bolesome mesong go tsena ke mahala re tswela pele gore emishanka di tla isho tsaka malapeng kopano golo ye ya rola pelo e tlisho wena ka thego go tswa go thobele FM moshato wa tsebolo boithabisho
0: moshato wa tsebolo boithabisho ke mo leng gona ke nnete ke mo ribileng gona ka rola pelo foundation ba dudu ba ha maskral re tla gona ka moweng re batameleng re batameleng ke karolwana e botse ke letšatši le le botse goba ke ne gore ke modiro o mo botse o e leng gore motho mang le mang a ka se ithole ge šetše a tlileng mo go ona ka baka la gore go tlogeng ga gago kua o tlabe o boletše le batho ba e leng gore go kana maithwala ka sebelo wa roke ya dikantorong tša bona o ka ikhumana le gore motlho mongwe o bile o lefela mašheleng a e leng gore bo o gopola gore o ka wa lefela fela ka polelo ebia mara go le go rola pelo wa tseba gore keng tšeka mokana ga tsona wa tsa keng o kwa ditaba mahala wa ba ka gore wena ke nnao nke ke kwe ya be le social worker wa motlho mongwe direla le ago o re cepete o le botsa ditaba dilo ka mogodileng ka gona o sa re thelete social worker o sa re ifoloile go tsena mosadi ya lepodice a re lena basadi we lena banna we le tlankwa lena baswa ke rena le tlankwa na lankwa ke re ka diokobai e segale moruti Nthabiseng le moruti France Ngwepe ba ba ga Ngwepe ba tla ba fitlha ba re thapelo e kgologolo le bona ba le botsa ditaba gore le rena re digodu tsa go tswa marotseng a re bolele ka dilo tse re sa di tsebeng rena fela ke ne le fa sekae ge le khumana nako badudu ba Hammanskraal le o tloga Soshangu yo go tla mola Hammanskraal a segolo dumelang badudu ba Soshangu ba Sosha badudu ba ka mola Mabopane ka mola Winterfeld a wa lena le dula gauswi kanga ona ka mola Hammanskraal re tle re kwa gore na re ka se role pelo na go botlhokwa go bolela go bolela go a fodisha go a tshwana le motho a go ba letsebe motho a go ba letsebe ge batho ba bolela wa kwa ana ma afola a re re kopaneng le ba rola pelo foundation mafelo a beke yona ye re le mo go yona metso se masome pedi pedi fela ho tswa go yona iriela so metla re e kwele na ba theletse ba rena gore na nang kilo la ikhumana le ka gare ga dikamano le batho ba ba le batho ba ileng gore ba fola di fola folane go ba bana di nwa inwane ba wetse ka gare ga dikobatsi ibile polelo ere baswa baswa we le rutele ditse go nwa le ka le a fola dilotse o ba lena dilotse ba re ke lena le leng ka ra dilotse ka kudu ge le ra sennete le tsa le bolelo rena sennete tsa ye tshibula
1: are no maro ke 0600024520600024520
0: aye mo tele tshwana re a lo chamshate
4: bona ba
0: ardo tshe
4: le kai
0: rona lena
4: a ba rona
0: are
4: tabuye le bolela ne sa le antlaela
0: Hey.
4: Hammanskraal.
0: Awa wena.
4: Ke nwa le wena.
0: Eh.
4: Na go go tlhokiya moshiya na go lwa leng ha boi.
0: Yo. O re ga no tla o tshala mrago ka gore poso e tswile.
4: Eh.
0: A do dula mnet.
4: O se dile le tshelete a kriwa le ho le mosadi. O ka se bolae ke tsala.
0: Eh.
4: O tsala le baba mwana go.
0: A shala dula mo dirupeng ja ba bangwa ba tshechedi khanga ba lebeletse ka mathlong.
4: Eh ke re ka no tatloela next. Na ke le se ke ikhutse. Ke ga no ya khwedi. Eh no no ya ntse re rohetse.
0: Ambile wa feletse ka ibuti ngwana bo mma.
4: A feletse ka ngadile.
0: Eh.
4: Ke dinga le na maskral ka ngala ka boya le mphopo.
1: Wa re tsenka sa di khona.
4: Ka modlo ga bona re nga se di khona. Ka modlo la le mukhuku.
1: Ah.
0: Bana o ka re motho mo huele wa kgone ga botungwana bomma.
4: Aowa o ba se mo khone.
0: O ra re ba ile ngore le re tla ba lukisha ra iphora.
4: Ah ba iphora ka tloge.
0: Yo.
4: Go tla loela mola la ke mo fela o hwa.
0: iyo
1: ao
0: re go kwe
1: kwe le botse
0: re go kwele botse re go kwele a se re magagetse tsona ditse ba se re di nyakang di bela madudu ba hamasrala e ba rone le mosadi utlogetse ke monna ka hore a shala le lwaleng le kwela gere o 0860002452 ke meno roche ya gona re tsha motheletse mong gape tshwana re mo mshatela lo cha
4: tobe la le ga
1: re go na le kae
4: a wa re go
0: are
4: a wa batho mo hudo a ga gone
0: he nga no ria lungilo ha le na
4: le ga singe ke ba le yana ke pheji gausi le bona ile ba ba gitse ka dithuta gore motho ga a shala a ba ka mogoe gore a tla a shala e tswa o tlontsha keng
0: mara nkere ba re batho bana ba ba uya dintsanantsana ba onwa ba re ga ba netshele ape re re botseng nnete bote tlhe banna
4: a ba netshele mara motho ntse ga a gopotse godi ya selono se rie ga a seke a gopotse go ne utswa jaakagana mogaya ya rekiša o ne utswa ya rekiša
0: gamsedikomekeile jaagae
4: o dukutsetsa ka mogaya ke moka ya rekiša ka morago a tla tla boa a tla botsiša rena dikomi di ditsamaile jwa molatse ba re dikere ke ena ee a ba kgone ge totala gantši nna ke nola kere go na le gore na motho o ešitse ke mo lwaleng goba mo ditruxeng mara kere a re ka mabaka go tshwana ba bangwe ga a ešitse ke mathata a ka ga ya setse a mo fitlheletse gore a tshele le ditruxeng ka ka hoja motho wa nnete a ka mogona ka mmuša mara yaano ke thaopaga go gore yena o tegetela gono nna jana ke ya goga letsa digogago o ka se mogone le go ka mogetsa gore o modi a mosadi wa modi a monna o ka se mogone totale
0: mara ro ka mmone a le botse o moratile o kgatlhegile ke dikgatlhagatlhane botukana maolesa ka nnetetlhe
4: go nne seema se sengwe se re se bone tlhola borelediteng la yena o a baba e bolela ka bobotsana jo botsana jo bo ka nongkgatlha mara kryalo ke tlo thoma ka tlakatla ka bona mekgwela ka morago mola ke sengke nako ka baka la go kgatlha ke bobotsana jola jwa gago o kaone nna ge mothekišetse ke mmona gore ke o mmotsana mara o gana mo majwaleng leo go aga tsa le melo jeo ke nyake go tsea gore na o ešitse ke eng kua a ko ke tlhalositse kua moragonyana ka re yeo e le gore o ešitse ke mabaka a mathata tsa relationship ee a ka kgonega mara ya tethaopilego a ke bone ka re o ka montšha ee ke magopa tumele ka mogoba jeng
0: tankengkeradikwatlhabirwa dumela lena batho ba go nwa lena batho ba go kgoga dikgogakgogane badudi ba bolela ka lena re bolela ka lena magagešo re tshwenyegile e le ruri ka mekgwa e e tswelelang e tsweletsa ke mekgwa ya diokobatsi rola pele foundation hamanskral ke mo re leng gona ke kgatlhegile ke motheletsi wa mathomo o di thomile ka tsona ditaba tsa kwa hamanskral ka kua re batho ba modimo ke motlogetse ge ke tsamaya a ore a sepela a be a re ntwelve befa e wa itse keng a re ye wena mopedi ko wena a re tsamaya petersburg a ke re ba rota
1: petersburg ba re tsamaya dipolaseng petersburg
0: Kenny Larimore, you're not for you to learn another. I'm going to tell you

Kera Greco, bare motho ke motho ka batho ba re hlompaneng a re thushaneng re a tlhokana mo lefaseng ge le re bo sa tsebo wena khantho o tla ba wena o noshi wa iphora ra tlhokana mo lefaseng mara go yana mo la re tshe re go shetsa go zonke yena re moranzi wa magashu iriki ya le someti ke nako ya gore re go ditaba.

0: Akena lo hizo Anelena TK Bare, Girl Without a Name. Okay, we can start now about the rangi. Asenelina le.
1: No.
0: You ba muratuwa?
1: You know ba muratuwa tlhoka ina.
0: Muratuwa tlhoka ina. Mara bana mara tshe re ko shetsa go Brandy le Monica, bona ba re the boys mine. Tula le rena o sa shutile ga tie go bana re sana ka lone ya rena, mafelelo Elenor la ga go le botsela se di bentse. Tshe re go nma ga ga show rena mile re rata gore re tle re tsene go taba e leng gore e gona go njwale, ke taba e leng gore re a ikwa wa tsa itsenetsene ke maloko a setšhaba kore nenenyana re setse re kwele o mongwe wa batheletse ba rena o beya tsene a re botsa gore wa tsewa ke eng o nyakile president ba nyakile ebja tlha re le boje magagešo o itaetša e ke a senaga ya Aforika Borwa fela mo e leng gore re ne le bafaladi ba e leng gore a bane mangwalo a maleba gomme o ya ka sengwalwana se ke se tshwereng fam sa World Migration Report ke pego ya go tswa go ya lefase ya bafaladi ba bolela gore naga ya United States magagešo e tshwere bafaladi ba bantši ba go feta dinaga tše dingwe tša mo lefaseng tše e leng gore re ka gopola gore ne le tsona ba bolela gore ka kua United States ka kwa le dimilione tše 52 ke tša bafaladi ba gona gona ka kwa le gomme re bona gape ebile ba mo ge re lebella bo United Arab Emirates UAE re bona ile gore di percentage tse 14 74 ke mo leng go ne le tshaba sa go lekana di percentage tse 74 mo la palo e rileng ya go dira 52 million ile bona bafaladi ba uwe jone ire Afrika Borwa emba gona ibile re a bona gore go ntlo gore le taba e leng gona mo e leng gore badudi ba bangwe ba itsetse matla ka matsogong a bona go me re bona Afrika Borwa gone le ba faladi ba bantši ba leng gona ipia di milioni tse tharo go isha go fegolwa na senyane abane mangwalo a maleba ka kwa go la United States nomoro ya 52.4 13 go isha go 14 million di million tse le sometha re go isha go le di million tse le somenne abane mangwalo re ne le bona le ka kwa go la Germany mo leng re bona sometsela fegolana shupa di million tse le sometsela fegolana shupa ka kwa Saudi Arabia re bona di million tse le sometha re fegolana shupa ka kwa United Kingdom re bona di million tse le sometha re fegolana seswai France di fegolana million tse senyane fegolana pedi gona le bafaladi ba bana bao ba o lekana le bao dinageng tse dingwe se rena re nnoshimo
1: bele yona taba e le bona ke o ka re ka e kgona na go isha pele mo ngwageng wa 2023 re tlabe re le kae yona shiwe moporesidente o boletse gore go na le dilo tse mmalwa dintlha tse mmalwa tsa ditlhabileng tse botlhokwa tse e le gore tshwanetse re di shetswe bele re nyoko kwa gore na re tla e kgona na gona le bana ke le baka ke lefe batho ba falla dinageng tša go etsa naga ya Aforika Borwa ba sa lokise mathata a naga tša bo bona le bona ka ke bothata bo mokae a re nke re no e tlhabatlhaba re no e bontšhana mola le mola nomoro ke
2: 0860002452 I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house. Ba hirishi tshedite ba dula metseng ya ga bo bona
2: Democratic Alliance re ya mogela polelo ya mo president Cyril Ramaphosa malebana le ditaba tsa bofaladi. Mwana wa mengwaga ye le somehlano wa ngwanenyana o bolailwe ka go thuntshwa nakong ya mothuntshano magareng ga le go ngwana tsa bosenyi ka Sherwood Park ka Western Cape. maphodisa ka Mpumalanga a re se tee sa ditupu tše pedi tšeo di hweditšweng ka gare ga sefatanaga seo se wetšeng ka nokeng go bapa le mmila wa ka makuku go lambombela se tla hlathwa ke balapa lekgono a re kopaneng ka iri ya lesomepedi go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
3: Tabela FM. Tabela FM. Mošate o tsebo le boithabišo.
4: Tobela FM o keteka mengwaga e masometshelatshela gape le kgwedi ya baswa ka tiragalo thwi ya mmino wa gospel ka khutso Maledi. O nyaka go ba karolo ya moketeko wo o sedikadike ka la 16 June lenano lela e ba le nna le tlabelegaswa ke nna Mangogo Baby ke na le khutso Maledi tiragalong thwi moyeng e ba gona boipsene ka Tobela FM phaka sekgoba sa madulo gona bjale bjale ka go romela email go mokgapha ml at sabc.co.za go bangwasheng me01 at sabc.co.za. Ge o romela email o ka nongwala fela se khutso Maledi wa romela go mogaphame ml at sabc.co.za goba ngwasheng me01 at sabc.co.za. Letšatšile mafelelo la go romela melaetša ya go phaka sekgoba ke la 16 June sediba ke sa motlapele. Thobela FM e keteka mengwaga ye 16 le khutso Maledi.
3: Rona pelo foundation le ema banna le basadi kopanong ya makgethe mo re go fatlhošago ka ditlaišo tša bong GBV le go thuša go efoga kgatello ya monagano. Moletlo wo o tla swarela Hammanskraal go la Temba Stadium ka labotlhano la la 12 June ngwaga 2020 tsela e tla o role pelo le baruti France le Nthabise Ngwepe. Letela boithabišo go tšwa go Dr Winnie Mashaba, Swafu Tša Manyalo, Khutso Maledi, Kgaogelo Kekana le baraloki ba Mahlakung ba tla bjalo gona. Tše ka moka di tla tšea karolo ka labotlhano la la 12 June ka sedupagare go e tšwela go iri ya bolesome mesong. Go tsena ke mahala. Re tšwela pele gore emišang ka ditlaišo tša ka malapeng. Kopanokgolo ye ya rola pelo e tlišwa go wena ka thekgo go tšwa go Thobela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo
5: ke sedibeng ka Bradwin le Timmy Thomas fela mo go Thobela FM.
3: Mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Mesese o ye masometharotharo go ya gona iri go ao e masometharotharo go ya go tswa go iri ya lesomete e masomepedi supa go ya go iri ya lesomepedi e ke bala se ke se bonang tlhabirwa ee makaso gore re tswela pele ka yona tlhogopoledišano ya rena ke tlhogopoledišano e leng gore motho o mongwe ka nama ya moferetlha maikutlo eupa maikemišetso a se go feferetlha maikutlo re no ba re efa sekae sa gore le ko gore na ditšhabeng tse dingwe di diraga eng keke ko egešetse re ferekane le nna ke ipala re re kaekae bona ba ipsinangkane batho ba bona ba sa ye gona gona kowe rena rena rena re letse re be rene letse aowa ashipego ya go tswa kwa kwa world migration gomme ba bolela taba gore aowa le mafase a mangwe a tsenetswe ebile go bolela gore ba bantšhinyana a ba name ba ene ba le mangwalo a e leng gore e ke a maleba
1: nna ke ile ka kwa motho mongwe kgadi a bolela gore ba re godišang batho ba kua melelwaneng kua ba okeletseng ba fentšhelete gore ba efoge le go tšea tšutšo motho mongwe a re aowa go bile le o mongwe wa botate ba e le gore ba šoma melelwaneng kaekae e namiile ba re aowa re tlo go tlosa mo re go iša kaekae ba re a gana re thaa ke felo ba re a re aowa lebaka la gore a se ka e felo kore a re tšotso
6: Mara ikonomi ya bona e jwang. Na ke le di bolela ntse ya di tshwanele rena di mo Afrika, di la le ba le ka Afrika. Kale o le bolela mo rena a re tshe ma Afrika bo ra go kae? A di percent tse di rileng a go kae? A go botswana, go Mozambique, a go Zimbabwe. A re mo go ri ya mrene. Wa re na re sa e go di nae ga bona. Rena wa re sa tsa ma era no patala le ba go tshwana go bona.
1: Awara akere ba re kana ko ela go lebogo le go thata ka monageng ya Afrika borwa ba ya Zimbabwe ba itapele ba rena e le gona go ka e botshaba ba ya botshabele gona ka kua ba re gore ntle le sa amogele ba
6: e le di percent tse kae batho ba ba le di percent tse kae ile ba sa bona le go di 90 ba bangwe bile ba ba sa tlile gore batho ba ba gona mmh e ba sa tlile batho ba ba gona ene ba fitla ba o tsela re bo mamma ba tlile ba sa mo tsena ba tla nna ba phatlalala ba di ba lutse ka ba ya mo ba di ba tsela ba ba mo
1: bale o bona ka re ta e gona rra re ta e gona
6: awa e simple bonolo e bonolo re go gona ka o rata ke mo tlile yo na ka ke e khone ar ka simela re mo rena ya rena e tsamae go tsa ka bana ba re na ba ta kuma dipeng go ba dira se ba re ra ka maoto ba re la thilebe ya bo bona bona ba e kae
1: gona bian re mokwele re gona bian
6: re gona yang ka molao o bona batho ba re buisa ni ya le ba ba go khotla buisa na bana molao se tsoa ba no lisa e ba bolela ba go bolela ka dipolelo tse di mo dira gala ma bana molao tsantsi re le ba di dire ya re re bo re boutela motho le re go bolela ka mola wa na ga e seng wa wa re botsa na ya bua la rena re la ga di re tsa di lo tsa rena tsa tsa na ya rena ena re botsa ka na ya yo re lona a ina le botata a se taba re le go re botsa ba sa bolela se taba re rena re la ga taba ka na ya rena ba ba re botsa o ni ya le ba bona ba bolela ba re tsa tsa a se mo re tsena re
1: mo go
6: ne ya na tsa ya e bo nolo simple
1: re
6: ya
1: lebo
0: ra lebo ga re mokwele ra lebo ga re mokolo tso re mokolo bele le phodisa ke re o a re ka khone ga tabai
1: ehe
0: tula le rena
1: khone ka mbolao
3: e ka ba tshupetjo ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetjo ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a tsheko ya fase re akaretsa tsa selegae bosinyi le taba tsa mshumo Borra molao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand. Tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke SPA di moletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo. Bona dipeelo online go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
7: Clientele Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya di iri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Manane o arna a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira gopelo a gona dihlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
5: ke se dibeng ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso
0: Kepi kwa wa mkosa unyejo ka mvuto kwa ka patoka ba nyala lo nyala so amoya ni mwenela
1: kona nanga be kona nge be kinchi je khoras
0: mwenela mte khona le ngona tlhabisa gore e ke ke nya go botsa ke tse ba re o tla e kwa bo se o tla botsa di gaetse di tsagao
1: eh
0: botoka botshwere ba sadi ba ba botsa
1: lalala
0: ba se basadi ba botoka ba botshetle ba nna
1: ah anke re bona
0: ba ho bopega
1: ha o bone ka mamole tsana
0: hey awa mathari a ka mo botoka ka mo wa die ha batho ba eso
1: ora re ka mo se kukunegele nya ka lenyalo ya botoka
0: ya bai aba ya nyi ke re botoka e tshwere basadi ba ba botse
1: ba nna we
0: hey
1: chato re se pela gadi re le bona
0: tlhaba tsela nna ke rena ke ba bomang nke re la ikwa le ikwishisheng ska tsa ba bana ba botoka ba ba batabang ba nkhirela ba renga lutsa ba isha batho ba rena eh tla ba tla le rena ke ba bomang mara nnete gore e tletse ka batho ba ba botse botloka ka ke ka batho ba ba botse re tloka re le boga tlhabirwa ke nako re tle re sepele motho
1: re le boga gadi re le boga re ga botsana ke re ya phadima
0: re phadima ka di 5 ke re
1: ra phadima ka
0: kala
1: Re le boga tlhaba tsheletse le boga tsheletse lena re le boga motsweletse muruti le sudi re le boga muruti rodi le sudi ke ene le gore ba re tsweletse tsatsing la le khono motho wa se tlhako sa go phadima thabeng ina mile se slebza tshontse le di mathlako re le kileng ka la tlhano o beile la botlhano le khono ke la tswai le tsatsi ka mokata
8: molotsana o a re ritsa o re re batamele ka gore ke nako ya mahlakong e tla otsheletse kgaolo ya bokete tse nne makgolo a mabedi kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke kaisite katlazungu mahlangu ba tsweletse metšhining tšhweni mtlole le thandi phosoko motsweletse le mohlagisa moyeng molebogelebza ladi madira motsweletse mogolo aizeka selo mašila epsene ka botsheletse kgaolo ye ya bokete tse pedi makgolo a mabedi
9: 4200.
8: Wena buti na ke le teta ba tshe re tsa ma gore no di kwa le nae ya gore wena le mogatsa go khokong le fetukile ka selele go tone ya napana ke le te
9: na le dombalo o go di kwa manje na tshu
8: ke tla re ke kwa ma re kwa buri tsa tsela so go ntirisa matulane
9: ya ai na dombalo la mina za 100 o ke lo bona ka selele go tla di dula together
8: un pocha maka potike
9: a
8: ke re ba re wena o ro bala ka setofi ngwanyana e bi le khokong nga dire ka kamurenya awe o ro bala ka kamurenya baeng
9: oh wow ha ha la mpalela batho ba mokhi o etle ke smoko salena ke ling ya kae
8: ta go botsa ngwana a tena a gona ma o go ka gare ga lenyalo ga nya ke re poti na ani jwale ke monna she tsi anya ka go nwa metsi o tla anwa sidibeng sa ma e
9: o tla anwa sidibeng sa ga mo tlhanga enwa gona
8: gone tsa tsile lengwe monna o tlo nya ka go nwa metsi a sidiba sala pala ga na mile o re a dire
9: mama bona mama bona bona ra fitla mo yang gona ne o fologe
8: a e monna molomo ena o boletse go shetse mona tsebe go etopela poti we mosadi ga a re wa ba le ka setofi
9: fologa fologa

0: ke a leboga mogotsi go bolela nnete matšatši a gona ae o a nketela tlhe tso
1: ora ora ga go swane ka eng ya le mara
0: ke ra re matšatši a o a nketela mogotsi a ka ga go tshwatshwana le go la re dulala go bolela ka re ga koloi re ya ditoropong di-restauranteng and se se nthabišang kore o tlile ga botse alfio sa sona nka beele ditshele fela gan jale ka mogare ga motshe
1: mara wa ka ntlhamosa le mongana wa mena that day out they say le o bo bolela nnete ge ore wena o tshwana ke thapa gore o alfioso o kare mogopolo wa gage ka robert o tšhetše ke motho o mongwe ore o kgweditše ke motho o mongwe
0: wena o nagana gore ke be ke raloka ke be ke tišitše
1: ke serius ke nagana gore motlho mongwe o ka botse ba se sengwe goba o ka bo o naganela mang gore e ka ba e le ena motšhetše go moya
0: sophia taba e ga e ntho ba tsela ga tete ka gore alfios ge a be a bolela ka robert o be a tloga a šona le dinko a bontšha gore ga a monyake le mo a gatile go gona
1: mare my friend wa ngwe thebanona wa wena mmane lebeletše motho bagolo ke tšhelete ya magadi
0: a ke dumele monagana a ka mpotsa gore go na le se sengwe go feta tšhelete
1: bona ge o ka ntumelela go ralokela kgauswi le alfios gawa nka mogo ka oketša kakakakakaka dikakano kakanyana tša go ba fapana go fitlhela a ne botsa gore katlhe-katlhe ko humelela eng ore go diregile eng
0: sophie a ke dumele le ura se leano le le botse e tlaka le lengwe
1: a mongana wa mebaleseko o na o ntembe mose go baneng o gana mole nna ke bona e le leano le le ka gone le le botse gore ke be kgauswi le yana tate motlaeka le kone ka re ne balabola ne bolabola ne bolabola re swere dikgang a ka feletse a theletse a ne botsa gore ko humeleleng
0: wa tseba go bolela nnete sophia o mogotsi wa ka e fela ga ke go tshepe
1: aae
0: ke tshoga gore wena o ka fepa motlaika ka dilo tse e le gore nna a ke kgone go mo fepa ka tsona gomme nna ka šhala ke tshwere mafofanong yane kae e fofile o wa tshega
1: ai wa morata motlaika seo
2: bete koji mandi bono runa di jagala se gumle mo transing ya ke ama ke mang ma
3: bravisa khape le nna ke ama kana ke rena e bile ke be ke nana re ke ba shimanya nana ba ba di nya ope ba krai ba ba tlo sele ga mo kolweni ya ka ba
2: o ya na ke tsa
3: eh
2: me ya ona ke me hizo ne ke ka re zo ene me bra
3: a yeng
2: ya ke me tjoe
3: ai no man bravisa ke be ke re ge ba gona le phošonyana e ke e dirileng man ai hardy hard man ko pela o tshwarele re be banna re le ba letsa gale
2: mebere ke batse thokothoko man ya ke se hardy man re ke tlo fa melaetša ditebogo hiso le di-shopping complex ke sa zwakala ka dlaleng
3: e le gore wena o tla ba o re leboga ge go diragetseng ka lebaka la gore wena ke wena o di tlile go mošomo wa mobotse wa go netefatsa gore dilo tsa motlogolo wa ka di sepela ga botse
2: na mara le nna ke leboga ge kgonne go thegela e motlogolo fantsong
3: yaa
2: mo tabeng te ta gagwe
3: e fela go bolela nnete bramisa ai ma nna nna ke leboga wena mana gape o šomile ka thata gore ditaba tša motlogolo wa ka di sepela ga botse ele ke seo kry-a go ao manna ena ke phoa ke meemeela ke a thaba
2: o bona ge motho a nyaka dilo di vaya shapne wa di phirelela
3: gape wena o monna gare ga banna mphoše ge nkabe se ka ba wena a nkabe lelo le senyegile ka moka ga
2: tsona tame
3: baramaeaeaaaeebaletša
2: morago mofeto man re lebelele pele go thega bana bale
3: ke nnete le nna ke tumo ya ka go bona motlogolo wa ka a botse lapeng la gagwe le robert ba le ba babedi ba phela ba thagetše
2: tame baraa tame rutwaka man of god

0: e batho bana
1: na matho a ka mbontsha motho ke mpedi na
2: e ba motho itsa
1: ya
2: ke mana
1: ai ke be ke sa tsepo matho a ka mbontsha jona mara e fela wena ke a utsiwa mona ke gore go bona le ka mosipiro ra wa ntse ke le police ye
2: no ke a le bo ra tswa le mana ge le bona le ka mosipiro
1: lo ya ga
2: awa ke a phela
1: ka nnete wa phela ngwana ka o rata wa duwa ke le mbotse mana o be a king mo hatwe.
2: Oh no. He gets lengere ke ga e ga go pola rona man. Male go a boila re ka kwa ga ile bonela ka ntle le swile.
1: Oh.
2: Male ke ra ba re ke fite mo nke ke tope ke tle ke tope le bona go ba bona.
1: Ai go e o tsho tsa na e bile ke ga ntsa go tonya ka dilonya tsa go imanyana. O na go mphe mushumo ke go rwale le go ishetse gae.
2: Ah o ba tsa go ima tsona le bona ka tswale man.
1: Okay.
2: Ke go di taba ga makale le sampotse man.
1: Ke di taba tsa eng ora
2: tsa tsa. Ke go kwa ga ya pele to ba le ba imba go tla ma scroll go tla ba go jwa dina.
1: Oh a bo o yale ye o bona re tla ba re kitika re re go jika jika mahoti mwana ka nyalwa
2: ifela mandra tswala ke kushishi man ke mo tsa itongwa kana mo ekele bere tsa mpiti tsa botse
1: e batho
2: ke ipotsi sha rena joan le na la dumela gore Robert a tla le nyalele ka gore ke tseba lena lena le imetse le o le le kwane le ga teng
1: wa i wa ina le ka botata wa bona nna ke le bua le ke mona ile go ke pfunishitwe. Ke tshwarela motho a magologolo ebile a wane bjale a o na le ka bothata ngwanaka ntho ngwe le ngwe e tsamaya gabotse.
2: Ah, ke nkane tja go tsamaya gabotse mara le nna rra tswalaka.
1: Ke diang
2: Robert a la morate
1: ae ke ao
2: motlhokeletsa go basala gapele jao le modumelelanya la re thabeng
1: batho wena ke re wena le ka kokoae kokoa o je dikuku le jala o kgona go bojie take away man.

0: hej, hej, hvad tog alle bona?
1: Hello.
0: Bula la riba umuthu wa phela mani ke go thele dit.
2: Hello mma ke tite. Kana wa raba ya mmogana wa gago. He? Re he ya e bula la le lo re motho wa phela. O nana gore ka fulela ke sepokogane.
0: Wena tite. Ga bo se o tsiya ka sebete se se ka ka ka sa o topa mogala wa nteletse. Go ba o swaregile?
2: Ga se ke swaregile ka baka la gore se nna mollo ya ke lo yana.
0: He. Tswale tse ba ge. Kwa nna ge ke re o moloi wa leleme la diforoko ka gore ge nke bo o se moloi o bo o ka sebe dibili koti mane
2: le nna ke a o botsa mma ke re ga ke moloi ebile nka se tsogile ke bile yena
0: ga botse o to onkwaneng ge ke re ga ke sale mmago o nyaka ke ngwale borufi ke boitie sekibo ke boromele leboa o tla re go bobala ngwana ka wa kwešiša ga botse gore ga ke sale mmago
2: ke le mma o itapiša ka lefela ka baka la gore o ka setsogile o fetogile go ba mma wa ka
0: wa bona go o ka tswela pele o fafatla ke tla toropa mogala wa swaba
2: mmawe ke be ke nyaka o botsa fela gore ka mokibelo o ne o tlang ba ntšha ope ba etla ka kewa ga mmatšha ka re tlo bolela ka taba tsa magadi
0: ke tsena ka e nna
2: ka
0: re a se nna loko la bolena
2: ena ke letsebele ka baka la gore mma wa ka and-e ke be ke nanna gore godimo tšhelete a re thabile ya magadi ko ngathelenyana bonnyanenyana
0: nna ngwana maišane le ge nka dila ka ja nta ka legai nka se tsogile ke nyakile tšhalete ya lebidikotile e ba rego ke robe
2: kgane mma gobane o ngangabetse ka tsela e
0: ka ko go botse tite ngwanaka ge le ka tswela pele la amogela magadi ya robete le tsebe gore tšatši le leng la matšatši le tlo e tshola gore lebe le a tšeelang
2: mma ke
0: mona molomo o boletse ngwanaka mona tsebe ga te topele tata
3: bravisa le masobane ba kgopelana ditshwarelo go diphoso tseo ba fošetšanego ka tsona kua morago gore ba kgone gore ba sepetše lenyalo la Re Thabile le Robert gabotse na lenyalo la Robert le Re Thabile le na le tla ba dira bagwera Matsobane le Brabiza ba ka se tsoge ba bile ba gwera gobane Matsobane le Tite ba na le morero ka Brabiza le Robert nna ke moleke Filimon Mampa go tswa ga molepo ga mmamatsa mama dira lenyalo leo le ka se ba dire ba gwera le ga tee Matsobane o nyaka go frafretša Biza yena o se ba morero wa gagwe mamona re magopa ga mailula ga mmamabolo Brabiza a tsebe gore Matsobane le Alpheus ba na le morero ka Robert se se lebsa a e ka se fele gabotse tshwarelo eo Lazarus Lazimopai ga e bolobedu kekotene madala masuku a re ba tšhelana phori matlong ga gona tshwarelo ya selo ba patlamelane ga e ke masevele ka ngwabe Matsobane wa tseba gore go na le morero ka yo Robete bjale ga nyako go rothiša mmutla madi ka tša go phatu ka moletše ga matamanyane amena mpenza mpenza a re aowa e no ba phori matlong segwera sona ke a gana o re le ka sebe gona ga e ke spespent motse le ga tee lenyalo la bona le ka se ba dire ba gwera ka gore ka moka ba na le maano a mabe re ka bona Eunice Manala ka Moroiborg ga e ke sepharane morotola sephola nonens matloka my darling village ga mmalebogo are lenyalo le ka se ba dire ba gwera ka gore wa tseba ba senya melato ya bona wa tseba ntwa ya bona e ka se tsoge e fedile ke a leboga Winisiminya wa seslebo e ka ba motlholo batho ba o ba patlamelane ka moo wa tseba keng a re tsene na re bona kotsi ke le ka mmotong wa perekise thamadimetša re seslebo a ke bone ge Brabiza le Matsobane ba ka kwana ba forana ka lefela batho ba le ba fitlhelana dinnete ka moka ga bona ba logelana maano mabe a ba na nnete ka moka hehe matlhakong ga tsefa matlou ga Monare Village Brabiza le Matsobane aowa ke ka tswele le gotlo a ke bone gore lenyalo la Re Thabile le Robert le ka ba boelanya ba tšhelana phori matlhong tsutsuma kewa ga matuana ga ke and some 107 ka dinogeng ga gona segwera sa selo moo Matsobane a bona o tšhela Brabiza phori matlhong gore ba kgone go batametša Robert motlai ka ena o nyaka go thunya Robert ka kolotlhogoe santara o tlo golega ka madi a Robert Pete Matumisa thege ka Nel Mafias ga e ke Leo Fontaine ka dirwa le Matsobaneng wa Dr J S Moroka aowane na ke bone lenyalo leo le ka badira ba gwera ka ge masobane le alfio sebale le anong la go tloša robert tšatšing wise man motlape magammalebogo as a ringa bisake le menemene kudu e senge matsobane a montšhitše dijo ka ganong ka tšhelete ela ya go ya go lokolola re thabile filimon mohale ke le ga sekgopoga ramoadi blocksy a ke bone segwera filomo wa se ba dira sela sa seisimane ba rego keep your enemy closer age mahlakong age golaogole mošate wa tsebo le boithabišo pulera dingwana re brabisa le matsobane ba patlamelane a gona gore ka ba bagwera ga e ke ga ra dingwane thomabeke ga botsotsiba gore wa rata ka lerato la marato thala.

0: ona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go tabagolo
1: o thele ditse tabagolo mo thobele FM le Dr. Maloko Mashamaite gore o kgone go sepela le mabaka o gate ka mošhito o tee le tseo di diregago ka mo nonageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka Dr. Maloko Mashamaite
2: nama ra emeletsa magagešo ka lebelo ebile re ketima le yona re tshware ga mosela gore se ka baya re timelela re a le dumediša mosela a rengwa le kgone wa sekgalela magagešo
1: mo thobele FM mošupologo go fitlha la botlhano
2: Age ba tshele di dumelang ka moka ba tshele di ba rena ba thobela FM ya le gotla gashola Africa bo ra le dumedi sha ba ge shumetse ke tsela go tswa go iri ya le 12 na ke nna moloko mashamaite go mme ke tshwana le ora tile ke kana ke yana ba mfile maikarabelo a go tshele ka lenane le nna ke nna ke le sha moeng re tsa ba ga se re le boga ba o ba tile go pele ga rena ke ba le tshwana ka rena magagesho re ga ma ile moeng bile re hotela ile moeng a ona na go ya mara re tshela makuru lo se pela le ona bya lo ba o fitela batheletse mošupologo o mo botse bagešo ra le dumedisa ebile ra le amogela mpho we re ya go leboga le wena ka mo kantorong ya rena ya gašo ya ditabangwaneešong batheletse bela kamete e reng pele ga ge re thoma re no topa tse pedi ke tharo ka ditaba tse e le goreng re bona go kare le tsona didi ya ditaba ba bangwe ba badudi ba naga ya Ghana e le go setlhopha sa bobedi sa go dumela go boela gae ba lokisa gore ba kgone go boela gae ka thuso ya mmušo wa bona ka go le lengwe re kwele gore badudi ba lekgolo masometlhano ba naga ya Malawi le bona ba kgonne go busetswa gae ka dibese tse pedi tseo di tlogilego ka mokibelo wa bekeane re tswang mo go yona gomme kgonagalo ke ya gore dibese tseo di ka ba di goroga ka Malawi le kgono leno maabane ka lamorena moporesidente wa naga Cyril Ramaphosa o boletse le maAforika Borwa go akaretswa le bafalani bao ba lego ka mo nonageng ye mo a bego a itebantšha le bothata bjo ye bafalani thwi lekgala mathomo mo a laeditseng gore maAforika Borwa ka tlhago ga se batho ba letlhoyo mo a gateletsego gore mafapha a mmušo a phethagatso ya molao bao ba šeditsego melelwane ya go tshwana le bo maphodisa masole le batlhankedi ba BMA Water Management Authority ba tshwanetse go matlafatsa masolo a bona a go thibela bafaladi kudu bao ba

0: tsena go ka mona ga ye bonolo ntle le mangwalo a maleba go boletse gore bo manager go bona la boikepetse mo go le go bonolo gore go shumisha letsogo le ko bong go dumeleleng ba falali go tsena ka mono Africa borwa e le go seng se ba fentsha go ka ntlwa ka ge se fetoga polelo ye re kwang ba re polawa ke mong ka nnete ga ena lebelo Presidente o boletse gore ba ya go šhalana morago le beng mešomo bao ba tswelago pele go thwala bafaladi le go ba lefa mogolo ya ka fasana le go ba šomiša boima ka ge go sena seo ba ka llao ka sona ka ge ba rapeletša go ba ka mo nageng ye
1: Monyetlašo mo o ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le thabo ke la tšatši ka tšatši go tsenela bula account efe goba efe ya maswanedi go app goba lekaleng o šetše o le customer ya Standard Bank gona ya online o ingwadišetše Standard Bank Connect go oketša matsenelo a phadišano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tša kgwele ya maoto tša naga Standard Bank Moabi, one wadi shitwego, wadi tirelo tadi chalete le mukitlana, ona li di pielano.
2: Utele di cheta baholu motubele FM. Le Dr. Moloko Mashamaite.
0: Re se ke le pele go bua le magage ske nnete le tshele ke tshobela FM le go tlhagatshola Afrika Borwa. President o boletse gore mmuso o tla swanela ke go netefatsa gore bao ba tletse go ka mononageng ye ba sna mangwalo a maleba. Go swanetse go potlakise mano a gore ba bušetswe mo ba tswa go ka gona ka ditsela tsa maleba ntle le go thulana le bona. Bomanager bjo bja go yetša tsotso magagešo goba go tšea tsotso le bjona goba motho mongwe rene re bomanager bja go tšea tsotso goba letsogo le kobong bjo bo nago le go dirwa ke maphodisa le bathapetši ba tsela ba bangwe le masole bo ka feleletša bo dirile gore bao ba tlela go pele go dira se ba feleletše ba loba mešomo ya bona ka ge seo e le bokgodu bo direga go pepeneneng goba phatlala tša letšatši le thabile se ke ka morago ga gore constable wa maphodisa goba wa lephodisa la mosadi ka Gauteng a bonagale a tšea tšhelete ya tsotso ya motswa sethabelo e lego seo se ilego sa gatišwa dikgokaganong tša leago mo lephodisa le bonetšego le tšea tsotso ya diranta tše dikete tše pedi mokomišenare wa ditirelo tša maphodisa a rena Afrika Borwa ka Gauteng Lieutenant General Tommy Mthombeni o re maphodisa ba sa nyakiša tiragalo yeo le gore e ka ba e tlhotlheleditswe ke eng molato wa sentso meiwa o sa tswela pele magagetse go roropa le ge go bonetse o ka re molato o ka no se fele gona bjale ka gore mafelelong re bona baemedi ba semolao le ditlhatse ba sekišwa empa ba kgagana ga ešita le go ngangišana le moatlhodi e le go rata mokgwatlheng go tswa ka komišeneng ya matanga Lieutenant General Nkwana Sobola wa lekala la The Hawks le yena o sa biditswe gape ka komišeneng ye gore a ta botšhetše dingwe tša dipotišo a ga re gomela gona mo magagešo gore tere kgone go subelela le tsona ka botse
3: re ba maemo a pele ditabeng tša tshedimošo le boithabišo ga re maswana eupša re borera badi ya ditabeng tša gašo lenyaga re keteka

0: sa kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakoro
1: mokone ke a leboga ba theletše ka e re ya pele le ka letela tše magareng ga tše dingwe maphodisa a fofiša ditšea diswantšho tša lefaufaung go thuša go nyakana le ditopo tša bao ba wetšeng ka nokeng ka provenseng ya Mpumalanga. Molekgotla phetiši wa polokego ya setšhaba ka Eastern Cape Xolileng Ngatha o re o tlhobaetšwa ke go thuntšhwa ga bontši bja batho le bosenyi bjo bo tlhagang ka seleteng sa Nelson Mandela. Ngwana wa ngwanenyana wa mengwaga e lesomehlano o bolailwe ka go thuntšhwa nakong ya methuntšhano magareng ga digongwana tša bosenyi ka Sherwood Park go la Atlantis ka provenseng ya Western Cape. A re kopaneng ka iri ya pele go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
0: O theleditše tabakgolo mo Thobel FM le Dr. Moloko Mašamaite.
2: Ba theleditše taba ye re ke go e ganelela, taba e re e ganelela magagešo lebakeng la bjale re nyaka go kopana le mosekaseko o mongwe wa ditaba tša dipolotiki magagešo, monna yo ke leloko la peleng la Pan African Parliament. Sa e gopola African Parliament e tshwanetše ka keno gago borena ka kua Midrand e ke molebeletše ke motsheakere wa e šušile le ena ke leloko la Parliament ya Africa. Monna o ke Mpho Dube. Mpho, re a o umediša, re a o amogela, monna gešo Thobela.
3: Thobela a ke tšee sebaka se ke le leboge ke tamiše batheletše ka moka ba Thobela FM le gotla go shola Afrika Borwa ka bophara ke re tšeo madume.
2: Aga ke tla go kwata bengwe simpho re tsa tšwela pele nna le wena pele ka motho yo nkileng a šoma maemong a kontinente ya rena ya Afrika, o bona bjang polelo ya moporesidente ya gore Afrika Borwa e tshwanetse go šomišana le dinaga tše dingwe tša kontinente ya rena ya Afrika ga mmogo le tše dingwe tša ka kua ntle ga Afrika Borwa go rarolola ditlhotlo tša bafaladi le gona maikutlo a gago ke afe ka polelo ya moporesidente, ke a gola le wena o mmone.
3: Ke mmone moporesidente wa rena wa naga ntate Ramaphosa. Polelo ya gage a e boletseng ke gore re swanetše re bengatana e tee jwale ka ge re le maAfrika. Eupša sa botlhokwa ke gore na se re ka se dira jwang.
2: Aga.
3: Jwale re ka se re re le ngatana e tee upša o hwetša e le gore go ne naga e tee e le gore yona ba dutše ka ntlhana ga botse mo setulong ga se ba dule ka šago ba dutše ka šago le tee. Jwale a go bose go hwetša e le gore bafaladi ka moka ba swanetše gore ba tle mo Afrika Borwa ka bophara South Africa. Ka baka la gore batho ba South Africa le bona ba na le dinyakwa. So gore re šomišane re swanetše gore go be le di-processes tše e le gore ka mokana ga rena naga ka naga re thome go hlomphana ga botse gore na re swanetše re dire jwang re seke ra dira jwang.
2: Wena mpho o tseba Afrika ga botse ebile o mo Afrika, ke ne gone go bona ditlhotlo tseo Afrika Borwa e lebanego le tsona mabapi le ditaba tse tsa bofaladi di fapane go kaakang le tseo di itemogelwang ke dinaga tse dingwe tsa Afrika.
3: O bolela nnete, ditlhotlo ka mokana tsa rena ditlhoko tseo re a tshwana.
2: Oh.
3: Re a tshwana gomme ba seke ba katika leopeng ya ba ka reng a re tshwane, re a swana. Go bona go ne e le bafaladi nka fa motlhala Ramasekana ke yona tlala e kgolo e le gore rena re le maAfrika re lebane le yona. Ikonomi ya rena e le gore e putlame e tshwanetse gore re le maAfrika re tše ikonomi ya rena re ishe godimo ka baka la gore re na le di-minerals, re na le di-minerals tša go swana le gold, tša go swana le platinum, tša go swana le silver, bokromo tše ka moka. Jwale tlhenke rena re le maAfrika re sa re le maAfrika ikonomi ya rena ya sephutlame ra iša godimo.
2: O tsa keng setse re bone dinaga tše dingwe o tshwana le bo Ghana, o tshwana le bo Malawi di le ka go busetša batho ba tsona magae. A ke tse gorena se se ka ama bjang dikamano tša rena le dinaga tjana tsewe o ne o bona gore mane batho ba rena ba tlhaka ka mo a re ba išeng gae setswalele sa rena o bona gare se tlo ba bjang le dinaga tša Afrika wena o di tseba ga botse.
3: O bolela nnete, setswalle sa rena se a tlhotša ka baka la sekako se. Eupša re swanetše re lemoge gore ba etapele ka bobona, ba swanetše gore ba emiše ditlhogo, ba seke ba no bolela fela. Re nyaka gore go bolela ka sekgowa go na le sengwe re re you must practice what you sermonize.
2: Yeah.
3: O seka di o bolela fela gomme o sa phethagatse tse o di bolelang. Re nyaka baetapele ba tsorame ba emelele ba bolele ka dinyakwa tse ga botsebotse gore na kgwekgwe ya taba ke eng. Ka baka la gore a re lekane re le maAfrika re na le dinyakwa tse dintsi. Jwale o kgwetsa e le gore maAfrika ba e le gore ke baetapele ba bolelela se re se bitsang gore tlala e e leng gore e ba sere ya gore bona ba nyako ke gomiša bjale e le maAfrika e le baetapele ga ba nyake gore setšhaba se gume setšhaba se tswele pele re tshwanetse gore moporesidente wa rena wa naga a seke a no ema fela a bolela o tlo dianeng ka gore sekako se se yakeka
2: kudu-kudu ke nyaka go tla mo tabeng yane ya gore ka gore presidente se o boletse ba bangwe ba re o tshwara bolo sebaka motho mongwe baba le mpodisa re presidente o tshwara bolo sebaka nke ba ikgale a boletse tabeng ke nyako ka gore na o bone ka polelo ya gagwe e tla thuša go fokotsa kgatelelo e leng gona ya batho ba ba leng ka mo ke bone ka sprince go tswile tlhakantswe ke nngwe ka lo lemoga gore bane bothata ebile ape bo tswela pele le ge presidente a setle o bolela maabane o nagana gore polelo ya presidente e tla fokotsa kgatelelo ye e tswela go pele ka gare ga balwedi ba leng ka mo nageng ya geso ba sena mangwalo a maleba
3: go bolela nneteng tate mašamaite ba re wa e gapa molato
2: wa etogela le wena
3: o molato pele ke re moporesidente wa rena wa naga o tere sebaka se se telele kudu o ka kalokana le taba e ka baka la gore tšetše dintšhi tše be di diega be di swanetse gore di seke di a direlega gape o ka lebelela mengwaga ele ya go feta tše bentše di fela di diega gombe ke nyaka go bolela something ya gore o tlo bona gore gantši ge ešetse le nako ya di-election kapa ya dikgetho dilo tša mohuta o di a tsupologa mafelelong ka ke nako ya dikgetho o tla kwa mekgatlho ya kganetso e thoma go bolela gomme naga ya rena e kara ka fase ga kgatelelo e kgolo re tlhoka baetapele gore nke ba seka bolelela bona ba lebelele dilo tše e le gore di a diega
2: ke nyaka go tla mo tabeng ngwese mphoke ya kgolo le wena wa tseba gore ge re lebelela dinaga tse tša Aforika tše Aforika Borwa o kare ke yone tshwereng boleng bja ikonomi ya dinaga tša Aforika ka gore go ka lebelela batho ba toa kua bo egepeta batho ba toa kaekae ba theoela ke no Aforika Borwa ka baka la gore ikonomi ya rena o kare e tloga e ya kgatlhiša kudu-kudu ba falane re ka reng ka tabe ya gore batho ba ba nyaka mešomo
3: no ntate mašamete
2: yeah.
3: Ke nagana se e no ba go ketema
2: oh, yeah.
3: A re lebelele our borders ga go sana ka mogo e le gore ge moporesidente wa rena ga ntse a nanya ka mogo a nanyang ka gona ka snail pace re dumelela tsotlhe batho ka moka ba rata gore ge ba etla ba tloge mola ba tlogang gona East Africa, West Africa, North Africa ka moka e be bafaladi ba e le gore ba tla ka mo South Africa nna re ka botsa gore na batho ba Africa borwa ka bophara na bona ba kry-a eng ka mogo dinyakao tsa bona di a gatelelwa so go nyakega gore re seke ra e dumela taba yeke gore bafaladi ba tsene ka mokgwa ba nyakang gomme ba tswe ka mokgwa ba nyakang re a bona gore ntse ba tsena go na le ba bangwe ba tlisa diokobatši re a bona gore go na le ba bangwe ba e leng gore dikgadi tša rena le bana ba rena ba ba sotla re a bona gore batho ba ke ebile ba hijackile le di-buildings dilo tše ba di diang o ka se di dienageng tša bona o tshwanetse gore re tiše letsogo molao wa rena se re se bitsang gore the security cluster security cluster ya rena e tshwanetse gore e be bogalegalegale
2: goreese bogale bjo e dieng e kgone o kgoromejana le batho bae ba kgarametse ba busetse gae
3: a re ba kgoromeetse re dia gore ge ba tsena ba tsene e le gore ba na le di-documents ditokomane tša bona e swantse e be tša maleba
2: olokile mpho e tshwarenyana ganyana fela ke tse ba papa tseke ba
4: Mhlangabeso Family Assurance e buile gape e re ka 270 rand fela ka kgwedi o ngwadiša batho ba lesome gomme wa bolokelwa ka casket ya mabaibai wa hwetša kgomo ya go nona le mašeleng a go reka tša go ja re leletše mo go 084 0800-241-7612. Re ngwadisitse le FSP. Nomoro ya rena ke 46076. Hlanganisa Family Assurance. Re gona go go thusa nakong e boima.
2: Boingwadiso bo bja dithuto tša gareng ga ngwaga bo butswe ka College on Hills. College on Hills e ingwadisitse le kgoro ya thuto ya godimo ko the Department of Higher Education le QCTO go fana ka dithuto tše Electrical and Mechanical Engineering Studies, HR, Marketing and Management Assistant N4 fita ka N6, Social Auxiliary Work Level 5 le HPO, Pre-Nursing, IT Software Development, Beauty Therapy, Early Child Wood Level 4, Safety Management, OHS Level 5, College on Hills ka mopolokwane ba mo number 17 Risk Street le ka kwa Pretoria ba mo la mmileng wa Francis Bart number 285 le tja go ba o rumele molaetsa ka WhatsApp mo nomoro ye la 0723101806 ya ibushela tja nomoro o ikwa ga botse 0723101806 ga go ba engwe nomoro ka no ba ile ya 0717205 98 College on Hills ba re yalo ba re ba fana ka dithuto tsa go ithuta motho a ntse a shoma go gore ke yela re bitsa part time e bile ba fana ka le o ka notla moshumong wa ba le bona ka sebele ke full time le tsela tsa online ba re bana le tsona tle tse tobela FM ya le go tla ka tsela Africa bra re tla pele mpongo mputi o bona ke tabeng wa re batho ba tsanje gore ba te mo ba ina le skills tse re sebene le tsona re tere bona ona ba ga re thusa biang gore ba tere gone o tlela pele ge re be le bella se mo sa biela ka monageng o nagana gore tharollo ke mpo idiom patharollo
3: se ke se le mogileng gore re swanetse re ke kutshise
2: ya
3: jwa le rena re le ma Africa
2: ya
3: re swanetse re tse gore ke rena bomange re tswa kae re ya kae
2: ya
3: ka bakala gore South Africa ke bolela kana ga borena ina le dilo tse dintsi bokgoni dilo tse ka moka ge o ka lebelela re lebeletse bo di-sports wa the ra bona le bafana bafana e kgona go qualifya go ya World Cup re a bona le rugby le yona ke mo re winne World Cup gantsi re na dilo tse di botse tse re ka di diang upe re swantse gore re thomo go ke tshepa re ke tshepe gore na ke rena bomang re ya kae re tswa kae
2: o tsaka le pele le nyane nngwe ke be ke sa buisa ra dipolitiko mong ka mong ke rena ngo mpotse ka gore rena le dinaka tsa go tshwana le bo Asia rena le dinaka tsa go tshwana le bo China rena le dinaka tsa go tshwana le bo India gana go bo Europa ka kua nkane ka go bonala e ka ba tswa ntle go ba bafaladi ba go bolelwang ka bona le lebeletse ba ba mmala o tshwana le nna le wena mpo
3: o pile go mile naka nga ka ra cha cha cha ya rena se nka se bolela yang go gore he re lebella ba le ba bangwe re ka bolela ka ile go ba ma Pakistani bona a re ba tshware ka mogore tshwanang re tshwarang ma Africa a rena ka bona malobanyana mo be ke lebeletse se sengwe ba bolela gore he re ka lebella lilo tse batlang le tsona kwa dispaza shop tsa bona ka dispaza shop ong tsa bona go ka lebelela ba tshweri dibetsa
2: ya
3: ba se re di bitsa tse ding tshintshintshi
2: jwale
3: rena re lebeletse ba ba bo rena ba ke le bona ba senya ba bo rena go hwetsa ile gore di okobatse tse ba tlishang kudu upe rena re le ma Africa re swantse re thoma o ke thata re rataneng ge motho a itswa Nigeria ke tla fa motlhala nke ba tlogele go ka rekisa di okobatse ehe ba tlogele go fa bana ba rena di okobatse ba thoma go hlompha gore ke mo faladi ke etetse ke swanetse gore ke di
2: ke bele nda ga di maripa
3: aga ka nnete ke ska gapa ke ikhorosha ka mogogwe tsa ka re ke nna thakadu se uwe ke se ilong gore se tloga se re bola ya kudukudu
2: mpa a ke rumela wena ge o buka fa mo president maele le cabinet ya gagwe mabapi le bothata bi ba faladi ka re ke bothata la ke bona ile bothata yo bogolo ke mo ka emelela wa fuwa platform ya gore o ba fe maele ya gore bothata yo re ka borarolla bja o bo ka re ba direng
3: ke tla thoma ka gore toga toga e toga gale ke sa mathomo seng ka botjang mo president wa rena le administration ya gagwe feleletse ya GNU o mekere pela e hlokile mosela ka baka la go romeletsa e swanetse gore ba tsorame jwale re thomo go bona gore na sekako se se kekang se re ka se stopa jwang gomme re seka itebala gore ge re le maAfrika re swanetse re ratane re le maAfrika upia batho ba seka tsena ka mo ka mokgobanyakang ba e gapa ba e kgorosa.
2: E le gore ngompotse o ya ka mo go tsebang ka gona e bela ka ge o le leloko la peleng la the African Parliament, re na le bafaladi ba o tswa mo Aforika Borwa ba ba leng dinageng tse dingwe tsa Aforika ba e le gore ba somana ke uwe goba ile o ba leshamatana fela la bona.
3: No, ba gona ba e le gore ba šoma ka kua eupia ga se bontši kudu ka mokgwa rena re nagana botse-botse Aforika Borwa ka bophara e tloga e le gabotse e tloga e tshwere dinyakwa ka moka that's why le ba bona ba etla mo nageng ya borena. So batho ba rena ba gona ba e leng gore ba bereka dinageng tse dingwe tsa Aforika jwale le jwale o swana le ko pan African Parliament ba ba fitlhileng kua bo kgona go bona gore ba ke gape ba ke kgogomoša ba ke kgogomoša ge re boledišana le bona o a bona gore bona ga ba re tšee serious re a sekaseka mola gore re a kalokana o a bona gore ba re tšea ga nnyane ka baka la gore ge ba
2: fitlhilentse le tshwana le bona ga mmala
3: ba nyatša moAforika o nyatša moAforika o mongwe
2: banna we aha go lokile mpho a re gomele gona mo monnagese ke nyako šala le batheletše wena ke goneboile kuru wa tseba ebile ano tla ka mo studio gore o tlo kgona go boledišana le rena motla mongwe re ka e kgona tabe mpho le ge e le gore ke kwele o ka re gore re tšere nako man re tšere nako go lokiša taba e ke gore ka mantswe a mangwe o ka na ba bothata o e lokiša ka pela
3: o tlo ba bothata kudu-kudu ka baka la gore a ke bone go na le se re se bitsang gore political will go o kare ore o lokiša taba o kgwetsa go e le gore a gona political will awa o ikatikela katika leopeng
2: ke lebogile boledišana lena mpho
3: ao ke a leboga
2: ke lebogile boledišana bathelee o ke be ke boledišana lena ke mpho Dube e le go leloko la peleng la mokgatlo wa parlamente e le ba e bitsa the pan African Parliament ebile ke mosekaseke wa ditaba tsa dipolotiki re lebogile kudu mpho monnageso di o atlegele pele o yago
5: e ka batšhupetšo ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetšo ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal ya beela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase. Re akaretša tša selegae, bosenyi le taba tša mešomo. Borramolao ba rena ba emetše go thekga diiri tše 24 ka letšatši. Gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
0: Kgatha tema. Lwena lentšu la gago le kwaga le mo go tabakgolo ka Dr. Moloko Mašamaite.
2: Go bjalo bagešo nako ke metsotso ye 12 go ya go iri ya 13. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re mmušo o tla tiša taolo ya melwane le mokwele o lwantšhane le bomeneta ka gare ga kgoro ya merero ya selegae le mafapha ka moka a phethagatšo ya molao gomme o re o tla tšea dikgato tša maleba kgatlhanong le bao ba tshelago melao ya bofaladi batho bao ba tlao ka nageng ye e le ge ba tshetše melao ya bofaladi mmušo o tlo ba kgatlhanong le bona kudu ke se a se boletše maba le magagešo ba le boditše ba re taba ye ga ona ka mokgwa o tabakgolo ka se tshwareng ka gona she re na le yona magagešo ke nyaka o kwa lena magagešo nomoro she 086-000-2452 ke nomoro e le tshwantse o ile letša 086-000-2452 le mola letekalana la rena lengwale magagešo re ko rona le reng ya mathomo ke rile na se tla lekana go fediša dingongorego tšeo motho mongwe di tswelago pele go tswela o tswelela mo setšhabeng na kore ka mantšwa mangwe go bolela ga presidente maabane le bona o ka re o ta fediša dingongorego tšeo di tswelago pele go tswelela mo setšhabeng sa rena goba motlho mongwe go nyakega tše dingwe tše dikgolo go feta tše na presidente a dire se sengwe sa go feta se na maikutlo a gago ke afe ka polelo ya moporesidente maabane ge a be a bolela kgatlhanong le taba ye ya bafaladi bao ba leo ka mono Aforika Borwa gore o tula e kgwatiša gore re tla tšea magato a maleba go lwantšhana le bothata bjong motheletši wa rona mathomošo re amogela motheletši dumela
6: Dr. Mašamaitile
2: re gona re ra lena botsi
6: le bolela le Jimmy Mameja kwa Gosi TV Different.
2: Ke o amogela monnage shu Jimmy.
6: Ke re tibetse tobela efa ya bo ker moshat.
2: Re le bo gare le bo akudu.
6: Ntate mashama ite ya re ka ikhona tabetsa mo aborena.
2: Eya.
6: Ka motsetsa mata.
2: E bana, apo wena e bolela o ka re e boleta mameja man.
6: E boleta ntate mashama ite.
2: Re ka ikhona byang.
6: Ntate na maposa aka ranya ka batho ba gata di botara ja bo rena.
2: Eh.
6: Ke ikhona.
2: Yeah.
6: And then inwe abo be di ntate mashama ite. E re ka u kumana rena o ena le motho anka e sna di pampiri. Aba u jeli ena le tsama ba u dipote le ena u mele a ile ena.
2: E mapile o re ndimi o re ge ba ka u khwetsa o le mo Afrika borwa o be ile mo mofalali ka mo gago e wa sna mangwalo e ba u tloshe le ena o ri allo
6: ba ba ka ra ile ya sonta ka mashama itwa be di ba ba ka re mashama itwa de re ntate mashama itwa mo itse je Malawi o ta bona itlo luka
2: Malawi ke ta luka bianga ba kala le nna ke dire ke fita Malawi ba re wena so ena mo boela ga geno
6: a ga o fitla go ya drongong ya Malawi a re wena o tshwere ka re bo be ile motho ka mo South Africa e tsena di pampiri ntate mashama itwa
2: yo ke a ikwa Jimmy ke a ikwa ke le bogile ke a ikwa e ke sa ukwe ga botse ya le go ukwele gore o fitla Malawi o ya drongong wena ga lo be ile motho a Malawi ka kwa ga geno e bya le ruisa ga drongong mo ile gore nke kwele gore di drongo ka moka tsa di continent tsa Africa o ba botho mongwe dina ga tsa Africa ba re hey a hona lo motriwanya ka o ya drongong ka bakala mathata a lenga di kgolego ntja bona o mongwe motheletse zudumela
7: Dr. Moloko mashama ite mogono ntse di kgolo motho a bo madidi malo motho a bo kuku mana re gotso
2: a ya tema
7: wa tsare ke ntlo sa pela dira
2: eh
7: ibile ke rotse ya ke le di enge bo mpana o rena ke jwa nge ka nnete nnete ke tekeke go batho ba re motho o e ba emotional wa tsaka ke ke tsonyile moye
2: wa tsaka go ne o dia o ska tsonye moye mma hore o to kgone re bela ditaba je botse
7: ya ere ke ipudi je wala tsone re we o ditaba tsona ke ke ho pala nga mo pelo ya ga ke no di dia botse ka re heng ka ba emotional ya ga ke se tike boletse ke nana re ke to fetse ke la mokono wa tsama ke le jakeng ba etsa pele ba re ke le bebetse ke bona ba tia tsotso ke nana re ba tswana ba ba faladi ba shuma ka malapeng a bona he ke ba lebeletse ke ntse a le bona masina mata a o tisha gore na batho ba ba sepile mo bona ba fatseng a
2: o ka mantse mong o nagana gore ba bangwe ba ba etsa pele ba rena ba thwetse batho bana ba
7: ba ba thwetse mo koni jwa le ke ntse a le go ikwang he ba re ba he ba thele re ba thele ditse ba bolela le mo ntlo mo re ba thele ke mo dia le mo eng o ya ka hore tsaba e bolela ma ina mata le ti di ga ina mo go ni yo tsana mo go la wa wa kota ntlo le tsakala nnidi a o mo ka mo mokone ba re fusha botoko ka bakala hore ni go nwe re ba bolela taba ya hore batho ba ba sepile mara motho a ntsha le ntse le lengwa la bo thoko thoko thoko la hore batho ba se ka la ba lwantsha he re ka bona le ba lwantsha re tla le tshwara ipotsisa hore na mokone he motho ke bolela ke ya go eletse ke rena ho e motho a etakala tenga hao a eta tsare je bana ba hao mphulo wa boya wa gore hao wa motho o tsikala motshenya o khata ke motho a tsetsa bana ba hao ape batho ba utlwa ntse mokone ba faladi nna ntse e ntshosa bile ntshwabisang ba tla le dinkobadi ba bolaya bana ba borena ke lebeletse maloga e ke le ka motoropo ya kempton phaka ka mo ba mathaka mangwe a motho o fetsa o ka rebile wa potuma mo tseleng a sepela ande ke lebeletse ba ba utlwa ntse ba iketile ba rekisa dilo motse ana ka ba borena kamo ande e ke mmana ga molelela ka lebitso ka moyeng ga e nna ke dile ke ipotsa ka rona ore ya jwa lona re ya ba setsa le lefatshe re ya le thopa mokone ke kwa motho ka ba lebise dibodara ene a ba setse jalo ka batho ba le ma mafatshe a mangwe ba setsa drugs ra ikhumela le ka maare a tedi e ntshwa wa bona ba ikgeila tedi e ntshwantshwantshwa ba khumela drugs ka mae
2: kokwele mmalolo kokwele mma ke lebogile kudu boletšhana le wena kokwele ba bangwe edia gore ba jeke maikutso se ka jeke maikutso e ketsenyana re e bolele gabotse re ko gorena re ka tara e kgona bja mothiletsela go amogela dumela
8: Dumela Dr. Mashamaite.
2: Mina shuru.
8: Le kae papa go khosi.
2: Re bona rra lena.
8: Ha wa re bona.
2: Ha e ba.
8: Nna la ka la bunyane seleng. Ka faladi.
2: Eh.
8: Ha re ba gane ka molaine a gore na ba ne ditshwanelo.
2: Mm.
8: O re re gapele ke gore ba khwetse ditshwanelo le ba ka shebe.
2: Mm.
8: Go ne le di tshenyegelo tse dintsi go bolawa batho go thuba ka dintlong go dira ntlholo ka moka ga ba se ne ditshwanelo ka kamo ba re ropa ka gore ga ba farwe menwana a bona ga itswe ka kuano ga go rena ga ba kwetse ditshwanelo la ba fitlha ka mo ba rejisitaro ga botse gore se se tlogo sa riega bosaedi ba kgone go ba fara
2: ore
8: ka mo wera gore utlono fele re tlhakare ya pele go no senya go bolaiwa go dia go thuba dintlo gore ntate machame ba utswa se gomme ba sofare ka gore batho ba ntse ga ba kgone go itsega ka gore menwana bona ga e ka kua.
2: Ke le kwele mina shoru ke le kwele ba re motho a be le go re le nna ge ke tlhobile mo ke ile ka kua Republic of Botswana ba tseba ga botse gore machame e tlo gona mo ebile ba re e sale ke kwa e bolola ke Dr. Musibudi Mangena are ge o le ka kua ba tla ba o tlhola ba tseba gore rona le mofaladi wa o tswa kae kae ka monageng o dula kae kae kae kae ba tla ba o tlhola ba lo gopotsa gore ape nako e tla ka mo re bone gore passport ya gore tatlila gore la gore doba o boela morago ba netefatsa gore o boela morago ebile ka nnete ba o bone o boela morago ba ba o felesetsa bordereng pele ba ke ba bantši kudu ba e le goreng ke ba bantši ba ba senang mangwalo ke baka leo batho ba reng ba ba senang mangwalo a ba o thoma ka leswa banna ba tla ba boe ga botse
9: ba re bone bapadi sebaka mokwana e metamolotsong
10: jule o theleditše thabela FM go koka dipapadi tša mogopo wa lefase FIFA World Cup 2026
11: o tloga ka la lesomete June go fitlha ka la lesomesenyane July o thoma ka papadi ya Bafana Bafana le Mexico go fitlha go magaolagang rena le wena go 87.6 go fitlha go 92.1 FM gotlhe mo o leng gona
10: all of us all in kaofela
11: Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
2: Tamela tla pele ka tsana so bo se magage se tla pele ke ga thaka ka mo ke na le kholofela ke taba ka tlhakoloa ka gore ka mongho e bentse ke kitimishana le takalelana la Facebook gore le boe go nna kgone go bona ona re ka tla ba la melaetsa le na e me kae magage se ke bona molaetsa mo shu tsa go khoshigadi ba ri yalo ba re mekhato ye e bo ya bolela ra e kwa fela taba e ya presidente gore presidente o boletse aga ko kwele molaetsa gore na o nyaka o ya kae o thiletse Thobela FM le kgothakgatso la Aforika Borwa ema ke bone engwe shima ka gešo e ngwalilwe ba ngwala ke kirile ba bangwe ba ngwala ba bangwe ba namile ba no romela melaetsa ema ka gešo lena ba le ngwadilego melaetsa lena sheno e balega tsela ke le kgolo masome seswai nne nka se balega moka a rone nkhapela Thobela Dr. Mashama e tle o ratile ka mowe president ya rena o bolela awa bolela e fela a bona ntle tlo direga ba falali ba tono ba gone ba ka sta mai ka mono Africa borwa mola rena re ra ba sepele o mo shoki na ke di muremi ya Thobela go tsone Dr. Mashama e president o tla e gona fela ge a ka bitsa di president tsa Africa gore bana re kopaneng re bontšhane batho ba lena shiba ba ganelela ka mogaka bolelang le bona ba ema gae re tla e kgona na ke nake dišhelta o rialo ngwana nyeso fortune o rialo a re Thobela Dr. Mashamaite le o ratile ka moweng ke bona o kare o duo nyake ya constitutional principles gore Africa borwa e te e kgone go ba well established o bona o le ka seisimane o nyake ya melao ye e tloga o itisitswe ga botse gore Africa borwa e te e tsebe ona e eme kae Joyce Semologadi Nkwana le ena o ngwadile mo a re kgotsong Dr. Mashamaite le kgadi ya ditlou ka mowee ge e le presidente go bolela gona o a bolela e fela gore ba kgone go laola bafaladi ba a ke bone kare batho e kgona gona jale ba go tlhoka mangwalo ke ba bantši kudu ba feta bao ba nago le mangwalo ka mo nageng ye o mošo ke Cornelius Nyarenda a re Thobela ka mokgašong Dr. Mashamaite moporesidente o bolela gore a fetiše nako ya go swana le ya metlheng ke kgale ba re ba tla tšea magato na nkane ba sa tšee kore re tshwenya ke gore ba etapele ba rena ba emelela ba bolela ba re tla tšea magato e fela magato a tšewe Albert Machete le ena a re Thobela Dr. Mashamaite le se se o ratile ka moweng Dr. President Ramaphosa ga e kwagale ga botse go tšeo a di botšago bafala a re botšago tsone ka baka la gore bafaladi di tsena ka mo ditswa ka mo mola re re batho ba ka sepela ba bangwe ke ona ba etla Wesley Sello a Thobela Dr. Mashamaite ge e le Ramaphosa o dumela gore puso ya gagwe e ya feila mo Aforika Borwa e ya fela mo Aforika Borwa bjale ba March and March le bona ba re nyaka go bontšha ma Aforika gore re dula moo ke ga bo rena re ka se tlo dumela dilo tse dingwe tse gore sa dikwešiše go di direga ka nageng e batheletse ba bangwe ba bantšhintši ba ba ngwadile go magagešo taba ye e tlhotswe ke polelo ya moporesidente Cyril Ramaphosa maabane ge a emelela mo batho ba reng o jere nako e telele kudu go emelela a bolela nke be a emelele ka pelanyana a ba a bontšhe go nna go tlo direga eng melelwane e tiswe batho ba lebaleng ka kua melelwaneng ba šome ka tshwanelo a ke e gomeleng re ka ye kwa ntlha nngwe taba ya gona ebile ya go amana le taba ya meolwane magagešo ka gore ba bangwe ke bone ba gwanta ka kwa sprints ka kua empa go a ditshwaneng ka moka ke mpho morasešo mpho e tla re go o feditse wa efa mankoko

sikela chileshe ka gare ga maemo a leng gore re ka gare ga ona bjale ka naga ye e leng gore wa e dire ka košaye o ba no gopela fela ebile ka pelo e tlhomilegilego a ba rapelela fela khutso a opelela le yona khutso a duma le yona khutso le khutso la gagwe e le gore banna nke re beng batho ba tee gona le methaledi e leng gore o e busheletsa gantšhi le gantšhi sonke seng a bantu ya go ka bona yo re ka moka re batho ga e thomi fela gona bjele re lebeletseng gore gona le batho ba leng gore ba ka monageng ba leng gore ga bana mangwalo masone di go ba ka mongenageng go ba bjang a e thoma ka wena ka ga e bele ka motswadi o tlo bitsa ngwana gore hey wena le tlhogo kgola go tsona le mamang ya tsona le ba re ba leng gore me hlobo hlobo e fapaneng he motlhobo gore gore wa se direngeng a re tlogeleng go ghetollana re tlogeleng go nyefollana re tlogeleng go nyatjana ka mebala wa bona ka re o mongwe ga se motho ka bakala gore wena o bjang bjang ke se ile gore ka nete o be a se gopela a se opelela o bolela letsotsi ye ile gore yena na kong lengwe e ka hlatlhaba motho ka mphaka e ka tsa bophelo bya motho are a tsho ka mgare ditlogeleng ere go bona motho o bone motho go sona le wena ka bakala gore ka moka re batho are beng batho ba di ke košai chileshe metsuke maswe pedi swai re tsho go irele ya bobedi ye leng gore tla be re dira mona go ile gore ga fetse pele tla be re kitimela dingheng tsa ditaba e tswela pele go gola thobela

0: Adelile a go tsho go tsamaile wow o ka ba go pula magare ba ile ngore ka nete go di pop stars ba ile ba tswela le go ntloraneng re go pula bo Jake re go pula bo Marish re go pula bo Lizele ke ka mogelong gore ba be ba ikeme ka gona ya ba le gore ka gare ga parishano bana ba tsweletse go ntloraneng ntloraneng ka 2004 ya ke putsha rona bo le kae kana na ko yowe ge jamali e be thoma yo ke go tsara fela re ke le go irele ya bararo go ba le nete ba le fem le na tla ke lo botse ra tsware ka bakala re go thomile go tonyekera melodi thomile dikoma di thomile ge le gore ga o kushishile ga o tsebore go diragalang gopela re se ka tlhapella batho ge ba le mola dikomeng ba diretseleng gore ba di dire ka bakala re tla botlorola matsogo hlongwe wa tla ba re he nna ba sengkitimse he nna ba sentireng he seo sa se kushishing e tswa mo go sona e tswa go dikoma go sa tsebore go diragalang se ka ra bona ke bone batho ba kgobokane ka re ke nyaka go yo bona aba ke noko ba re mola ke le shopong ke mo komeng nna ke nyaka go bona ke noko ke reye ke namela thaba ka bona ba e tswa mo go tsona ge ile gore ga o tsebe gore go ntsha koma go nyakegang o se ka leka ka bakala gore tse di seng molaong le tsona ga di nyakege a re nyake gore o feletse go ba le bana ba e leng gore ba lobile maphelo a bona re nyaka gore ba e leng gore ba ile ka bakala gore ba dumela go tsona ka bakala gore ba dikwešiša ba e gabotse re ba keteke ge ba tlo boa dikolo di a tswalelwa go na le bana ba e leng gore ba tlabe ba tšhabela go na le bana ba e leng gore ba tlabe ba forwa ke ba bangwe bana bjale ka motswadi bja ngwana wa gago fa se bolele le yena a go kwe tabe nga peke a go etela bana gwa tonya rena rena ra yo re batho ba go ba le botho re batho ba go ba le pelo rena le batho ba go ba le khutso re rata ba eng re rata bana ba etla ka magaeng a rena e fela nke le boledishaneng o ska no bona motho a rometse bana ka beke ngwe kotukutukutukutukutu beke gona e rule di approach leng gore ga di a hlatswiwa wena o tsontse re tlo thome o di hlatswe etse di hlatswe ke mang di hlatswe ke mmani o latse bang a hlatswe tsa ngwana o tee go ba bana ba babedi wena o tlo mo hlatswe shele porotsa bana ba tshela a la dumellana gore mmani mosomo wa oketsega re tla lebogana ka boka ra go shishana ke latso pledishano ke dikeke selo se segolo a re no dileng fa se re bontshaneng ora wa di a tswalela dikolo bana ba atla sele se tlabe se diragala ye e ka fetoga ye e ka kaonafala gore bophelo bo kgone go tswela pele ka gopelo ke botho taba eo go tloga mo nna le wa ka motsweletse re a kgaogana re kgore re kgaogana le yona re tlo kopana le yona letsatsing la go sasa re tlabe re leba go tsogang nna ke mogashe ke malela go tuma go busa sa go lele wa ka motsweletse ke Dr. Bzena tata
1: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mekhenik wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalontle le dingangišano Clientele Legal ya beela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetse go go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 tsenela lehono SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
2: Ditseketso tsa Boxer Price Knockout se hlaelwe reka Elise Brown Creamer 750 gram tša pedi ka R95 all gold tomato sauce 700 ml le Cross and Blackwell mayonnaise 750 gram bo bedi ka R70 tintšola ka e tša pedi fela more ke kaute Boxer Price Knockout
3: Weshu, kgwetša advantage ka FNB Speed Point.
4: Yeah?
3: Bjang, o ka dira gore cash flow ya kgwebo ya gagwe e kaonafale ka FNB Cash Advance. O kgwetša tšhelete yeo e dumeletšwego lebakeng la iri tše 24.
4: Ke ga o nyaka tšhelete ya go reka stoko, go lefa di-supplier, goba o godiša kgwebo ya gago go bonolo bjale. Kgwetša cash ka pejana, wa lala wa sala.
3: Ke bokwile.
5: Tsena mo gaming ya ditefelo ka banka e go thušago gore o dule o na le cash flow ka FNB Speed Point. FNB, thušo. If fetole dilo tsohle FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited moabi wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao gona le dipeelano
6: bana bona ba padi simaka mokwana e metamolotsong
7: jolo utility tsa tabela FM go kwaka dipapadi tsa mogopo wa lefase FIFA World Cup 2026
8: Tuagalala sumeti June, ufitagalala sumeti nyali July. Utoma ka papadia bafana bafana le Mexico. Ufita kuma khaula khang.
9: Shabalala! Goal bafana bafana!
8: Lela lo wena go 87.6, ufita go 92.1 FM. Oke mo le ngona.
7: All of us, all in, kaofela.
8: Tobel FM, mushata wa tsebo le boithabiso.

0: mang kanagelo ya rena le khono e bitswa gabo go lateleng mme yona mongwadi wa yona ke ri ya liru a re tsineng ka yona tle khale bona go aba le gabo gabo ye e be dula ka gara ga sethoka se setala sa go pitlagana yona be ene le bagwera ba bantši e fela ka gore be e dula e rumulana bagwera ba ile ba ikgogela morago gona fao ile ya nyama kudu-kudu-kudu
1: ai ke ile go tloga mo sethogeng se ka ya go bona lefase ka mphana ke tla dira bagwera ba baswa gona moo
0: ile ya rialo yona moya a wela tsela e rwele dipanana mokokotlong wa yona matlho a yona a be ya ketima kutu a leale ya kua le kua fa e sena go fetsa sethogwa seo gabjale ile ya ba molaleng pelo ya yona e a thoma go kiba ka maatla ka lebelo
1: ya ai ga se ka tsena gore lefase ke le legolo ka tsela e e ke ikwankega ke selo ebile ke tshogile ke romela marago
0: pele ga ga e tla tsea sephetho selo sa go tshosa se ile sa direga nonyana lemkecha ile ya re palakaa felego ya rola ga boela e nkuka ya ya godimodimo le yona gape bjele gabo e lebeletse lefase le lefase nonyana lemkecha e be itiile kudu-kudu-kudu-kudu gomme ya fofa ka lebelo e le gare e ya godimodimo go tlogela lefase le sethogwa
2: matswanyane a ka tla itshina ka wena legono ka go seo ka se dirago tlogela go tlhokalesa ka gomole mane
0: nonyana lemkecha ile ya rialo e e be e tloga e itumela le go itshepa ka seo e sa lemoge gore moya o atla a o a tsutla moya o a thoma go laola maphego a yona oa itse gotsa o isa ka mo gona fa o le gone maru a ile a thoma go kgobokana magadima a thoma go rata ebile a duma ka maatla pele ka tšea sephetho selo sa go makatša se ile sa direga legadima e le labetsa lephego la yona gomme nonyana lemkecha ya tshoga ya tlogela ga boela awi ga boela ile ya thoma go goelela e le ga e boela fase lefaseng e sena taolo le ga tite mokotla ola wa dipanana le ona o ile wa bulega gomme tsa ya kua le kua e fela pele ga o e tla tsea sephetho selo sa go makatša se ile sa tlhaga gomme ebile se kgatlhiša e rile sa re e o betha fase matsogo a yona ile a tshwara selo se sengwe sa go kgwatlha sa bothata-thata peleng ga bo be e nagana gore ke motlhare e fela selo seo se be se se magwagwa le ga tetee se be se le boreledi ebile se e na le maboya gona fao ga bo ile ya tomola matlho e le gare e theogela lefelo leo la boreledi
1: a botse ke wetse gone magaeng felo fa
0: ile ya botsiša e le gare e tshwareletse eupša e le ya leya fa e re phapara ke a bona lelemi le letala le thoma go latswa tlhogo
2: ke gabo aa ke be ke re gane ke wena dijo tse di bosukudu
1: awa ga se nna dijo tse di bose ee ga se nna dijo tsa gago ebile ga se nna dijo tsa nonyana lemkecha awa e le gore wena ke wena mang
0: ya rialo gabo e tletse pelo ka gore botlhe ba be ba e bona bjalo ka dijo tsa bona mophuruši wa yona o ile a raba ka boleta a re
2: ke nna thutlwa e ba le nna gomme ke tla go laetlela fase gabo
0: bobedi ba ile ba wela tsela ba ralala le aforika eupša matlho a bona ona a ba ye kua le kua morago ga nako ga bo ya gogela moya ka gare le ka ntle gomme ya re
1: ke dumela ke reng ka ralala le lefase le wena e fela ke dumela gore ga go yo a mpona go bjalo ka dijo tsa gagwe go thoma le kgono
0: se se re fitlhiša mafelelong a kanegelo ya rena ye bose yana dibale mme yona e bitswa gabo go latela eng mongwadi wa yona ke ri ya leru
3: kanegelo ye e tlhisa go wena ke na le bale ka lesolo la go bala ka lethabo ka tshumishano mmogo le Standard Bank le SABC Education.
4: Ngwanaka e le gore ka ba o thalathaleng fa ona
5: papa ke thala santse sa tau ye la koko ampaletse go puku ka ga yona le phiri
4: o koko ata a go anegela kanegelo ye bosana kudu le nna ke tloga ke ile ka e rata nako e babe ba mpalela yona ke sale monyana
5: o sa gopola gore go baneng phiri ba etšhaba tau
3: dikanegelo tsa go ba le maele di ka thusa bana go dira dikgetho tsa maleng monna wa magonthe o ipha nako go balela bana dikanegelo tsa bona kgwetsa dikanegelo tsa mahala ka leleme la gago go www.nalibali.org goba whatsappa lentšu stories go 0600442254 nalibali go thoma ka kanegelo.
6: Kanegelo ye e be tlisitswe wena ke na le bale ga mmogo le SABC Education ka lesolo la go bala ka go ipsina motsweletši mogolo ke Isaac Silo Mashila motsweletši moyeng Tebogo Swafo ba Kgathatima Morero Magwasha ba Thabile Tefo Precious Molepo Six Mogashwa Prudence Moleko Magongwa Seiti Balendire ga mmogo le Boiketlo Mamila a re kopane nako ye o e latelago mo go Thobel FM mošhato go tsebo le boithabišo.
7: Keep left, pass right.
8: A jwale re jalotu
9: Thobel FM kitse ka mengwaga e masometshelatshela gape le kgwedi ya baswa ka tiragalothui ya mmino wa gospel ka khutso maledi o nyaka go ba karolo ya moketeko wo sedikadike ka la lesomeswae june le nano lela e ba le nna le tlabelegaswa ke nna mangoko bebi ke na le khutso maledi tiragalong thui moyeng e ba gona websine ka Thobel FM phaka sekgoba sa madulo gona bjalebjale ka go romela email go mokgapha ml at sabc.co.za goba ngwašeng me01@sabc.co.za ge o romela email o ka nongwala fela se khutso maledi wa romela go mogaphame ml@sabc.co.za go bangwasheng me01@sabc.co.za letšatši le mafelelo la go romela melaetsa ya go phaka sekgoba ke la lesometshela june sediba ke sa motlapele Thobel FM e keteka mengwaga ye masometshelatshela le khutso maledi

ratong beni o re leano la mo president se re ga Ramaphosa la o lwantsha ba falari ba o ba le go ka monageng ntle le mangwalo a semolao ga lena matla e bile le ka se thuse ka selo re di gomela gona mong re buisa re kopana gape ka iri ya bone go kwa tshedingwe.

0: basadi ka khone majiba di khwetse fa di safia
1: ke le bo ga mphomora swi batse batho ba FM le ka letela tse ka sepagare go tjwa o ire ya boraro mo raloka morago wa tlhopa sa Mamelodi Sundowns le bafana bafana o Brimo Diba o maimong a mabotse a gore a ka raloka gatlhano le Mexico ka tsela le sumete la kgwedi yona ye ya June mohlatli wa tlhopa sa University of Pretoria kwa Nelokopo o gawane le tlhopa ka ge ba laudi ba sa gotsofala ka mogho a shumileng ka gona setla sa go feta mohlatli wa tlhopa sa Africa borwa Junior Springboks Kevin Futhi o khetile baraluki ba masumithara tsoswai go tsenela kampa ka go la Stellenbosch go kwa ditaba tse ka botlalo ka seripagare go tjo iri ya boraro
0: di papadi ka khone majiba tobele fm mo shata wa tsone bo itabi show
2: ba go le papadi simaka mo kwa na e metamolo tong
3: jule o thile di tobele fm go kwa ka di papadi tsa mogopo wa lefase FIFA World Cup 2026
0: o tloga ka la 18 June go fitlha ka la 19 July o thoma ka papadi ya bafana bafana le Mexico go fitlha go magaola gang
4: Shabalala
0: Lo ganago 87.6 go fitlha go 92.1 FM o tle mo leng ona
3: All of us all in
0: Tobele FM, moshata wa tsebo le bo itabisho.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.

0: Hi, what a beautiful people. Mo go ntshirogele ya tobele FM. Shate wa tsobole bitabisho metso tsogabele ke ma sumpedi tlano. Go tjo iring ya boraro. Ka rata sa sebole tseng. Live your life, Skombuzo.
1: Live your life, yeah, kanete.
0: Live it right.
1: But
0: watch with love.
1: Yeah.
0: Eh, but watch about opela mapilo a bona.
1: Hey. Ke botata bo. Yeah. Ke botata bo. Rgwedi ya June mo re leng gona.
0: Oh, yes.
1: Ke kgwedi ya bo papa.
0: Yebo bo tedi bo timer.
1: Yeah.
0: What's that?
1: Yeah. Gona le ramitla yo mongwe ba re ke Chris Rock.
0: Oh, yes.
1: Gona le mo ba bolela gona are wa tswa le tshatsi la bo papa ne. Are bo papa o ka re ga ba tshele hlogong. Ga a bolela ke ena a bolela. O re bo papa o ka re ga ba tshele hlogong. Go ka lebella dikotsa tse dintsi tse di bosetse be ne re ba di hlamme ka bo mma a di kaka.
0: Yeah.
1: Dear mama, o ka tupa kana dear mama, memo tswadi.
0: Oh yes.
1: Ke a go leboga ka lerato. Ge go tleng mo go bo papa, a re dikotsa tse di hlangwang ka bo papa. Ke papa was a rolling stone.
0: Well, no, no, gonna le, I love you, daddy. Boom, boom, boom.
1: Oh, daddy.
0: Boom, boom, boom.
1: You are
0: my hero. Wakwa yewe ina le
1: bana. Ga ibule lo re dedwa bona go.
0: No,
1: school. Wana ke a gopola gona lengwe ya la kitube. Daddy, wherever you are, remember me.
0: School.
1: Yeah. Fela ke no ke sa gopola yeo gore ga botsotse emlaetsa gona o be ile reng. Ke mogalo wa gagwe o bona o ba ga gona papa yo. Fela gona le sengwe poelano se kra tang re tere bolela ka tsone. Kudu re lebeletse lona le tjatjile. Re lebeletse kgwedi ya bo papa. Gona le batho ba dumelang gore ke mo ngwa batho bao.
0: Okay.
1: Ho buima go ba bo papa, go ba papa. Ba mo ke kwela ba bolela ka mogwe beno bra ga gona modumo. A nka be ele letsatsi la bo kgwedi ya bomme. Ba re modumo o bo tla kwagala ga botsore. Ke kgwedi ya bomma. Okay?
0: Yeah,
1: bomme go hle go hle go tla be gore direla mmese mma ga go mme motswadi mo
0: mo tla.
1: Fela ge le bo papa ba re ga go kwagala ga botse. Ke lebella bo papa ba bantsi mo go di gokaganyo tsa leago. Baba bolela go ka tsela ye e leng gore ga ba hloke thego ya mohuta ofe kapa ofe ba bolela gore no se sengwe se se diriwago o lokela ke go direla mosadi go ba o direle bana o ka re le rena banna re feleletsa re shitlela molaetsa ola wa gore o ka re ga go bohlokwa go tshela bo papa hlogong. E bona gala o ka re re ke tsepela ka tlase ga maoto kuduga go tleng go dilo tshebe le gore re lokela ke gore re ikhantse ka tsona le rena re di dume re re di labalabela re di ganyoga jalo ka bo papa go na le ho butsisha batswadi ba bana gore ke ma motho yo nya kang go mo khotsofatsa o ka butsa mang ka ba re ba nang ka go bona ke khotsofaditse mme motswadi khotso faditse mme waka
0: ka khotso faditse
1: yeah
0: nyoko khotso fatsa bomme
1: ka se gantsi mo ka kwang ba re papa ke nya ka khotso fatsa papa ho ka butsa mosadi wa re selo seo se dira go se dira no ke selela bana baka lebele re gona le monna ka fao monna ga ke abalwa ke mosadi o tla bolela ka tsela beno re o selela bana ba gagwe ka gona.
0: Sure, school.
1: Le monna go ka mmutsa re o dira. Ah, na go dira. Na go dira. Ah, go dira family.
0: Yeah.
1: Go dira family. O ka re le rena. Re peile go situlo sa ka moragonyana rara. Rena a ke re tebaleng. Na e ka ba ge go hlaga ka yona tsela yeo re tle re makale na goba re raloka karolo ye kgolo mo go ke tsepeleng ka tlase ga maoto mo e beno re ga gona motho wa bonagalang o kare o tshela bo papa hlogong
0: le nabele ka bo papa
1: le papa la ka reka a rekile sefatana ga se wa a tsebang ga botsoro e theketse sona se rata ke yena sa batho ba babedi ara ga reketse family
0: la sa ramaten
1: ara ga no reketse mosadi ya ka koloi. Anja tseba gore msadi a ona ibile a dumela a e hotlela o ka re chap rena le ditlong tsa go dumela gore mo ke nna jalo ka monna ke be ke khotsofatsa nna ke peile pele o go pole poelana ne rena le tekatekanyo ya bong
0: yeah
1: e tsere basadi ba beile pele dilong tse dintsi go lebelelwa basadi pele gore nna e kaba gona le mosadi wa bogone yo a ka gonang go tsena segobeng selana pele ba ka lebelela banna bano banna ba bantši re feleletša re sa hwetse menyetla ye mentši a re hwetse dikgoba tse dintši tša go ka dira dilo tse dingwe mešomo e mentši go thoma go tsena basadi kudu ke basadi ba ba šomang go feta banna ka baka la tekatekano ya go leka gore go be le tekatekano bano seo a se ka se makatše ge re tla feleletša re bona banna ba bantši ba se na letseno le o ntse o le jalo banna o sa bolela re jalo ka monna nna nka se dumele mosadi mosadi no ke nna ke tshwantse gore ke dira sekatele sekate ke nna monna o ntse o sena selo o ntse o sa go leshapo a re go leshapo a re go leshapo fela re sa epeile morago a ke re bolele ka yona mana nna e ka ba re ke tshepela ka tlase ga maoto ka tlase ga setso re re awa ke setso ka mokgwa e tshwantse re be ka gona ke ka fao motlho mongwe e sa tselwe tlhogong ka boka la gore batho ba bolela ba ngwenangwene ba rea letšatši la bopapa o ka re ga le botlhokwa fela go ya go di-social media go ya go ditlhokanya tsale yago o kwa banna ba bolela dilo tse di fapanego
0: sure
1: monna wa mohuta mangwe wa go dumela mosadi a dira seketele seketele sekete ba tla feleletša ba letlhokong mologile a re bolela ka yona mane
0: re boteng maikutlo a gago malebana letlhokopoledišano ya rona 086 000 2452 ke nomoro ya rena ya mogala romelang dikgatišo tša mantši di-voice note at skombosong batale at poelano sotaba ka ntle le fa o thelelang ka di-dming tša rena at tobel fm ya ka Facebook X le Instagram seripagare go tšwa iring ya boraro a re napere ko gore ka ba di fetšegelo jwang seripeng se mphomorwasi o re tshwaretše tšona

Un jebet. Mntwana ungenzela ifilimu and you killing it. Sekuwugoodness, tiphe singenanithi. I-all star edabukile plus i-dikisi. Emjayivweni izinja zami ziyanginjisa. Kodwa ma ngibona wena ngibona isithembiso. Ngifuna wena kuphela ngikhathela kutsebhiso. Laze yakho yonke nale mali yokushekisa. And ebusuku ngifuna ngikhibele kwestebhisi. Dom

0: Linga, wow. Hey,
1: Linga's entertainment. Happy Father's Month, Dr. Malinga.
0: Nna
1: e ka ba seemo se re le go ka gare ga sona, re itsentšhitše ka gare ga sona mo e beng gore re bona o ka re letšatši la bopapa ga le tšee letlhogong ge re le bapetša le letšatši goba le kgwedi ya bomma. A ke re boleleng ka yona man. A re abisaneng ka yona
0: le rumetse di-voice note go at skhumbuzombatha le at polana sotho ba matho mosho.
2: Thobela madam speaker, skhumbuzombatha le sesekong ka mogashong. Hey, o no bula nete boka rena ko ngere le bana re no le re amoela. Re amoela ka bona gore na go ntse re na bana dilo. Le dire le bana a re direlo, na re a direla. Ke no fa motlhala se composer mpa tla le ona le madam speaker. Le ge ka ba re ke Father's Day. Mo se tlo nya ka present mo wena nje le fa ka nje e le Father's Day tsonza o rekela. Ista so le bana na go ntse re na bana ba re ra e gatela re sa e gatelele. Gore tshe re no amoela gore ka nete ka rena re beletse gore re shumele batho ba bangwe bona ba sa re shumela. Alan Mabotja ke le ka mo katlo ntse lo section ga emile tsaka mo tshedi tshabe ke mo chat.
1: Wow.
0: Okay. Alan.
1: Okay.
0: Are go mo go show.
3: Skume the speaker di mela mafana ba ka ke France go be ka mo tshedisa tsho Black Station le tsaka ke mo le jilo.
0: Hi France.
3: Ya yo ke nete ya hore le tsa chile la bo papa a le tshelo tlhong. Kudu mmuso a bona ha bona tabala bo papa. O enge be le tsa chile bo mma. O ta bona botse ntse o ta ba kwa ebile ba re hai ko ko le teng ke le tsa chile ba ikhutso. Jala ke tse bona rena ba nna e ka ba lo re sentse kae mara nna ke se tshe ke no ra hai monna ke thoya lapa le ba tsena taba le rena mara seta lo sa monna ke thoya lapa mosadi sa ntse a kwe ka monna.
1: Yeah, okay, fela karolo ya rena keng o a kwa ka mogwabolelang ka ona gore jwalo ka papa le yena o nyaka go bona letšatši la kgwedi ya bopapa e tseelwa tlhogong. Ke be ke theleditše mothako mongwe a re present ke eng, ke iša ka e nna present jwalo ka monna ke eng present. Jalo ba bangwe ba motheletsa ebile ba motlatsa ba re ya jwalo ka monna present ke iša kae ka present. Nna ke nyaka plasa jwalo ka monna ke nyaka plasa jwalo ka monna ke nyaka lefase jwalo ke banna wa kae ba na le go mafase. Tse dingwe dilo ka re re a itira ka baka la gore kwa batho ba bolela re feleletša re sa tlhole re lebelela dilo ka bonnete ga re practical ga re lebelele dilo go ya ka tsela ebile gore di ka gona re lebelele seemo go ya ka tsela e se lego ka gona re feleletša re no dumela ye nngwe le nngwe. Wa go gore bana ba iduma tabeng ba duma go bona ba duma go bona.
0: Oh man,
1: yeah.
0: Arba tsheka mogala sa composer 086 000 2452 ke nomoro rena mogala 086 000 2452 wena o re ke motheletse ka thaba go kwa maikutlo a gago ka tlhogopledishana rena dume
4: wena na re skhumbuzo dimelang
1: are mama le kae
4: rona le kae
0: arna le ka botsa lena le reng
5: ka di present like bo mme ka godi la bona pa di rena so godi ya bonta ta re dire le selo.
1: Yeah, pele le ke le bolele le di nyaka dilo tseo le di nyaka le ya nyaka go direlo le ya nyaka go lemoga le lena jolo ka lo wena jolo ka ntate
5: ya ra di tlhoka re le bo Vincent hore le rena re feel special tsatsi la rena le be le moshito ba le la bo mme le ba le moshito because ba expect le dilo tse dintse o jwa ba dilo
1: mbotsa Vincent. Gona le nako o ke ileng wa bolela o sa khotsa selo goba wa no lemoša motho wa gore wa tseba keng dilo tsela re ke keng ke go dira le tsona ka letšatši la bo mme goba ka letšatši la go la matswa le rena re a di duma o kile wa boledišana le yena ka seo.
5: Ya, ke boledišana le yena because le ore le nna ke rata se ke mo dirang tsona le nna ndere so.
1: Ya, a reng o rileng go bo boledišana le yena?
5: no sabe le problem hore le no har tsara ne ka o lekana
0: semo silo sa feto ga nyana o ile o direla se sengwe nyana
5: ya se lor le nna ke ba happy ka sona ka ile ke ke dira ke le ro ba happy ka tsona
1: ya
5: ke encourage le bon tato re ar tsare mbo me bo le bon tato ba tsara abo re nako bana manyane se kombo ba re nako mo ruta re nako nya di
1: Ah, yeah, viva yeah,
5: Mahuti.
1: Yeah,
5: yeah. Oh,
0: yeah.
1: Okay. Yeah, Reska ya ka ba di khukanyo tsa le ya go ba he na na ya le ka bona ke nya ke selo. Monna ke Van. Van e wa tsore ke itura jwa Van.
0: Aba tsebi sku. Are jo mo mo ra le go tsena.
1: Yeah, thank you Vini.
0: Ra mo ga le go ntshirele dumela.
6: Tobe.
0: Tobe.
1: Le kai.
6: Ha wa re gona mo.
1: Ai shidiwe ba re ba nna o ka re le tshatse le go di a lena e tshe le tlhong ka natsela yo motlhomong a ke tsebe ge ba le rena rena le seabe go seona
6: mara a ga le di merishe o ga ra galo na mo radio o e ka mmamelo le di ya ke di ya ka mmamelo di awa e tshabile
0: awa no re tla e lukisha ba di technician ba tshele di tshe ba tla e lukisha taba yo papa. Okay, all right. Got a job, Munga. The OBSA 086-000-2452. Ramugala Gunchilrele Dumela.
6: Le kae?
1: Rona le kae na?
6: Tamisha madam speaker za fao.
1: Ah, whatever in this room, I'll learn a bit of tenor.
6: I'll go let a piri never come at all.
0: Piri, when all ring of obligation arena.
6: Abayeke Tataka Guru, madam speaker, le Saviro. O ho ke manna tshona sna dia par mara masadi ga wa ya le shela monne le gore ke ena a bere ka ga rekela masadi a rekela masadi e khwedi a paro ga ena a re o te thekela masadi a mmotsa re o gahlama ka rena ke go nya ka go bona mogomo ga jaka
1: fela le a bolela na phiri gore le lena le a dinyaka dilo tse
6: ka e ke skumbosu kole le monna ke go fetola monna o ho ke manna ang khalo ha fa sna role on masadi a ga tshela phesu mo tshimo ja maema go dimo ke nka sadi bala o ka maina ga ile rena bo phiri me kwa gare re dikaka pa mona re tlhoga re fo go lela mo re sa go itse go seno ba re mo sadi ke ga la tswa tshibe ga re monna ka le tlapa re lahla mo fase gore monna o foto gale ka gare ga bothata jo bongwe isa tseo gore na go fetse kae kae mosadi ke lo tshuba wa tshelekea gore re monna ke kwata re fo re mara ra bisha
1: ke ka fa hore tshitse go tlhogopolelishano e moyeng phiri rata o tse gore na le a bolela na go balano lebella la re hwetsa monna go le jwalo hwetsa monna go le jwalo go balano go mulela na la ra go jwalo go
6: jwalo kompo sa kere ya ke go feta ba eng wa shiki we ne we ne le sa we ne le metem tsiba re ya ga tshaba go fana monna go tsana le phiri me kwa nna mona kompo so ke rwala teki ya ma 2000 something se ke senya ka go ka se dira ke a tsenya go gore motho mongwe ba re o tlong khatelela
1: a kere mo
6: re ile re na re di kaka apa nna ke kaka apa se ke re o ke ria se ke ria
0: Tata.
1: Thank you, Piri.
0: I can't.
7: Hey, baby,
1: I'm going to get it.
7: Mutsamong le na marungona o tsa e ka ka ronya dikthokaina ka dare a wa mo
1: yeah
0: o da ro rumeji anonymous
7: tira ai ya bana ka dijo nna ke ka ba me ke rata go rumo la go sepela ra jwa ke ye me mo
1: na ra le bo what's yeah o bile wa gore etswa pelong tswa e bolelang remetse nako mo e beno re tlo tlogela go pretend re tlo tlogela go itirisha ra thoma go bolela dinnete tse di leng ga ra di tlo tsa rena jalo ka banna re a duma le rena ke no duma go no bona o tlisha matjoba ge batho ba tle re matsoba ke dilo bona batho ba lla ka tsho ba re monna wa go nyaka matsoba ke monna wa mohutama banna ba duma fela ba tšhaba go amogela ka baka la gore leboletse kudu ka yona le e kgadiša o karega
0: seseo
1: kare ga se senna go humana matsoba o kare ga se senna gore motho a re ke nyaka go thabiša
0: leotse maplomaoe monna
1: a o makatse ge motho a ithekela night dress a rereketse a re o reketse wena e re opara ke mang night dress e are bona tada tada a ko apare diaparo mo bokate o nnyakela present
0: how
1: okay ya re tsa ile tshola pele ri lo tshe di gatsho tsa lintshu tshola pele go romela o go pele re tell o ka tellla go di DM tsa rena ke skumuzo mbata ga mmogo le poelano setwaba ke go thobela FM yaka ke Facebook fao arbolele lwana dumela
8: re tshola pele go ba lintshu la gago now sa go pula mantjwa
9: wena le yena le khomerelane yo le ka le lemele mare so ba bile
10: shito tshola pele nalo na kere cigarette ashes on the floor fela pele mo miki e mapele re rala
11: tshwenya le tsholla mothiba o makoko tshwenya mashala gare wa rata o bona dibotsi
12: e bona go mra fano o na ba mo le tsafano bana ba tsho fano ba go sai
13: a tsho go mele ka ga shire bona tsho gore mantjwa mega postcard tsa go thobela FM go bona go bonolo FM private big x 167 for quarter 0700 I don't know not 1529702 40 el go la tsela fax way
14: Le Immaculate Skumbuzo Mbatha Le Poelano Madam Speaker Intuele Psychos, it's a kid in the mix

0: dipapadi ka khone majiba di khwetefa di safisha
1: ke leboga motlhatli wa tlhopha sa banyana banyana Dr. Desri Ellis ore ga se baraloka ga botse gahlano le Japan mo ba fentjweng ka dinotse tlhano go lefela motlhatli wa boradino mo tlhopheng sa Chipa United Sean Law o sepetse motlhanke di petition wa Netball South Africa e le go yena Brooke Adam ore go botlhokwa gore ba buele mogweng ya bona ya gale ya go raloka dipapaditse ka kgwedi ya Agostos o seke wa tlhala ke ditabatse ka seripa gare go tswa iri ya bone
0: dipapadi ka khone majiba tobele fm mo shata wa tsebone boithabiso
2: to cut ke di rata
3: iri go lefele yona ka tie ngwana
2: ka nete papa
3: ka my cashback ya my way ke tlo bushetswa 10% ya di premium jaka bakeng sa go se claim mengwa ga emebedi
2: okay
3: yale ke tla ba le tshelete o ke tjegilego ya go thagatsa ngwanaka wena o ne iphelela sebuena girl
2: papa ke lebura
3: oh nana
4: batho ba mmagonte dikoloi tsa mmagonte meputso ya mmagonte o humana quotation tsena go myway.co.za my cashback ke kholega go ditšweletša tša maswanedi mo patela go sa ka wa claima mengwaga e mebedi mme ditefelo tša di-premium tša gago di sa šalela morago my way ke moebo wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšore bophelo di-premium di aka risk profile ya gago go na le dipeelano
5: sefetoe ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa o mananeo ka moka a thobele fela re pala le sona ka moso kgwedi ya baswa thobele fela shato wa tsebo le boithabiso
6: tša moragorago mebileng go ntširogele
7: dumela go tlhopheotheletseng gona mathape mengwe a lekgone le re ao amogela ka mošupologo re tlo go fatša sephetephetho gona ga go lemphago toropongolo ke apolokwane go tlo re begela gore na re sepela bja mathape mengwe a lekgone le mora re dumela o tsene tabeng
8: Brianovich Soul e re ke go tsamaise ke tsamaise tlhopha sa ntširogele ga mmogo le batsheletse ba thobela FM a re tshameka go tsebiša batsheletse ba rena gore mesong ya lekgono re bile le bese e e leng gore e humane botse goba e wele mola N1 South ka tlhakoreng lela la rena la Makhado pele re fitlha mola Baobab Toll Plaza fale mo e leng gore le go fitlha ga jwale bus ya rena e sa le ka gare ga tsela mme sa dira boipiletso go baotledi batšhereti ba rena gore tle a nkeng re šomišaneng le batlhapetsi ba rena ba ba leng gona ka molatlhakoreng lela la kotsi fale gore le rena re dule re boloka dile ka dinako ka moka re e sa le gona fa gore sa tswela pele go bona borakonteraka ba šoma ka dikarolong tse dintšhi tša toropokgolo ya rena ya Polokwane le metse magae ya gona re re tle a nkeng re kgontšhišišeng gore mo re fumanang borakonteraka ba šoma gona re tlhompha matshwao a bona ebile re šomišana le bona ebile re gala ka bogale ba le ba šomiša go tsela ya rena ya go Hoedspruit Road ka fale gore tlhe a nkeng re efogeng go dira bosaedi a nkeng re efogeng go se obamele matshwao a borakonteraka ba rena ka mohlakoreng lela ka lebaka la gore ke bona ba lekang gore ba imolole sephetephetso gona ka mohlakoreng leo mme ge re boa re lebelela tsela tša rena re thoma ka tsela tša rona tša maphefo re lebeletse yona N1 North N1 South ka mogo le yona R1 moela sephetephetso go sepela gabotse mathapameng a lekgono ebile re sa gala ka bogale ba le ba gotlela ka lebelo la godimo gona mo tseleng tša rona tša maphefo ebile re rata go ba lemoša gore le mootledi o mongwe o lletse ke ditšhipi morago ga gotlela ka lebelo la godimo gona ka kwa tlhakoreng la modimo le mo misong ya lekgono re re tlhe a nkeng re efong go dira seo re tsebeng gore re na le tsona di-speed cameras le gona mo tseleng tšela tša rena tša maphefo fale jale a re otleleng ka lebelo le le lekaneng mme ge re boa ka motoropongkgolo ya rena Polokwane re lebelela tsela tša go tsena le go tswa ka motoropongkgolo ya rena Polokwane re lebeletse yona R71 R81 D19 R521 Nelson Mandela Drive ga mmogo le yona R37 re a bona moela sephetephete o thomile go golela godimo mme re sa gopotša baotledi le batšheletši ba rena gore tle a nkeng re otleleng ka 60 km/h ka gare ga toropongkgolo ya rena ya Polokwane le ge re

0: Thobel FM 66. Chamo rao rao, mebileng. Gontshirogele.
1: Ke tshepišitše motheletše gore ke tlo ba ke boa serepeng se ke lebeletše gore mebileng di sepela bjang, ke tlo thapogela ka tshwane bo e le goreng batla gore se botša mathapepeng a le kole. Gore di sepela bjang, ke na le morwarre o a tla gore botšang tšona ke Kabelo Mantšhidi gore ka tshwane di tloga di sepela bjang mathapepeng a le kole, ge ke tloga ke tlo thapogela ka Johannesburg. Morwarre, dumela gore tsene tabeng.
2: E re ke leboge bagaši le batheletše ba ntshirogele. Mo mebile mo tshwane di sepela ka tsela e latelago. Batho bešo re na le sephetephete sa go tsamaya ka go nanya mo ne le Mapias Drive le Boeing Street mo Ritfley. Ra le gopela botledi gona fao le ge re le mo Irene ka ne le Mapias Drive, a re sekebe ra fela pelo. Paul Kruger North ge o le mo Mayville o lebile gona kua bone re bua mo o lebile Lavender le gona fao moela wa rena wa sephetephete o tsamaya ka go nanya mmogo le gona mo Solomon Mahlangu le Delmas Road ge o le mo Erasmus Kloof le gona fao baotledi a re sekebebe ra fela pelo ka mo Erasmus Kloof. Ke feleletse mo mmeleng wa Lephefo wa N1 South ge o le mo Hartsfontein Road le gona fao moela wa rena wa sephetephete o tsamaya ka gona nankela gomme ra leletsa baotledi a re sekebe ra fela pelo gona fawe. Re na le di-traffic lights tse di sa šomeng ke thoma gona mo Storing Fuel le Bavian Sport. Traffic lights tseo ga di šome mo Kuti Sport, R21 le Elephant mo Monument le gona fao ga di šome Simon Vermouten le Frinking Pan ka mo Pretoria East le gona fao ga di šome gomme ke feleletse mo Drakensberg le R55 mo Olivene. Gomme ra le gopela ga re kopana le tsona di sa šome di-traffic lights batho bešo a re di šomišang go tshwana le stop sign, ga re kopana le batlhapetši ba tsela a re šomeng mmogo botse mo leitemogela go mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka Bophara le re lomentse betlhe mo nomoro ya mogala e le go 012358709506 goba 6 goba mo social media mo Excel at TMPD Safety le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook. Re ke leboge bagaši le batheletše ba ntshirogele. Baotledi a re tšhomeng mabone a difatanaga tša rena le subetše jwale.
1: Ke nnete le subetše wešo ka kwa Midrand, re lebeletše N1 ya Leboa kgopela go tlhokomele fa le go na le lore e tloga e le ka gare ga tsela fa le širile moela wa sephetephete ka tikologong ya Captain Buck le go kgagana le yona Thembisa kgopela gotlele ka šedi dikarolong tšeo. Re lebeletše gape ka bogare ba Midrand otelang ka šedi fa le go na le pitlagano go na le tiego M1 e kopana le yona N1 ya Leboa kgopela o otlele ka šedi fa le re thetogela tikologong ya Durban. Peter Maritzburg go bontšhitše gore mathapeme ka lekgonle go na le pitlagano ka tikologong tšeo go tloba le yona go nanya ga moela wa sephetephete go na le lori re lebeletše N3 ka KZN mo e le goreng o tloga fa le kwa Peter Maritzburg go na le pitlagano e tloga e ba gona ka tikologong eo otlela ka šedi. Re a boa re thologela ka provinceng ye yona ya Limpopo mo e le gore mafelelo a beke go bontšhitše gore go na le dikgolego tša go lekana le kgolo le metšo ya 14 ya baotledi ba e le goreng e be ba otlela ba khupile madila gomme province e tloga e ba golegile ba ntšhitše pego yeo. A re ka kua Bakersfort gore mathapeme ka lekgonle di sepela bjang. Tumela.
3: Thobela tsa ke lebogo sebaka se lemphileng sona ke dumiše batheletsi wa Thobel FM le setlhopha ka moka sa ntshirogele. Ke re thobela ka masepelang wa rona feta go motubatse mantši beng a le gono ke thome ka head office ya rena ka Bakersfort ka mogare wa toropa rena ya Bakersfort moela sephetephete tsamaya ga botse re na le diraba tse e leng gare a di

0: bereke re batho ge sa bereke re šomiša le ka stop sign ra ema ra šielana re se ka ba ra felelana pelo mmila wa rena wa D1296 e leng mmila wa rena wa magemeng re sana road construction a re otleleng ka šedi re kgone go fitlha re bolokegile mmila wa rena wa D2219 e leng mmila wa rena go tlhogamela sekeleng ya ga malekana o lebile ga mapopa le gona moela sepetipeti sa maya gabotse mmila wa rena wa 555 go tloga Burgersfort go leba diwapo moela sepetipeti sa maya gabotse mmila wa rena wa 555 go tloga Burgersfort go leba Oristart moela sepetipeti sa maya gabotse go ya go fitlha kwa Oristart go na le mone gore go feta terene ya rena merwalo ke kgopela ga o e bona o emele fete pele gore o kgone go bolokega mmile wa rena a re tirisano tloga Burgersfort le bathoko le gona moela sepetipeti sa maya gabotse a re tlhokomele mo disekeleng tle ke re a re fanen sebaka re kgone go fitlha re bolokegile mmile wa rena a re tirisano tloga Burgersfort le baladimbeke le gona moela sepetipeti sa maya gabotse ke timele ka appeal regional office ya rena mmile wa rena wa D4250 le D4190 moela sepetipeti sa maya gabotse ke kgopela re eme mo di-stop sign re kgone go tlha re bolokegile ke a leboga pelo ke go thoma ka nna le wena
1: re kopana mathopeme ka go sa sa tswela pele go otlela ka šedi dikarolo tše dintšhi ke a leboga
2: tša moragorago mebileng go ntšhirogele tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
3: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kgolego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tša 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
4: Ga di šhanele gore thobela fa metlega šaga geno e fitlhile se e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fitlhile seo tshwanetse go se dira gore o be motho pasefoka ke go ngwala molaetša o mo kopana o tlhalosa gore goreng thobela fa mosentse go tloga šaga gago goba ka geno romela SMS ya go thoma ka lentšu le ntlo maina a gago le gore o dula kae go 45849 ke re 45849 gomme o fe mabaka gore ke ka lebaka lang re tshwanetse go tloga šangwakong wa gago o ka ithopela 66,000 rand padišano ye e tswelela ka lobedi la di 30 June 2026 go na le mabaka le dipeelano padišano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag thobela FM 66
2: thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
5: baswa ke bokamoso bja naga ya rena tswelang pele go bolela ka molomo o teng go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše di botse thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

0: tshabela motshele ditameng madume ke yao setlhopha sang tshirele a ke le lebogeng ka sebaka se lemphile go sona gore ke tle ke konke tse motheletse ka dintlhagolo tsa mahlakong tsa beke ye nna re tlabe re se reng
1: nka se mo tlogele
2: nix
3: watsaki papa ga o lere mo tlogele so please stay away from saki le makhumo a gago
1: nna saki a kepe mole satla ikgantshetsa mo go nna e le go a kgantsha ditšhelete tsa di-divorce tsa dimakatso never
4: ene bo ka mosadi mane nna ke bolela ka ge ke le mogalajo ke tseba wa re o le monna wa sa re nganga go a thunya
1: a ke gane
4: ee
1: e fela wa tseba motho wa boraro ena e tlo go ba tweša moruti nna ke be ke tlo gore wa tseba keng a re dio lesa kgokong le marurusha a gagwe ba tla bona polane bona gore na a felela kae
5: Alfie se ga nya ke motho a tseba gore la go tlile bjang gore yena a dumelle gore o la Robert a nyalane le Rthabile.
1: Mme tlhola ha o le jalo o tla tshwanela go bua le yena nna ke kene fela.
5: Nna ke go thega ga Didi.
1: Ee ka ga.
5: Ai ka lo Rthabile ke kende yenze ke leyo. Ke tla tshwanela re Titi yena e be yena ke tsang nna gore ke tle ke thege ka ga gagwe. A pe ka mola se ka ga wa ke.
1: Ha wa mara mmale. Ho mara ke ke mosadi ke go tshe o o ra ka mantjwa mangwe ka se kgone go nthusa.
5: Ka ndume o ka skene wa pere borogo. Nka se thege motse wa Titi. O batlang go nna engwe.
1: Nena ke thabile. E dilo di sepetse botse.
6: A di sepetse botse.
7: Ke nka be ska ba o motla ka kwena ne. A gona go bea ka ntsha polelo tsa gagwe ga botse gore re kgone go tloga mola go 100,000, 250,000. A bang ka be ka pe go ile go ba
8: le
7: tsa.
8: Ke bile le mathata.
7: Eh mara motla ka tsenele. Hey motho.
8: Ra lo ke nne.
0: Kwetse ga se tseo ka dumela gore di go hlaele wena o no hlaya tsebe moshipulo go fitla ka la bohlano ka kotara pele ga ira seswai pusheletjo ele tsa tshilele la tselago ka metsotso e masome a mabedi pele ga ira le semipedi omnibus re go tshetsa yona la morena le lengwe le lengwe go thoma ka metsotso e mihlano go jwa iring ya le somi di gona di podcast www.tabelfm.co.za Shala gabotse, setlhopha sa ntshirogele ke a le leboga. Ta-da!

0: ditabeng tsa gagwe.
1: Hey, ke buku ya sepedi tlang le tompa. Tompa.
0: Lenyaga, re keteka mengwaga e masome tshela tshela. Hashtag ThobelFM66.
2: Ma Afrika Borwa history e a ipoeletsa se se diragala fa o tiragalo yeo o ka se tsogeng o e lebetse. Afrika Borwa e phenkgetšhana le Mexico ka la 18 June e ba le maitemogelo e kgantšhe e ba tlhatse ge papadi ya mogopo wa lefase wa FIFA wa ngwaga wa 2020 tshela e thagoga. Bogela pulo semmušo ya papadi ya mogopo wa lefase wa FIFA 2 mo go SABC 3 bošego ka iri ya senyane gape le mo go SABC Plus gomme o ipsine gape ka kgašo 2 ya dipapadi tše di-radio stationeng tša SABC. Se ga se papadi fela ke tabakgolo ke bontswerere ke nako ya rena re ka o fela ke SABC fela mogaši wa semmušo wa mogopo wa lefase wa FIFA wa ngwaga 2020 tshela ee
0: mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyaka go mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba tholago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsileng ka kgwedi ya baswa Thobel FM bošhato wa tsebo le boithabišo
2: mošate kwa tsewa le boithabišo magagešena medi re tswela pele gona fa go thobela FM ya lekgotlagatša la Afrika Borwa metso ke lesome swi fela re itsela gona mola iring yela ya bošupa gomme ka gore fetse re boletse le balapa gore yele re tlona mareketima re go boledišana le ba Limpopo netball ebile bjalo ka mogwera wa mme a na letaba o moya wa go robela ka khutšo re tlo boditšhelang fa le menier Victory Siakamela ke Victor Siakamela gomme ko e le re tlona marebeledišana mo nakong ye sa fetseng pele ke noko ya mabenkeleng pele gomme ke boa re kgone go tsena tabeng ye nnete gona magagešo re doka maikhutlo a bona bjela ka Limpopo netball re kwa gorena ba diamogetši bang ditaba tše tša go feta ga lefaseng daka keno ga mme a na le dwaba a moya wa gore ba le ka khutšo ke lesome senyane fela metsotso re namedi re itshola gona kwa iring yela ya bošupa go lenanong la mabaleng a dipapadi gona mo go thobela FM ya lekgotlagatšo la Afrika Borwa magagešo ke tlo ketebela ka kua thoko gomme ge ke boa rona ma re tswela pele ka poledišano ya rena le ba Limpopo netball re ko gorena ba diamogetši bang ditaba tše go ela ka mokgwele di sepetše ka gona ke tlo ketebela ka kua thoko ntle le go senya nako gomme ge ke boa ya ba rore re tswela pele e re ke ye ka mabenkeleng ke a boe
0: Afrika Borwa, ka 11 tsa June, history e a ipoeletsa. Gomme tsotlhe di thoma ka monyetla wo botlhe re ka se o lebalego magareng ga Afrika Borwa le Mexico. Gopola thulano ye ka boikgogomošo e ba tlhatse tlhagong ya kgwele ya FIFA World Cup 2026. Bogela papadi ya mathomo ya pulo thwi go SABC 3 ka 9 mantšiboa. E gašwa le go SABC Plus go latele monyetla o mongwe le o mongwe ditišeng tša radio tša SABC naga ka bophara. Ke ga se papadi fela ke taodišo ya rena bokgwa bja rena ka nako ya rena rena ka moka re kgatha tema kao fela go SABC fela mogaši wa semmušo wa FIFA World Cup 2026.
2: The love of the game SABC Sport ne tloga namaga ge sho go boditse gore re tloša ke masome tharo nne ne tloga namaga ge sho go mera America team ntle go senyana gore go kitima robel tsena falenta Victor ya ka mala ba ga se ya ka mala re le lo tsheng thobela
3: tshelela mogashi ke rata go no re madume go ba etsa pele ga netball ka Limpopo ka bophara ba ra luki ba netball ga go le go lo ke di she madume go ba la palaga le twaba le la ga tebe le ba Waterbed Netball Association le Purple Mustang Netball Club madume a tswa go ba Limpopo Netball Association ka fase ya boetapele ba Atalia Maimela
2: nnete gona thata se akamela di leboge a ke tse bo rena ditaba tše le diamogetše bjang le le ba Limpopo Netball Association kudu ka gore mme a na le dwaba ko mongwe le gore lešomile lena mengwagangwaga mo papading ya kgweleng tlatlana
3: mogatši go no bolela nnete ke be ke le gona ko Waterbed go raloka dikeine tša dikolo ka mokibelo e re kgwetša ditaba tše ka mokana ga rena re ile ra segolwe ke nnete a se taba tše di botse a senke re di amogele gabotse maarena fela re re go lokile go lokile
2: ebile se ke ngwe le gore nne te gona ke ya kwa gore ebile se maka go lena ka gore selete sa ka kwa Waterberg re lebeletse ka molotlha gore la papadi ya kgoleng tlatlana re lebeletse le province ya Limpopo Africa borwa ka bophara re lebeletse ka papading ya kgoleng tlatlana le bona re no tloga re tsebaga botse gore le latlhegetswe
3: re tlo ha re latlhegetswe kudu-kudu go di obolela nnete a re tsebo re tseeng re bie ka baka la gore re no mmitsa Sesiana. Sesiana e be e le one of the few ba e leng gore ba šetše ba e leng gore ke tlano gore ke di-legends Janet Ball and ruri o kgathile tema e telele kudu-kudu e kgolo kudu-kudu-kudu-kudu ka mo netballong ka netballong ya dikolo le ka netballong ya federation o kgathile tema e kgolo kudu-kudu o godišitše bana ba bantšhi ba e leng gore ona bjalo ba ralo ka netball ke ba etsa pele ba netball ke di-coach bjalo-bjalo go di o bolela nnete re latlhegetswe Waterberg e latlhegetswe a re tsebo re tseeng re beye go bolela nnete
2: ntate sakamela ke eng se e le goreng le segopola ka mme a na le dwaba se e le goreng le ka setsoga le selebetse le mešomo ya gagwe me botse ya e dirilego mo seleteng sa Waterberg re beetse le Limpopo ka bophara
3: ya go bolela nnete mme a na le dwaba ge ke no tsopola gannyane ka gore se se leng gakala ke gore ke tse dintšhi dilo tse a di dirileng tse di botse ge ke no tsopola gannyane ere ke no o bolela gannyane ka mo thokong ya schools netball ka re akry be e le morutiši so o be a ntse a coacha le ka mo dikolong o ile a ba ka committeeng ya Limpopo ya Limpopo schools netball mo e leng gore o ile a raloka ka no kgolo kudu-kudu le a tseba ge re tshwanetse go ya di-championshipsing di-national go ba le bothata bja gore bana ba bangwe ba tlhoka ditšhelete bjalo-bjalo ke motho o mongwe wa beng a dira mošomo wa gage ka boikgafo o ema emetse bana ba bantšhi kudu ngwaga ka ngwaga a ba nyakela di-sponsora a ba thuša gore le bone ba tshwane le bana ba bangwe ba kgone go fitlha ba ipone ba raloka national ke tse dintšhi kudu tse a di dirileng e ke taka mo go Limpopo netball association Sesi Arnold Dwaba o ile a ba coach ya Boabap gape ntho engwe e kenyakang o e lemoša mo mogaši ke gore ga se ba bantšhi bao e leng gore ba tswela pele ba na le ditlapa ebile tlapa tša gona di tswela pele ka baka la gore leatse ba gore kgoleng tlatana batho babathegi ba ditšhelete a se ba bantšhi ebile ga botsana a ba gona ga nke ba ithega so go raya gore ge o ka bona o na le tlapa e tswela pele ga botse mengwagangwaga ntse e le gona e phela o tsebe gore motho o na le boikgafo o bogolo kudu-kudu because o šomiša nako ngwe ebile o šomiša le ke tla reng tshwarelo o šomiša lentšu la seadingwa di-resources jaaka gae so ke motho a beng a na le boikgafo o bogolo kudu ka mo netballong
2: le ka ratwa a ka gopolwa bjang mme a na le dwaba ntate seakamela
3: go bolela nnete nka duma go bona ya mathomo ke gore ke bone tlapa ya gage ya Purple Mustang e dutse e tswela pele ke nagana gore re ta lebelela bao e leng gore ba gona ka kwa le bona le ba thušana le yena re no bona gore tlapa e la e tswela pele ka baka la roba le tlapa bjale ka ekesatse go tlhaloša se ntho e bonolo re nyaka go bona e tswela pele kana go tswela pele ga yona go raya gore o tla no bantse go thušwa bana ba Waterberg gore le bona ba ipone ba tshwana le bana ba bangwe mošomo wa rena o mogolo o re ikgafetseng ona ke go tloša bana ba bannyane mo strateng and re ya kgona go bona gore e ya thuša ntho eo ka nnete mo re tago gona motlhala wa ona wa bona le Sesi Arnold o ba ikgafetse yona taba yona eo ke duma go bona tlapa ya Purple Mustang e dutse e tswela pele ke duma go bona Waterberg e tswela pele Waterberg netball e tswela pele o thekga Sesi Arnold tseo a di dirileng ga a be a sa phela
2: ntate seakamela a di leboge nnete ona le ge e le goreng re a tsewa re amogelege e reng re tse nako re le lebogeng ebile re tlhomphe nako le re filong yona mo go thobela FM a moya wa mme a na le twaba o robala ka khutsotlhe
3: ke mantšu a ka ke mantšu a Limpopo Netball Association le rena re ba lapa khumotsegang a moya wa sesiana le toba o roba le ka khutsu
2: re lebogile tlhanta tse ya kamane
3: ka di leboge
2: moshato mo go re lebogile ba tlhaletse mme se pedi tshupa ya metso tsere tshola irinyela ya bo shopa go moshato kwa tsebole bo thabisho 2026 French Open the Roland Garros ya ngwa go e fitile mafelo mafelong a beke go merira ka go lebella kua maragonya na re bona gore na di sepetse sepetse bang ke na le tsepolo di bona re jona ka ka mogore ka gona ka ona re khotseng tate Daniel Ramogopa re tla re gona go bedirishana re bona re lebeletse the Roland Garros French Open le re fitile mafelo ei shumile shumile Alexander Zverev ya thupile sibiana sesa sa Grand Slam ya go makgalakgang a bone a e le gore mo gonne go a tsena entse mo raela ka thoko a o mafelelong o bo gonne go shuma ka botseka ga fentse nna le tsana Flavio Cobodi o ye le gore nye o maemong a bolosume nne mo lefaseng go lebeletse dipalopalo cha WTA go ala ka mogore lebeletseng ka gona fa re tlonya ka go lechana le ntate tsana re mo ba ka tsona ba gona itaja o ka reba sokolla cha jinala khone e fela ke masopedi so ifala metso tsore na midere e tshela gona mala irinyela ya bo shupa go lena no la mabaleng a di papari o ska la bala fa gore machachi ke a mararo fela pele ga gore na midere tlo na maratona di papari ntshela cha sibiana sala fa se Africa borwa tla bena mini shop sa Mexico e le papadi ere le bele tshego ka le itlholang tshotsa tla bona gore na ba tla shuma jang se pasa yo go Bruce re le bele tshe mori cha jingela la bone ka iri ya senyane o skala bala fa gore thobala fm itlo go tletse ba padi wa 3 e le kwa go sabc 3 tla ikwetsa e ke ngwe ya di papari tshe re di lebeletse go mthetsa thobala fm re tlo go fanyana 3 gona mo go mo shate wa tsebo le bo itabisho ba fana ba fana ba rena man ba fana ba fana ba rena ba yuko bruce saletile ntate Ramogopa re gone go bona go bolotsa ka gona ka re lebelle tabe ya the Roland Garros ya ba nkhopotsa e bi rata go duke ka bo manyapelo ya a ka bolla ka yona ka bo manyapelo re the Roland Garros a mo ya go tsebo re bala ka khutsa re ke kitimele go ntate Ramogopa ntate Ramogopa re lelo tsheng thobela
3: a ke lo tsheng nna ke re morena mo tsweletse le bona mogashi ke ane le bua ba re ke thome ke re le ba tshili ke tamga ke ba ka ka re jo ke ba le bua ba re ke fele ke be ke re mathubo go ba le dwala le ba ne netball South Africa le ba le mpopo netball ka se sai jo ne ana le dwala
2: le to bona di le boge ntate Ramogopa Roland Garros Alexander Zverev hey khale mo rela ka tshoko ma motlhashi yo buile le yona
3: wa tsa khale mo rela ka tshoko o i bona go tsimi ngwa ga imintsi ona di title tsho 25 a no palwa ke yone ke grand slam le e tse ga mo nwana o tse di grand slam tse ke tse 4 ke tse nne o thoma Australian Open ke yone re le mo yona wa lebele le Roland Garros re la tla ka Wimbledon o se o ikae and then go for the US Open I think le ke a ilatse o ba no ba fitha ona kwa khole kwa gautinyana mara a pala go ikumane belo awa mo ona belo o bile na ga ya bo go di mo hadila ka moka tsa lefase
2: ke kira gore bile o gonne go roba recordela ya gore o ba ma Italy ba motshwenya ba motlhaona mile o khaotse sporo
3: o ba pala ke ka mo ga ba mothikile ba re ba tla bo beritini bo amadi ka kwa matiwa amadi awa na mafeleja ka flavi e go bula se mo go haadi e re se se se sa u ikgetha ka nam Zverev go hore o ralokile ka fa tsama maemo mo a buima ba tshomba sa tsebe gore o na le bolwetse ka sukiri go re kwa gore e sa le mo tsara ka ana le mengwa e mene e bile ba thoba nge ba ra ka tswe a go tshipile ka dijo ka dipapa di ka ba le ja professional bona e se se fa ba tsho ka mo ka ba le bana le malwetse a leng a rileng e o ka gona ke mo ya khona ha
2: e bile ke le beletse ka mogo e fela re fanye go no o batla Koboli matso go lena go la ka mogwele gore o re lokile kana kudu I am aya go makgalagana khala mathomo yo Flavio a shuma ga botse ka mogwa lo leng ka bona a elwa le mathlo a di bona
3: e o tore o re kile mo o tore na Koboli o ntse jo bo mamrata bo Felix Alicia o J
4: o Canada e Sancha ka yena se ba batse se botse good mara go bulea montsha motseleng gore monna go fitela nna mo pele so fly o khoboli o rankile papa dingwe botse good a jwalo kwa fase fase fase aba se di finaling fela yena khoboli le bo amaji o ka ba lebella ka moka le yena yakung mensek batswa mengwa ya bana ke ya ka fasana ba ka fasana mengwa ga e masumi pedi tharo ka moka ntle le zere tsa rena ke ya mengwa ya ile go dimo ba re se bontsha gore papadi ye ngwa go e bontsha batswa ke bile mo South Africa re tlana mo radio e ka di go diwa batswa e ne ba tsha ba e thagale lo fit ke batswa fela ba le mo go yona ke se re re khantseng ka tsona ka motho gore ka ka yona ka gore top 10 ka moka ye go re lebele ke gore ba ga tshe ba ga tsa ba gona wa di finally a wa uno tshela yena as verify le yena khoboli ka moka ba tshile aba a singe ba gona ofisa mo di finally
2: ntatra mo go pa ge le lebele tshe ka kakaretso the Roland Garros e bile le dimaka ya ngwao
4: e bile le dimaka kudu a go kere ke ngwaga wa baswa ka mogeleng ka hona e tshere di ba le re tswa ile go mmamoratwa bona ba top tshe ya ba lahlela ka ntse wa tsena batho ba batswa ka moka motho mo ke dipheto tshe lore lo di bona motho mo le ka tournament ene yene e grand slaming o yela telang ya Wimbledon motho mo tlo ba ka ona mogolo e tlo ba batswa fela se se se se bona ha tshe le ka mogo ya basadi le yona ka mogo ya basadi le yona e ne wa batho ba batswa o ka bona mofenye ka mo e le yena Mira Andriva ka nngwa e le semetsinyane ke mo sa go di bile yana o di le history mo go lo le yana o ka re sa le ntse ba e dira mi wa nne ke ntse o feta ya ho re bona mo sa e le teenager a ya di finaleng bona mo go Roland Garros ka re mi wa ya feta ya ma tsena ba bidi ya think he had it around to ba re bontshe re ya go di semi final le bana ba re bona inch bontshe go Schneider e le bona ba thwala re ke ba swa go stage ba bontsha bokgoni ane ke ebile e le batho ba baswa
2: papadi ya tennis e gotse mo lefatsheng
4: e gotse o setse rena maaforika ba nna le rena nke re romeleng ba bangwe melao mebi mengwa e mebedi e tlang re thoma re bolela le ka maaforika bana ba nna nke ba tsene ba theogele le bona re lokologile le bona nke ba tsene ba re bie setlhoeng
2: ntata ra mogopha ka metlha le mabaka e reng ke tsena kwa ke le lebogeng re tsaporata le tla re boledišana kwa o mo nakong tse ditlago go ye ngwe ya retournamente tse re tlana mare ya go tsona
4: magaki ya ko leboe mosata wa tsebo le boithabisa
2: thobela re ba leboge le ba kwene masomepedithano ke ya metsetso re lebile e rinyela ya sesoi go moshate wa tsebo le boithabiso a re boleleng papadi tša mogopo wa lefase šitšiwe papadi tša mogopo wa lefase šitšiwe aforika bora bafana ba rena le a dumela na le a dumela gore ba tla ngwatha bo fodile ditlhopha tše re yang gore loka le tsona mola le gore la rena di re feta ka moka ka direnke rena re botsebotse rena a re morago kudu ka morago tsona ka mokana ka tsona bo Czech Republic bale o lebeletše Mexico lebeletše le yona Korea yela ke ka mogoleng ka gona a re kwen 0 x 6 0 2 5 5 2 nyaka gore ka maikutlo lena gore na le reng ka setlhopha sa Africa bara sa bafana ba rena bafana bafana ba rena le a dumela na gore re ya tswa ka kwa re ya pele a re lelo tšhen thobela
5: Clifford gore
2: o lekile phirimeko
5: tamišana thaniel ka fa
2: wa go ka phirimeko monna ke go ka re plot re speed dial e
5: mme at le foto wa tsa re go tloga go le bothata le go yima
2: o bothata go yima
5: bona di friendly intellectually ke ntse na ka mngana go tsona re ba fetse toro
2: ke kwa mo tlhatlhwa wa Jamaica re are ma Africa ba rantse ba sa ntse ba sa tisha an A game ntse ba re loka o bona re ba tshaba le dikgobalo
5: mara go re gore ga ile ka ona mogolo be e se botlhoko gore be re di friendly game re tshaba di kgobala ka re ga di na mogolo re tshwara ke tshe dingwe di ka gona gore le gore standard sa rena ke sa mpang ga re bapala ditiro go ba re jiwa ke mka re ya ga kana ya gore na go dirang mara ka tima rena ke le photo ya bona e Mexico bafana ba ba bapala 1-1 le Mexico ga ke tshwere ka tshifapadi ga ke re mo go ene before ke re when it will actually chat calls being it is because it had it from the adult base. I thank you. Good night, my man.
2: To go ile para phiri me kara lebo. Arlo che thobe.
6: Thobe la.
2: Le kae da?
6: Ba ga le kae?
2: A go nala ka malato.
6: Eh. Le bolela le sedirik mabuna ka mama mama nyoa ka.
2: Thobe.
6: Na na ke no bona ka ba fana ka mo ko ke bona ka mo kala bela ko ile ga ona. ra kana go re tsuri ke kengwenyana
2: ra re ga go re tsuri sengwenyana
6: ya ra re grupo se di bona ga re ga re go komelela ba kana re nyaja mara go bona ga re ga no tsitanya na bolenye
2: ke le go ile
6: tsela
2: mshato mole arlo che thobe
7: o ke a nena
2: la tlhaba le thwile
7: le ga le thaile thwile
2: Hey, magalal na mamale la drone.
7: Ke twa ke tsena kholofelo ya re re ka radio dilo ya u go ralo ka fela na go ya haya ke na kholofelo go re a re pele re fatela morao methai ka mo ka re pela re ithuta go ja re blotoa la dlono ta lena o glotho ma mahlobone rena re fatela morao a ke na kholofelo.
2: Ana na le kholofelo mo se pensana yo lo.
7: Wa re go qualify fela re qualify le mara. Go lo raloka game ke pedi ke tharo ra bo ya hae
2: ke le go ile ke ala bo
7: u lukile
2: mo shato bol ei a bana bana kholofelo mo zona sclopas ara bana kholofelo bo zona arloche thobe
8: la tipo le gae papa
2: rona ra garale
8: ya ke tshehle mo skyding re ke bolela ka bafana bafana ngwane fukere modimo ke a ka tshusa mo ba ile go ntseng se ba setse go ba bua ba sosere go di ba sepeletse ga bo
2: a gona nne tla go feta gore a le bo
8: bole go gana ga bo se
2: pa tobe ya mbar modimo a bele arlo che
9: gore re ke di a history e go bula mo fa ka mo tsamo go fuke
2: a ke go
9: ke gula mathomo ke ba mofuke.
2: Gula mathomo ke ba mofuke.
9: Eh, ke tsapela tsatsi le mokgofola mokopase.
2: O gwe.
9: Amna tiso.
2: Thobe.
10: Eh, ba miana le kae?
2: Rona re gara lena.
10: Rona bra le mathobela ka mmapela wa bafana bafana yo no bo ya yo ra ke ntse tharo ya boya a hona go yae
2: eh botata o swala yemo
10: awa awa ba ka set friendly game ya Jamaica so na mo World Cup o
2: ke
10: tsanke e tere tla tele mo World Cup nye bona re ra jwa bona ba boya o tlo ba ngopola ba meana o tlo pula mantsha
2: eh a le na tshepo mo tlhopentsa na ba
10: arna tshepo ka nete bo shile bo botse ba meana
2: mo shatlo mo le re le bo he ba ba tlo tsola tlo pasa bona ba ma Afrika boro he ba ape a pa le dumele re la tsa gore le a gana o kore ebile he ba ape ga magetse eh tobe arlo che e ka arukwane kamo tobe
11: go monate go banna
2: eh le bala kwa ma
11: mola o temiala na ke go botsa so ke re bafana bafana ba ile ba karolo ya hlopa tselo re ke tla betsitswe mo go group stages ba ile fihla go la 16
2: ba ya la 16
11: ba ya la 16 ene yona Mexico yona e roega ka ntsha kwa ga bo yona ke bolela se ka bo ikgogomotso le bo itshepo ka taba gore ba isa ba le ba bagetsile mola ba ile re emela ga botse go thoma ka go right back left back center back ge re ya mola ga re re ne bo Jaden Adams bo mokwena bo mofokeng kwa pele ka mo re ne bo sebelebele ka mo re ne le bo a police re ne le bo moremi jwa le nna senka go botsang tsona monna gešo ba ba re go bona ba ne tshepo mo tlhopeng sa bafana bafana awa mahufa a o ya tlogeng a re bento ka ite re supporteng naga ya borena bafana bafana ba ile ri ya mohlolo yena o koprusiwe malobo re jeje metal wa bronze ba ba ba moreta jwalo gone jwalo ko mokana a ba sa moreta nna re a mothega mohlahlo wa rena naga ya borena e ya pele re a ithega re a le yona re kgwa le yona re tsoga
2: ke go kwele le bala komang
11: mo shato mogolo o ka re go bile le stack Africa borwa wa pala
2: ai ke amaga abe batho ba borna le amaga jona ai
12: hello
2: arlo che
12: aya tele gai
2: bona re garalene
12: awage go do
2: ane
12: Eh le bolela le Paul Vikramathoka.
2: Thobe.
12: Mo bo khagaga maki mo dipatsene.
2: Ke lo ka gabotsa.
12: Eh le bona tsapasar na re a tsarata sa kgoli a maoto.
2: Mm.
12: Sa mathomo mo footballone. A re a lebella go rata tlhopa, go rata di playera and then go tlhoya di playera le go rata tlhopa. Se se formileng se tlhopa sa na. Sa mathomo ka nore lebeletse player rena ka mokgwa o football re le kuang ka gona. Ke ema le monna mongwe a boletseng gore re ile go raloka di-game tse tharo ra boya gae. Ke bolela le seboledi se squad se re a se rata. Squad se rena re a se rata. Diplayera tse ra ka nkoa. Performance ya tsona e gode ka mono gae le Afrika mara re bolela ka international. Ai, le nna ke no ema le monna ke re go squad sa rena se o raloka 3 games sa bo.
2: Ai, ke le go ile ke a lebo. Ai, ma Afrika bora le nyamisitse. A seng ka go batho ba bolela a ke tshepore o na le motho a ka bolelang ka mokgwa ka tlhopha sa ga bone. Sanaga! Heban! Ai arets erna ke mabengele ke ba mo ke a tsama ke a tswa ke nyamile kudu a sanka go batho ba ba tlo ba sana ga ka bogo
13: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
2: Lena na re a tsaka sa South Africa mara sa bafana bafana bafana ba rena bafana bafana ba rena bafana bafana ba rena ba ya la 16 ba ya kwa di manchano e ba o ya ka swele ba ba bona ba shona ba yuko Bruce ena ba le reng e ba bo ya ba bo ya re tla bona rena e tla di atra wena e rena re tsama re re mathlakung re tla busha re kopana le gape go sa ke mo le bona tonight khone go tsholetsa lana le khone re tla busha re kopana gape le na go sa re le boile tsholetsa lana ba tshele tsholang pele go tsholetsa mana ka mo ka thobela FM thomakani
14: kwele ya mabose nako ya mahlakung ke yona ye le kgonule re go bea kgantšheditše kgaolo ya bokete tše nne makgolo a mabedi le motsootee kgaolo ya lekgono re bea kgantšheditšwe ke kaizet katazungu mahlangu ra engwalelwa ke rathabeng mae ke modiba ba tsweletše metšhining tšhoni mtlole le thandiposhoko motsweletše le mohlagiša moyeng malebogele bza lady madira motsweletše mogolo ke Isaac silo mašila ipsine ka diteng tša gaolo ya lekgono ya bokete tše pedi magolo a mabedi le motsoti 4201
2: monatsaki
15: he bana tumi
2: ora tsa ile mana ke tlogile le ka store room ke tla hiso ke to checka gore ne o grantina ka ba sense o fitla spaneng o re mie miela me bra le spane a wa spana fanda
15: e banda e tumi o ya gore ke na botsa botsa
2: oh ho ba ke go tumile go tsuba dinga ope me because ba fana ba dinga ope ba na le di attitude le di style nyana tsane tsa gago
15: tumi tumi o ntlebele te nanga tsa machila mo khona wa ba ga nna
2: no ke tla re me bra because of refill spanning ke ga store mo ke bona ka la faster wa smile and almost to go everyone can see gore ne saki fatla ah garasha
15: o nya ka re o bujise o ke fofa pele mo ropa o ke la
2: okay fancha berge ska ka fofa me bra cha vya go ke
15: oh na ke a ke to tsanda ke nande lo jaga ka mathoni ya ka
2: oh wa no nana lo jaga o ka tlo wa no smile share with us me bra
15: to me ker weekend ya ya itawe ke toba ke tsere motho wa chelete ke apa ka 8.5 million what's up
16: a ke a bona gore bjana gona o alwala saki o alwala bra gore o nagana dilo tsa gao ka tlhogong wa hallucinator and the next thing o kipona o le millionaire
15: a o gore apa ka mkhwa wa bautu mara ke ke tsaba o ke tsaba hore chelete e ro fetsa o tsena come gabo na mare tsene le tlo ba le kempetsa boss
16: ena pe ile me bra wait wait
15: yeah
16: ko chelete e tlo tsana ke chelete tsa o tswa kae me bra
15: ke rena ke toba ke bana di million ka di million ka di million e
16: so no ntja ile gore ne wena le di makatso le tsa lena tsa di divorce di thoma go ba settled
15: a le fa da mona ntlongwe le ngwe ya di em go tsi
16: a me bra beta bo beta bo
15: ke o tja ke o tja
16: ke re wa bana buwe e ke mo go tsena nge nna me bra
15: wena
16: ha botsa ntjo tsebo gore ne ge chelte o is not clocka next week o sona go ba le podcast me bra
15: e mena tru
16: ya
15: o ya ka mo putsa gore ba ka ntshwara bo

0: Hey, ya, ke nna morute.
1: Ke ya, hey, go go mana. Wa tswa eno ba le gore ke tshe ke no la kalela le ge o etla mo ka gore wena o no phela o tswere tsa go waya waya mana.
0: Ya, ke ya tseba morute.
1: Hey,
0: ke rata go kgopela tshorelo. Malo ba ga ke sepela more re fapane nna le lena.
1: Hey,
0: e fela ke rata gape go le leboga ka gore le ile la kgona go le dishana le o la tlhapiadi.
1: Hey. Monna re boletse le ge e le gore wa mo tseba mogatjago o mo phetlagana a dia mangangana hehehehe a se mphe ye e le go taba e fela nna felo ka tatagwe kana ba ka mmotsa ke tshepa gore o nkwele
0: go apala moruti
1: em
0: ya o ka re sentse le go feta ka mokgwa le gore seemo sa letaba se ka gona
1: o ka se ilalo man
0: moruti ke bolela le lena ka gore nna ke be ke dumela gore bjalo ka motswadi wa ka ke seke ka bolela le ba ga go kompele ke bolele le lena ba ga gole gore tabe e seke ya tswela ka ntle wa humana re tlosegwa ke batho
1: amen amen
0: e fela ke bona o kare ke nako ya gore ke ishe taba ye go ba gokong
1: a woman sukwane o napa le wena wa e nametsa thapa mola o e bona e tlotsa monna mane ee nna nna ke be ke e kwa bosege o e botsa nna fela ka gore go o kano o dia ka mokgwa o wa ifatlhisa a ke motlha e tletse le mahlakong ye ka moka
0: ke ipona phoso moruti ke ile ke re ke ke a mogala a bolelela godimo ka moišhaletsogo le yena a
1: lea ke a kwešiša
0: ke ra a lebuša moruti ga šitše thomile go emišana le nna ka matsogo ge re palelwa ke tsaka ka morei re bolela ka molomo re išale matsogong le a bona gore botsebotse mo gona go se
1: mokgwa le wena le ka se lokise selo ka gore o tenieletse ka nkgomane gala ngwa ke tsa gago ele ke kola a re o nee go fela o huetswa le ke mošima yana tsoko wa ga
0: motabeng
1: aowaman go koma
0: mošimane wa ga motabeng a gona ntho a e dirileng yena mošomo wa ge e bedi gore a iše molaetša fela ka gore ke be ke mo rometse gore a iše
1: mapolongwanagolokile jalo gane jalo e kgoloko gore na re ilokise jwang gore ke moka o kgone gore nganga ga ke re ke yona tabakgolo ye o elelang
0: ke be ke re ke kgopela tumelelo go tswa go lena
1: ee
0: ke nyaka mane ya bana

0: Eshu wa le amogela go la thuto le nane go la rena le nane go la nhlahle ke go tlhahle ka mehla rena ke nnete magagishwe re lebeletse go betla ka mosobe ga go pele ka morutwana ga ke noshi le bushego mbio ke na le Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motjoletse mogolo wa manano a thuto le ga bia le re sa sarshane mogo a re lebogeng fa le Mashila Ngluli ka khasho ya ditaba tsa iri ya seswai ka iri ya senyane re tla bia tsebe re go gore ne ka ba ile gore ga botse dikaba di fetogile ditlakang le le kono re na fa le ba gore ba rena ba goro ya thuto ya go dimo le hlahlo ba boile gore ke bona ba thegi ba le nane go le magagishu e bile gape ka matlatsi bo shegombe le kono re tsana kgaolong ya rena ya bo masome pedi magagishu go mme taba ye botlhoko tlhoko ke gore re ile go na mari thushana e bo shegombe magagishu re lebeletse batho ba boile gore wa tsebake ka mihlare ba tlhogeletsa bana ba ga borena gore nke le dikolong le tswetse dithuto pele fela ka moso wa khotsa ile gore ba imelwa ga ba khwetse mishumo go mme ka bona ka nnete taba ile gore go ba itseneletse bile gape e tshwenya bontsi bja baswa ka monageng ya Aforika Borwa taba ye ya tlhokego ya mešomo bjale go segompio re tla thušana magagešo ra fana maele gore na e ka ba e le gore ga botse tsela ya maleba ya gore motho ke moka a khwetse mošomo ke fe le gona gona fao ge motho a tsenela dipoledišano tša mošomo o tlhoka gore motlho mongwe a itukiše bjang se se se wela phoko o gona bošegompio le kono ke a motšea ka morago ga mabenkele
1: o ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao kholego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo go ba mathata mošomo Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa masome pedi nne ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa inšorense yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
0: Sesi swela phoko ke rata gore ke go tamise mogolo wa ka ke go amogele mafatheng a matelele ga e ga bolena thobela hle ke dumela gore o tloga o ipsine ka letsatsi la gago
2: ke a leboga sesi Cape ke rata go dumedisa go tsela ba theletse ba thobela FM ke re moshate bo shegong ba le kgone
0: aga re a leboga le khono re bolela ka taba yengwe le gore ka nnete e tloga e khusa botlhoko ke rena ba boile gore re fela re tlotlheletsa barutwana re fela re tlotlheletsa baswa gore nke le leke go tswetsa dithuto pele e upisa ka mosogi ba tlhoka mešomo e ba taba ile gore ka moka ga re thabishibele ka setšhaba ke nyaka gore ke le fe sebaka bile ka bagoro ya thuto ya godimo le tlhatlho ka gore ke a tseba gore le lebeletse maemo a dithuto tsa godimo gomme ge baswa ba tswa gona fao ba ya go nyaka mešomo ka boripana re ka re ga botse taba ye ya tlhokego ya mešomo ka monageng ya rena ya Aforika Borwa e tloga e eme bjang
2: sescate le batheletse ba thobela FM taba ya tlhokego ya mešomo ka monageng ya Aforika Borwa e tloga e tlhobaetsa e le ruri ke tlhoba boroko ka ge re lebeletse lefaphalela la rona la dipa gore baswa ba borena ga ba bereke ga ba kgone go kgotsa mebereko and-e ke kgale ba nyaka mešomo gape e a bontsha gore tlhokego ye ya mešomo ge motho a tlhoka mošomo sebaka se se telele e tloga e le goreng e tlisa dilo tsela re di bitsa gore ke bodidi e tloga e tlisa gore go be le maemo a o se lekaneng ka re inequality mo setšhabeng o tloga go e ba le dilo tsa go tshwana le bosenyi gape e nngwe kudu-kudu e re lebeletseng le gore ke tlhoba boroko wa sescate baswa ba borena ka kgwedi e ya baswa go kgotsa le goreng ba tloga ba e ba le kgatelelo ya menagano ka ge ba sa kgwetse mešomo gape ba bangwe go kgotsa le goreng ba ya kwa lotela tsa go kgotsa motho a dira di-gambling sescate so ke ntho nngwe e le goreng ke tlhoba boroko ke ka moo rena ba lefapha la thuto ya godimo le tlhatlho re bone gore go kaone gore re tle re bolele le baswa ba borena le batheletse ba borena gore ba tloge ba be le tshepo ba tloge ba sekanya makudu re ba bontshe gore go na le ka mokgwele goreng mekgwele gore ka ba thusa gore ba kgwetse mešomo sescate
0: le bolela taba tse di botse ka tsela ye ebile gape le laetša ditlamorago tseo e le gore o ka lebana le tsona thuege ba ile gore ka nnete o ka mogare ga leeto le la go nyaka mošomo tšatši ka tšatši e ka ba e le gore ga botse se se swela mošomo re nyaka bjang kae se se swela
2: SSKP.

0: masumibedi shupa metsotso e kela o iria senyane ka moshate wa tsebele bo ithabisa ke yona tobela FM ya lekgotlagaso la Afrika Borwa ba re shuntameng ke a loja go tsebele lena nna ke tlhabirwa malopi a phogole ke tlo ya mampela magau kwa ga maredi ga ke noo chifile mo madimo a ka a borutho a tlatlagane le ya motsweletse mogolo wa ka wa lepara Isaac Silo wa ga mashila ke gona ge re ile pala ka tala lenaneong le la thuto la kgwebo ke tšhelete ka mošate wa tsebele bo ithabisa tobela FM ya gago ye mo kgweding ye ya phupu e golago e fetša go mengwaga ye masometshelatshela e kgatlhampana magareng ga 87.6 go fitlhana di 2.1 DSTV channel 815 e gona le molago audio streaming ore www.fm.co.za aga ya ba gore ke moka boipsina ka tše jaaka mošate wa tsebele boithabišo ga di etsetlhana e napile re a leboga sesi le bule kudutshehli o fetsa go fologa lenaneo la ntlhatlhe ke go tlhatlhe re a tseba gore mošupologo o mongwe le o mongwe mananeo a thuto a gatana mosela ka yona tsela ye ka mo mošate wa dialemoya go lokile ke moka mašhini motlhuri le yena ditabeng tsela tša iria seswai o e lwele wešo re lebogile kudu go menagane o tloga o e tlabane ge e le bašomi mmogo ka kakaretso ke nogre halala go lena ba madi a tokotoko ba go di diša gabotse di sa ke di ja mabele bjalo tsatsi la le kone monaneo la rena la kgwebo ke tšhelete rata gore motheledi wa thobela FM nke re bolele fa ka bohlokwa bja polokego le tšhireletso go dijo ga mmogo le ka dijo tša phepo ya malebo go bareki goba go batho ka kakaretso aga ke yona tlhogo poledišang gomme ga re noši godimo ga yona re na le mma go rena yo re boledišanago le yena ka yona ke ma makaipia mosa wa ga maoto yo e le go mofatlhoši mo go thuto ye ya food science ee mahlale a tša dijo go ka mo yunibesithing ya Afrika Borwa UNISA ka boripana mma maoto re a go tamiša le go amogela lenaneong le la kgwebo ke tšhelete go tabela FM bošegong bja lekgono le tlhole ga botse mama re leboga kudu go menagane ke gopela gore nape re e tsene ka ge le wena ebile shiba o tlogo le mofatlhoši o šoma ka tsona ebile o inyagile thuto ye ya tša dijo re lebeletše thuto ye ya food science ye lena le lego mofatlhoši go yona ka UNISA o re botse gorena e ka ba bareki rena bareki re tshwanetse go šetša eng kudu ge re šetše re reka dijo go netefatša gore di loketše mebele ya rena
1: a go di medisa ba mo ga shi le batle ba bo tsoka ba thabela FM mo bo se ba le hono e ga ne to go tsoka kudu gore ba reke ba tie e shedi ge ba reka dijo ka mabenkeleng o me ya mathomo e ba sentse go ba tie shedi ka yona ke ingredient list e ke list ye wa e go tsang go di mo ga di phuthelwana tsa dijo yona e tsa lotsa gore dithoto o ba di dirisa tseo di dirilwe go di shimishitswe go o dira go tsweletsa sejo seo keng o memo go dimoga ingredient list o tlo khetsa ba tshidishitse gore ba berekisitse dijo tsa tlhago go ba berekisitse di artificial ingredients na gape gape ingredient list e thusa go bontsha di allergens tse di leng ka magare ga dijo tseo le di food additives ya thusa bareki ba rena bao ba reka go go ya mogemo go le ka sedumedi gore ba bone gore di ingredients tse di leng ka magare di fitelana le sedumedi sa bona go ba dielana le diet ya bona go ba dielana le the lifestyle eating habits ja bona na ya bobedi ya botlhokwa ke nutritional label nutritional label yona ke mo go ngwadileng ka botlalo gore ka magare ga sejo seo go na le phepo ya mohuta mang o me moreki o tla tseba gore ga a fetsa go ja sejo seo se tlo mo matlafatsa bjang mo mmeleng wa gagwe o tla go tsa go ngwadilwe dilo tsa go tshwana le di-protein di-carbohydrates di fetse go mme dingwadilwe go ya le ka boleng bja tsona
0: le bja gabotse mama ya kwagala bjalo ka ge re fela re ekwa go thwe dijo tsa ka malekaneng ee le tša go bewa nako e teletšanyana ka setšidifatšeng ba re a sa tša lokela mmele ga ke tsebe gore lena le etse ba joang ke theretse go fitla ka etaba ye gona rena jalo ka bareki re santse gore tlhokomele eng kudu go dijo tša mohuta o lena ka ge lena le tsebo le šoma ka tše tša mahlale a dijo
1: ke a leboga mogatši a se nnete to a certain extent e a fapana because re na le mefuta ya go fapana ya dijo re na le tse re di bitsa go di-perishable food le tse re di bitsa go di-non-perishable food ke gora gore ke tseo tse dingwe tsa tsona di senyega go ka pela gomme go na le tseo di sa senyega go ka pela gomme tseo di senyega go ka pela ka bontshi jwa tsona di nyaka go dula ka gare ga setsidifatsi ka lebaka la gore go na le di-microorganisms le di-pathogens tse di golang ka mo gare ga dijo tseo ge go thwe di dule ka gare ga setsidifatsi ke ge go tsebiwa gore ga di kgone go gola goba go phela ge di le ka gare ga setsidifatsi ka gona tseo di tshwanetseng go dula ka gare ga setsidifatsi a di dule ka gare ga setsidifatsi ya botlhokwa ke gore di dule di le ka gare ga an airtight container di tswaletse gore di seke re prevente cross contamination gomme dijo tsa ka malekaneng tsona le tsona di loketse mebele because di diriwa go ya le ka go etse tlhoko ya gore le di-microorganisms le di-pathogens di seke tsa ba tsa gola gore di ke di tsenye dijo tseo so seo se le go botlhokwa mo ke gore moreki a ele tlhoko ditaelo tseo dingwadilwego mo godimo ga sephuthelwana seo se phuthetse go dijo sephuthelwana se sengwe le se sengwe sa dijo se na le di-directions tsa gore na sejo tse se sentse se dule jwang se beiwe jwang ga e le gore se dula ka setsidifatsing se ile o dula nako e kae gantse dilo tsa ka gare ga malekana ge dintšhitswe ka mo gare ga bolekana sentse dintšhiwe ka mo gare ga bolekana di nokelwe ka gare ga container ke taba tjano o dulela sa ruri ka mo gare ga bolekana
0: tobe e kwagala gabotse ke masomepedi metsotso e kena go ira senyane ye nngwe shima maoto rena bareki ke na le go bona boati jwa rena nke re tlhokomologa kudu letšatši kgwedi leo re tshwantseng go le šetša pele re reka dijo gore na e ka baga sa tša fetwa ke nako ya maleba na re re go na le expiry date ka lemela sešwa tlhapi boati jwa rena ntho wa rena pe re e fa šedi gabotse wena o ka re tlhotlheletša bjang go kgontiša gore ka dinako tsotlhe re lekola letšatši kgwedi le la dijo
1: ke nnete gore go botlhokwa kudu gore bareki ka moka ba tlhokomele e le ba reka sa go ja ba se lebelele gore letsetse kgwedi la tsona la mafelelo ke le lefeng ka lebaka la gore sejo se sengwe le se sengwe se na le expiry date gomme ka morago ga letsatsi leo go raya gore sejo seo ga se sa loketse phepo ya gago le tatso ya tsona le monkgo wa tsona di ka ba di fetogile e nngwe rape e soro ko gore go ka ba go setse go medile goba go phela di-pathogens le di-microorganisms le tsona di-bacteria tse di ka go tlholelang bolwetse ge o jele sejo seo se fetile go ke letsatsi kgwedi la sona gomme go botlhokwa kudu gore bareki ka moka ga bona ge ba tsena ka mabenkeleng nto ya mathomo ge ba topa sa go ja ba lebelele gore mo godimo ga sengwalwa sa sejo seo go ngwadilwe gore letsatsi kgwedi la mafelelo la go ja sejo seo ke le lefeng gomme ge letsatsi kgwedi leo le fetile ba seke ba ba ja sejo seo ka lebaka la gore se tla ba direla bothata mo mmeleng wa tsona malwetse a re a bitsa go food poisoning a ka fetsa ba diretse bosoro mo mmeleng
0: ke nnete bjalo ge re setse re lebelela mmušo wa gabo rena ka mo Aforika Borwa ga mmogo le kgoro ya gabo rena ya tša maphelo go ya ka wena mamaoto o bona ba swantse gore ba šomišane bjang ka morerogolo wa go kgatha tema ya go netefatša gore rena bjalo ka bareki re rekišetšwa dijo tša go bolokega le go ba tša phepo ya boleng bja maleba ka kakaretso go rena badudi ba naga ya Aforika Borwa kudu ka gore nako ye ntšhi o kgwetse re re dijo tša kae-kae kudu re lebeletse tšaaka mo bodi kereng dikgwebo potlaneng goa bo di-spasa shop ya kgwetse ba re ae a di a bolokega goba di ba rekisa tsona di senyegile goba di se maemong a mabotse mmušo le kgoro tša maphelo ba ka lekola bjang gopola maloba fa go be go bolelwa ka taba ya gore tsona bo di-spasa shop tše di santse gore di ngwadiše gore ke moka mmušo le kgoro tša maphelo ba kgone go netefatša gore ba di laola gabotse
1: ee gana foo ke nnete gore mmušo le bakgoro tša maphelo ba na le tema e kgolo yeo ba tshwantse go ba e kgathe gore ba make sure ya gore bareki ba reka dijo tseo di loketsego maphelo a bona gomme mmušo o tla ka melao le melwane tse re di bitsa go di-terms and conditions ba di-drafta le di-policy ba fa barekisi ba dijo goba le batsweletsi ba dijo gore tse ke tsona tse e leng gore dijo tsa bona goba di-spasa tsa bona goba mabenkele a bona goba dikgwebo tsa bona di tshwanetse di comply le tsona go make sure ya gore dijo tseo di tsweletswa go fao ke dijo tseo di loketse go mebele ya bareki ke dijo tseo di satlo go batlholela malwetse ke dijo tseo di bolokegile go ebile go dina le phepo go nna gape mmuso o na le responsibility ya go hira di food inspectors gore di food inspectors e be bona ba sepela go ba fela ba checka gore dikgwebo tseo ka nnete di a comply le melao le melelwane yeo mmuso e setile go for di kgwebo tseo
0: ya kwagala mama o kwagala ka botse ke tle gopela gore jalo re tle re tseye maikutlo go motheletse go lefela se se wa itshela lefela 2452 le mo letlaka la Facebook la thobela FM yaka le go X ya at thobela FM yaka o e beile monna yo bogale jalo kgala gare Isaac Silo wa ga mashila motheletse mogolo wa ka wa lapara yo a le mogaleng ke ma magorena ke ma makaipia mosa maoto yo ele go mofahlotsi go thuto ya food science ka university ya Africa Borwa ke ka fa le kwa go a di otlolla ga botse ka bogwari bio a di otlolla ka gona ibile wa kwagana ga botse o shuma ka tsone tsa tsatsi pele gona polelo e parola molomo mola tsa o tla tlhogo ma maoto re kwa re leboga re kwa re bolela ka tse tsa taba ya dijo go ba polokego go dijo ka ge e le gore maabane a mabotse a mabola a pudi re be re keteka letšatši la boditšhabatšhaba e le letšatši leo e le lesolo leo re le keteka go lefase ka bophara la polokego go dijo ka sejatlhapi go thwe ke World Safety Food Day bjalo mpotse mamaoto ge motlhomongwe re garikela moketeko wa lona lesolo le o ka reeletša bjang rena bareki o ka reeletša go dira eng ge re šetše motlhomongwe re belaela goba re lemoga gore kgwebo e rekiša dijo tša go sollokele setšhaba re bega kae
1: e ke nnete maabane re be re keteka letsatsi la polokego ya dijo gomme ge re garekela re ka re bareki ka moka ba tshwanetse o tseba gore go botlhokwa kudu gore dijo tseo ba di rekago di loketse mebele ya bona ebile go botlhokwa gore ba tsebe gore batsweletsi ba dijo le beng ba dikgwebo tsa go rekisa dijo ba na le responsibility ya go ba fa dijo tseo di bolokegilego di ka se go di kwesa mebele ya bona botlhoko goba di ka se go di ba kgosetsa malwetse bjale ge motho a lemoga gore kgwebo e rekisa dijo tse e lego gore ga di a lokela mmele goba ga di a tlhweka ba tshwanetse go ya ka masepaleng wa gausi le bona go na le department ya health ka masepaleng ba kgopele gore ba ba ise mo departmenteng ya health ba go je the responsible person ba bege kgwebo yeo gomme yena o tla tseba gore magato a tshwanetse go a je go kgwebo yeo ke ya mafeng ge go kgonegile gape ba e dire sepodiseng gore go na le kgwebo ye so e leng gore dijo tse ba di rekisago di ka tlisa kotsi mo bathong goba mo setšhabeng gape go na le National Consumer Commission ba ka ya websiteng ya bona ba bira kgwebo yeo anonymously goba ba leletša nomoro ya National Consumer Commission go 012-065-1940
0: ba bira kgwebo yeo ya kwagala mamaoto re a leboga lesometharo la metsotso jalo go ikela go iria senyane wa kwa wena ke re mogaditse ke na James Moswane ke ngwato ka mola ga mashabela ka mola mme mogomong wa o ne gore ga a reka dijwane o topa o bane o a kwa ngwato o kwe mogaditse go lokile pito gara malepe a re kgotsong leparalaka tlhabirwa ka boripana ba mmušo ba tshwanetse go netefatsa gore bareki ba kgwetsa dijo tša phepo ge ba kgwetsa di fetilwe ke nako ba seke ba tšea šunya go mong wa lebenkele o ile alo yo a le ka tshwane Mamelodi Vista gagešo ke botlhokwa ga magatho letšatšana a re ga bo Reverend Albert Nakene le moruti mme ke di bone Nakene ke mang yo ke tshwene matshwene kwena selolo a re thobela tate Maredi ba tshwanetse go thwala batho ba maleba ba go lekola dijo pele di tla rekwa o ile alo a re ga matlala ga selolo ke mang yo jemme mabapa a re thobela ka kgašong thuto e thome dikolong baswa tatso ya dijo a e nyake leleme o nyaka gore ngwana mo ejeme ya ntatlha batho re tlogele gore siamaleng ga se fahle okay ke mo ka ya boraro ntla are bo grasi eshia Jimmy ke tsebo re ngwalela ga botse kudu buti wa nkhakantsha byalo ke manyo ke akilebelele fa ke bona kwena mohlahlana a re thobela gona le expiry date le best before di fapana byang maro mohlahlana go lokile ba tla e fetola o bredi tsela re thobela nnete ke gore re tshwanetse go ja dijo tsa di-shop tseo di leng molaong gore re kgone go bolokega ke maikutlo letlhakela Facebook re bala ga re ba latlhela bjalo ke moka ke a bona ba latlhetse ka boati fa ke bona le mogale gwatlha a re go tso ntlong ya mampela dijo di tshwanetse go lekolwa semmuso pele di rekisetswa batho le mmuso o tshwanetse go netefatsa gore a o di dule o a ba di bile baka le letelele ka mabenkeleng mogale sipo gwatlha a le ka Benina Park a re ga e ke tlhabine ga mo go boya ee mo ke ga bo Benson Molewa Matsobane ka Mahlakong Lawrence Malebana a re thobela dinyaka dirwe ke batho ba go hlweka ba thwale le dipeketere ba lekole ba tlhole tsa maleba Lawrence a re ke ka Gauteng gae ke Kalkspruit ga maraba ke gopela go iteripete kware ka moraga fa ore tlo tsea megala go wena motheletsi wa thobela FM mabapi le se
2: Trenton Life e gona lebakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko gobane tša masaga ditsejwe. Di-Funeral Dignity Plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se hlomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Festival Emerson and Noche, 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl.

0: ngwaga tshobela ile gona mo a ishikinyere a ifilo eno ba gana mo itla dula le tshobela FM go ya go ile ke mo shata tsebo le bitsabisho mo tshelo tshe tshobela FM dula tshelo tshe go gona tshobela FM e ya kae o kana go ba re koko ka renu o kana go ba re koko a ka go ba re tshene ba gago o kana go ba re koko ka re go dirileng ka gare ga yona ke go di yang ya koko.
1: Once you enter my house, it then becomes our house.
2: Tabela FM house number 66. Ha di shane le gore Tabela FM tle ga tsaga geno. E fihlile. Say e ka ba sebaka sa gago. Hashtag house number 66 e fihlile. So se ne tsho se dira gore go be motho pa sefoka. Ke go ngwala molaetsa o mo kopana. O hlalosa gore go reng Tabela FM se ntse go tloga tsaga gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentjwe le. Ntlo. Maina gago le go rudula kae go 45849. Ke le 45849. Go mo fema baka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa kongwa gago. O ka ithopela 66000 rand. Parishano ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026. Gona le mabaka le dipielano. Parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment. Hashtag Tobela FM 66.
0: Ne ke hole pele re motšele tšo tšo bela FM o tsenela padishano ge le gore o tšwa ga botse rula number 66 house number 66 ne tšwa tšo gore tšo bela FM le nyaga etla ka geno ne tšwa tšo gore tšo bela FM le nyaga etla ka geno ka gore re etla na go no mo re ya aw go tla gona re atla a ga motšele tšo tšo bela FM ke mo shipolo go mongolo mo ka gara lana no la mosalo ka mosorna mme re tšela pele re etlo ga re no lebelela ba so ba ile gore ba ka ba di check out no kudu ka matla go dire leng ka gara yona ke go di ile gore re tlo no fela re re Artopatopete tsaro kwa mtseletse tsobela FM. Taba ya dikgwebo ke taba yeo e leng gore ba ile ka ba sorna mme re tswela pele. Re lebeletse re a elwela e le gore mme re tswela pele re lwantshana le tlhokego ya mesumo. Go na le mesumo mo ya technology yeo e leng gore bontsi ba rena kudung ka re rena bana ba monogae. Re no fela ka re re a itšhaba-tšhaba. Mesumo e mentsi ya technology re no fela re no re ha ke mesumo ya batho ba maemo a itsego, batho ba dula go mafelo a itsego, re fela re sa lebelele ga botsana. Go na le di-app tseo e leng gore matšhetse ra di šomiša mo tsheletso tsobela FM. Di-app tse ke tse di re thusang go reka dilo. He na ke tse rona mengwe ge lesome e tlago re tlo ba re sane le mabenkele a go ya go rekana ka lebaka la gore matšhetse a batho ba reka, batho ba reka mafelong a go fapana-fapana mo online-eng. Bjale ke di-technology le mešomo le dibaka tse e le gore di namehile di atlha di tla le technology. Bjale go na le dilo tse e leng gore ge re di rekile ra setse ba gore na di tlo fitlha bjang tse dingwe nka sebolela ka tshwana ka maina. Go na le dikhamphane tsa botshabela FM tse e le gore go o rekile wa tsa gore khamphane ya tshabela FM e ka tla ya go tšeela merwalo ya gago ya go tlisitse yona ka gae wa reka dijo ka lebenkeleng la gore le gore khamphane ya tshabela FM ya go tšeela dijo tseo ya tla ya go tlisitse tsona gona ka fa mothele jwa tshabela FM motlhomongwe re ka re ke dikuta man re bona dikuta matšhetse ka mo toropong di selaganya le polokwane ka mokana ga yona o sa re se ka bendo tse dingwe setile ka kwa Benina Park o sa re ka Benina Park di ka ladana o sa re ka ladana setile seshego dikuta tse di mošomong motshele tswa tsobela FM dikuta tse di tlile le tlhabologo le ye e tlang le thekenoloji motshele tswa tsobela FM gore matšhetsana batho ba reka dilo o ne o kgona go ne o tsena mo selatshekeng sa gago wana mawa ya go app ye o tsena go yona wa reka tso direka go sekuta sana masatlhelo tsela gona le ke bone mo go yena dikolo tsena tshe re fela gore re di bitsa gore re tle dire tshe dirise mushimo go ba dire tshe mushimo dire tshe gae matshana go gona go ka reka dilo ba re o romela dipasela gae gona go ka romela dipasela ba tla ba ditse ba di xa gae dipasela tseo mele ke ne ka go kwa go tswa go ba so gore na ka gare ga technology ntshwa ye re khotsang re le ka gare go yona khudu re lebeletse taba ya dinamelo. A go na le mmeleng gore o kula gona o ka bona sebaka wa ra na mo nka gona go tsena na mo nka gona go tshusha batho na mo nka gona go dira dipela ba gona ba so ba ileng gore bana le dikuta ba shumisa dikuta tsewe go ka ishetsa batho meralo ya bona dijo tsa bona go badulanelana tsa bona motlhomongwe re gele gore ga se skuta o no ba le vene ga go yo ileng gore ba selat sefatana ga sa go se le gore wa se shumisa go dire lebeletse mehlala mabaka ye le a leng gore a gona gona biale re lebeletse mo di app di la tsekeng tse di re tswela mokgolana di fatanaga tse di re tswela mokgola tse re nago le tsona na a ke tle ke bolele le wena moso gore na wena mošomongwe o tlo abelane le rena gore na wena ke eng se e le gore wa se dira ka thekenoloji re ikotsa re le ka gare go yona gona mo dilatshekeng tsa rena. o na le scooter o bona kgwebo mo nne mo o bona bokamoso bo ka one kudu ka matla ka mogwebong ya dikuta tshe re di bona go di ema ema dingwe dingwe le thobele FM tshe dingwe dingwe le mongana lo nene tshe dingwe dingwe di le Metro FM tshe dingwe dingwe di le o khosi kore di gona dikuta tshe a e ka ba bona kgwebo na dikuta tshe kana ge di sego ge o sena di kgwebo tsa di app di ka sebe gona di app di gona a re tle re bolele nna le wena mo 086
3: Triple zero two four five two zero eight six, triple zero two four five two. Merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho tlokofetse kotseng ya sfatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatse dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
4: na le kgobalo ye hlotse go dikoloi mpia go betwa go alafia boshaedi o thuntshwa go welwa ka moleteng o sa shireletjwang mo semphoshwa gago go ba o tshwere wa tlhahlelwa mo go semolaong e kopanya le Mphela and Associates boramela ba maitebogelo a go timo re khotsagala 38 Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela re o atlegile molatong re leletse magala go dinomoro tse 015 010 1176 go ba ka SMS a lentjule law le lena la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion kuna le mabaka le dipielo
5: Moswane bokamoso le khunadi the host o Thobela FM mo shata WhatsApp le boithabiso.

0: Oh yes, I do. Nobody but you, Louis Price. Go to the FM. We shall talk about the Tabi Show. It's a pleasure to have you here. The Commandos were still. Hey, the Rabia Lohona. Matelechi, Kimushipolo, Lenano, Kelam, Remoholo, Lutisha, Diaha Mitzi, Kenaleta, Tapuke, Kimuchelechi, Walonaki, Alila Mola, Naki Happiness Trouble Market, Ebarana Fao, Richiabo, Professor Moe, Lahabiale, Nakayasi, Chokafala, Pokwani, Mohodi, Oblet Chanale, Nakaritaba Chabanga, Kaviasi, Chokum Bialokonum, Kamatami, Prof. Marimesha, Kawatama, Loam, Lanon, Lelam, Remoholo, Chokum Bialokonum.
1: My advocate, the Kiriju, was one of Lamara Molotov FM, Miss Apogin, Gambo, Maturity Arena, meaning like I just did to the Fasica Para, Gere, Magume, Aburuto, Lilerato, Shia, my advocate.
0: When I saw Realabo, a profunco, Bucheritavam, Evilar Tommy Pilifa, my fellow Avic, Vilama Butsakri, Huena.
1: My fellow, I will give my advocate, the monopole one of the Pavel
0: FM. Ga gona mo setlhaelelago se ya gogwe le gongwe mo e leng gore se tshwanetse go ya gona pjale re ya leboga ge batho ba go tshwana le lena le re thegile prof ka ga ikatse ka tse dintšhi mo re yago le gona la ba la busa la tlo reka moya gana fa station sa rena tabe o re a e tlhakelela re itiela kati ka fane ngwaneso
1: baba re beela go sestulo maadvocate re ba aparetsetsa malopo ba tlhoka ba bone malopo
0: o ya a re leboge tabewe Prof arbole le ditaba tsa bongaka bya setso. Prof ge motho namile a tlile go lena lla. Ar prof la palaka ga le dulege, la palaka ga le robalege, la palaka ke tshaba le go robala ka gae ka gore ge se se ke se, ge se se ke se, ge se se ke se. Ana e tla ba mishito, a tla ba enge. Uno se robalege ka lapeng le kwase la kwase la kwase la pala mohuto prof le nyaka hore professor moela a tsene ka go lona a dieng na bana
1: my advocate de la pala mohuto ke tloe le tloba boroko e kgolo ga kudu ka lebaka la gore
0: ebile ebile e re pele o nna ba prof ke gopela tshwarele go tsena ga nongwana e shuketse ba papatso pele o tla thoma botse
2: Nshangabesa Family Assurance e buile gape e re ka 270 rand fela ka kgwedi o ngwadisa batho ba lesome gomme wa bolokelwa ka casket ya mabaibai wa hwetsa kgomo ya go nona le mašheleng a go reka tša go ja re leletse mo go 084-241-7612 re ngwadisitše le FSP nomoro ya rena ke 46076 Nshangabesa Family Assurance re gona go go thuša nakong ye boima
3: Hello South Africa. Na o ne le mathata ka gamoreng? O tshwenya ke sefula, sukiri, high blood, le mathata a mangwe a semoya. Moprofeta le duka o gona o thusa. O ka mogotsa mafilong a alatelang.
4: Jenfes, Polokwane, Pretoria.
3: Lo mo leletsa, o ka mo leletsa mo dinomorong tse.
4: 0661-667-945 or 076-116-0218
5: Ke magona tsohle.
0: Prof re sale gona mothompegi re sale mmogo fa lebe le namile le setse le thomile go itiadilla pja le tswelang pele prof nke le re botseng potsiso e ke le botsisego yona prof moela le gona monno la ga moela nna ke sa mokwa a gone taba e re ke tla ya go yena gape thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo Telechi Eric Boel Kiboele Leho Bo Professor Moela Akesaba Hue Chabiale Hu Yponcha or Balogana Momgal and Gona Hobe Hui Poncha Yupia Hopala Fella Huquarala Pala Fella Huquarala Eriki Ribonefa Tabala FM, Moshate, Wa Tsebo, Le Bui Tabisho. re khokagantsha le swale professor Moela re miamogaleng go kwatsa gagwe bo segompelo go ne gore na e ka ba ile gore ga botsebotse o re soretseng ke bo le tshana le na ka se se ba ka bile ke a kwa magala walla ke kgola gore ke yena yo ke khokagantsha go le yena ka mogala ka sepe go sona se prof khopela tshwarelo ngwane isho nna le wena re be re kgopela tshwarelo o bo o se sa kwala eupša potšiše yona ke be ke botšišitše ke rile prof malapa šea ga a dulege ka fase ga mathatana fela a mantši ao a diragalago ka lapeng mo e leng gore batho ba tlhoka boroko lapa ga le dulege prof
1: my advocate lapa la mokuto o ke tlhoba boroko e kgolo gagolo ka lebaka la gore lapa ge le le ka tsela mokhuto go a kgonega gore ba dire gore ge motho e le motswadi ka lapeng ba mo lwantshe le bana go tlhoke boroko goba bosigo go bede mešito ye megolo ka mo lapeng goba ga a robetse a ye kwa legatelle goba ga a tsena ka mogagage o ne o thoma o ne o bajwa mara ga a tlile ka mo lapeng ga a bajwa especially bosigo ga sentse gore a yo robala ke moka a tlhakana le dilo tse e le gore ga a di kosise o le ka se o re kare gan le kgone le mogo mongwe nka tšhentsa e ka morakaya ka moo o ne kgwetsa go no tswana gape la bosie go golola mekiti go lola marisi go a kwala dilo tse di sa tseng gore ke eng ka mo ntle kganteng wa kgotsele gore o satlhetse ke bala ba letsogo la boraro and-e lapa ge le ka tsela mokhuto ba kgona go širuša badimo ba lapa le pele bao ba le šireletsang ba re re ge lapa le ka kgotsele gore le a tlaisiwa mara badimo ba gona ba e leng gore ba kgona go le šireletsa bosigo a lentse le robetse mara ga ba ba rekile ba reka mokge mongwe ke ba bang ba leloko la bolene gotse ba letsogo la boraro ba panne le ba leloko la geno e ba bothata jo bogolo fao ke mo e leng gore bo professor Moela ga ba ile go tsena fao ba tshwanetse gore ba lebelele ditaola ba kgopele sedimo ba rapele ba lebelele gore na lapa le gore le tlile fete le tshwenyega ka mokgwa o le thomile kae go fitlha kae ge re setse o kgwetsa bothata joo go tshwanetse gore go tle ka tharololo tharololo le o ka tlhoile go bereka lapa le mare tshwanetse o tsebe gore difo o ka le bereka o thoma jwane e ka ba wa legaša e ka ba wa le thomelela goba e ka ba o dira eng ke tse botlhokwa tse e leng gore o tshwanetse o tsebe gore ka moo gare ga dilo tseo di kaisago batho ba ke eng o ya go lwa le eng selo se ke selo sa mokhuta mang gona se fenya ke eng ke mo e leng gore lapa le tlo bua la kgwetsa boroko
0: ke mo e leng gore lapa le tlo bua la hwetsa boroko taba ye bonolo prof go ba e bothatana go ba wa bo professor Moela ke ngaka tsa kgale ba e tseba a ka pong ya leitlho ke mo ka ba kgona go lokisa ditaba tsa boela seemong se se botse
1: bala ba letogo la boraro ba na le maletsana my advocate ge ba setse ba fitlhile a gona gore ba re taba e ke boleta goba ke taba e sepelago ga botse bohlhokwa jo bogolo ke ge o ka bolela le badimo ke moka ba go botsa gore se o tle go kopana le sona ke eng tsea lenaka le o se fenye ka gore ka re manaka o ka nowa ba le ona a feta 12 a feta 13 mara go tse o tsere lenaka le e le gore ba lebetlisa nto kgolo ke gore ore ge o thoma e se gore lenaka le o tlogo utlo ria ka lona a se la nnete ke la nnete mara fela ga la lebana le seo se tlogobe selotia tse di leng ka mogole botlhokwa jo bogolo a se go tseba manaka goba le goba le manaka mantšhi goba botlhokwa jo bogolo ke go lebantšha lenaka le le tlogolwa le meleko yeo e tlogobe e tsene ka moo ke mo e leng gore jane re fetsa re thomeletse re e bagabole
0: nna nna ke go kwele prof a re bolela ka taba engwe se ya bohlokwa-hlokwa-hlokwa-hlokwa-hlokwa bongakeng bja segaga bo rena mo prof le o bolela le mangaka ao e lego gore ge ba ka le kwa botse ye nngwe ngaka o ka re go bula fa o tlo bo go bula gona go sasa ya re palakata ya kgopela thušo prof mangaka a mangwe ga a thwasešwa gabotse phoso e ba ebile kae gabotse gore motho o hwetse a sa di bone gabotse opša a thwasetše e le ngaka tlhare tše a sa di bone a sa košiši se se šoma eng goba se ke eng se sa ba eng bjale le bjale a wa banna ga ešita le go bala ditaola
1: phoso ya mathomo magaši ya kgona gore e be mo tabeng ya sedimo o hwetsile gore motho o tshwaretse badimo ba bommage mara yena a re o dinela ba botapaga goba a tshwere ke badimo ba botapaga a re o dinela ba bommage wa khone gore go hlakahlakane mola sedimong sedimo ga hlakahlakane ga gona taba ya gore taba ye e tlo sepela ga botse mo mothong ene mo ile ngore sedimo se ya khone go tsa ya go direga gore go be le dingaka di tshwa batho sedimo se ya khone go tsoga mo mothong mara sa se hlatholle bonelo ya sona mara ngwana wa lwanga gore se se hlatholle ke taba tsa gore sedimo se hlakahlakane go tloga ka lapeng mo e leng gore motlhomowa ngwana a senka botswa dinnete ga botse go batlilo jaka ga dira botse ke kwa gare ga lapa ke mo e leng gore sedimo se thoma go hlakahlakana gona mong ke moka se se hlakahlakane pao goba se hlakahlakane go tloga go botatemogolo goba se hlakahlakane go tloga go boragolopuku ke mola e leng gore ngaka e tshwanetse gore e thome go lebelela ga botse gore na medimo ya gabo e sepela jwang and then ke mo e leng gore goba e mongwe o ba ka ke medimo ba sale ba nontsha magadi ga ba nyalana ga ba dira selo ke mo ka sedimo sela ke re no rena re ka se bona ka jwa rena ra buisa ka kwa le ba botate go ba go botate ba bomme ba re gare bo amogela ga ba re nyalela and then go a khona go tsaka tsaka le bona bo e le pako ya badimo ke ke pedi ke dilwa go bala jwang badimo ka ba elwa go bala motho se se ngape e ka ba maitshwaro a le tsana le bo be le tsaka ona le tlhopile go ba le maitshwaro a makaone se sengwe e ka ba bo bodulwa ngaka ga ile gore yona mme be tswa fa go ruta batho ba ditlhare e tswa fa go ba ruta ditaola e ka ba bo bodu and then ke dilo tse di tse leng gore di ka ile go ka direga gore di be ka mogolo go ba se sengwe e ka ba bo bodu jwa le tshwasa le le gore ge ba ruta ena fela boroko fela go robala a lebelela go e gantsha ka malopong a lebelela gore ena o feta ba banka tšhelete o dirang ke moka a beile gore gante ke gona ga a šalela morago ka nako ele a re ke a phagama ebe e fetile ke moka a tlaba gore nna ba ba sa ntute selo nna ba ba sa ntire mara ba be a phosa le bona ba tseba ebile ba tseba dilo ka moka ebile ba tshwanetse ba kgone go dira dilo tse ka mokana ga bona di dilo tse e leng gore ka sepedi re fela ruri dipheko goba ditlhare di tsena o a di nyakago ga a sa di nyake o sene tumelo ya tsona di kano se tsene mo mothong jale dilo tse o ka mokana ka tsona re o tsholola ditaola ra gopela badimo ge ba sa re fetole ra phasa ra mmotsa re bua ka moraga matsatsi a mabedi ora mararo ke moka ba re fa karabo e botse ya maleba ke moka go ba ra connecta motse moyeng ba re fa karabo ya maleba ke moka ge ba sa re fe re ka motseara ra rapela kwa sethokeng mo e leng gore ge ba badimo ba gago ba ka ntle ba nageng ra rapela fao ra ba gopela go fitlhela ebile re ba hwetsa ke moka ra tseba gore se se dirileng gore motho o a thwatse mara a fitlhile le emo le keng ge e le gore ebile bo boru jwa gagwe go ba jwa ngaka ga re motho se ga apara moruta dilo di a tswela pele mara ge e le gore ke tshitiso tsa ba bosego go ba tshitiso tsa ba mediro ya bala ba letsogo la boraro ba leloko go ba tshitiso ya tlhakatlhakone ya sedimo ke mo e leng gore le gona re ya kgona go ilokisa dilo di a loka di a ba gabotse maase
0: dilo di a loka tsa ba gabotse prof ke toga ke go koela ngwaneso re letile go kwa tlhatlhwa ya gago prof ka lebaka la gore batho ba ba itshepile go bongaka bja setso ba go theeleditše mme ba rata go kwa tlhatlho go tswa go wena le maele a mantšhi fela ditabentse tša bongaka bja setso profo nko o re botse gore na etse nako ye nngwe lena prof letlelefe batho meriana professor moela shiwo o fa motho meriana o kwa go koma o kwa go koma o tshele ka mokgwa o o wa nwa o nwe boka mohlomong malepolana a mabedi go ba mararo ka letšatši o kwa go dia eng o kwa go dia eng bjale le bjale o tlo hlapa ka ona o šomiše ka mokgwa o bjale le bjale wa tloga o mmotsa tsona ga botse ka mokgwa o tshwanetseng go di šomiša ka ona ka ge wena o lengaka ditaola di go botsa fao gore a ya dire ka mokgwa badimo ba geno prof Motshwaya a se dire ka mokgwa o a seno o latela ga botse thwi o rile a nwe ga raro o nwele ga hlano o rile a nwe ga hlano o nwele ga bedi ao banna we bjalele prof nko o ne o rutela setšhaba se le bao ba itshepile go bongaka bja gabo gore go bohlokwa go le kakang go theletša professor moela gore e ya o dire ka mokgwa o e ya o nwe ka mokgwa o e ya o kome ka mokgwa o e ya o dire sa gore le gore le gore le gore le gona taba tseo o re botse prof di ka hlapelelana le pholo ya molwetse bjang
1: o mo e bila a lebetse gore se ke sa go nwa tere sa go orela se
0: a o banna he ya shibo o di tseba o feta nna
1: no ya di bela ga re mo ga shiru kopana le tsone ke mola ile ngore e bile di tsharetse ga go orela o na di tsharetse ile ngore di kotse ga go loge motho a ka dinwa ke ile ngore di ka mohlagisetsa go thata ke mola ile ngore ge re ba tshella ga ba ya gae re ka ditlhakanye le tsona tseo tse re tsebang gore di kotse gagolo e le tseo rena re di šomišang ka mo legaeng la rena re tseba gore mo re o berekana le maoto fela ra mothoba ra mo oretsela dirago motho ge a ka tlhakatlhakanya ditlhare ka tsela mokhuto o mogaši ke mo e leng gore o tlo diba go fola ga gagwe and then ke molele gore go fola ga gagwe re bona motho wa mokhuto o that is why o tshwanetse re ge o fetse o phekola motho o mmotse ge o le ngaka o botse motho gore after 7 days or after nako e kang a bue o tlo motšheke gabotse gore ditlhare tsela o di berekisa gabotse ka mokgwa wa maleba and then a dire o sa gatela gore o ne le tšheleta go phekola o sa gatela gore o ne leng mara motho lo tshwanetse gore a bue mo wene le ga a na le tšhelete ya go check-a o tlo o check-a gape na lebelela sepidi ke gore e tsamaya gabotse le ga a se nayo a fitlha a dule mola a bolele le wene le reka ngaka o lebelele gore tlhare tsela tsa gago o di berekisa ka mokgwa wa maleba ga o ka bona e le gore tlhare tsela tsa go orela ga kgone go orela gona ba mo thusang sele sa go rapa ga kgone go rapa gona ba mo thusang mara wa tshwenyega o a lwalobola ke maoto motho ole o a kgona go mo tseya 3 days or 5 days or 7 days wa ba le yena mo gagago ntle le patela ka baka la gore o a tlhaka gona motho a mo thusang wa mo thusa free of charge wa mofa dijo mahala wa mo thusa ke motho wa mo alapa ke nna ke seo ke se dirang mara ke se ke se nkgaretsa ole mangaka a mangwe gore tšhaba tsa thulara tse kgone go fona ke moka motho ola wa lwa le ena o katana le ena tlha bantshite dikhumola moraba kere wa ja dikhumola moraba o tlo go patela then o ntshite dikhumola moraba wa lwela gore bophelo jwa gage bo tswe mo kotsing e bolong ko godimo ga yona bo bepile ka re ge re ka tswafa ra fa go tseya batho ba godimo ba di-take away fela re ba neela di-take away fela mo mongwe wa re sa ba tshware le ka diatla tsa rena ga ba tlile go fola ka re mo gongwe o nyaka gore legodimo le nyaka ge re ba sware batho ba batla ba kgone go fola re ntsheng malwetse moka o go tlhabile o ka setlho mole jale ke mo e leng gore ge ba seserekanya ditaelo ka go re tshwanetse gore o ne le bona ga botse o lebelele gore na nnetennete and ga kare a go founela gape a re no tlhare tsela o ka re ga ka kwa ga botse o se kware no a ko gobaletse man gante jale ko gobaletse so a epe ke tlele motho o ga a ditsebe le ga o ka tlhole bisiwang le jwang le ga o ka tlhole o mo tlhatolele tsona gape ka pelo e boleta le tlhompo le lerato mo fe lerato la gore a tsebe gore wa morato mo fa lerato motho ga ka tsena ga a tsena mo le mpe mo le mongwe o magata o tlo o bona dilo tsa gage o tlo kgone le spitsa ka tsela gabotse wa mo tlhatlha ka tsela gabotse wa mo fa ditlhare tsa gage a dinwe ka tsela ya maleba and then ge go ne e le matho a tsona a e leng gore a o thusa mo godimo ga tiragalo le motlho mongwa gore kwa tsela tsa tsone le lentse gore le o balelang pretlhan no o tshwanetse le go bela kgale le ntle go mo ruta a ba rutega tsele ka gore o bolela dilo tse di tsong gona motho o sa fitlha goba wena o tekamelele ka bo wena le ngaka o balele motho o la ditlhare tse ke moka go fitlhelela ge o bona gore wa o thupang o ne le tsebe go kwa ga se tsebe go kwa ona re yone tshwanetse gore o emelele go fitlhela e ba le tsebe go kwa ke moka ditaba tse di ile go thoma di a sepela ga botse ka tsela ya maleba mogae
0: profa re rume ka taba e ngwaneso go na le mothuso gona bjale ge re bolela ka sebopego se o tshwenywa ke teng ya go se eme yeo e mo tshwenya go kgafetsa-kgafetsa le ge e ka ema e tlo no o tsoga gape a se tsebe gore na bothata e ka ba eng merianeng ya professor Moela le na le tša teng na bana
1: ditaro tsa teng magaši ke tse ntšhi di lebane ga kudu-kudu santse o lebelele gore ge motho ga a tshwenya ke teng e ka ba ke di-alter goba e ka ba ke selešo goba e ka ba ke dibabo fela goba e ka ba ke go tlagana ga mala mo e leng gore o palela ke go ithoma tlintlwaneng goba kore o a lebelela dika ka moka goba e ka ba ke makgoma goba e ka ba ke engwe a lebelela dika ka moka keo di dirang gore teng ya motho e be botlhoko and then ke moka ge o fetse o lebelela dika tseo ka mokana ka tsona ro lebella gore sentse re mo pressure ya mkhuta mang ga o ka re ga o check motho go ja ana la alpha o tswa mo pa di sharpe di di strong strong strong ga go dilo go tsosa alpha ga ga bo se ka mo ka la la palla go roba ka re teng ira ilo to mai se o se tete ka ka mo o le o sentse re a go ke di sharpe ma le ba tlo go le le ba ne le botlhatsa go ka gona le ba motho ja lo marketing e mo tsaka bo go mo ka re ni dilaka go go fa I think that the people who are in the world are in the world. Ke mo ka ro lebella re ma di sharja ma leba mo motho ke di ke tsaka o kuma di gona di sharja o ma di gona di sharja gore ge ba ile gore ntho sentse mo kapitseng pe itse go mo peite ka mo ka di sharja di gona mara di swanetse go bane di taola go ba badimo ba o fa tsela e botse ya maleba e le gore motho o tlo bua la fana le teng ya gagwe o ya la se ga botse ka tlokomelo go sa re motho ke motho sentse re aphile ga le ke mo ile ngore di tsara di gona magashi te gore teng fole e be ka botsi e skete go motho ba le ba le re ke lwala ka bala ka mara ene go na di tsara ke leng le ka ta repeat wa tsara re tsara tsena ka senwa for 5 minutes sa ske sa bua sa dula la tsara peletsa after 5 minutes o sentse ra go bua re tenyaka e humotsi kwa la fast go ba e humotsi a e saloma totally
0: nna ke go kwele prof ke tloga ke go kwele ngwane sho mme ke go kwele go ka mokgwa o ke rata go tseya sebaka se ke leboge go boledišana le wena go thobela FM bošegong bja lekgono mme o laele botheletši wa rena professor moela go tswa Phokwane mogodi ka go mofa dinomoro tša gago le go mo tsebiša gore o šomela kae matšatši afe prof ke a dille
1: ke go le go ga mraji ke re ka stack 66 to the left m o me ke re go lena ke re mraji ke profeta moela ke ngaka ya setso ya go tswa mo lefatsheng la Phokwane masipaleng wa Makhurutamaga mo ke dula go gona mo Phokwane le felo ke mogodi ke mo ke dula go gona fao o me mo gae ke shuma mantaga le la bobedi le la bohlano le mokibelo ga re sa itse mathatsana ke a shuma ke shumela gona mo gae a professor moela gomme ka la boraro ke shumela toropong kgolo ya Polokwane mola Indian Center C64 la boraro re shumela mola toropong kgolo ya Polokwane Indian Center C64 wa tsele ba re nang ke kae gona mola go leng di-taxi ke ya go tswa bo botokwa ke moo re shumela go ntse kgauto le bo episode ke mo re le go ntse fao go mme ka la bone le sontaga ke shumela toropong kgolo ya Pretoria go la Atteridgeville mo gausi le Atlane Mall mo Kalafong Heights strata sa rena ke Umkhombe kgona Umkhombe le Mosetla number 26 ka mo morago ga Shoprite gausi le Atlane Mall la bone le lengwe le sontaga engwe le nngwe re ba gona fao mogashi gomme dinomoro tsa mogala mo ba ka re kgwetsa go bona mafaratlhatlha Facebook page ya rena e re professor Moela TikTok e re professor Moela mo re berekelang gona ba tsena gona mala Google ba re professor Moela ba tla go tsa mepe wa Atteridgeville Phokwane Polokwane di gona gona fao gomme mo dinomoro tsa mogala ba ka re kgwetsa go bona nomoro ya mathomo e re 083 241 6325 e bušeletše gape 083 241 6325 ye nngwe nomoro ya mogala e re 071 50 1 3 9 2 1 0 7 1 5 0 1 3
0: Rile go boledishana le bo mamabula bo mamabula ke ba Ribovit International ke kitimela go bona gona bya le go ya go hlola gore na etse bo shego mbya le khono bo boledishana le rena ka di fibo mamabula ke a tseba re ba di tshikoma na madula e ba pilo mo ba le go gona ere ke kgokagantshe le bona ka mogala motheletsi ba tletle ba re botse botse bo shego mbya le khono go di agametse tsa moremogolo re ke die ka mokgwao ke baleletse re tla re bona gore na re boledišana kang bošegong bja lekgone Ribovit International ba ena le rena ka mešipologo ba tla lenanong le go tla gore botša tše dintšhi tšeo e leng gore meriana ye e direla batho tsona namiile ke kgonne go e kgokagantšha le bona ka mogala ka sepego se motheletši wa Thobela FM e wa gona fao ke batamiše bo mamabula ke re go lena mamabula madumeši ao re a lete amahle le go le amogela go Thobela FM ya lekgotlakgaso la Aforika Borwa
6: ke tsona ntate make
0: tiang dilla mama le re swaretšeng mošupulogo a le gone mamabula
6: Le swara tse di tsaba tsa maphelo papa happiness ar le tamiseng ba theletse re tshomeka go tamisa monga le naneo e le go yena ntate happiness make wa re sa re swabishing ka mehla mo mosupulo o mongwe le o mongwe re a tseba go rutlo le sepa ka tsa moya bona ba tswela ka kwa Thobela FM mushate wa tsebo le boithabiso le tsatsing le le botse botse la mathomo a beke re re dumelang ba thetse ba rena ba o botega ba gore theletsa ba sa le ya le ba tloga ba tshepile gore re etla re tlo bolela le bona yo a le amogelang ka diatla tse burutho tse pedi ebile a le dumedisa ba theletse ke maite Masa Mawula Hotswa Ribovit International Company Company ya kholo ya tsa maphelo ye tswelela go Malaysia ye itswelela ngana kwa continenting ya Asia it's an international company itswamile ka 2019 ya fitla ka mo Africa ka 2020 go fitla ga byale e sa tswela pele e fodisha setšhaba sa maAforika ba bannyane le ba bagolo baswa le batsofadi ka boa kare a re neng go tsenang ditabeng tša letšatši la mošupologo tša mathomo a beke re tseneng ka mafolofolo le ka maatla tabataba ke maphelo a rena ka mokgwa o re phelang ka gona re swereng le mebele ya rena ka gona malwetse a rena go phela ga rena ka moka ga tsona di matsogong a rena ke go rena go tseba gore na re tlholegile jwang ba ga re go Ribovit International ba le tsebisa gore motho ke sele motho o tlholegile ka sele motho a tlholegileng ka sele o swanela go tlhokomela gore ka dinako tsotlhe o supplementa di sele tsa gagwe rena le di supplemente ga a tle ka maatla a tle a di tlhokomele le yena a tle a tsebe gore diokobatši ga di ba direle bophelo ge le bona batho ba bantšhi ba lla ka di-kidney batho ba bantšhi ba lla ka sebete batho ba bantšhi ba lla ka mešapologo ke mo go tswang diokobatši ba ga Ribovit ba rena le di-products tša mekhutakhuta ya mathomo product ya rena ke Mirafil e dirilweng ka chlorophyll ye e thomang ka go tlhatswa lelala gago le legolo le le tshilafetseng le le tletseng mengwagangwaga ba ga Ribovit ba re e tla re go tlhatswetse lona ka gore o ke thekele lepotlhana la Mirafil o ye o tlhatswe mmele wa gago gae o ketuletse o keketlile matšatši a lekanang a tsela ore ga o tlotsa na di products ntse arena ke re tlong go botsa re ditla go hola ditlo go hola a ba ka matlo a ba ka stroke or ramatiki or madi a go felela ga botse go ba gona go thubega ga malapa go ba gona go se bone ga matlo maoto dinoka di pain tsa mmele ka moka re re ga re tlo re tsena mmira seleng o tlo re rejuvenate and sele tsa ga wa di repairer wa di replicator wa di restorer wa replacer tsa go kgwa motho a tsogologa a boela bophelong ba gagwe a boela boswing a boela maatleng a gagwe di sele tsa gagwe tsa ba rejuvenated and replaced ra re mira sele ga e sepele e nosi e na le apple ya stem sele kwa ga bo yona ba fela ba re ge o ka re kgamile ke kgabo motlhareng lenkweng ga botse ya re e kgamile thabjane ela yona a se gaoge ya sala e fakile gana mola mosareng go sa sa go e tla ka se issue ke go tsedingwe gobane e te repairing ke ka mogo e gona mmebele ya rena stem cell sa rena se dirilwe ka apple stem cell e tswang ka Switzerland ra boa ra rena le Miralife e sustainer di sele tsa motho ya dira gore mmele o seke wa tsena-tsena ke malwetse ra boa ra rena le Miracam le lwang le cholesterol ye fokotsang mebele e mentšhi e e sa nyakegeng e e re bakelang tsona di-high blood ka moka le malwetse a mekhutsa-khutsa a go ganana le mmele o montšhi ra boa ra re ya bone ke wedok ke kofi ya basadi basadi ke tlhokomeleng o ka re ge re ka bolela ka metlapologo ka moka le ka di-prostate cancer lenapi le le ya ke tlhoboga ke tlhokomeleng basadi re na le mathata a dipopelo le di-fibroids le tse dingwe le matlapo a rena re na le kofi ya go tlapisa mebele ya basadi ke wedok ra ba le kofi ya go tlhatswa ditho tsa senna ke miralanang ke di gomele gona moo ke re re na le metšhine e tlhwatlhwa metšhine e bonang ka teng e thomang maotong papa maakele setšhaba ya fitlhatlhogong ya gago ya tlhatlhoba ditho tsa go tsa mmele ka moka ya fetsa ya ba ya di repera tse di kwele motlhoko wa tla officing tsa rena o tšeka-tšeka wa tloga go mme o bampa o lebetse gore o tlile o tlotsa wa ba lebala patla ya gago ra rena re mo kae e mo 63 A Box Street go lebana le EH Hazm re gona matšatši a matlhano a beke mantla ga go fitlha ka labohlano ra re re gona go tloga ka iria seswae go fitlha ka iria bone e tlang di-officing tsa rena letle le kgwetse thuso re le tlhatlhobe re be re le repaire le ke tlherkele stem cell sa lena le tsogologe le khutse diokobatse sellathekeng sa mmamabula yo a bolelwang re se 082 473 1365 ke se boeletse papa maake le setšhaba ke re 082 473 1365 sa mme Yvonne Minga sona se re 063 220 7283 le sa lebale la sa sebonedi 082 473
0: Mama Bula le sale gona
6: re sale gona papa
0: ke kgopela le buseletse nomoro la mafelelo go na le mogongwe le ile la kgaoga
6: okay papa ke a leboga nomoro ya mme Mabula ke 082 473 1365 Ya Yvonne Minga 063 220 7283
0: Re tloga re leboga kudu go boledišana le lena bosego bja lekgono.
6: Go leboga re na papa maki.
0: O thobela. Aga. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo bo theleditše Mamabula ba Republic International a wa re ba leboga re tlo buša re ba lebana gape. Ka mošupologo ge e le gabjale motheletše di gona di aga metse tša more mogolo di gona di gona di gona
3: more mogolo go thobela FM le happiness to mamake. mushupulugo le labobedi re go tlisetsa di aga metse mo rarulla go mathata malapa le go aga malapa a o a botlamago. Re boledišana le ditsebi tša go fapana tšeo di kgona go thuša malapa ka mathata ao ba lebanego le ona.
7: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Ka nnete ge setse go le thata go nyakega re dira fela bjalo wa hwetša re go memetše batho ba tla ba tlo thikišana le rena ke bolela ka ditsebi go tla gore thuša go rarolola bothata bjo boitšego. Motheletše botšhegong bja lekgono ke ile go boledišana le monna o gabotse o na le mathata ka lapeng la gagwe magareng ga gagwe le mogatšagwe bjale re boledišane le yena le mogatšagwe. Mogatšagwe ke tshwanetse o ne go bolela taba gabotse thwi o ganne go tla moyeng mosadio ke tloga ke eletšane le yena mabane go raoa se kgaetšidi yaka bona bohlokwa bja go tla ge monna a itshepile rena ebile a sa re o kgaogana le wena re o nyaka go aga ditaba tša lapa la gagwe mosadi yo a latola re ena a tle bjale ra loga leano le lengwe ra loga leano le lengwe la gore ge ditaba di le ka mokgwa oo nke re tle re di kweng ka lemanoga le lengwe re tšeeng monna yo monna yo bošegong bja lekgono o re tletše le o rile make ka lebaka la gore mosadi o ga a nya ke go tla ere ke hwetse molamo waka ere ke hwetse molamo waka a tle moyeng o tlo ukwa gore ditaba di sepela ka mokgwamang ke be ke go tsiela le ngwanesho we le yena a dudutse go kgauso o tlo ukwa gore ditaba tse di sepela ka sepego sefe bjale ke tlo ikgokagantšha le bona mo mogaleng motheletše e le ba bararo o tlo ukwa gore na ditaba tse di tlo sepela sepela bjang ke nyaka o tlotlo o ikwele monna o ka bo yena o tlo o kwe gore na phedišano magareng ga banna le basadi ba bangwe e bjang ya wa tseba o tlo o kwe gore phedišano ka gare ga lenyalo magareng ga banna le basadi ba bangwe e bjang e ba gana fao ke a boya.

0: Tobela FM shate wa tsebo le boithabiso bo shegong bia le khono ne tsogona tshipana ko ile metsotso ye ye mine go ikala irinya le someti mo mogaleng ke go kagantshitse le molli ke na le batho ba babedi mo mogaleng re hlakela go hwetsa wa boraro mogala ga go ka ra ru fithelela ga botse e upya re loga leano la gore re be re fitlhe go yena monna owe ke na le molifa ke rata go motamisa e tlo ba ba tlhokaina baemba pea lekagaletse ba gore baemba rena a nke re ba bolela maina tlhokaina ke ra moeng wa rena o le go molli e re ko go tamisa motlhomphegile go amogela lenaanong le la moremogolo karolwaneng e ya diagametse madumešiao rona ngwaneselena ee o mongwe wa bao batlile go ne o tlatsela ditaba tsa gago ga botse le ena gore fa ka mokgwa ena a tsebago ka gona ke molamo wa gago ke nyaka go motamisa le go mo amogela lenaanong le la moremogolo ngwaneso madumeši ao ke a go tama le go amogela lenaanong le la moremogolo go di agametse le kae motlhomphegi re tloga re le gona re nyaka fela go hwetša re nyaka go hwetša fela wa gago molli re nyaka go hwetša warra wa gago molli le yena gore a be fano mo moyeng tshwarelo gore tlhetlhe re bolele taba yeo e feleletšego taba yeo e kwalago ka ge re mohlokile ge roi kgokagantšha le lena eupša motsweletši wa nthuša-thuša fano gore o ka re re ka ikgokagantšha le yena ke nong yaka gore fa ke bone gore re atlega na go ikgokagantšheng le yena ke moka name re motšee re mme mo mogaleng gore ditaba tša rena di tle di kwale ga botse gona go di aga metse tše ka lebaka la gore taba e gape le ikopanetše le ba bararo banna ba gešo ya motsweletši o mpontšha gore o hwetšagetše ke tloga ke moleboga kudu go lokile wa rramolli le wena ngwaneso re ke go tamiše ke go amogele lenaaneong le madumeši awe le kae motlhomphegi wa re tloga re le gona bja le gona a wa dinaka di lekane baletše le feleletše ka moka banna ba gešo ao molli ngwaneso e no re bopela sebopego sa tšeo di diragalago magareng ga gago le mogatšago ka boripananyana fela kore ke a di tseba eupša e no di tlhaloša wa rragofa molamofa nko o re botse gore go diagalang motheletši le ena o beile tsebe re go kwe
1: Tademola ke ka ke le botsa ba tsela re ka re tsena na le tsaka di ke mo tsali ma o bana ba ka ke bolla ke lo re re ka ra me ba ye 21 years le ka ra le nna le re
0: 21 years 21 years
1: yes
0: yeah
1: ya le ke taba e re in Kristo go gore mosadi wa ka molakete wa re le tsadi legono a ena a kontra taba e kana sana ya go tshwana kana le a dikosišo gore go le gae ka gore
0: ke mengwaga e 21 bana e le ba bakae
1: bana re na le bana ba bahlano
0: bana ba bahlano ba ka moka ke ba gago
1: bana ba ka moka ke ba ka motsadi make
0: ngwaneso mpotse mosadi o go tshwentse kang goba letshwenyane kang goba go diagala
1: tsama ke mosadi yo ke ile ka no e ke motheletse wa le ka ge e le mogikolo wa tsa e le mosadi yaka e le magobana ba ka o ile wa no ba e le gore ge mengwaga ge ntse e ya a godiša bana ba le ka mokgwa gore le bana ka gona olaganyana o ile wa no ya gore mengwageng wa 2012 ke ile ka fetsa ke bona gore re na le dikgagano ka lapeng especially ga be re sala mo magweng bana ke re ke bona gore re sale ba banedi nako e e bolelang ka yona ke ge re bona ke bona gore go kaona ke bolelele mokgekolo gape e le mmago e le gore ke bale ka tiro wa ka ga a tala gona go lefatsile le gona. And then a re gona gore morwa ke bale ka gore le pojana ga ka tele mana kwa mafelelo ke kopela gore o tshise bana mo ke tla go fetela bona. Ntate Agnes Marke o bile jwale ka ke gana ka baitsa gae ba golela gae botedi. Marekolo a nthuse mo bathepa gwa be go e tlaba bangwe e a ba jwalejwale ke baiša a mphepela bone. Jale ya ba gore ka gare ga
0: apapela ka yona nako wena o tseago bana ba gago le mogatsago o ba isago go bommago gore bommago ba go tlhokomele le bona ba go fepele bona kgane wena le mogatsago le be le dula kae
1: le re dula gona mo magokeng go la Pretoria gona mo Pretoria
0: mo le be le dula mo Pretoria motseng lapeng la lena
1: ee mo sekeleng sa rapi lore
0: Oh
1: yeah.
0: Ke nako e tshwara gana fao kore ka mantswa mang o bo o dula le mosadi mowe o ena le bana gona fawe Pretoria la re go thoma go se sa kwana wa bona gore apetso e tlono ba o tla isa bana re phela re fapanetse ruri e le se e le se e re ke tsee bana ba ke ba ise go bomma bomma ba ntlhokomelele ba re tlhokomelele bona ba re fepele bona go a ba fela bjalo wena mmowe wa šala le mosadi
1: a šala le mosadi ra tswela pele re ntse re dula ka moka ya ba gore ga gone go thata be go lethabo ka lapeng ke ntse ke ne le ena gana mo Gauteng jale go abe go e tlaba bang ya ba jalejale
0: etse gore go abe go itla ba bang ora gore ge le dutse a belega gana fao bana bao ka moragonyana le a ba tsea le ba tlisa go mokgekolo
1: gono ba jwa ntate ke
0: thele dije
1: jale ya ba gore napile a go ewa ngwane wa boraro le gona ya ba jwa le ramofa mokgekolo a one ke ora wa ka gore ke bana ba ngwanake ke ena phijanaka e re ke no ya rata ba gore ke mo fepele gona ba tswele pele jale ka ge e le gore ke sa le gona ke sa phela ke motsadi ya bona ke mokana ya ba gore napile o ba le botlhaelana mo ba ngwana wa boraro ga a tea le gona jale ya ba gore thomoriang a thomo ba motho wa gore jale o thomo o ntshenyatshenya gape ka mmotse ba re ga botse jale lebaka la go ntshenya ga gago ke gore ka gore jale sifa jale motenelete ka go tlwela dikarateng ga botse o bile le problem ya go ba le bothata jwa dikarata ka re ga botse jale gagwe ba tshou jale ka gore ngwana kua mokgekolo wa gena gore bana rale ke ne le bona mara mokgekolo wa geno ge ke gopela gore senkere a romele tšhelete ya bana gore ba kgone go ja o bale bothata le nna ka baka la gore ke ke swara matogana be ke re moolo gore wa kgone ka mokgekolo wa mpetsa gona ke leka go kaolola le ena mara go a felela go le jale ya ba gore mokgekolo wa geno a theletse nna ga ke bolela o tswela pele ka dinto
0: nkonko mpotse fa sebakwa sa lena e be e leng bothata e be e leng kore ke se ka nama ka itlogela ke e botsise ge lebe le sa kwane lebe le sa kwantshwe ke eng banna le basadi ba ne le go se kwantshwe ke dilo tse dintsi ba re monna a fepe mosadi o senya tšhelete sa tswa ka fa sa tsena ka fa lena ga botse lebe le lweswa ke eng
1: motho o le gore o kwala batho ba ntse go se buse gore ke monna ka ra lafatsa ba ka lokšata
0: o ba ikwang ka ntle
1: kore ke motho wa go theletša batho ba ka ntle kere
0: o ba kwa batho ba ka ntle ge ba reng
1: e ba mmotsa ka mokgwa o le gore gaoa ka betaba ya gago ya gore ebile o na le mmatswale ebile orobeile le bana mo and then mogalai wa gago a tlo go nyaka tšhelete ya bana ga e found because ga wa tshwanetsile gore o tlo sekotsa ke monne because of a tlo go botsa ka tšhelete ya bana kare no is very important ntate maaka gore mogakolo yeleka a dumeletse
0: amapele o bo mmotsa ka tšhelete ya bana ba fe ka gore bana ba ba dula le mogakolo
1: bana bao kore nna a tshwere karata kere mo Gauteng
0: o mo Gauteng mo o tshwere karata bana ba dula le mogakolo gae bopedi ke moka bjale lebele o reng lebele lwela tšhelete ye a e swerego
1: Chelete
0: be le lo shabyang ba warra o bo radi eng ka chelete go ba o bo reng ka chelete
1: le ri ka chelete ya bana a se a ene mo se kolo ke ka na le na re tano tsheta mo ka ntena go mo re ke ba tsena ka bana go mo mo ja ba go kiranya na bo ya par ya le ka gare ke pela le ene mo se kolo ka ga ba go ja mpia fela ga ba hla ke mala le mo
0: o biale biale kio kio na ibe ile Luisa tabe o ba sa dumele o ba re nyene wena o bo re tsiya chelete o e romela mokhekulu ibe ya go fepa bana ka ge o e gola fa yena a gana ka la goreng
1: a re bona re yena o na le mabaka a yona yena o a tse gore o na le bana setšera
0: bathuso mabaka a gona ebe e le ao a kgona go go fa ona go go botsa gore mabaka a gona ke yaleyaleyalea o ka bolela
1: Na mbuja ya lore, na nale watata ya lore, nale matata di kolo tenya angana mo yorogi ya wana. Kati kini ya kishiche ya wawar mbade ni business market, kini kwa wawo ya kipimbili. Kabaka fenda auto lore, wara ngare karataye ya wana, kini mo mwomo machumisi. Kwa kati cha hili ya nina, kini kini pata wana karatam, kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini kini nna ke raka na mokgeko ba re tlo le re alo le ba ke la gore o ntse bua o tsere karata ya bana mara o ga o tingwe o tlhaga le bana mo ga ke re ke le le tshe switch ena ke tsena mo ke jeka bana bana ba tsotsi wa tlotre so ke mo kana ka tshe le hore mokgeko le re dilo fa tsa mo go ka ona gore ka mo go bona o ka mo sa yula le ke tshe le ba ka mo go ya o masipile ka ke ke tlo ga ya masipile ke a ate pa go mo ka tshe ka ke ke ke tiare mo ke tla lo fa taba a ke ba mo tlhomela ya ba gore ga mo tlhomela a di mela gore e ke ke ka ba di tsere ba mo wa di tsaka ra tsela le foto ga na ba di tsela
0: e ma ga botsi wa re timelela ba la o sa kwala ne ya bolela ngwanesho
1: ya ba ta pore a thusa ba mo tlhomela ba le ba ba na yena
0: Gore ge ile re mpeile speakereng ntlose speakereng wa re ge ile re ntheletse ka di earphones le gona tlosa fawe o no theletsa ga botsi thwe ka
1: gore ya ba gore ba direla le ya go ba thika o ba mo founela ke re mabile ke tlo go tsena le taba a tla ga ye ga tla ga ye a u tshe ke ba ka la gore ba ka thile ya le chelete ya ba gore nna ya le ga ke sala gona ga uteng ya le ke
0: go ikhatha ra gore ba be ba a se sa igola a se sa khona go igola ba se sa romela chelete
1: e ke ri potile ya ke re gana mo hae and then ya ba gore le nna ke sure matogana o le wa home ke mo kana ge mo khekola a mpo ja re gape ka o tlhompontshe ke ge ke phika o bana le ka ge ke sure
0: ntse ke go utlwa ga botse wa re o rile go bega chelete gore e shumishwa botlhaswa go ba boshaedi ba bana ma ba iri pa ba se sa e romela mosadi wa diang
1: a se tsa na me tsa etla Limpopo
0: ga etla Limpopo
1: ya ba gore na bile wa u tshwara ga le yena ka se bona chelete ke re ga ke tshwara report because of ge go nka mo o shijela bana mara wena ao ba fetse le ba bona ke le rantsi ra bila fa tsira bontshana ro no ke na le

0: ya le nda de hibini sma ke nda ni gele ke mogana e aba gore na bile wa bushisha mogekolo wa nya fase ke ga le bile na re tsa ka gore gele ka ga nna ke mo tsire ke sa tsire matwana matwana la a mo ke ke dire ka ngwana fela ka boela ga uti ka mashala morao ke mogana ya aba gore na bile a wa ke monna le motsadi le nna ke tsire matwana ga mo ke a go dija ke tsamo ona ga uti ya le aba gore na bile o tla mo le gore tsela re ya ga e bo dikutlisa e beng jale jale le boli December ga nena o tlo dula le matswala a go amoke rawa ke go fela karata gape ke nyako e šomiša jale ka ge ke le magoana ke tla gape le tja gore ne ke rie lebaka la gore ke sele ke romela tšhelete jale ka ge jale ke be ke ile ka re ya bošhele jale ka ge e le gore be ke tshwanyeko o tsena taba ya mma le mosale ke ne o kwasia mpotsa re gape metse aka o ile a fetsa a mpotsa re go fela karatela gape ke monyetse maarekare a fela a romela jale ya ba gore kante nna tseba gore go na le go ipetse ena a ditlogetseng gana kwa gola Gauteng ka mo re lego ka ona ke mokana napine ge nna ke tlo o fisa ka mona Gautege ntse ke tswere matogana ke nyakisa ba mpotsa ba re gape motho o sale a re kolota 123 mothata o le kolota ka mabaka a rilego a re gape rena re tshele re kempola o le gopele tšhelete mo go rena so ka baka santa aote mo sepaseng sa ka go na le mogala yo mongwe e le gore nnyane takshop re ngake mo olele ka leina ntate hibiness make a re mo nna ra wa nna ke tshwere karata e ya bana ba gago because of mosadi o ga a nyaka go ya kempoleng ke mo fa tšhelete ga a nyaka something moshopong yaka ke a moneya so ka ge ke mo tlhalosetsa lebaka la gore gape o phose cause nna ga mpotse nnete gore nna karata ya bana e mo kae
1: ya e le gore ka mogola ile go a tshepiša mokgekolo o sa le gona ke ka mogola ile go a tshepiša mokgekolo ka gona o ba fela a e romela ye nngwe gae o ba fela
0: mara ebile mafelana yo setšhelete e le gore ke ya selo yone ba gone gore ena nna mmotsa mokgekolo gore aoa matsala le nna ke ne mabaka
1: o ba gola tšhelete ya bana ba ba tlhano a kere
0: ya
1: a romela tšhelete ya bana ba ba tlhano ka moka go ba ke a romela etse ngwana o motee o gola bokae
0: gannye le ke ne kwa bareke 580
1: gole
0: ba golanyana bo ma 5 or ma 4 something
1: ya
0: kose kry-e ke jaesa jo kitso
1: e botse jale o ba romela ke 580 eo ya o eatiša ga tlhano mpotse yena o ba romela tšhelete ya bana ba bakae gae go mokgekolo
0: aowa ke nenyane a ba romela bekano ba ya bana ba babedi nako e la moragonyana ge be mokgekolo a sa le mo lefatshe le le gona mara a ntse a no bela ena gore gante go diragaliwang jale yaya taba e ya ba gore aowa gomme taba ra e lokiša nna le ena jale ya ba gore o tlo re go nna ka morago ga mengwaga e rilego ka 2020 ke ga tlo gore mo go nna re ke tlo go tloela ke re na le ntlela le ya ka mogekolo a re go je matogo go na le motsadi tsoko o nnyakisitse matogo ka mogola sprince ka me ke nna motsadi o a mommešhona ka leinane la gore ke mmago kgapelo ka ge nna ke sa motsebe ano gore ga gona taba o ka molokolola e a ba gore ena o mmerekong gante ga ke butswe selo ora re ke butswa jaaka ntle ga seatla jale a ba gore napile aowa nna ke dutse ke dutse aowa ebile ke go tlotla bolwetse jela jwa COVID-19 ake re lera baka gara ga leba la COVID-19 ya ba gore napile nna ke dutse gana mo tenesa rena o mo sprince mo ga a dutse mola sprince aowa fela mphounela le nna ke mo founela ka baka bjale pele la gore gape bane mokgekolo o bula kete wa o suggest a tla o tlo mpona kare wa tsara ebile bana bona ba setse le mokgekolo gae
1: a bapele ka nako bana ba setse go le mokgekolo gae wena a go boditsego gore o hweditse matogo gona Gauteng kgadi wena o bo se Gauteng ka nako eo
0: yo ke le Gauteng mara go lema mamelebi ena a le ka kua line yaka prince ka Victor
1: o kore le sa dule mmogo
0: ee a kere ntaetse are go na le mosadi wa mmodisa go na le mmereko
1: ya namile
0: ya ba gore napile aowa ke bale dipelaelo tsa gore gape jale go bula kepe jale gape go sebe go bula kepe ga gago kogore go se tle go nnang then fela ka ge o tse bare o ntle go ete mo jarateng jale molaotse wa re bana bona ba bopedi ba šitseng le matswalago so ya ba gore napile aowa oa tlampotsa gore aowa o tlwa tshwenya ke tlo o tla mara nka setle moo ke tlo o tla ga gešhenel mafias ke nnete nna yangna mafias
1: o na le ga gabo nel mafias
0: Yeah.
1: Mm.

0: yo le gore ga o tse semile ga go ka moka imo e mo mo la ga o tse ana mo ga o tse ga fela
1: yeah
0: and then ha ba hore na pile nna ga tse le ke tlo go kala go nne ke kana e tle le go rutile nna ka o tsana ke tsoga ke ana go mafias a di bitla mafias ke ya ora wa ke mo kholitse ke mo bana ra bolela ke a roa ke mo bana le ena wa roa la ka mtswane wa sa o ela morao kona sprintse le gore go ya ha ona di botlela la tsene tsaka ka mo mamelo mo re re go di tsena tsa rena nna le
1: mmm
0: ya le ke mo kana a re wele na kwa o ka bolela le gore a ka tsa ka mona motse wa rena ena o fela ka kwa hawo ke yuje ntate ke tlhokile ke mang ke ke no khomola ino mo ja ka mo pele ke no ra go ne taba go tsenga se ke ka go tsa matsala ga re ga tse mo sa ya go jutse le mo mara ga se re tsoga re motse wa rena ke mo kana e ba o thata ke no khomola ga go tsara go ne taba ke a tsoga ke mo medisha wa me ke tabale ke le se mara fa le ena o tabaletse ka mo le ena matsala ke wa le go mo gauti ya le ka ga ile mma e mo bana na ke tlo la go ena o buji go a ke fune la na go ntshi ke nna yo le taba ya gore se ndire tlotse ena o mo tsara go le tla go le geng ka bana na ke tlo re go khotsa sheleng ana ye ke go tsaya mo merego ke a bo pili go bona ba ke mo gana wa no a no a buji a go le mo mo mo le na ba mphunyela ra mona mo ke tla go mo le re ke tlile ga go mo go pili ke ra wa le ke tlile ga go ne thata mara yo tseng tshile ke ndi ke mo ke ndi ri ho ta mo nna ke no ra go ne tawa ga tsa botse a botse a go sele ke mo kana o tla tloga kwa ga ke mo kana o wela mo kwa mmere go mo spring ke mo kana ka mo ma wena ga tsile ke re na go sala mona nne ke mo kana nna ke a tloga ke tlile ke a go sala matswale o a ka wa go mo ga uti ke tlile ke a ka mafia e ba ka ga le ba le bo mo re ja ke a o kwa ga e kwa ke nna ke tsama go la mpa spirit ba re skwa bo tsala ge shuti mme ka gore ke a ke tsere mapo bona ba se jo tsange ba nne tsa mme ka gore nna ke ga e ke tsere mme ke matswa ya go le ntate ke business mark
1: ya pia le ke na ka kwa ile go taba go lukile bana ba gae ba sane le matswale a kere
0: eh
1: when now sane le yena gana kwa Gauteng ino ba botlhata ke gore o ba kere lena la ga lena gana kwa mo gana we borwa e bile gape le yena o na le gagabo Nel Mafius upja a tlika ga gago le yena gore ke bothata bjo bo le go gona bana ba gae pele se ba ka ya ka ya ba ngwa ra gore o tlo feletse o itla mono bothata ke eng bjo o dirile gore o lukile ge go le ka mogao o feletse o itla mono o nya ka re ra rollang
0: le ba bala ka gore ke ile ka fanta out gore se ya re sho o santse go ne ka mogomong ke sa e boneng ga botse bjale ka ke le mongala jwa gago ka gore ile ka re moragonyana go before a ntaela re share le mogauti re ile ra thendana le lenyalo la mogotsi wa gago gana kua gae bopedi a mpotsa re o mo nonile ra ba moo gante ke mo le gore ke ile ka kgona go bona di-tricks tsa gago gore mekgwa ya gagwe ga ke le moo ke mokana kgante go na le mothole gore yena o moo a re o wena o kgodise matogo ona ga se matogo tate happiness marken o ile monneng gore a re o dula le monne o moo ka re mokgala ke o tshwana le ore re go dula le lona mosomonna a berekela ka mothoko eo jale gore a re nako e nna ke ile lenyalo la mogotsi yago bjale ka gore nna ebe keile go thega yena ebile ba gopetse dilo tsa gona ebe ke ile go thegana le bona kaebeke ke phela le bona ka mo gauteng ka mo re go kantse ara wa re gopela gore nna re tlo wa lenyalo la mogotsa wa motshedi ya geno re gopela gore o beleneng gona a o tsa jile o nna ntate happiness marke ke a tswa re le ke re fitlha bosego jale ka gore le batho ba diang profile a be fitlha mola ke mokano ge kola gešo wa mmakatsa wa tšhaba wa ntimelela ga ntimelela ke a makala ke mmetiša kere o ya kae o re gaoa o na le kgaseng ya ka lengatsmation ka leina o nyitswa gana mo lefelong leo nka tsere a ke tsere nka lebja ka leinana gore jang mosomong ke sa tsebe na jata happiness mark
1: lefelo ka ne o le bolela wanesa maina batho re se ka bolela
0: orright ke a ne bogantate happiness a re go nna a re gaoa ona le tatena ka go le gore o dula le wa gomo o nyalo ana mo le feng le ba ke a thele tara ona botapa ya le ke makala go le ya tsena mo shego mo ke ntimo mo le nyalo ke mo gana ke tlo u tsha gore na gore a yuang ba ra hoa ke mo go tsya ga go mongwe o le gore re na magauti le yena wa thedile ba ile thega ba le ba thele ba re le bona magauti mo le nyalo o re tlogala motho ya geno kunelo e bona o ke a magati a motswala gagwe mosomong ile o khutsa ke raba sekhutse mola nna mogala wa dilo ke tlo lale ke le mo ebile ke tlosiang profile so jale ya ba gore ke thomotse wa le mafeng gampi ena nna go tlile ana tsona le legono lle ke llago ka lona o a dula go le ena sprint re a tlo mo tsheya o tlile ntate hitness maaka a fata furugo
1: o sepetse le sefatana ga seo sa moiso we atla-atla go sele
0: e atla go sele ka thomo gore ke a tshele nna ka mogaraga mojiro wa lenyalo ka bošhara gabotse is impossible gore na ntatebe mosadi a tla a remela nna ke tseba gore re tlile ka gare ga lenyalo re tlile go thega tšhomi ya gago ena a spela ka dikoloi a spela a seka a be a nnele nna monna ke le go ona ka mo lenyalo ya ba gore o ile mo ga tshwana leo so nna ke tsebile ka morago ga tlo boela morago ga uteng gore o ra gore ke wa ba re go wena se re matogo go ra gore dula le mogala ke wa gago sale pelo sa ka ganeiwane ke setse ba ganeiwa le ka morago ga mengwaga eo le gore mošomo a ba le mo sprint ke re o mmerekong go tlile gore re fetse re ya re go kopana gape gae ke ge mokgekoloale a re tlogela go lefatshe le reng go lona ka mmotsa ka re mokgekolo gape ba re ga e tshino ga re fitlha mola be re phukela re ya good friday ebile mokgekolo kgana a lelang mofodimo wa re ke a bajwa marabana ba ka ke kusa gore le Gauteng le tshwarane le meberekonyana jale ga e se kana bile ke le stress marabana ba lena tshiwa ga le nyako o la le bona ka nnete beke le nna tata hipiness man ke founela mokgekolo mosadi ge jesemo ka o founela bana ke nna beke le gore ga beke le mo monaleng le ge ke nnosa ntlogo ke ana mosekeni sa rona saudi ena a le mo golang spin ebile nna ke botlhela go lana boroko ka gebe ke bolela le mogekolo ka founu
1: yangwanesa re tshware fao ke nyaka o dira tabe ka bokgobo selo seo se tsweletsego ke gore o utulutse gore mogatsa go a ratana
0: o utulutse gore mogekolo ya ka o a ratana
1: wa iphopholetsa tabe goba o na le nnete ya yona
0: ke iphopholetse ka baka ba le nnete ya yona
1: o thomile o iphopholetsa wa ba le nnete ya yona
0: ya
1: nnete ya yona o ikgweditse kae gore mogatsa go a ratana ka gore seo re botsego sona ke gore go tsweletse ko sefatanaga ka lenyalo o le mo mogatsa go a le mowe sa tla sa tšea mogatsa go sefatanaga seo se motse ra le tee o ba le ba gwera
0: a ba ne le ba gwera nna ke le gona bjale ka gebe ke le mo lenyalo le mara nna be ke tlile ka baka la thego le gore ke tlile ka taba a mprofaya
1: bjale ge se motsere le ba gwera nkane o nagana gore se be se tletse yena
0: no ke tsebile ka morago ka gore sogana leo le dulana mo lefelong le ke le boletseng
1: wa tseba bjang gore lesogana leo le be letletse mogatsago goba mohlhomo le ka ba letletse o mongwe wa ba gwera ba gagwe ka ge e be a ba sa senamela a le tee
0: a se ke ya kwa mosapanereng mno ba one gore tsino o tlasela pele mabone ka bona ena a tloga ka molenyalo a tsena gate a tsena ka
1: koloi upša a latelwa ke ba bangwe babe ba tswela botswelo le ba bangwe basadi moe lenyalong go bo go latile wena a le tee
0: ka mokgwa
1: bjale ke go kwele bjale ya nama ya o gakantšha gana fao gore mosadi o a no tloga pele ga ka lenyalo le le ka batho ba le gona a no tsena sefatanegeng a sepela wa nama wa se ikwešiše o bolela gore motho o we ko mongwe o e leng gore o ba dula le yena springs ga ba re wa šoma ke nnete o hweditse mošomo o ba a šoma ka nnete goba aowa
0: aowa go bontšha gore beke mošomo nnete gore a re mogala yo nna a dula le yena because of ke romo mo a ba le gona kare a ke gopola ka re la mafelelo ga ke ba le
1: mafelelo wa e naganela kere wa e naganela a o
0: itse ke naganela jale ntate hipiness maake ka gare ke rile ka re mo wena ka re maare jale ge ene o sa nyako gore ke tle mo mošomong wa gago o gana gore ke seke ka tla ore ene ne re mmete ebile ga ba dume mo mošomo ga o dumele gore rena nka tla jale ka ge ke le mogala wa gago ka se o dula le re mmete ya kgonagala taba eo kanoetsa gore ora gore ga nyaka gore ke tle mo mošomong mwalo wana wala springi.
1: Bohlatse ba gore mogatsa go ba ratana le monna owe ka botse ga o ne bona o ba hweditse ba le mmogo go ba o bone swesella thekeng sa gagwe go ba ino ba tabeo ya sfatana ga fela ka gore re ka setse gore ga o tlurile ka lenyalo a tsena ka sfatana geng se be se na le monna le basadi ke moka
0: le go tsana le basadi yo nka tsebe le nne ka ona go tsine mo la tandene ya ba gore a bo wa di mutisha pro wa ra wa yena na ile ro bala ka tsena ga
1: ipe re go botsa go fitla ga bya le wa mpotsa go ka monno a ke ikwe mo ile gore go tswelela bohlatse go batabengwe ya go kwala ya gore magatsa go o ratana le mosa le monna owe
0: nda bebe le smadjo ke
1: go gore mpotsa ile go taba gore mpotsa taba go kwala
0: taba ya go kwala
1: ke manga ile go akaba bona ke ye ile go akaba ikwa ya go netefaletsa go ba ya go tia go rai man o kgolo gore batho ba ba ratana ka gore o fitla go ba ya le gona hai na ke go se ile ne mo gore gore magatsa go ratana le monno owe
0: okay a ke be se ntabe di mo smake gore ke tlhoke tsebe ke bolla ka lebaka la gore ke ile ka tsiya mengwa ge mebedi ka morago wa 2020 ko mogikola re toena ya ba gore le yena o bile gona a re go nna ka re ke motho wa go phela le founu ene ke motho wa go nebile a bolela gore nna ka sepela ka mmerekong ka gore mmereko ba ka fetse bang kobile ke bile le mafemo gore ba ile ge re fetsa go boloka mogikolo motsadi a rena ba re bitsa ka kua sekolong sa bana re le babedi e le ge ena botsa nna a re ke ena o tla ba sengwela ke mmereko a eta sentse a reke lengwalo go bontsha gore ena ka ge a ba ile lekong la mmatsala and then a kgone ba fa lengwalo leo ka re no mara ebetse ba simple cause a ke re nna ke nna pejane nka lewa leano la gore ke lefe dipeskedi tsa leko ee ka tsona ko mmerekong mara yena o rile monna re a etse o ba jalo a ka nnyaa ke nna ke a tseba gore ke kwa mmerekong bankosise ke abe le gore o botsa nna gore ena o bolela ka founu mara founu e gantšintse ga a bolela ka yona o meka sure gore ga ke gona gaufinela so re lebeditse ba sekolong sa bana a re botsa sekešena gore bana ba tlošala le mang ka gore motho wa ba šhela le yona mosekolong le tlogetse so ra ya mola sekolong go principala a re bela wa principala a re no nna ke kgopela principala gore mogala wa ka ka gore ga a ne le payslip o rile taxi ebe ena šhala mo gae ke bolela ka ngwaga wa 2024 mo gare ga ngwaga after good friday mokana nna ka re mo wena ka re mare jale ga go le segora gore nna jale mola ebe ke re kotse tla šhala mo gae wa šhala o lebelela bana ba ka gare ga gabe le babileng ka gare ga yona ka gore mogekolo o lwetse mo pele ga bana baka so go ra gore ka mogo bana ba bare seo se constrate sekolo ga re aowa principala nna ke ya go botse ke bereka ga botse ke ya gola gauteng ke wena mmereko no ba ba ntate yetime smake ya ba gore ke dula gae gore le kgone ke tle mo lenaneng la moremo gone ke tseba taba e ga ke fitlha mo ka morago ga ge ke kere 2 years eo ge mogekolo a tlogile ebile le ena a latotse gore nna ke šale gae ke dutse le bana ba ne baka ke ba tlhokometse le abuti ya ka a le go ona mo monyeng ego le ena se ba reka gore oa kwame jale ke dutse le bona bana ba ne mara ke bona gore ka gare ga lapa la gosi gona le bothata gore nka bula le bana ba cause e re sitse re sitile motswadi o tee wa monna mara ka bona gore ke waga boima ke be le motho e le gore ga founele bana ga ke mo founela o phela le mašateng ore a re motho ela ba satlha a le kwa mmerekong a dutse gana mofonesa re na mo gauteng mamelodi ke mokana ga a tlo mpona ga a tlo bona le bana ge ke tlo go mmotsisa ke re ntata itemetsemake wa o sa founele bana ebile gwanyela re na le ngwana matriki ebile re na le bana ba shota one two three kale sese ke rejwang ka gore tšhaltenyane e romela ya bana ba bahlano o romela tekana 600 rand a ya fote bana ba a re o monna o tla bona plan ke nnebete ntate itemetsemake ke nna beke gapeletsa gore ke sebe ke ya dipisetopo nke llela abuti yake fele ka gee ke le gaufi le ena ke ena mpotsa re morago ke a o bona gore o ka aragatela stress
1: o salona
0: salona ntate
1: ke nyaka o ntibise mo e leng gore go lokile tseo ke a di kwa ka morago ga lehu la mama o latutse mosadi a rena ka sechale le bana shala le bona mo wena mo gae ka re o otlela di taxi yana o na le moshomo fa le ga uteng o boela moshomong o tsere mo ngwae mebedi a sa boe gae a sa leleletse a sa ding a no romela bonyane bo ba a khona go romela pa le kenya ka utse ba ya monna gore o wile kae ka yona go fitlha o ba le bonnete bjo bo feletsego ka nkgodise gore ka nnete o ba ratana mosadi o wile wa hwetsa gore ka nnete wa ratana ke nya ka moo gape
0: alright ndabe di nne nna ke o tlile go tlile go mengwa go nne di fitile ke go tleletse ke thushitse ka mogo ke gona nga ona bana ba gona go kushisa gore mopapa o tlhaka le rena mamane tawa le rena ene papa ene ntelo ona ke sho tsho gore mori ja ka wa mathomo ke na be ke tlo gore o ga buima ka re wa bona gore ga itse mama ga re fonele le nna ke le ka ke le ngwana ga wa mathomo wa nyana bona le dingwe papa kwa gona gore nna nka go botsa tsone mara o monna ke a palela e bile ke ya ke ke sho thamola le mola e bile la mpona ke ka gara ga sekolo mo metriki so mama a re romele tshelete nna fa ene mama re fa tlo ra botsa wa se bereka gore a sa bereka na ke le papa tore ke nna ke gopela gore o ne tshele go ntlola le bana ba bagešo o ne tshwara matsogo gore ke kgone wa fota dilo jaaka kele gore ja sekolo kele gore jang yakeya ke nnete ntate make ebe ke ya matogoame ke laela abuti ake o le kgone re ne go le ena mo monyeng gore ere ke itsapatsape ke bone gorena nka riabiwang ko ke ka gara stress ngwane gane jale o nyake ga e le pomo ya metriki o nyaka diwang thote re ebile gore gane ne foo
1: ke phegelela taba ya gore wena o mphitlhise tabeng e e leng gore taba gore mogatsago o na le motho o ile wa ka wa e bona ka matlho wa ba le bosatse bjo o botletsego ke mo o sa mphitlhisego gona
0: ee ntaba e ke ya ngwao wano wa boraro ga ke jale ke bona gore jale ape a ke sala gabotse kagore ke ile ka ba le mathatanyana di-femely matters ka baka la gore mogala ke ile a re bulela di-protection order ka tsetse ke tshwarwa go laka mo a tshele ke mokana e le taba tsa di-femely matters and then ka bona gore ga ke boa abuti a ka re go nna re o tlo bola ke stress ka gore shipa gane jale mokgekolo wa geno o gauteng ga a tleng ebile le ga e kwa gone mathatanyana ka mo bogadi jwa gago and then ke ya bana bao baise go ena and then ba nlomoša mana gore re mo founela a re mo founela re a ke nna ke bana bao mo a nka se kgone go tlotla ka mogare a lapa la bolema nna nka se kgone go fepana le bana bao a na monne o aka o ga a šhalele bona a na mo bopeng nna ke le gana mo gauteng ga e raya mo sekemeng sa ka tse e le gore le kgone ke go botsa gore ke kgoditse ena taba ya gore um o bula le mogala jo a ba le go
1: tshmamapele o feleleditse o tseya bana um go tloga gana fa le ga bolena o ya gauteng o e ya le bona gore bjale ba e ba tlhokomele ke mma go bona o feleleditse o di atabewe
0: ee ka feberware ga ke boa mo
1: o kgweditseng go fitlha
0: a ke fitlha ke ba ešitše ke mokana nna ka re go ena ka re ke nyako boa ka lapeng a re go nna a re ga ke sa go nyaka a ke dumele gore o ka tla ka mo gona polane
1: a mapele ka steneng sa lena ka setsheng sa lena goba ka gabo
0: ka steneng saka se se le gona gona
1: mogore ka lapeng la lena a re wena se ka tla ka mo
0: ke se ka tla ka mo
1: go lokile wa fitlha wa šia bana fa wena wa ya kae
0: a bona ka fitlha ke bona gore go kaone ke bone gore nanka ka nyaka mo le gore nka tsone ke kgopedisa gona go fitlhela a ebile ke bona gore go kaone gore ke fetse ke šira kaosa gotse moro koko ke gopela maroba le batho ba teng so o ebile jale ntate happiness ma ke ebile ke hirile sense febrara la ntlhile gane jale
1: ale ke nyaka o tseba a se o mohwetsane le monne o mongwe a kere
0: ae ke ntate happiness ma ke taba e ke e kgwetse ya maloba ga ebe ke fitlhile ke
1: go lokile ana ga ditaba ke nyaka o mphitlhisa go yona gape
0: ee nna taba e ke itsebile ga ke fele ke ya kua ke mo founela kere ke tlo bona bana ga re o nyaka mo kare ga o go tlhokagela gore o ka tla ka mo mogo go tlo bona bana ba and mola le gore bana ba ga ba ka moka molatsene tsaka ba bangwe ba isitse ka kua mmatlhe ka kua gamogekong
1: o ba bangwe o ba isitse nel mafia sa ga gabo
0: ya
1: re bolela ka bana ba mengwaga e mekae
0: o wa mathomo bo mogolonyana a ka no ba fetile 18 years o mongwe wa 2009 e ka no ba a šitse a le mo 17 years ke mokana ba o mongwe wa 2013 2017 wa mafelelwana ke ene ke re go a ka no ba a swara ngwao wa boneng ngwao jale ke re ke napile ke tlo find out ka moka bana gore gape nna re makala papa re a sokola molato ke bana ba ka kare ore gape nako la o fele o e tla motlho o re tšhita bosta o shibanyana le na go re rekela go stofonya na le tsa o janya gape mama wa go mo funela go tsa motho wa chipte gape nna go na le motho tla ka mlapela ga e bana wa ka
1: mo tla ka mlapelle o robala ka mo
0: o robala ka mo
1: wa monna ke monna motho
0: ke monna o wa filetse go le ke bule jang galo
1: o
0: o ba re aba lo wena o spirit
1: e bia le ba monna o diang
0: re na ra ra gi re robala mo robala go monna o fetsa majeji a shupanga le ka mo for na go ntse tsere na mogolo wa ga para mafia se mola le re mama rena each and every weekend ka tene re la bhlano ba a dilo le bana wa bibi ka re ba ba mo mafia gore ba spile ba e kwa ga magola bona yena le go ba fela ba fele ka kuma
1: o gore bya le o bya le o botsa ka bana ba ga gore gape rena re go ga buima ge re ina le mmaka mo gae ka fa go na le monna o tla ka fa ga tlile re a tswa sesi ra tswa le sesi mogolo wa rena ke moka ra tlo ga ra ene le mafia so go kuku ra dula kwa go lukile ra tla ge re bua ra mogwetsa gape ga tlile monna o re a tswa ge re ile maola o sala le mmaka mo
0: o sala le mmaka mo ka mo wa go le rena re a motseba le yena se se rena mogolo wa motseba tsale ntate make ka ile ya ntshara ka mogomo go ka kara kare ke nale yo di tsika romela ka bona gore go ka ona gore ke go ditse taba e ke ke ile la yena tsale le yena di mo di ke a re a gana gana ba fetse di metsi ka ba ka fetse di metsi
1: ka a ba pela a gana gana ba fetse di metsi mosadi o
0: yeah
1: oh yeah
0: tsale ke ke go tsa bo malome le yena matsala ko wa mo gauteng gore mo ria le na le tsebo ntaba ja o ditso nna ka latella ka ke tloile o la nya ke ga nto tshisa mo nna yo la ba ya lena ka street ya le ka mo gwan pele tshinga gona nna ke a sokola mo ke ditse mo la le bile ke hile re mo le matwana ke a tsara ngora re ke tlo tsha tsha tlo re le nga tsepa bana ba yana tsipa tla ru ga nte ena wa tsiba hore o tshisa mo nne mo ngala pela
1: ampe o ile wa kwishisha gore a go rake a ra sa go nyaka ka fa e be ile go shutelela monnao e be ile go go shutelela mo a mapeli wena re go butsisa o rakegile bya ngwana ka gagago nka le o rakega bonolo bya le ka gagago monna kganela pale a sela gago le mosadio go ba setsa ke sa mosadio ngwa go kwa mosadio o rakegile bya ngwe
0: a wa tsene ke tsaka e na ne ya beneficiary a kere no ba hore ka re ke mogeko wa ka mara tsene se di tsaka nna tsene ke sabana ke tsaba ke le se tsa sabana ya le ke makala re ga ke tsanya ke ga
1: ene le ma pele ke ke kubutsi nke ke bui ke ka ga ga go ka mola
0: ke ka ga ka ka mola
1: e upsa ke ha ba go ra ka re wena ke sa wena ka ka nka no ra ke ri le ngwanesho
0: a kere ke bolla le ene ke mo tsare ke tlo thoma dilo mo ngara ha nna ke re mo a go nya ke e ile ga botsile nya ka motsadi o mong o mong ya ke lela palela ga ene ka nna ga botsa ola nete ke tshwele ga botsa ke tsago nya ka
1: o ho bolukile ngwane tshe o tshile ka ga ga go khane go tlotsena monna o mongwe taba ye ke na le molamo wa ga go fa ke pele ke na kwa gore ke boledishana le bana ba ba ga shuba ba ile nkhale ba homotse ke nya go tseba gore o batliseditseng mo mogatsa go ganne go tlafano wena ba nna ba ba di ba o batliseditseng molamo wa gago o motliseditseng wa rra go motliseditseng
0: molamo wa ka a ke tla ka sello ke mo tsaka motlogolo wa go and then yela ka malomi o ile a makala kudu go tsheke mo tsa go tsona a ferekana a o bona le nna gore ga ke ga botse ya ba gore re dula fatshe yale ka family ya ye o ere ke kitle mo yona yale ka ke le mo khonya na bona
1: nka e tshwara gana fa nka e tshwara gana fa mla mo ire ke le tamise mari mesiao le gona e le bolala fa se mo go lwaka ge le re le mpeile speaker ring ntlo sheng speaker ring a le tlo kwa la ka mogolo bolela go ka gona taba tsa monno le a ditseba malome ke ra mlamo
2: a nna ke le pomo o le ba ma ma lo banya e teng le le tiro e tsa ke go ba ne problem bona ka bona
1: e pja li le la tsebishwa ditaba tse go ya le ka fa o ile gore o re botsa o le o ditlhalosa ka gona go sa khathala gore o le buditseng le dirileng ka tsona ngwane se o rile go botsa ebile molamo ere ko go thome ka mogwao o amana biang le mogatsa monna o ka hore ba no re molamo ipya ere ke go kwa ga botse o amana biang le yena ke eng le wena le bana ba motho go ba o molamo biang o malume a magatsa agwe o malume a magatsa agwe pia le o rile go di kwa ngwanesho wa reng wa diang o rile go di kwa wa reng wa dirang kudu go boledishana le motlogolo wa go
2: ile go hena ga thoma go tlhalotsa go ya ka mo go tlhalotsa ba ke ba re go ne karne ka re go ntwa ya ga le ka pata ga le kwane le le ba ba di nangwa ya le kwane le ba ba di na pele nna go ka shala ke mo khale mo ka re go tla langa ngishana ene o be di ba le langa ngishana go go tla se o bolela se
1: a mapele gane bo go gane gane bo bona le bona kana kwewe taba e tsugile
2: ka mokibelo ka ba malobanyana
1: e thomegile byang o bo le gona ka gare ga tabe le iduletse le fase le ba bararo o rileng go bona go ba e thomegile byang
2: ga re fa se le mokgolo wa ge se le mmago ngwana ga tlhalosa selo sa ka karawa se lo sa go se kwa gala mme ke tla shala ke ke bolela le motlogolo ke kwa rena ta ba se nka ba kala go ntwa le go a bolela go a bolela mapila tsuki sha go tiega
1: o u siterile le siterile go boledishana le bona ka moka ka ge ba be ba kopane ba ngangishana
2: ba ngangishana
1: ke moka wa feleletsa o rile a ka batlaga go tsona re dikwele di a kwala eupša ke tla šala ke bolela le o motlogolo le ra gore le tla šala le bolela le motlogolo neng go lokile o boledišane le ena bjang wa rra le rileng wena le motlogolo wa go le bommagwe
2: a dumela kekiša ka baka la gore re bone gore ke bana ka bobe ba ngangišana ba jalešata napile kare gore a ke kgone kiša gore lešata le le dia nna napile ke tse kgona go tlhole batabaiwa
1: aowa go lokile gape ke nagana gore bjale le tla kgona go e rarolola ke re bjale o sepetše bjale lešetše le yena ke nyako o tseba gore poledišane sepetše bjang ge lešala le yena ngwane wa lena
2: aowa pole le tsamaile gabotse re boletšele ena re kile ena fase ra mmontsha mabaka
1: a mapele le thomile bjang taba a lena le rileng go yena a araba a reng
2: aowa yena o rile aa o ne poso ya e dirang e ne ba kgone gore motlho mongwe ka baka la gon sa family matter bana ba ba fapana-fapana mola le mola ka sepogoleng sa gona
1: o rile ga gona taba a e diago efe
2: yena ya kere monna o tsile ka taba gore o na le motho kaekae so kere re dula fatsheleng a re mmotsiša gabotse re a re aowa go ne bothata bo bogolo thata ene ba kgone gore ka re ka kua gabo gone diphapano-phapano ba lwa le botaage eng eng nako nngwe wa rogiwa go bogiwa eng eng so yena ke lebaka la gore a ba boe a tla tlen
1: o dumetse gore o a ratana o na le lesogana le a ratana go le lona o dumetse gore go na le monna mo tsentšhago ka gae a sa dumele taba ewe o ya a sa e dumele ewe wa rra o a kwa kere malome wa setša a o boditše gore a se a dumele mogatšago
0: a sa kamboje gore ile ka no mo founela maabane ke nyako tseba gore le boletsefang a re boletse le yona mara e ya gore a sa dumela ke tsebe a ka re a ka se dumele mara o a tseba gore ke gona mosewana leo e kano ba ile a ke a tebante ja gore ga ke gona data itumetse nake mara se sešalanta sa o bona a sa nyako o tla moye o a tseba gore nna ena o mbodite trete a re ee aowa tshwana leo maina gao a tsebago ee ke ditse le ena ka lebaka la gore nna ga botse nna ga botse a ke sa nyaka go ba mogala ya mogekolaeng
1: ra
0: gore yena o mo go nna o dumedi le rekoti ke na le yona ka mo founu ya
1: o boletse stroka phatla eupša malomešiwe o re ga se a dumele o ga nne o mo kwele
0: ee go era gore ka mokgwa go ra gore ena o šiile a fetola mawa ka gore ke se gona
1: ga ba go botsa a dumela taba yewe gore wa ratana o go boditse mo pele a bo malome
0: mo pele ga bo malome nna ke ke botsa bona
1: yena
0: ke bolela le bo malome le mmaagwe matsalaka o phatišana le yona mara a fetsa ebile a ira kare go ferekana kere ke motho a gona madila kasaile o gape ke motho wa madila ga botlhaba ya gago
1: okay e tshwaragana fa warra o theleditse thobela fm ya lekgotlakgaso la aforika borwa di aga message yang boremogo le ke tsona tse ke go kwela ngwane šo bjale malome le feditse bjang ga botsebotse taba ya o boletse o re a sa nyaka monna o goba o rile le moeleditse ka goreng a dumelang re kwele gore o ganne gore yena o na le motho eupša o dumetseng seo e be go ile maele go tswa go lena
2: o ile a ba a diametsa gore nako tse bangangtšhana o ile a ba a diametsa gore gone mogatsa malomago le ge
1: a re bolele go o a sepetše malome le šetše le yena a re tlogele ya ge o a le gona a re bolele ge o a sepetše lena le yena o dumetseng
2: o boletse le mosadi ya geši mapele ra mokiša ka tsona taba tše monna re tlhalosa
1: a digana
2: nna nto wa mokhutu a ye gona mo go nna
1: se ke nyakang go seba ke gore taba e fedile botse na le moagile ka goreng lena ka gore batho ba ke monna le moagile ka goreng monna o re mosadi o mmoditse o re a sa monyaka na lena o le boditse yona na
2: aa
1: sa le botse yona
2: aa sa re botsa yona
1: le mmotsišitseng le boletseng le yena
2: re mmotsišitse gore na lotse monna a re tlhalosang
1: tseo di ganne setse le di boletse eupša o rile go di gana la bolelang gape go tswela pele
2: re ile go ena ra rene gore go ntse o e dirang eo nna re sa e tsebeng a se nnete ge gore ntho ya mokutu e go ga mo wa edita ke gare aowa nako tsa moka ga yona ke dutse mo gauteng ka baka la re kua gae ke tšhabile ditshele tša gore ba lwa ba bethana ka mo gae wa lwewa ka mo gae nako nngwe go tla sesa ola wa arogana nakong go tla butse ka mola lena o di amašata ka mola gaya ga go kwane ebile nna ke mothomele ka go mmotsa gorena lebaka keng la gore o tlo go kwa bopedi o tlo go go e o tlo otlileng fa e bone
1: ya
2: apile a ba gore o thoma go tlhapa ore a malome ke ile ka re ke fitlha mo Gauteng ke letlhaloseditse re kwa gae ke tšhabileng because ka re nako nngwe kwa gae go baso nako nngwe kwa gae go batho le monna o tjake le odileng ba motshwarisie ka mabaka a masososo go bakiwa tšhelete ore go bakiwa dipulu go diwa engeng go diwa engeng mapile nna ke mmotšha le mabaka gore na lebaka ke eng la gore bana ba tla ba tsene sekolo napile amantlhalose a re malom kile ka go founela ka re bana tsatse ba tlhoka tja go oketa gobjale mokgekolo kwa gae ga a sa le gona mokgekolo ke ena ba nthuša dilo tse dintšhi emola le mola le mola le mola gobjale ga go ka motho wa nthuša ka mola gae ka mo noka le gore nako nngwe bana ba tlhoka tšhete ya gore sekolong nako nngwe go dira eng nako nngwe gore tala sebare ka bupe ba dia engeng kare aowa mkhutwa ntwa mokhutlosi nke bo e tlhalositse ka buša ka re na mico ka ena monna gago a re mico
1: gaseka bolela ka maina ngwaneso le wena a se re bolele leina la gago
2: allright ka re aowa ntwe oo kae motsegolo kae wa monna a re ao motsegolo gae so ka kwa gabo o nete ntlwa tse dintsi go a bakiwa go bakiwa dilo tse dintsi kogolo kela lešhe ya ba ke go le nna ke tsabile go thata go mo tlo ka le ke bolela lo ke di di ya eng di ya eng di ya eng ke ka ba ka re gona ka re mara ke go bolela gona ka mo nke bo o buile le yena mo ka re be le dula go tee ka mo ka ga lena mo bana ga ba tlile ka mo go ba kere ka mo o gona le dumelane ba are e ye o dumelane gore bana ba boe ka ke ka ba ka la re ka kwa ga ya ka tsamo ke
1: Pepepe le kinyako kwafa. Tabe le tlogetse le yena motlogolo wa lena ka kwisiso ya gore e sa le ntwe e tee le magatsagwe.
2: Are?
1: Le tlogetse ka kwisiso ya gore e sa le ntwe e tee le magatsagwe e sa le monna le mosadi.
2: Ee, ka re maba ne nna ke ndage ke tswa ka go tsere kwa ka re. Motlogolo go gopela gore o ka re o dula le bana ba ba itree ka kua, ba ba ithuu ba dula ko go tsere. Ka re no, go gopela o tseye bana o tsamaye o boele ka kua motseng wa gago. Ba e
1: bone?
2: Ee, ke molaile sona ba tlogela mama. Tlogele maabane ko sale ke ya kgatlhateng.
1: Okay ke ra hore le kgaogane le ena motlogolo wa lena le bile le kwishisho ya gore yena le mogatso wa gagwe e sa le ntweti le butsisitse go ba leno e bona ka mogwa oe
2: awa re butsisitse ara ao a go ta botsa re mo ba le gore nna go tla ba bolela o wa motlogolo wa ka ba tika tne ke madi
1: Oh, wa motlogolo wa lena o ba setse a enwetse madila eupša la kwešiša gore goba le mmotsišitše gore o yena le o e sa le monna le mosadi na
2: ee re mmotsi
1: a reng
2: aoa re ke papa go bana ba
1: aoa ke ra gore go ratana gore ke tata go bana ba gago e re a tseba ke ra gore ba sa ratana na e sa le monna le mosadi na ba sa le lenyalong la bona na
2: Eh, va sale le jalo la bona.
1: Okay. O luki. Tsarga na fao. Tele tse tshobela fa bile tla ka tsela Afrika gore ke nya go bolela le warra mogolo a molli. Mogolo a molli gona ke re ngwane sho.
0: E tlo ona ntse ntse
1: mo. Tata gore ena. Ga botse wena o tseba nka tabe di tshitelano tsa mogadi wa go le warra go o di tseba go fitla kae ngwane sho. O bone eng go di mogadi taba tse ka moka.
0: A ke tlhomoka go leka go dumedisa batsheletsi ba mremogolo ka moka
1: age
0: ntatemake ke dingwe tsa ditaba go bola nnete ke thomo o di bona gana jale go sitse go nka no felebele go sitse go senyerile
1: ya
0: moragonyana kua ebe ke tshwana le ke le botula kala ka bose nne mara se setse ga ke re ke lebeletse o warra o mphitlhe ke ditaba nako e telele
1: ya
0: o tlhokile nako gore a mpotsa tsona phatlhalatsa gore ke kgone o di kgona di sepela-sepela jwang and then letlhako dile lengwa gore ke lebeletse bobedi jwa baratanwa o ka re ba na le problem ya financiar wa mosoma kone gore mašheding jale kape ba tshepile mogekolo so a kere ke lebeletse ka motlhakori le la la distance ba kere tlogelano ya bona ya Gauteng le Bopedi o kare ebile taba gore ge o wa mosading a re ke ya Gauteng fela ka ga e le mmereko o be a lemogile gore o wa monna ga a bereke ka ba ka re mo go wena ka re wa rremara ga botse go o lebeletse o ka togo ne o dumela gore wena o šale gae le bana then wa dumela gore mosadi a be Gauteng na a re mo go nna a re mo gore a ke ne kgetho ka baka la gore le nna a go nne ntseng ka e dira go tengwana mafelelo ene ke tlhokometse le mama ka fa gae so ke be ke ile ka sola le mathomo gore go tla iwang gore o dumelele mosadi a ye Gauteng wena o beya gae mola ka setlwaedi ka sephedi sa segabiso letsema monna e tshwanetse gore a ye Gauteng mosadi a šale gae a tla thušane le mmatswalo goba a kgone go duša bana ka bose ke bolela sen tatemake ke boledišake gore o wa mosadi o le sekolong ga ba motsewe bjela ka ge e le parent bjela ka ge e le motshwadi bana ba ba godišitse ke mokgekolo and then totale ga botse ka kua gae go ne bola nete o be a no tla fela ka nako ya ge a tlo o belega then ke gona molere thomo mmora ke ngwana o ka re thomo o golagola ke mogona ke sele o boela gape boro
3: utlo ba bua gata gata gata gata jale jale jale jale ke tsorlang go ntata makana
1: eh jale kwa
3: so se ba go mo agre ke lebelitse ke ke taba ya chelete le gore o aba o anje a thube ga a sa le go bela go thoma o tswelela dipori tori tse di ntshi tsa go fapana fapana
1: mm
3: ke ka buripana ka mo nna ke bona ka gore ka mo kwa re gona le gona le le go leka financial ga dire ke le kwa le ka ka ka mmono wa ka so o a jwa di liberty o thumo ba le o thumile go ba le khatelo ya mona ga re mo khakolo a swa sino tsa maya so ka thumo bona re no ya na ma shu ga le ke mmono re o thumo ba le stress ke re ke thumo o tlo mo tshela ho go ke thumo nya go mo thusa mala mo
1: wa le se go mpotse wena le baga di bua go polelo e tlebe gona malebana le dikeletsano tsa bophelo le ka fa o ile gore o bona seemo se le ka gona sa bona khudishong ya bana le kgotlhaganong ya bona le mabosaedi ka moka o a bona
3: olebišhaena a sanka ra tshwaetšana a sanka ra bolela ra dile fase ra leka go ka bontšhana jale ka motlhomong ramogolo a sanka ra tshwaetšana a sanka ra ba le re tlakeng a sanka ra bonta a sanka ra no dula ra tlwaelana jale ka re le bana ba motoro motlhomo re le ramogolo le ramane ke a e soka nto ela kanebe ra sanka ba le yone
1: o asaka la no tloetsana le mogadi bo gore le ka dula fase la boledishana bialo phela masaidia a ilongore wa rago o a bolela ngwanesho a bokaola go ba botlabo bo bu feleletse go botsene ka gare ga lapala gagwe go bakaleng ya lon la gagwe o ile wa feleletsa o dikwele wa tshware ga bjang wa reng le gona go dikwa
3: ke dire ntshwara wa le ka mokgonne ke dikutse ba ka gona o mosadi wa maratho nna eleng ke le ke motse ba le mothomo o moraite but ke ile ka raka ka ke nna ke sekere ke lebeletse ka kwetsa gore o wa mosadi o dirisa ke go tlhoka ntate make a se taba gore ke motho le banna wa le ka mokgo nna ke motse banna o dirisa ke go tlhoka gore go tlhoka bo o kare ke tlo go bosheletsa gantši go tlhoka mo ke gone e leng gore go dira gore o wa mosadi a feleke a e tshwatseleng so ile ya ntshwara ka mpeno e leng gore le gane bele ga ke bolela ka mo a e ntshwara ka botse cause batho ba batswa kgole
1: batho ba batswa kgole ne
3: batswa kgole kudu-kudu
1: ee ka gore wa rra
3: ke lebeleoa mosadio bosie ke mokgekole
1: ya ee ke lebeletse lebaka leo la mengwaga e masomepedi tee ba le mmogo ke lebeletse bana ba batlhano ka moka ka moka ka moka ga bona a o ne tlhaba mowe ke bana ba warrago ka moka ga bona ke lebeletse le tabengwe ya ntshwenya wa bona ge le sano ba ba baswa ka mokgwao banna we a o nyake le no o dula kgole le kgole le le monna le mosadine nyaka le batamelane wa tseba ye nngwe ya go ntshwenya ka gare ga tabe ke lebeletse le taba ya madila ga mosadi gape madila e na le go ba seka se sengwe sa go tshwenyega kudu nako nngwe batho ba bangwe ga ba ikiši madileng ba iša ke ba išiwa ke mehlako a lefase le ditšhatšharakano tša lefase le ba feleletse ba ikišitše madileng ke no ba ke sa tse bo re o thomane neng le bjala wa rra mongongoregi o mogolo ke ra mongongoregi mogatšago ke motho le bjala wa rra goba o no ithuta bona mo sebaka bakeng
4: ka ngwana wa bobedi mo le re ba golela ba thoma go ithuta yona nna ka nonana ora motlhomo e ne ba re motho anya go tsitsinanyana nna go nyana gante mokgekola gešo ke motho wa jala jale gore ke bone gore ga se jala mo
1: bomedimotho a bjala eupša o thomile go ithuta bjona ga botsebotse ka gore ke kwele gore o thomile go ratana le ena e sa le o monanana
4: from 2000
1: ya bjalo bjalo o ne o re ge a dutse a ratana le wena a no ithuta bona akena e se gore o tswa le bona kgole le pele a tla kopana le wena
4: aa e le motho a tshwane go jala
1: o ya nke le itshwareng fa o bana beso kenya ka go tlo bua le lena go bua go lena ka bra o ga se
5: mo go lo go thobela FM le happiness to mama ke mo shupulugo le labobedi re go tlisetsa di aga metse mo rarula go mathata malapa le go aga malapa ao a botlhamago. Re boledišana le ditsebi tša go fapana tšeo di kgona go thuša malapa ka mathata ao ba lebanego le ona. Thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo.
1: Nnete gona ke Thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo. Motheletše šupana go sela ke metso ke e re ya lesomepedi godimo ga tlhogo e re ke ya lesomepedi. Banna ba gešo le ba bararo mo moyeng le ba bane ka nna go tlogeng fao ke motheletše wa rena go tlogeng fawe ke motheletše wa rena ei a tseba ke lebeletše bana ke ba bahlano bana bawe e sa le ba bannyane bana ke ba bahlano bana bawe e sa le ba bannyane a e sa le ba bannyane kudu sa le ba bannyane motlhako go ka kgaogana ga monna o le magatšagwe ke go mema motlhako o mongwe o mogologologologolo wa go feta o re o bonago gona bjalo ka lebaka la gore monna o mongwe go phela le yena mosadi wa gannego go tla mo moyeng re setse re ikwa gore ge monna o mongwe a tsena bana ba hudušwa ba ya Nel Mafia se go kokoa bona e setse e le seka se sengwe sa gore o kare ebile bana ba pela ga mogala boe ga ba nyakere e setse e le seka se sengwe e setse e le seka se sengwe bjale kore setse e le seka se sengwe le kgodiso e nngwe ya go shaedi yeo e amago bana bawe sa mathomo ba tseba tata go bona sa bobedi ba tseba dintwa tša tata go bona le mma go bona sa boraro ba ya go šitelwa ke monna o mongwe o e leng gore o tlo re yena ga a fitlhile bana ba tshwanela ke go sepela bana a ba ko e bose ka tabeo ge ba šala ba kgonne go e botsa tata go bona mokgala boo gore papatla re go botse go na le motho o mongwe ga a tlile ka mo ga a e ka fa kore ga go swane le wena yena wena go tlile o tata go rena kore ka mantšu a mane re a go tseba yena ga a tlile rena re tshwanetse go phuthaphuthišiwa go phuthaphuthišwa go phuthaphuthišwa šimole re kgona go fetsa mašatši a supa re le go koko ga koko o mongwe kaekae gana fa o Nel Mafius ba kgaogane le mma go bona tabewe a e botse baneng ba tseba tata go bona ebile ba morata ba tseba tata go bona ebile ba morata a e botse ke tse dingwe tsa go godisa bana ka dikgopi gona bjale ba ka palelwa ke go botsa mma go bona goba ba ka palelwa ke go bolela eupša tšatši le lengwe o mongwe o tlo bolela a ke re ba gola a ba a dula fele go tee ba gola ba gola ba gola tšatši le lengwe ge ba dutse ba gola o mongwe a ka no fapana le tate o mongwe a ka no fapana le mma go tlwaelegile diphapano ke tša mo gotlhe fa magareng ga batswadi le bana kgane la se tsebe gore tabe e mo dutse bohloko go le kakang ebile e šašarakantšhitše bophelo bja gagwe go bo le kakang a tlatla e bolela mma a tlatla re ngwana wa ntelela tate a tlatla re ngwana wa ntelela ya gwa tlatla wa bana ka mokgwao kore ke nyaka o lemoša tabe nngwe bohloko bjoo bana ba bo kwago goba a kere tšeo bana ba di bonago e le ba bannyane di ba kweša bohloko ka batho ba bagolo mme ba palelwa ke go di bolela ka lebaka la gore e sa le ba bannyane di pipitlagana ka mogare go bona di tlala ka mo go bona di pipitlelana ka mo go bona ba gola ka tsona di ba kushitse bohloko ba bangwe ba ba madima be tsa ba tsa ba chen tsa ba fetola go ba batho ba o ga botse ba be go ba swanetse gore e be bona ka le ba ka la ge ba tla be ba kwele bohloko byoe pele go lo fa go ra gore nna ke bona mahlakore ya mabedi mmaletate motabinye hey lena le moshomo mo go lukudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu o le swanetse go dira gore sama tom bana ba lena ba tla ba gole gabotse ibile gore ba tla ba gole ibile ba le tlhompa ke no ba ke sa tsebe malume le wena ramogolo le la pa bana ba gesho le ba bangwe ba ga bolena ba gona bana ba ba ga borena nna ge ke ba lebeletse banyaka thuso banyaka go thuswa banyaka thuso banyaka go thuswa Red King mohlako shi o ba ga kantshitse di ema tsa bophelo se ema tsa bophelo se se se ba ga kantshitse bjale se ba ga kantshitse mola go be go nyakega kudu gore ba ipope e be ngatana e tii e be ile gona bjale wa tsaba ba ipopa e le ngatana e tii bjale shimowe ba kono pana ka noga iphela e wena wa sidisa gore le gore e wena wa sebe monna o mo bjale bjale e wena lo wena wa sebe mosadi o mo bjale bjale e wa seri go latofatsana ka diphoso le go latofatsana ka mafokodi ga go tlo thusa selo ga go tlo thusa selo le sister I was tlo thusa selo kenya ka go botsa motheletsi tabengwe shi le lena bana ba gesho malome le warra warra o mogolo monna wa ga bolena mongongore re mpuritse taba yenwe ga se bana ba bakalo ba ba na go le go ibolela ka fase ga seemo se sa ditaba ke na go le bontsha leeto la monna o thomile gore mogatsaga o a ratana ka lenyalo ga bona mogatsagwe a no tswa lenyalong batho ba le gona le ena a le gona a tsena ka gare ga sefatanaga a sepela monna ke monna o tla no belaela ka mogatsa gore mo se sengwe a se gabotse o ba sa rate gore tabe o e diege upša monna oe a sepela le a no e belaela ka mekgwa a mosadi o a no e belaela ge mosadi o a raba dilela thekeng shule wa katoga o ba fale a no e belaela a no e belaela go fitlha ebile a e hwetsa bjalo a tlo e botsa ke bana go fitlha ebile mosadi o le ena a tlo e dumela ka wa gagwe molomo ke botsisitse monna o potsiša ka re warra o kompotse ka gare ga tsona tse ka moka di diagetsego o tlaela moyeng go tlo o bolela tabe go tsebiša mosadi o semmušo gore a o sa monyaka goba o tlaela moyeng go tlo lokiša o sa nyaka mosadi o monna wa nkaraba ka gore ke tla moyeng ke tlo lokiša ke sa nyaka mosadi o motho o ke mmago bana ba ka ke sa nyaka mosadi o wa tseba a se banna ba bakalo bao ba ka bago ba tsebile gore mosadi o mogatsa ka o dia eng o nthakile ka gae ge ke tlisitse bana re wena ke sa go nyaka ka mo a tlela go tlo kgona go robatsa monna o mongwe ka mo a nthakela go tlo kgona go robala le monna o mongwe ka mo a ba a busa raka le bana ba ka ba rakela ga makgolo a bona ba phuthaphutha ge monna o a tlile a tseba tabewe ke lerumo ka bolona pelong ya monna o mongwe ke nyako no le botsa nnete re swaragane le puku ye nngwe ya Karakeng ya The Power of the Pussy. Tse dingwe tse wa di bolela go ka gare ga puku yeo ge re bala dikakaretso tsa gagwe. O re wa tseba go o nyaka o

0: Okay. 086-000-2452. 086-000-2452. O theleditse Thobel FM ya lekgotlakgaso la Aforika Borwa. Ke a go tsamaisa motheletše.
1: Thobela.
0: Judas.
1: Eka.
0: Re gona.
1: A monnoi a retsea bana ba a tswele mosading. A tse bana ba a tseleng sebe wa eso.
0: A Judas re nyaka wa aga wa rra wena gore a tlogele mosadi.
1: A di tsang go gana ka bana ba e go mmolaisa mo.
0: O tlo mmolaisa ka ma?
1: Ka monna o di ka mpino wa.
0: Hey, re nyaka o raro la ye o Judas wena.
1: E be re ba se raro le ka ba eso. A se a di ka mpino wa. Ya bo go mmola ga re se go eng ga ba e mo ha e le ka go re ba le go e go mmola ja ba.
0: A re no ka ba ba ntse ra se go kwela ba.
1: Tobela.
0: Tobela FM mo shate wa tsebo le bo ithabisho 086-000-2452 ke le tsiya ka mogala o tee gape ka fano le tlono ro thela ka o tee ka o tee. Mo tshebetso ka le mashao. Tobela tobela.
2: Le kae na?
0: Re gona motlhomphegi.
2: Ke dumedise bakeletsi ba moremogolo.
0: Age.
2: Ntate Makwe, ya ka nna ga ke bone phoso monna ntho e e dirang gobane go ba le bana ba five le mosadi e ke ntho ngwana le nke ebile nyalo le seo ka bo yona ye e tlama batho ba gore ba be ka moko o ile ka gobane ba na le morwedi wa matlho mo mogolo ntho ke trauma.
0: Ya. Yeah.
2: Ke ke trauma so monna go rena a nnukisha for the sake of bana le thabona gae.
0: Mm.
2: Ke fetsa kriyar.
0: Kokore ore monna ga a no lukisha o itshwere gana ka mogho ga a no lukisha.
2: Ee ka re itswela ba o itswela bana mogola too much. Cause bana she di ba funne ba la ba re ar sa ke phina ka gae ra go biwa o tla monno mongwe ene bana ba ka se bolele maka so a re nya go tselela too much mo yona mara taba o lukisha ke yona
0: taba o ka go lukisha gona o itshwere ngwaneso
2: ya ka o lukisha ke yona for the sake of bana a lukisha
0: what's ba kina go butishengwe ke ka lebaka lang motlhako nako nngwe o kgona go tisha baratani ba tshwaragana eupša motlhako mo gongwe o kgona go palakantšha batho banna baratani ba palakana ka lebaka la gore motlhako o tse ga botse o kgona o e bona tabe gore sekasekela yona ka lebaka lang
2: karabo ya tabe ke tse fela ge bebe ba bolela ntate make ba re tšhelete ke sa tlhale na ba sa bolele maaka a leka kwa botse bana bana ba sa tshwere lotlho ka dijo gobane mosadi na tshwere tšhelete me di-five eighty tsa bana ba five a ke tshepe gore bana ba ka sokola ntate make
0: ya ya
2: babagolo ke tšhelete ke ratile mantswe a warra a ya monni o bile straight ke nnete di ka ba ditlhomeke tsa ba ya financial a re financial ona batho o ka feleletse o tshwere nno gape
0: koko nana mo mathata a ditšhelete ke warra ke šoma ka malapa lenaneong le tšhelete ka lapeng le lengwe e kgona go dira gore monna le mosadi ba tie le go feta e tlhokega wa tseba ba ka lokane ba ka lokane ba ka e le ntho e be ngatane nngwe ya go tia kudu eupša tšhelete e re mola e kgona gore e tlhokege e ba tiše ka fa ka mo e tlhokege e ba tlhalantšhe ka lebaka kokore o kare a ke kwešišene
2: no ya a re itheja botue like e entate make e bima ka gobane mosadi nna feleletsa a gopela tšhelete go banna ba bangwe e ka nolwa mathomiso empa monna a utulla ka le lengwe ape ntate make banna ba bolaya basadi le bana banna monnue ra moleboa like a se mang le mang banna ba mokhutumiso ba nyake ene ke sure le ba bangwe ba ba le mathata ba ba tshibitse so ba tla lokologa man a se mang le mang
0: ke leboa khudu boledišana le wena
2: thank you
0: Malome ke mokwešišitše la tseba a ke no ba ke sa tsebe gore motlhomong nna ke diaphosona malome ore e be e le manganga fela ge o a bolela o mo tsenaganong ge o a bolela bjale e le mašata fela ebile a re motlogolo a ka ape o besetse a noile ka nako e ebile a sa kwešišile o kwešiša rana marara oo a mapele a mapele monna geše re o kwele wena taba ya gagwe go lokile o ka ne o sepela o re tla šala re bolela le yena
2: me va sentire la troppe da rinnova no va a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
0: a
2: a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
0: o ke u tsaka le kushisha la tseba le go iruma ga botse gore go kwa le gore batho ba e sa le monna le mosadi go ba a bua
3: ya ka baka la nne re o mure tsa rene a ke sa go nyaka wena
0: a ke sa go nyaka wena le eh yo ya no
3: go bona nto bo go a ke sa go nyaka e le se seng re itse sa ke ba le gone ka mokana ga bona le bana bo malume e se na ntsha go molumo wa go gore o monnya ke sa monyaka fa ke go bolela ka skene sa sa monno go bolela gore ga o sa monyaka gore la gore nka bokala bana shibaki stene ke sa monno o ri a jwa go tswa wena gore go se monno ka ra shala ka ga gagwe
0: tata gore na ke le
3: go bona monno le go tswa simple ja go mutsi ja putsi re na wa tswa ka ga go simple wa go raka ka ga go na o tshila o khirisha nka tswa ka ga ka nka mo yoni
0: ai ape yi la bile e o lenna ai
3: ke se yo ndoti ma gore ra re nka tswa ka mela pila ka tsa go sipela monno o ke tsuma a bile go rongona ya le ke mwana go rong monno a le fula le mo monna ga a tswa ka ga
0: ya ke le kwele tata gore na nka ke le leboge hle Tobela FM Moshate Watsebo Lebui Tabi Show 086-000-2452
4: 086-000-2452 go thata go boraro ke go se shume ga monna jwale monno le ena ke le kuma rate mereko go katanela go bereka then mosadi o ena bolwetse jo bogolo ke jwala mosadi ga a melwana
0: ya ne
4: ene mosadi ga a jolele monna jwale mosadi o o a itaola ka baka la gore o nwa jwala jwale ge e be go kgonega re be re tlare ga ba kgopele mosadi wa tlogele jwala and ba kgopele mosadi wa boele ka lapeng ba ye ba solobele letaba ke ka lapeng la bona ke moka monno o batlane go katana le go bereka re mosadi o go tsheditse ga a bereke nne
0: a šome enane
4: ka gore ke ba berekang ke a kgona go a go bona bana and mosadi o baba ke bana jale ge mosadi a sa babe ke bana ga se mosadi o e leng gore ga botse o ne ba tshepega
0: molengke maketse gona fa wa go tseya mengwaga e mebedi a sa tlo go bona bana banna ebile ge ba re a ba tlisa a tuka bogale a re ae nna a ke ba nyake a ba dule le tata go bona a ke ba nyake ya a ke tsebe re kabelo re bale ke tsone ditlamorago tsa bjala na banna
4: ga botse ditlamorago tse dikgolo ke jala and sa bobedi ke monna go sebere ke jale ge e be go kgonega monna o ba ka boela gae a leka go nyaka mmereko a tseya bana ba gago a bana bo a leka go katana gore go katana o le monna mmereko ana a sore go kale bogopela ka mokgo ke moka a no lebelela mosadi gore a o tla tsego a tlileneng a yena a tekgodisetsa bana ba gago ke se ke
0: rialo tata gore na ke le kwele ke a leboga Tobela FM Moshate Watsebo Lebui Tabi Show 086-000-2452 nke ke tsheo motheletši yo mongwe fa ke a go tamiša motheletši re gona re ka botšha le ena
5: ke bothata man ke nna male kgolo ke bothata nna se nka nna ka go se dira di tabe ba ka sa le ntle la le le tsone yona eo
0: ya
5: bana ya ga ka se ga mo tsenga ga tsaba mo nna mo ho ni
0: ya ne
5: ke ya tsho mo nna ha ku tsha mo tsenga o tsho mo nna mo ya no ja re ya le bana ba le ba sokole ka ba bona bana ba tshe ya ba ya kwa ba ya
0: kwa ko re ga bo se re reng ge se tsene bo tsa mo nna o soroka phatla o dirile phoso a no a no tswa ka lapeng la gago bonolo mosadi a re a ke sa go nyaka ka fa ke nnete a tswa o diile phoso fawe
5: ya phoso e kgolo ke yona ee kare gantša le gae o lena ka tshwanelo tsela e nae
0: ya
5: le bana le ba ka tshwanela go bonneya sekaekae le batenna le papa a bona ka
0: ke a lekwa
5: ene le tšhelete e ba gola mona la sakolola ke sakola le bana ka tšhelete e bana ba e kry-ang a yela nnyane bana ba gola ba gola ntatemana ba gola ba tlo go bona gore papa o se thogile nna ke ena a sepitseng
0: etsi yona taba yona e ya go notjwa ka gae hey ya ngwana o mongwe tlatla e botsisa tate sa silelengwe gore ga botsi wena o tswetse tate kgane ke a lebaka la o ba sa dule le rena e le gore ke ka ga gago ka mo
5: ya ke sa mongwe ka sa se pela ke ha na ka stress ke stress ha ina la ke stress ba nang ke ntse a dutsa ga ntnya hai
0: ngwana sho ke go koela magala le nao ga botsi mokgwa gona e bya ke le koela ngwana sho
6: Baga monna o tswa ka mo ga ka go re re ri le poso. A te ga ya ga re dula ka mo mo sadu a muli jo re bona wena ke sa o nya ka itswa ka mo. A dogana a ruche. Ka mo tsara ba go mo tsela folagi. Mo sadu a ga o tsere ri tsela ka se. Ke se ye go ntwe go.
0: E kwa? O kore le ra gore ge mo sadu a ra ke sa go nya ka itswa ka fa. Go tlo gapeletsa gore yena o tlo ba ka fa o ikisha mo le kombiale.
6: O ke sa mo lekone ka bagala gore o mo planela dilo tse pedi a ka rona motho mo mogala wa ka tho to wena a o stay bo so ba skimo ba o be mo gare o jwa kae so sa mo fela go jwa ona go huisa le mo flagele ba nna ba la ba ita mo we e ba ruwe ke ga solo ba wa ntse ke tiba ja ka mpola ya wa bona re re lo ba yo mo be yana ga le ana le monne o a ga dise complete a sia dilo ka mo ga e gawe mara anti ja tla be e lo o kholenya ya gwala nyana wa ru safe yena ma bo
0: o go tlo e ka go tlo gapeletsa o dula ka gae go ya di flagging go bonolo kudu tsa tleleng ba dikepisi ba tlonotse ba tlonotsena ba re wena o re o nya ka diphathago ka gang
6: O nyaka le patlo ka kha ke tsekela tsentse ja go jewe o nyaka go tlo o jale patlo go tsheja motho mo ka kha ene e se yo ona ntlo ba le re munna ba le ka hoidir mara gari ya go ba le ye no mai fumi ba ya go montse dile ba tse ba re ba ka bo tswarisa hawa je la bo le go be se uya
0: e kwa bana we
6: e ke go le ba bela luma
0: bana gona bana re na le lista phiri ba le gona he Pele gape tabe gona a ya lokane pele tlono ra gore monno mongolo ga botse a ka shupya tsela ga botse go ba mhlomo ke yona re bona go bana ba bangwe ba feleletsa ba iketse di papushing tsa bona ga e ka magae ge ba sanya ke utswa a no itiela papushing wa ithoballa ka gona a tswa ditabeng
6: e le ga fela a le ga o tlhola tlo ya a le tswa ya hore a seke a ba le mathata a le rwa ga sa kgona wa solo ba ka mtswa Agero solo ba mathata ya lomru wa bona ba mathata kya kina ga wa solo ba ba tsaya ga ke go go bolela le yena then ara sa solo ba mathata gore ke bolela le mosadi wa ka ke moka a da solo ba le job ga ya ya re khotse ka ntle re mo ba sa a di bo re ga da ya fitela re bego yo a bolela lo le mo ko ba singa wa so go ma o tswa mo seng wa thulane ya le wa mage
0: ke a le boga mo le re go botsisa ngwane sho ke sanya ka go ne go botsisa go bile bonolo byang gore mosadi a no re etswa ka gaga wa ra otswe go bile bonolo byang ke ka lebaka la ngutswile o sa lwela gore nka setswe ka fa e le ka gaka e bile ke tlogela bana baka wa ra
7: ndadimo age ke sa go uri like ke mo thala shata ene re nga bolela tse dingwe tse le gore ke sika mo go tshe a ke fa ya lena la go bua Kalau marah punya anak di sini kemana, maka kanya nak urut kan mereka guna lembong kama setting. Mesti lo raban lo rata umpucah maka warawa he, nak urut bilang cewa ana, agak semata sini la sini. Marah kini hotel le la he la umur kemana, mana nak kita baca he la. Arena nak baca at bab, lara kini tu juga langgan nak kerumah tu masih di sini mana. Ile ka tlo go kare nnumu wa lo ra go tsana ka tsela ke ba buitse gore na go kgona ga ya ntse ke le a dipa ka mo na ba la nne le tsi ya gore mo re o tsela ka re go tsere bana ba ba ka re ga tello ya mangano go ke bana ba ba nyane ke tsela ba ba nyane ba sa go jeje mma go bona ba dipitse ya le dipitse gore na ga ntse ya tsapile ke mmana go di le bana ile asa le go goe na yena o ya le goe ma gore mo sadia ka ja khoe ile mo sadia gore ka a ka tao ya o ya o ya go di ke mo gana go yena o di ya khoe di ka mo ka sa yena mo khala ya ga o na o na na gore go di ala ka dima ke yena o le le
0: o ga le ga ke kwa hore go bona le yena le go bokanya ka legoga o ba gana ka lona re hey nna ko go belegetse bana a ke sa tsena taba tsa legoga le wena
7: ee ya le ke go ne bona gore ga botse mo ga o tse go raa gore na le bothata cause ke bela ena gore bana mo taba gore ga ke nyaka mogolo go o thomo go lwa ene nna go ntse le ga bere a tlile kana nako ela moragonyana before 2 years e ke bekešile le batho mme e le taba gore otlile a bakano go ela morago nna le ena le legore selae a kere oa tsea go na le monne mo wayang le mo legogo ta tsewa ke botse kere o ile ga a bolela a re ena goke matogo o ne lekefete ebe era gore a kgone o tsea monne ela ka kua a tlha mo etele and ba bangwe ba mbuditsana ke tsena mo kafetero are gore mo ke re ke tsha mogekola go ene gorena o a tlhatsa go tlhola bana kwa Limpopo a rawa o ke tsela monne o ga a šhale kua kase o llela go llela bana bagago dinonyela phia ya bona jalo wa bona gore ontsha gore ka mogo dire o ka kwa le batho ba bangwe go lompotse be ke tsanya ka research kosadi o mongwe a ba re go nna a re mosimane wa bua le magatsi a gore o tloga a gefu gana kwa ga ana kwa ke bole ke ngwana a fele so mara jale re nna ke re tshaba yo botse jale ke e kgotsa ka bana taba e ene ya gore a ba ke sa setse ya le ena le gone ebe ke ditsee ba dino ba kopa marama eno ba one gore ga gone e taba tse disala bana ba gone nna ke monna e tlame ke ne ke fele ke yaka kua ntle ke mokana ga ke bua ke tlhabe ke le oright mara jale re ena o kgapala ke bone mpotse a re a sa mefeleng ela ya gore ka rompeleletse bana ene o latha ke taba mmereko
0: e tshwarega le fa ongwane esonke ke tse motheletse sifa motheletse madimese ao
8: tatemakelee
0: re gona re ka busa le ena
8: re gona ga le boramokwa
0: ee
8: ga wa lena ke nna mma bana batlhane
0: a ge
8: ke nna thoka ina o lawa mathomo a gore le rata mathomo le tswa go tate
0: ke le kwele
8: okay tatemake bana mo lenyalong mo ratong a ba county ene mogalabo gore mosadi mo diretse bana o dutsimo wa me kae le ena a ye gore wa mobe a morata hello
0: ke le teledis
8: a ye gore ba morata ntate make
0: a se gore monna o ba rata mosadi o one
8: a gore mosadi ba rata monna
0: o ga se gore mosadi o ba rata monna o
8: aga
0: ee
8: ke nto enene gore mogala o ba a sa bereke a se nto e dira go mosadi ba sa morate
0: phele mosadi o dirisiwa ke ntse ka moko
8: tate make go leng ga rena tswa malepeng a fapaneng a ke
0: ee
8: ee kana kra ntate make a bereka dikitšhene ao fa 200 go bona ka lerato gona engengeng ngwana mato mfafafa ngwana o ite fafafa anke ka nako o bona borotho o bowite wena o tswaje brown or tswae di-oat anke and-e mogalabo ga amogele ga amogele a tswele pele ka bophelo anke gore lerato ga ye gore ga lebana e five le mosadi ole gore a re nako la be e le leratoratoratoratorato ke bolela so ke mma bana e five ntate make ke mma bana ba tlhano
0: ya
8: ka gara monna a kry-ile mmere kwa mmuso
0: ya
8: o mpha pay ka moka
0: ka gokwa
8: a se pay ka moka maybe 90% a pay ntate make mare 90% a pay eo a ye gore ke kry-e leratorato
0: ka lekwa
8: no ke dikgoneng tsa lefatshe
0: ya
8: ke dikgoneng tsa lefatshe ntate make ka nako a voisa ka make ke dikgoneng tsa lefatshe motho le a ka ofa ntate make a ke kere ntate make ka ntle bola le lene ntate make a le ka ofa 100,000 a ga mogolo mare go le nto nngwe ya mafelelo ba renkeng lerato
0: ka gokwa
8: go nto nngwe mafelelo ntate mare ke lerato and lerato o leng tengwe o kana ba lebala e ten ntate make a ke bula ntate make e tlhokeng Then I got a little and the mic. I guess one where I fell over to Masarna Ganeling, who's on about Edivari and under the mic. But they were not known about Naganeling at the mic. In Yaraga mic, given on Masanora mic, I guess. Ke ke rola morolo ke boela ga ke re ke ne bana ba salwari ke khomo ja ma ke re tse re ka moka ba re ma mpusha ga maki mara thabola ka la mafelle ba dira ba le bala
0: yo ga itse ka mpotse wena ke go kwa go boledisana lena ga botse o kusha ke mbohloko le o e go kgwatha go pele motabenye
8: kusha gore ke tshele tsa ba ba tshele tsa ba thobela se ka ka go letse ba sola mosadi
0: ya
8: tsongwe engwe lengwe mo lefatshe ke mosadi ene ntongwe no go ipelego gore a wa tlhoka ina ne le bana ba le somi le make o sonja dring a gotlelle
0: o koro ga botse o ra gore lena basadi le bane le seemo se sengwe se se thata nako engwe sa gore ditlhotlho tseo le kopanago le tsona tse di thata le re ge le palelwa ko go di emela le latofatswe gore e ka sebe lena le ka diago bjalo motho a go nyetse ebile o ena le bana le
8: ena 100,000 tate ma kontsie 200,000 gae ba feleletsa ruf
0: monna go nyetse ka ditšhelete tse di ka monna go nyetse go ka kgomo tse di ka
8: mmelegetse
0: bana ba baka
8: ba gosa goro
0: wa tla wa dia ka mokgwa ba sa lebelele bothata boima bjo e leng gore bja le wena o ka gare go bjona ba re ba go bea maina
8: bothata boima ka bone ba lebala gore nna maikutlo a ka ke le tumelo a eme kae
0: go o bolela tabe ewe o imomagantšha le re bolelago ka yona o ra gore re diang re ka no ba re sa kwešiše mosadi o
8: mosadi o mosadi o a lebelela gore monna a bereke mosadi o a lebelela gore monna a bereke ntate make ke ratane monna a sa bereke mmusong
0: Yeah.
8: And well, officer, I grand miracle mushu. A melaga banava raro fila, a verga mushu. Marca lemo amola morao. Horing, orikinema ikutu ramake. Marca menka kinema ikutu ramake. Kalata nemus olam pilling. I tearing 1,000,000 ramake. Tajula lena lo malumi fast. Ka re tla ke le botseng ke dirile phoso ke sa le ngwana pelo wa ka feleletse nageng bore a re boleng ka mosadi
0: lwena bjale mosadi re tlo go botsiša o nyaletseng ga make ge ge e ba go o dutse le make ka morago ga bana ba bane le make o ka ona le maikutlo go lamola bjale o tlo tlhanamela kgomotsetša ga make le make wa le bagala mola a pebe ale o tlo dia gore re bolele ka wena a wa na ke go kgobela nna
8: mara tate ma ke tsaka lo botse ta ke lo botse o ne tsho gore nna lo tsala ba nyane o ene tsene go pele go se a jana wa le December
0: a mapen lerato le a fela go ba phoso ke go ba motho a tla ba nyetswe le o monyane
8: Lerato ke go sekwešiše tsela e
0: a re tlogele fa go kgaetse dikgale re le moyeng ngwana geso re tla bolela bosego ka boka ke ya lebog
8: gawa lerato ko sekwešhe tsela e re sepelang tate make a ke kwešhile batswadi ba rena jatsi le go tshwanetse ba dule fatshe le rena ba re botse gore bana ba rena ba esema bakgekolo ba dulang le rena gore tsela e sepela so e ne mekoti so e ne diwatwate so mara ba re botsa go netaba ntate make tla bola bosheko ka moka go ke
0: age thobela fm moshato wa tsebole wa tshe kenya ka go tshe ba tshele tshoba pedi ba mafelelo nna le bana ba ge shorsana le polelwana e tele tsana gore re kgone go kopantsha taba ye mo tshele tshe madimeshao
9: thobela ntate make
0: le kai
9: rona le ka mthope
0: rona
9: le bula la le Stephen Ramala ka zwane
0: ke le tele ditse
9: ke toa ke kule botse ka ba ya monowe wa molli
0: a ge
9: go ya ka nna ora re monowe ga be a ya mushumoni ka re o ba bolela hore be ile na taxi driver a botse motho wa re go o botlhela lapa ke ga le baratana
0: o
9: ino ba hore yena o jere nako go itseba
0: jere nako go le moga
9: o jere nako go le moga ba ya mo le nyalone ga a sala molata ka koloi ke gale ba baratana
0: ya
9: ene ke amukwa o rata msadi wa gwe o rata bana ba ba
0: ya
9: ke kole se bule di se sengwe se go lela sere a ka no boela a ipakela trongo o ba ipakela mathatso a mangwe a ile gore go a tlo e tlo ba go tse mo kgolong ya go
0: ya
9: go ya ganna ke a go ishara ka ba ratana bana ba gwe a ka ba rata msadi wa go go boela ke bona ile boima ka se mo se ile gore go ile a kopana le sona
0: ya
9: go thata go gore go boela ka boela a ka se ba gaogantse ba ratana
0: ya
9: e go ra re yena ilo o ilo setwa le ndaba ka ra ga motse
0: he
9: wa ga kwe e o ilo setwa le ndaba a gre go ra gore o ilo ba disturb e ba se dira go re ro ba o dira go
0: e
9: o ilo ba disturb a no ja fasi wa tswa a no lwa gore a amogele a ipotse gore wa tswa re ke ka kwa la pennela tsa ga ga bana
0: sa ka ke bana ka mola o a lwele go bontsha le rato le go godisa bana ba gagwe
9: le go godisa bana ba gagwe ka re ke
0: a le se mo sadio a die tsa pelo ya gagwe
9: a die tsa pelo ya gagwe
0: ke le kwela ngwana sho ke le bo
9: ka re wa bona gore o khone o distepile le go ya mmere go nka bakala la gore o rata mosadi wena o nyaka go tlhokomela bana wa bona gore gore o isileditse nako ka dilo tse dingwe maypinge ba bile a sejajuje pele ka mmereko
0: ngwaneswa re itlogela gana fa o ke go leboge
9: ke a leboga ntate Mark
0: kotsa wa mafelelo motheletše 086 000 2452 086 000 2452 ke kgola gore mosadi yo o re theeleditše a re lotšheng
10: o ba le ntate ma ke le kae
0: re gona kgaitse ya ka
10: re gona e o senya re le mona mo di mosore botlhale
0: a ge ngwana ge sho
10: ntate ma ke a ke le bile tsaka ke mo hlako mo sa di a le tsiki mo hlako
0: ya
10: khale o ya ntse a duma gore ka le lengwe la matsatsi ke nya ka go dira so ka di tsi ga a le bile tsi ba sa di ba fete ba dire o tira ga uteng ba se di bana majwala ka tsa ma di shipping lang kwa ke ha di bela mkhala bo wa ga ya re awa ai a tsa ntshane why a ja bana ba le rena ya ga ya tsa ma go mkhala bo ba yena a bela go tsa ma go mkhala bo ba a tlo go kopana le ba banka kwa ntla go re o thita kwa ke gele ke no ja morogo e brite ka mo kona le nana yana ke a e a tsanya ka go buela mo monneng o tsamaile a fetse a motelela ntate Maki a tsiya monna a ya motsentsha ka ntlong ya monno a mo roba disa go dimo ga mpete wa gagwe e le le ka a fetse mo a ke bo mo monno o mo ntshao o a tsiba gore motho o na le bana
0: wa tsiba ka lebaka la gore ge bana ba phutha phutishiwe ba phutha phutha ba re yang ga go kwa lena a ba bone wa ba bona wa tseba re o ne bana
10: a ba phutha a ba go bo monna a se ka gore tsana yang a ke ne gore a go tsile mo hlala gore le sia le gona mo
0: motho o mong le gona e di agala ka mogoe e tla bana ba mmone kae
10: o tla se gore re wa tswa re ba go
0: ene
10: ke go ya ke mo tsaya re ka di tshishi a ke ba tswa o mo o sprints o mo tshimbisa ntate maki a gona di tshishi no ba tlo dumela go bere ka mandi to mandi wena ka di ntseng ja o bone bana a o bone monna wa gago a ke re o khona go ntse ya taxi wa ya wa fetse di ntseng di family ya gago wa go mamandi frogo wa ya wa bere ka go tshela botlhamelo jalo yena o paletse ka gore monne o ga morogo kae yena mosadi 2 years ka moka monna a sa ge morogo a bone mosadi wa gare
0: jale go thweng kgaetsedi e ye pele bjang tabeng
10: ntate maake monne wa modimo a ne o tsea pelo ya gage di-effort ya gage e a nyakang gore ena le mosadi a ka sa boo ya ga ka lokisa a re ke ne ota molemo ke gore ee ke lokisitse mara o gomela ga utse a re ke a mmerekong ga gotsa ona tshogana le la gage ba tswela pele ka mese ga ba feleletse ebile a se tlhola e tla gage ana ma a thutile tla re a lebetse le ka bana monne a ne o tsea lerato la gage le maikatiso ya ka moka a die kwa bane potse gore yona dithutsedi tse ke di dirago go direla bana baka e le lenyalo le yona aowa a le sa lego a ne amogela gore lenyalo le lesedile kare o tlo kwa botlhokwa fetse a ba le thoma a setse a tlhakatlhakana monagano a tla tšhentšha ba monne mongwe le gore bana ba gaga ba sa kgone mmona gore na o papa gore na ke le maletse go dira jang ka ene
0: yona
10: ne tsea pelo yage a e kgatlhe ka lesika e potse gore lenyalo le mpale o tla kgwetsa modimo a setaela o tlo mofa o mongwe a amogela situation ya gage a mo amogela le magamonyana a gage a dula le yone a mo gotlhelela o la ga motlogela kere sele ke tsa lefase di sa mo dikodisa
0: ke lekwela mongwe ke ra kgaetse di aka aga ke nyaka go boela go malome ke be ke botsisitse ke nyaka go ba ke botsisitse ke nyaka go ba ke botsisitse ramogolo gore go ditaba ka moka tse di boletswe go fa na ramogolo yena o kweleng ramogolo le gona
11: rona ntate Mark
0: ngwane se o kweleng ga nnyane ke nyaka go botsisa potsiso e ke sa e kgokagantšha le malome o kweleng ngwane se
11: dintlha ke topile tse pedi patse ke sekwelego hello go kware go
0: gapeleke o ne re amogela malome ne re amogela malome o mo mogaleng le ka no tswela pele ramogolo
11: se ke sekwele ke kolo kare go gateletse gore monna ga a tswe ka latelela gagwe
0: ya
11: jale ge monna a sa tsweng ka latelela gagwe ka nako a rera ke ngwana wa mafelelo and ka kwa gae ga go sale monate ka gore mokgekolo ga a salego so nna go ya ka nna ke betere ka gore ngwana a bona wa mathomo ke motho o mogolo le wa molatelagong ke batho ba bagolo go be go ka ba jwang mosadi a ya ka gabo wa rela le ena a bone gore na o tswa jwang bana ba bašie ka bo bona then e fela ba ba tlhokomele bobedi wa bona rena ba family re ntse re sa lokišana le yona
0: nko e tshwaragana fao malome le gona le be le theleditše sealemoya
12: ne ke sa tšhetša dibetrina ka kwa gabotse
0: eupša le topilenyana fa le lefale
12: ya gonjale ya ke gone ke thomang go topanyana gonja
0: pele le tla tla moyeng
12: ya no bolola sekgale keeme go tšhentša betrine nako ka mokaganana ke sa lebelete gore sante ke tšhentše betrine gore go dira jwa
0: Okay, go lokile. La tseba ke rata o kare nke re rumenta ba ye. O mongwe o kgaogile ke mang na banna yo ya ka yona nako e ba re ke bone fa. Warra o gona moliu gona ya moliu khaugile moliu khaugile reng ke kitimeng ke monyakeng kapelanyana megala rena ka yona na kwe ina le gorata bono la tlhaba theletsi ba rena ka mokgonyana o mong re sa kwishishing re ke kitime ke go molli ka gore o kgaogile ke nyaka o ruma a le gona sebana ko ke metsetso e mehlano gape yale go ikela e reng ya pele Ya, re kala iring ya pele. Ne tshwetse me hlano fela go ikela iring ya pele. Ya, ke mo kgweditse molli. Pele ba nna ba se ukenya ka re di eng ka mogomo. Go tloga mo re akai le malume le ramogolo. Le bona go nyakega gore bjale ka lapa le thuse ngwane wa ga bolena go ya go dira eng ka gore shiwe yena o nyaka lapa ga a nyaka lapa go molaleng gore o nyaka politician e kaone le mosadi yo lo thusa ka ramogolo o nagana gore go dia galeng ba tele ba file maemo ba file di kgopolo tsa bona bontšhinyana ke kwele o ka re ba tišeletša lenyalo le gore a lebe gona go diiwe se sengwe eupša ba babedi ba theletše ke ba kwele go iša go ba bararo a ba sa di bona ga botse le bana gore monna gešo epie thoko ya go hlafile tlhokomela bana ba gago lwela go tlhokomela bana ba gago mosadi o a die tša gagwe eupša bontši bjona ke ba kwele ba leka gore o ka re ba ka gaga lena le gopotseng ramogolo o gopotseng malume o gopotseng malume e re ke thome ka wena
12: aowa nna ke be ke naganne gore mohlhomong ka mokgo a latlhileng taba ka gona ka gore ga ke malume ke le one so be ke šetse ke irile ke tlo tlhalosetsa ba le fa bangwe ka re le nna bele mathomo tabe ke kwa ka mokgwa go setse go le ka gona ke rene ke tadile le ba bangwe ba lefatshe re kgone go ya tlhatlha re kgone go bona gorena mothata e ka beleng go direga e ka bodire so ka re ke malume ke le one ka re fo malume so be ke tsile gore ke tlo bolela bala gore kgone go dula fatshe re bone gorena bothata e ka beleng ke seng ka re le rena re no makala ge bana ba boa ba topena sekolong gore a rena wa gae go šetsimang ebe le gore ka re taba gona bana ba tise ke papa bona re marara senya ke sese ka re taba ke tsa batho ba babedi
0: ya ke nyaka go botsiša molli ka bo yena molli wena ngwaneso o nyaka go bona go diragala eng
13: ntate nna kore ga botse ke bona o ka re mola go mosadi ola ga botse ga ke fale selo ke fela ga ke mmotsa jela ka re malome le ena a theletše motlogolo go a tshwannyaka and motlogolo go ise nna before ke tloba botsa ke sa no phopholetša gore ga botse go ka bo rialang ka morago ga mengwaga e mebedi rarare ke tlo tšea bana bopedi ke masešamo ge mosadi a rebabute a ke sa go nyaka and then ka ba letatshinye la gore mara gora gore ka mokgong mosadi ka ne go nente nngwe a iriago ka se ka tela tlhogong kano tšea ya gore ka botse ge mosadi o ka gapeletša go ya go ena mola e le gore batho ba babaaabise go teng o na le mogolokgoleile monna ko latemaka a ka re monna a ka re fo spakana mokgo a re motloše gore ge wena dia ka mokgwa mo mo le gore ka fetša a tshwara gore ia gore ke gabedi kaanyakoabota family
0: nnetekorepoke nyako o no e ripa ka boripana o tšea kgopolo ya gore o nyaka go itlhokomelela bana ba gago a o sa tshepa mosadi o
13: a ke sa mo tshepa gose ge motho a ria and ga nyako botsa bomalome le family nnete nnete e tseba ke bana le papa bona le gore mengwaga e ka moka ekere wena nyako o tla mo dilago gona ko otedi na ba tshene mamiko ka moka ka gore ena ke ga tsoa ba re wa mmerekong mara a ba re
0: garaga le ka kgobokana a bolela dinnete tse ka moka o ka boelelana le kera go ka loka gore o ka tswela pele le ena ka bophelo
13: ee go ka loka mare ena gore ena ga a sa nyaka ke mantu a mphileng one a re nyakela lapa lela la batswadi ba gago mosadi o mongwe mara ga a a bona bomalome kotse wa tsere bomalome bane tabela ya diatla kore a botse malome gore bola le ena o a tseba gore ga a tlo gola le motlhogolo nako tele kore ke bošhale yo a borile mara ka baka la gorenmake ya gorena ke rile go tloga ba ebe santseng tabe se ka tloga la bolela le bona ka moka nagila ke go bolla le malume ka mantsoe ka mantsoe wa nna go tsena nna o shi ja o shi ja go lela arawa ena o rwa tshona
0: aba pele sky telefatsa ka re arsana nako kenya ka polelo a mafelele go tswa go wena o nyaka go ya go diagalang o nyaka go dula fasele mosadi o taba e lukishwa go ba wa amogela gore o fentse wa rra o tla tlhokomela bana ba gago
13: ke dumela gore e ka felo ke ke fentse ke tla tlhokomela bana ba ka jale ka ge ke bona gore o tshabile go botsea ba family nnete ka gore ke ka malome ga nyele wa bolala
0: go lokile go ya ka wena ga go sa le bohlokwa gore go ka kopanwa ge fela e le gore mosadi o ikana ka gore ga a sa go nyaka
13: ee ke nte ke nyaka gore re kopane ka yona re a botse ba family le bomalome sero ka phatlhalatsa gore a wonna ke mobeleng gapeleja nnete ko gore mogalane ga ke sane feeling ya gagore ga ke sa nyaka go bula le ena ke te kgoletse o wa go tswa mo a tswa go gona ka go tlhalosa metshene ya gona ka gore a re bua le ena
0: malome nkebe mosadi o a dumele go tla moyeng a kgopele tshwarelo go ya ka fa o ileng gore nna le wena re be re boletse ka gona peleng o batla bana le sebaka se se botse sa go ka boelana le wena ka go bolela dinnete motlhomong le go kgopela tshwarelo mo moyeng gona e tshwaregana fao mokgwa wa gona ke go botsiša putšio ke nyaka gore motheletse wa rena a kwešiša gabotse ka gore o nkwele gore ke be ke re o bo ratile go aga o boelana le mosadi o bjale o go nyamešitše šiwe ga se atle mo moyeng bjale o ne kwa o nolegile moko rramogolo ditaba o di kwele a kere malome ditaba o di kwele a kere ya e yang le ba kopantšheng tabe molia e bolelang e name e hlake gabotse go se ka re ge go kgaoganwa ya be le gore go swaranwa ka megolo go kwanwe gabotse le ba thuše yona

Sandy le dikhari wala tela ka di torong tsaka happiness top market ka bona a tshile ka ra salama ya sagago ka sepego sa se se bialeng shala ka botse.

0: Forever and Ever, Dave Hollister, Rofile Rap Essentials Love, Ojago Eric Gabel, Betarnaki, Sinyan Rivich Iringia, Bobe, Ditoron Chaka, Hotel FM, 086 000 2452, 086 000 2452. How about again? Come on, I'm going to tell you, I'm going to tell you, Mashela. Retiriti mino monate ke mashika na re khadima ale ka mapela skimming tlo gore le boga ka mo skimming wona le motho a ga go mane lebele masama ka one ke bona lena ka motho man of the match ke mushumo nkip sena ka mino ontswe re ga botse kudu ke Lipson Phatlele ka still dala tlo gore le boga Lipson o mongwa re betse go mola tshone pele re thobela wa rra boroko bom peleti ke feletse ke boroko ka le ke ka fa go tlhile go mmino wa gago Abraham Mashala ka dibeng re tlhogare le bogaba Abraham ka ma dibeng re tlhogare le bogatile tshelda ma ga tshelo wena tumela man of the match a ke robale ke psena ka sia le moya ke le ka mo Hafton Johannesburg ke Hafton drive ka Johannesburg ga ke makhutswe ga skoro ro Belleville village re tlhogare le bogatle Arno Chento le FM le gona le ga botse
1: a wa ra bo tira le na ka mushato
0: a re le ka botata le ntjuli le kae ya o ka se robala
1: ei a wa mara ke tsitse go ba ga one to ba ka one ba di farobra le mo ka matshela ha itse mo matshela
0: re le boga lota o fole ka mwa re o fole
1: a wa ke fola ba di far
0: right re le boga re le tshente ba le FM le gona
2: ba bala le kae sandile le khare
0: re bona le kae
2: a robale nna re pheditse wene botata bo gona ene ba gore lore no rata lenane yo la ga
0: poli poli
2: o le poli tsi ba gana go jwa sela le bile ke nyaka go kwa gore banna ba dintorontoro ba tla kae le go ne bo khatsa mola shayi
0: ya
2: ke nga bo tsa kire
0: re le bo re le bo right re le tshentse ba le FM le gona eh motho a mo godi a mantata
3: ya monna di roko roko bona men of the match wena ke fana go re na se go injection ya rena monna ya gore ge re ne go robala monna ke re o tshwetse wena malotsi ka moka di thari ka moka monna se re di fa wena monna ke ka fora monna re se a robala mme no re fa gona tshedi mo se le thopela di tsano e bile sa bona re re sa le tibe banna ba di Torontoro banna ba di Torontoro bona ba le ke ba tla ba tla luta ba le tla luta le pe pe o tweetse o ifa kedi wa mashimu o ya kamana le o ka moka a tlhola FM re bona re bona ka dire na ke tshabe go bona ka saka mara o ka phetwa ke re phetwa ka re phetwa ka re mo shato mo go lwa na ka
0: re o le bo ga re tlo bara o fa dipapadi mogalabe re tlo bara o fa dipapadi
3: ya ya a nga di betsa ka mogodi go tsepe go le tsaka ke o radio ke ya go ngwana mogala
0: re le bo ga ke re itse re le tshentse ba le FM le gona le ga botse a wa le rena rena le ka botata mari ke go kwala go yana
4: okay wa nkutla no
0: ya ke utla hantle
4: okay le bo ha le pale so mo resting bag ene
0: o go kai
4: mo resting bag
0: o ka bo resting bag all right ke palisa
4: yee
0: a re le bo ga palisa ga re bale king
4: bona a go re bale ke music wa ga go tshe music wa gago fela kono re tsosang yena
0: a re leboga o rastan beke go kae lefelong lefe
4: ko thabane
0: o ko thabane
4: yes
0: a re leboga o tletse ya Color Sun City o rekile ticket
4: yes of course
0: re leboga re leboga
4: go leboga nna ke
0: ipsine ka masaga ga go palesa
4: thank you
0: all right re leboga re tshentse ba FM le gona
5: Sabrela
0: nkai. Ergona le kaima.
5: Oh, na le bula la le Marampela Mushi Stylop.
0: Marampela Mushi ka Stylop.
5: Eh.
0: Batho ba tsoga botsika ba Stylop.
5: Awa batho ba ba thogela SM ya o feta 66 years.
0: Yeah, yeah.
5: Eh, Marampela ro ba le tsheledi tselotlo la opa.
0: Eh, o tsena ke lo tuma.
5: Tsenya ke no tlo nna le ena tirole tse le bona mo le bona ba lwala 90 years.
0: O mauna le mengwe ga e masome senyane.
5: Eh bana wa lwala.
0: Eish, kore o
5: jalo re thoba matswalo ke thobela FM.
0: Yeah, kore o thusha ka molwena o babelwa ka mo.
5: Eh.
0: Ai, bara motimi ko mogolo man
5: A wa ka mo ha bo mo la le bo wa thobela FM re bolele ra le bua le ona re fa maele.
0: Re tloga re leboga tlhe mma re tloga
5: le bo. Ke ding a le fa se ra kwa ka thobela FM. Thank you ka le bo marampela mosi.
0: Re leboga marampela re tloga re leboga tlhe. Tshilitsa na bodimo aba fa matla aba fa matla. A re tshe ntobela FM le gona?
6: Ke go bona ngale ka.
0: A wa re gona ke bolela le mang?
6: Wa nna mo di e tsaka mo di ra se tra tsi.
0: A o kwa gale monna, a o kwa gale.
6: Ola
0: na tsena jela tsaka mo di ra se tra
6: tsi. Oh, mister, ha re bale king. Ah, nna ke mo sala le, nna ba tsena mo. Na ka
0: e, thobela.
6: A re nna ke mo ba fela ka mo ena ne go no dula, ke no ba re khatla go le ya mo dula ka mo ena ne.
0: Alright, re le boga mojista, re le boga mojista.
6: Awesome.
0: Alright, re le chente bela FM le gona.
7: Se go ba le salja di ntumela ke re go jo.
0: Le ga botse akere.
7: Go ya go lo di ha ke se di la gara firi, ta go slagte mana le mo bo shop chief ke kana. Ke ka mo dongo rugu le thabong ka mohlako. Nigeria ka Gauteng.
0: Nigeria o ruko ka i dongo rugu, dongo rugu ga tsike mo kae?
7: Dongo ruku le thabo next to mamilo le go ka re wa Bronco spray.
0: Oh go ka re wa Bronco spray.
7: Ya no ta fa direction.
0: Oh ba all right all right. Ke o ka re ke a bona. O mo shomong.
7: Ke fela la bana ke fela la bana ka mo go tlile go mbo ya ka masemo la tshwele le mme ke mo sokolla go mo kwa a phone a o ka re a thata o kwa la go fast fast. Mo mma se le tshogo go lela. Ke fela a re robale re tla robala bang. Re me tsho kwa maile le kandile le khale ke ra ena se ba palisa le tsiatsi maila ga go a dira re se re le sona
0: a bra le ba tse
7: ya le wa ka mo shat
0: thobela ba ke tsawa mafelo re le tshintse ba le FM le gona
8: e zondile
0: e goreng
8: se po re mburu
0: a go lokile man
8: ya man di ga re bona man a ro ba le
0: eh
8: tsile ke mino bro ga mino a o man ke mino mo na tsaka maso man
0: a re le boga man re le boga
8: go bolla le Albert Maropola ngwana go go dintse a ke malatsa manje ga se le maongwa mara no ke mo le phala le ka Tswane Brafan
0: o ka bolle phala le ka mushuma a re shubeng Brafan Bay a re shubeng Brafan Bay
8: bangi vandile
0: all right re tloga re le bogatlhe okay re ya karolong ya hashtag chepedi ka la bobedi iri ya bobedi tsa sedumedi e fela re go botshepotshe magesh na re le mogoding ya go ketika baswa re ege bana ba gago ba ka ba le gatlhego ya o nyaka o tsena dikolo ka moshi a mawatle ya ba re le nna le chelete ga se dina pe ba botata o kalo o nagana gore ke mengwaga me kae mo ka modumela gore a tsena sekolo ka moshi a mawatle wena o le mo Africa bore ena le ka moshi a mawatle ge ba o tsena sekolo sa go dingwana high school primary bele le bele go ba o ka modumela a ya kana ko ya go ya di university di college bele le bele ga o lebeletse o ka gona ge ngwana ga go ka ba motho a tsena go sekolo ka moshi a mawatle wena o le mo Africa bro o ka gona o ka iemela kuri ka baka la hore a setsele tsa hore o tla boya mafelo a beke ya o khotsa setso ra beka kwa tsekano ya mengwaga e malwa le ka kwa na o ka gona o ka lokologa o ka kuri o sa mone na go itelle o le motswadi o ka gona na a re bolela tshala
9: 082869-1645 ga o robale ke a ga robale
0: yeah botse ka credo d a credo v daniels Maramushi go shaye ke le fa yona sedilaka a le thushe mane le matlafa le wena le mmago ka mo le bommaka mo gae